0: mga butika.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santo Plus Gold.
3: Ako si Weng, galko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santo Plus Gold.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santo Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santo Plus Coffee ka na. Santo Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
9: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang
1: Sample Plus Gold.
16: Ako si Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Payne.
0: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: ko muna ha. Na Gerald po sa nagpapatuloy na palatuntunan ng Bullseye dito sa XFM.
1: Bullseye!
0: Meron pong biglaang tawag eh. May bumaba, official galing ho ng National. Kausap po si Station Manager Kaluwi. Natin itong Bullseye hanggang alas 9 ng umaga.
1: Bullseye!
0: Monitor ko yung paganapan doon sa nangyaring lindol eh.
1: Bullseye!
0: Sa Sarangani. Diba umabot ng 7.8 magnitude. Tapos yung sa Jensen naman na nasa 7.0. Kahapon nagre-report sa atin si katropang Ivan laho doon sa XFM Jensen. Biruin mo, nasa lugar siya, nasa harapan niya lang yung pong gumuhong building na kinakailangan ni rescue yung pong mga tao. Tapos sabi ko, meron ka bang naririnig na sumisigaw o humihingi man lang na tulong? Wala siyang marinig eh. Tapos yung mga bumbero yung po mga magre-rescue formation eh. Nagpaplano kung ano yung kanilang gagawin. Noong mga panahon na yon kahapon habang nagre-report, eh, wala pang bilang kung ilan yung namatay. Pero dito ho sa pinakahuling update, dito ho sa nangyaring lindol, gan po sa Mindanao, umalo na ho sa 35 na tao. Kagabi, mga nasa 9 pa lang. Natulog lang, pagising natin, 35 na. Yung pong kumpirmadong nasawi, dito ho sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao Base sa huliyong tala ng Office of Civil Defense. Yung pong mga na-injury naman, yung pong mga merong sugat, bale, mga injured ay umabot po ng 134 na individual habang patuloy pa hong pinaghahanap ang ilan. Yung iba ho kasi ay hindi pa nakikita sa kasagsagan po ng paglindol sa Mindanao.
1: Bullseye!
0: Nakamonitor ho tayo doon kasi meron pong XFM sa Mindanao. Yung po yung mga kasama natin doon, yung mga katropa natin, yung po nagbibigay ng update. Ano man yung sitwasyon at kaganapan sa mga oras na ito at kahapon kagabi, wala ho silang oriente doon. Tubig meron, yung pong signal pahirapan. Pero kita naman natin, ang dami na ho nagpo-post. Lalo na yung tsunami. Pagtaas ng mga nasa isang metro lang naman yung pagtaas ng alon. Hindi naman na tulad yung mga tsunami na tambuhalang mga alon, hindi naman. Isang metro lang yung taas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Balik tayo dito sa Puerto Princesa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag-usapan natin itong 3,000 pesos na allowance para sa mga estudyante. Sino ho ang maraming anak ngayon na nag-aaral?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Yung anak ay nasa 5, nasa 6.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Papaldo ba? Lahat ba yun? Eh, makakatanggap?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Morning kay Jake Batz, ha? Kay Jake Batun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang kaibigan natin na napakaraming...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, okay. Nagbago eh. Kasi nung unang interview natin, sabi ay bag, school supplies, uniform, sapatos. Yan po ang ipamimigay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kahapon sa session po ng Sanggunian Panlungsod,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang nakatuto ko kasi dito si City Councilor Bitoy Oliveros eh. Siya ho kasi yung committee chair ng education.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, siya yung chairman ng committee on education. Siya yung nakakita ng sitwasyon ng mga nagdaang taon. Kaya ho nagsulong ng ganito pong ordinansa para ho makatulong. Lalong-lalo na doon sa mga estudyante, sa mga eskulahan na nasa mga malalayong barangay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito, yung mga may anak na marami, talaga namang naghihintay rin po sa allowance na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Patrick, talaga naman si Impot, si Par, ganun din, ba talaga Par ha? Si McCoy, si Badang, si Arnold, si Atelena, pati si Jesmar.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naghihintay. Si Micah, lalo na, tatlong anak niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paldo ha, talaga naman. Dota, tatlo ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Merong interview, sinusubukan din ho natin eh, na tawagan ngayon si Consel Bitoy, baka wala pang signal eh. Pero pagka nagkaroon ng signal, sumasagot naman sa atin ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tulad noong nakaraan, di ba? Na-interview naman natin siya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maganda't malinawan tayo doon kung pito ang anak mo, masyadong marami ah. Kung tatlo, apat ang anak mo, lahat ba yun? Sabay-sabay na makakatanggap?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailan ipamimigay? Paano yung sistema ng pamimigay? Huwag na dan sa barangay ah. Pambihira naman niya ro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa eskwelahan ito, dapat sa mga guro at ibigay sa mga estudyante mismo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ba, baka kinder yun, bibigyan mo ng 3,000, baka mawala, sayang din.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, dapat ba, nandoon ang estudyante, ah, nandoon din ang mga magulang pag bigaya na?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanino ba, sa magulang o sa estudyante ibibigay yung 3,000?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, sige, i-play mo na natin ito hong interview ho ng mga kapwa natin reporter na nakatuto kahapon sa sesyon ng City Council.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Or may bibigay instead cash mo lang po sa mga magulang?
3: Oo. Una-una, humihingi tayo ng pangunawa. Kasi ito nga yung unang pagkakataon na implement tayo yung programa sa ilalim ng ordinance, no? Ordinance 1282. At dahil po yung mga magulang natin ay una nang nakabili ng kanilang mga school supplies, ganun din na nakapagpatahi na, at kung dadaanin pa ito sa proseso ng pamalaan, yung upang marami pang proseso, ano po, yung pamalaan ay talagang madi-delay. Ano at napag-usapan po namin ng ating punong lungsod na sa halip na uniform o school supplies ay cash na lamang po muna ang ibibigay sa lapi po sa halagang 3,000 na bawat isang estudyante po. At pinag-aaralan na po, bumubuo na po yung ating punong lungsod ng team para po pag-aralan kung paano po may papamahagi yung 3,000 sapagkat meron po tayong 72,000 na estimated na mga enrollees po. Sa ngayon po, aantayin yung submission ng Schools Division na office po natin ng mga submission po ng mga school heads o ng principals noong mga duly registered po ng mga estudyante. At yun po ang gagamiting basehan o na para po ibigay yung benepisyo na 3,000 cash po.
2: Sir, mga kailan expected ito? Within this June or abot pa po next month?
3: Ito po ay ang napag-usapan po namin ay bigyan po natin ng konting panahon sapagkat yun nga, 72,000, yan na po, sa lahat po ng eskwelahan ito. At ang wika naman po ng ating punong lungsod, hindi naman naabot ng Agosto o Agosto mismo, ay may papamahagi na po itong ating benepisyo.
2: Sir, paano yun? Meron tayo kasing ordinance, nakalagay doon is hindi pwedeng cash, kailangan pa rin siyang baguhin muna before natin.
3: Ayon po sa ating budget officer, maganda na talagang tumutulong yung budget officer na ma-implementa ito, ay maaari din naman daw po sapagkat yung pong nakalagay sa budget ay donations po. So sabi niya ay mukhang pwede naman ano, at papasok naman doon. Ngunit patuloy po natin tinitignan yung bagay na yan kung talagang hindi magiging problema. Sa aking palagay ay hindi naman problema. Ang mahalaga po ay makapagpaabot tayo ng benepisyo na ito sa pamamagitan man ng cash sapagkat yun nga, ano, gahol na tayo sa panahon upang sa ganyan makatulong at tunay ng ma-implementa itong ating programa sa ilalim ng ordinansa.
2: Sir, when it comes doon sa uniform, bagamat cash na ibibigay, pero yung pagdating sa uniform, kung ano yung dex or deped order na kulay, kailangan nyo na yung sundin, hindi na kanya-kanya. Tama po ba?
3: Ganito po ano, kukunin natin itong pagkakataon na ito upang talagang maplano ng gusto ang pagbibigay noong uniforms. Kasi talagang maraming dapat i-considera doon sa uniforms. So, unang-una na dyan yung sizes noong ating mga estudyante. Ikalawa, dahil nga meron tayong mga eskwelahan dito na nag-prescribe na ng kanikanilang mga uniforms, samantalang ang DepEd naman ay merong kautusan doon sa kanilang manual na meron po palang prescribed uniforms ang mga mag-aaral natin. At sabi po ng DepEd ay yun nga, khaki yung pang pantalon ng mga bata na lalaki, at sa pataas naman ay puti, sa babae naman ay maroon yung kanilang palda, at puti naman din yung pagtaas. Ngunit kukunin na natin itong pagkakataon na ito na sa susunod na taon ay maganda at may sapat na panahon tayo na mapag-usapan at maplano ng gusto kung ano ba itong mga considerations na itong mga na kinakaharap natin. So, yung sa bag naman po, wala naman po problema dahil ang bag ay pwedeng isang size lamang. Ngunit yung school supplies ay naayon sa grade level. So, kunin namin itong pagkakataon na ito upang talagang maplano ng husto kung paano natin may sasagawa yung mabuting pag-delivery ng ating mga uniforms.
2: So, last na sir, bago ba. When it comes sir doon sa ano, sa uniform sa ngayon, yung ibibigay na pera sa kanila, pwede nilang ipatay, like PNS, kulay green pa rin. Pero next year, pag kayo na mismo nagbigay yung city na ng uniform, is kung ano na yung from dex order or deped order, yun yung susundin natin.
3: Yes po, ganun na nga po ang mangyayari. Ngunit patuloy po tayong tumatanggap ng mga recommendations, ng mga suggestions sa ating mga mamamayan. Dahil gusto natin na parte sila ng pagka-plano nito. At marami na nga tayo natatanggap ng mga suggestions. Pero totoo yun, tama yun, ano, na ganun siguro ang mangyayari.
4: Sir, clarify ko lang. Yung 3,000 po na ibibigay na lang, kasama na po yung school supplies, saka yung uniform, saka yung bag. Tama po ba?
3: Tama po yun, tama po.
4: So, yung pundo po na nilaan dito, sabi niyo po dati nasa around 70 million. So yun din po yung pagkahati-hati.
3: Yung una na po ay 70, pero ang pagkakala po natin 90 plus po yan, halos umabot po ng 100 million piso yung nai talaga para po sa ordinansa na ito.
2: Sir, kasama pa yung hiwalay ito doon sa binibigay ni Mayor na sa mga estudyante, no?
3: Opo, hiwalay po ito doon sa programa ng ating punong lungsod. Yun sa kanya po ay sa galing sa kanyang opisina. Ito naman po ay base doon sa ordinansang naipasa natin na nagpapasalamat naman tayo sapagkat tinulungan niya, siya naman po ay supportado niya naman po yung ordinansa na ito.
4: Sir, tama bang sabihin na ang city government for this year hindi na mamahagi ng uniform at school supplies, instead pera na lang?
3: Tama po yun. This year. Sapagkat doon nga po sa mga nasa ipagit na rason, medyo kahul na sa panahon at gusto rin talaga ng pamahalaang panlunsod na makatulong sa ating mga mamamayan, sa ating mga mag-aaral, sa mga magulang. Kaya sa halip na yung mga nasabing uniform at school supplies muna ay cash na lamang po ang ipapamahagi. Kung sa gayon, makatulong din maibsan at doon po sa ibang mga gastusin sa pag-aaral po ng ating mga mag-aaral. Meron na po kami pinapakiusap na sana nga po ay hindi po ito magamit para kay Alfonso, kay San Miguel.
4: Kay Imperador.
3: Opo. Kay Imperador. At talagang doon po mismo sa gastusin sa pag-aaral ng ating mga mag-aaral. So, yun po ang ating pinapakiusap. At ang may mga tanong, ano po ang sabing ganun, kung tatlo bang estudyante ko ay makakatanggap yung bawat estudyante, ang magiging basehan po ay yung sasubmit ng mga school heads o mga principal na kanilang mga registered enrollees. At ito naman po ay sa-certifyan ng schools division sa pamamagitan ni Ma'am Laida Lagar-Buscarenas na siya naman pong gagamitin, isasubmit sa ating pamalaang panlunsod, at yun po yung bibigyan. at hindi po ito isang magulang ay isang benepisyo, hindi po. Kung ilan po yung estudyante natin, base po doon at yun po ang bibigyan po ayon po doon sa submission ng registered enrollees.
4: Paano po yung ano yung release ng yung payout ng pera, ipapababa sa school o yung taga city po pupunta ng school?
3: Iyan po ay ang unang suggestion, ano po, ay city na po ipupunta sa mga school. Ngunit patuloy pa pong binubuo yung pagdadala o pagdi-deliver nitong mga benepisyo na ito doon po sa ating mga mag-aaral. So, antayin po natin yung magiging pahayag ng ating ng pamahalaang panlusod sa pamamagitan po siguro ng City Information Office. Maging ganun na rin po ng ating GSO, General Services Office, napagkat nung una po sila na yung naging tagapamahala ng papaabot o delivery ng mga school or student assistance program. Ito naman po ay student assistance program din ang tawag, ngunit ito po ay base sa ordinansa nating ginawa. At yung isa naman po ay base doon sa programa ng ating punong lungsod. So, yes, sila po ang gagawa ng programa kung paano po ipapahatid itong mga yung cash po.
5: Sir, kasama private ano?
3: Hindi po. Ang paggugol po noong salapi ng pamahalaan ay lagi pong hindi nakakasama ang private. At dahil ito po ay sa mga guidelines, utusan ng mga batas. Ano po? So, yun lamang pong public schools ang kasama po dito.
4: Sa clarify ko lang, 108 schools kasama yung mga integrated?
3: Kasama po. Kasama po. Ang madali pong sabihin, ano, K-12 po. K-12. So, from kinder to grade 12 po yung bibigyan at makakatanggap ng benepisyo na ito.
2: Na public?
3: Public po. Po.
1: Sir, isa... Bullseye! Bullseye!
0: O yun, halos nasagot na rin po lahat ng mga tanong.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Student Assistant Program, ano ho ng city government?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito, ordinansa talaga ito. Ibig sabihin, taon-taon makakatanggap ng assistance o ng ayuda o allowance. Ito po mga estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ngayon, dahil gaul sa oras at kinakailangan ng magamit at matanggap po ng mga estudyante sa halipo na sapatos, sa halipo na uniform, mga school supply o bag, ang dapat na ibigay, dahil yun naman ang naayon sa ordinansa,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi na muna. Cash na lang, 3,000 ang ibibigay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Malinaw, di ba? 3,000 ang ibibigay sa bawat estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, ang tanong nga ay kung ilan ang anak, nasagot na rin po.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ikaw ay masipag at umanak ng umanak noong mga panahon na yon at ngayon ay nag-aaral na, K-12, kinder hanggang grade 12.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May anak ka sa kinder, may anak ka sa grade 1, grade 2, anak ka pa uli ng grade 12, nakahabol pa. So, apat ang anak mo, apat din yan tatanggap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi yung listahan, manggagaling din po sa school head o do sa principal na ibibigay rin po ng mga advisor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Ay, halimbawa, ang tulad ngayon, nag-umpisa na yung pasukan. Di ba? Kukuha na ng listahan, yung advisor. Lahat nyo nililista kung sino yung nandun sa classroom. Sa kabila naman, grade 2, nandoon din yung isa mong anak, kukunin din po ang listahan nun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Iipunin lahat ng mga advisor yung pong listahan ng mga pangalan ng mga estudyante at dadalhin po doon sa opisina ng principal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Malamang eh, siyempre lahat yung anak mo nag-aaral, sama yun, lahat yun sila, eh, mapapasama sa listahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Teka lang, may tumawag sa akin.

0: Okay, sige, sinagot lang natin. Importante kasi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sana tayo, doon na tayo sa listahan. So nabuo na ang listahan. Nasama na yung apat mong anak. Pambihira o.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ilan na yun? 3,000 para sa unang anak, kay panganay. A pangalawa naman, 6,000. 3, 6, 9, 12, 1, 2.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, 1, 2, paldo. Pambihira.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, lahat yun makakatanggap. Ngayon, kung meron kang estudyante na nag-aaral sa private.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Arohoy!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi mapapasama. Oh, hindi makakatanggap. Kasi ang saklaw lang ho ng ordinansa na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, yung pumbilang na nasa 72,000 na mga estudyante sa Puerto Princesa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ay mula doon sa mga public school.
1: Bullseye!
0: Oh, sa mga public school, doon po kukunin lahat. Simula kinder hanggang grade 12. Dapat yung anak mo ay nag-aaral sa public school.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 108. Kasama po dito yung tatlo na integrated school.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa amin, sa Bangkaw-Bangkaw, di ba kasama yun?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung Mauricio Reynoso Senior Integrated School. Integrated school yun, pasok yun dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lahat ng mga eskwelahan sa lungsod ng Puerto Princesa ay aabot ng 108.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sama ng mga kinder dyan, 108. Lahat yan sila, pero hindi kasama yung mga private, mga doon kasi yung iba in-enroll, aral. So, hindi ho kasama. Ito lang, mga public school.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sila lang po yung kasama dito po sa programa na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailan naman ibibigay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: At sino ang mamimigay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang sabi ay maaaring ngayong August na, ilang buwan na lang din, unti na lang, June naman ngayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: June? July? Yung July na ito, inaasikaso na nila yan. Diba? July, August, yan na oh. Dalawang buwan na lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unting tiis na lang, makakatanggap na ho ng 3,000 bawat estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, 3,000 pesos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paano yung sistema ng pamibigay? Naipaliwanag na rin kanina, maaaring daw po itong city government ang bababa sa mga eskwelahan, i-schedule yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mabilis lang naman ito yung bigayan. Sanay naman po yung city government, di ba, sa pagbibigay ng mga allowance sa senior, sa PWD, sa tanod, sa mga solo parent. Mabilis naman na pag-iikot sa mga cover jeep, sa mga barangay at naibibigay yung po mga allowance.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baka ganun din dito, baka mabilisan din po ang pamimigay po ng 3,000 allowance.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maaring ganun ang magiging sistema ha. Yung city government, kanila kasi galing yung pumpera, ibibigay, nakaka-coordinate doon po sa mga eskwelahan. Kung kailan yung schedule, abangan ninyo, dapat may announce din kaagad para ho yung mga estudyante at yung mga magulang ay nakagabay rin doon kasi pera yan. Baka mamaya ay naibigay doon sa bata tapos biglang mawala, sayang din. Kaya dapat ma-inform din yung pong eskwelahan, yung pong mga guro, tapos yung guro naman, may mga GC naman yan sila nagagawin. Diba? Para ho doon sa PTA nila. May mga group chat na rin yan. So doon, pag napasama na lahat ng mga magulang, maganda may inform din. Para nakaabang kaagad sa labas ng school, ito pong mga magulang. Pag naibigay sa mga kinder, grade 1, grade 2,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Agad-agad ba ibibigay po kay nanay, kay mama, kay tatay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: At pagka nandyan na yan, ano nang gagawin ninyo sa 3,000?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Anong plano para sa 3,000? Ay, hindi lang 3,000, yung iba nga, tatlong anak. 9,000 na lang, di ba, Maika?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang banwa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Halimbawa, si Kagawa Jack ay mayroong anak din si Kagawa Jack, Kambal. Tapos mayroon pang isa, di tatlo, 9,000 kay Kagawa Jack man ay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paldo, si Kagawa, da?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ang plano sa 3,000? pesos na matatanggap. Sabi natin 9,000 na lang. Ano ang plano mo dyan? Eh, meron na rin bag. Nakabili ka na. Meron ka na rin mga notebook. Meron na rin uniform. Bago ang sapatos ng estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabihin, kumpleto na. All set na dito sa pasukan. Nag-aaral ng estudyante eh. Iingay, wawakal, iiyak yan pagka walang notebook.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Allowance na lang, baon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Nak, tabi mo na ni daddy yung ano ah, yung 3,000 mo ah. Baon mo ito, uunti-untiin. Yan, pwede, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede rin, ano rin, bili rin ng bag para dalawa, palit-palit ba, para hindi ka agad masira.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dagdagan ng uniform, patahi, para hindi rin bugbog na yun ang suot ng bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sapatos pwede rin pabalit, di ba? Ah, talaga naman, ibabangko natin para may tubo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede, di ba? Basta masiguro na yung pera ay magagamit sa tama. Pwede ring ano? Pwede ring pagkain sa bahay? Pwede ba yun?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Allowance. Parang makatulong. Di naman alam ng city. Paghawak mo na yan kung saan mo gagamitin yan eh. Pero entitled talaga yan para ho doon sa bata. Sa school supply nila kasi nga hindi maibigay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagkain pa pwede. Panginom. Huwag naman panginom. Grabe naman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito pwede doon. Gamitin sa tama eh. Sayang din yung pera na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May tumawag sa akin surrender. O sige, anduin natin mamaya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Beso, susunduin natin. Ay, may hearing pa pala ako.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May hearing pa tayo yung sa, ano, Arday College, Bangkaw-Bangkaw. Schedule ko ngayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, ngayon eh, yan na yan ha. Natanggap na. Nagamit mo, bahala ka na kung paano magagamit kasi nga cash ngayon eh. Sa susunod na taon,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dahil ito ay ordinansa na, big sabihin taon-taon, meron ng budget, meron ng pondo ang city government para sa mga estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa susunod po pwede na kasi ito ang una eh. Ito yung unang pagkakataon na ipatupad itong ordinansang ito, medyo mahirap. Gahol sa oras, biruin mo, hahanap ka ng mga supplier. 72,000 na mga estudyante yan, iba-ibang size na. Meron pong small, medium, large. Di ba? Iba-iba yung size, magpapatahi pa. Kukunin mo pa yung sukat niyan. Di ba? Mag-i-schedule yung mananahi, pupunta sa eskwelahan, susukatin. Baka magkamali pa ng sukat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, bibili pa ng mga materyales. Di ba? Matagal, pag tahi, natatakan pa yan. Eh, tapos meron ka pang, pero maganda to no, kung halimbawa lang. Sige, sa susunod na taon, posibleng hindi na cash. Oh, kung ano ang nasa ordinansa, bag, sapatos, uniform, yon ang dapat na sa susunod na taon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, para doon. Pero maganda sana, maibigay bakasyon o bago magpasukan mga 2 linggo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. O kaya isang linggo bago ang pasukan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di kaya sa mismong unang araw ng pasukan, doon ang bigayan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para hindi masasayang yung pong ibibigay na uniform sa mga estudyante. Unang araw ng pasukan, sino ang nandyan? Yan ang bigyan!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi marami yung matutulungan dito. Livelihood dito eh. Ba pwedeng dito sa atin, manggaling, di ba? Yung mga supplier, yung mga mananahi, yung bag po pwedeng orderin sa taas. Uniform po pwedeng dito sa atin itahiin. Di ba? Yung mga school supply.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay nako, pambihira, kung maibigay sana ngayon, habol pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: City government, di pa po pwedeng mahabol yan ngayon? Baka po pwedeng mapaunahan ka agad? 3,000? Sayang oh, meron pang baragatan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mahahabol pa yan. Nako, pang baragatan oh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pamasyal ba sa mga bata? Di ba? May mga pasyalan dun sa loob eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May peryahan nga eh. May peryahan oh. Kita ko yung Ferris wheel doon oh. Di ba may... Sige, wag niyong peryahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero okay yung mga ano eh. Yung mga... Yan ah, yan ah. Si Consel Bitoy. Sige, okay na. I-try na natin siyang tawagan na good morning na siya eh. Yan ah.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning. Yan. Pwede po.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Okay nga. Buhay-buhay ngayon yung mga, ano, yung mga tricycle driver. Uy, suot ho kayo ng uniform, ha? Proper attire. Aroy, si Consul Bitoy na yung tumawag. Parang si, ano rin, ha? Senator Rapi Tulpa. Ba nagpo-program tayo, tumawag sa atin. Teka lang, ha? Teka lang.

0: Okay, sige, balik tayo.
1: Bullseye.
0: Si City Councilor Bitoy Oliveros nasa kabilang linya na. Konsyal, magandang umaga po.
2: Umaga po, Kagawa Gerald. Good morning, ano po, mayad nga temprano.
0: Yes, sir. Opo, good morning, sir. Maganda yung feedback dito na bago eh. Sa halipo na sapatos, uniform, mukhang matatagalan yun, naging cash at paborho ito sa mga magulang. Eh, maganda ho yung feedback nito. Paano ba nangyari na sa halip na yun, 3,000 cash na lang ibigay per student?
2: Opo. Una-una po kasi medyo gahol na po sa magagahol po sa panahon. At alam nyo naman po, dadaan pa po sa procurement process ng pamahalaan at ito ay mayroong mga guidelines, may mga umiiral na batas at dadaan pa yan. Pagkatapos po, mayroon pong ano eh, may bidding pa po mangyayari dyan. Ay talaga pong tatagal. Pagkatapos po niyan, tatahiin pa, siyempre. Meron naman po mga RTWs, pero kung mas maganda sana kung matatahi. Pero meron nga mga RTWs, ano po. Aha. Pero sumatotal, tatagal po.
0: Tatagal, opo.
2: At ganun din po, opo, ganun din po yung bag. Dahil nga po sa mga procedure ng pamahalaan. So, suggest naman po ang Ehekutibo na i-cash na lamang. At kaya po ako po ay pinatawag ng ating punong lungsod upang mapag-usapan nga yung bagay na yan. At yun nga po ang kanyang rekomendasyon. Ayon na rin po sa rekomendasyon ng ating city budget. At anda naman daw po ang pondo at kinakailangan lamang po ay planuhin ng maganda yung pamimigay nito sapagkat buong eskwelahan po ito eh, buong mga estudyante.
0: Opo.
2: At wala po itong wala pong pili, ano po, kasi nababasa po natin sa mga reactions, mga comments, huwag sanang piliin, huwag sana yung malapit lang sa sandok.
0: Yan. Oh.
2: Ang batayan po nito kasama Gerald Kagawad, ano po, ay yung, kumbaga, manifesto, yung pong listahan na isasubmit po ng school heads o ng mga principal. Hindi po listahan lang po nabanggit ko, no? Pero yan po yung mga registered enrollees. Yung pong mga nakapag-enroll, sapagkat lahat po ng eskwelahan, pag nag-i-enrollment po, may talaan po ng kanilang mga estudyante. At yun po yung official record of enrollees. At yun po ang sinasubmit sa school's division office.
0: Okay.
2: At siya naman po isa-certify ng school's division office sa pampamagitan po ni Ma'am Laida Lagar Mascareñas, at yun po ang magiging basihan po.
0: Yes, sir. Opo. Sir, wala ba tayong magiging problema doon sa ordinansa? Ano ba doon? Naka-specific ba doon na dapat school supply tapos kukonvert natin ng cash? Wala tayong problema doon o kailangan pang i-amend?
2: Ayun po, sa ating budget officer ay wala naman din daw po magiging problema sapagkat ang nakalagay naman po sa budget ay doon po sa ano, sa ating ordinansang pag-approve po ng budget ay donations po.
0: Donations, okay. So wala tayong magiging problema doon. Ngayon, paano po dumating sa punto na, kasi yan na yan eh, school supply, sapatos, uniform, paano natin na-estimate na dapat ang bawat estudyante ay nagkakahalaga na 3,000 ng allowance? Pwede bang 5,000 o 4,000 o 1,000? Paano napunta doon sa 3,000?
2: Ayan po ay mula sa wika ng ating city budget officer, kaya yun po ang ating sinasabi dahil siya na po mismo ang nagsabi.
0: Apo.
2: At meron nga pong nagsasabi, yung daw pong patahi ng kanilang uniform ay 1,005 isang terno.
0: Okay.
2: Ngunit alam niyo po ito kung siguro po kung bawat isa, ano, at saka depende po sa pagbibili nito. Ngunit kung bultuhan po ito, yung maramihan, no, ay bababa pa po yan eh. Opo.
0: Ayun, opo.
2: Opo. So, una na po kasing napag-usapan na hindi lamang iisang terno ang ipamimigay.
0: Yes, sir.
2: Kaya po, opo. Kaya po, marahil yun po ang naging batayan ng ating city budget officer at sa kanya na rin po mismo nang galing na 3,000 po ang mag-ipapamahagi sa bawat isa.
0: Opo, ang may anak po na tatlo na nag-aaral, isa sa kinder, tapos grade 2, grade 5, tatlo ang anak, tatlo rin po ang makakatanggap na estudyante?
2: Opo eh, sapagkat hindi naman ayaw natin ng diskriminasyon, ang lahat ng estudyante ay gusto nating matulungan po.
0: Ayun, malinaw. Mayroon bang paraan, sir, para doon sa mga private school na mapasama? Kasi ngayon, okay lang, unang taon, unang pagpapatupad natin ng ordinansa na ito, limbawa lang sa mga susunod na taon, pwede bang mapasama yung pong mga nasa private school? Kasi sabi nila, bakit di kami kasama? Eh, meron kami estudyante, gumagastos din naman kami, taga-Puerto rin kami. May pagkakataon ba na po pwede silang mapasama sa susunod?
2: Pag-uusapan po namin yan. Tignan po namin.
0: Oo.
2: Ngunit lahat po ng mga issuances or mga kautusan, ang pribado po ay laging in-exclude. At ang pampubliko lamang po lagi ang na-include. Ano po? Iyan na po ay ayon na rin po sa mga umiiral natin mga batas at mga kautusan. Ngunit titignan po natin yung bagay na yan.
0: Oh, baka dahil dito sir, yung mga nasa private, lipat na lang sila ng eskwelahan, public, baka doon na kasi mayroong mga allowance.
2: Opo, alam nyo po may mga singtulad na po na mga pangyayari na ang privado ay binigyan at nagugulan na sa lapi ng pamahalaan, ngunit yan po ay na-disallow ng COA. Kaya po may mga umiiral po na guidelines, may mga umiiral po na batas.
0: Opo.
2: Na ang mga salapi po ng pamahalaan ay para po sa pampublikong panggugol, ngunit ang privado po ay hindi po sinasama. Katulad nga po ng mga nakita nating mga findings po ng COA.
0: Ah, sir, nagtatanong iba yung mga taga-munisipyo, bakit Puerto lang, bakit sa mga munisipyo, eh wala sila. Paano mo ba ipaliwanag sa kanila ito, sir, at ano ang po pwedeng gawin ng mga SB nila, Sangguniang Bayan, para ho magkaroon ng ganito pong kautosan o ordinansa mula sa Puerto at mangyari rin po sa mga munisipyo?
2: Opo, yung pong ating lahat ng mga pinapasang ordinansa ay ang saklaw lamang po ay yung ating political jurisdiction. At ganoon din po sa mga munisipyo, pagka sila halimbawa ay nagsabi na ganito ang ating ano sa pamamagitan ng ordinansa, ay doon lamang po sa isang munisipyo na yon ang validity po noon. Hindi man po iyon po pwede na halimbawa ang ordinansa ng Koron ay pwedeng ay dapat na ipa-implementa rin sa Brooks Point. Kaya po mayroon pong sarili-sariling mga political jurisdiction, kaya po hindi na isasama yung mga ibang munisipyo.
0: Uh-huh.
2: Kung sa siyudad, kung sa lungsod lamang ito ay sa lungsod lamang po.
0: Yes,
2: at siguro po hikayatin na lamang po natin yung ating mga kababayan at mga kaprobinsya, sapagkat tayo naman ay nasa iisang isla lamang, na sila po ay kami po ay magkakwento-kwentuhan at magkapalitan po ng mga ideas para naman po may apply din po nila. Meron na po may mga sila tinitingnan ng mga ordinansa natin dito.
0: Mm-hmm.
2: Tulad na lamang po nung sa wires and cables and wires at ewan ko po, meron na pong nagtanong patungkol po sa Mayor's Cup. Opo.
0: Yan,
2: so,
0: okay.
2: Open naman po tayo na...
0: Minsan, nakadepende rin sa ano eh, sa pera ng munisipyo. Baka maliit, hindi katulad ng Puerto, malaki. Kaya ho, nakakagawa tayo ng mga ganitong programa.
2: Mismo, ganun na nga po. Ang lahat po ay kinakailangan ay ayon sa kakayanan ng pananalapi ng isang bayan po.
0: Opo. Sir, August po ito, no, Konsyal? August po ang bigayan nito at yung pong city ang papasok sa mga eskwelahan?
2: Opo, ganito po.
0: Sige.
2: Talaga pong kukuha ng kaunting panahon sapagkat hanggang ang report po sa atin ng DepEd, mayroon pa pong mga late enrollees. Ano po?
0: Opo.
2: Maabot po ng Hulyo, buwan ng Hulyo, na mayroon pang mga nag-i-enroll. So yan po ang taunang experience po ng DepEd. Tinatanggap naman po nila sa mas mabuting rason, ano po. Yun po ang intay natin, sapagkat ang basihan po natin dito ay yung magiging submission po noong mga duly enrolled students at hindi po po pwede, mahirap naman po kasi na hindi po yung duly enrolled, medyo may problema po yun. So, ihintayin po natin yung submission na yun at pagkatapos, siyempre, gagawa na po ng programa yung habang inaantay nga po yun, pinaplano na po kung paano yung pag-execute o yung pag-dadala. Ito po ay akin naman po, kasama po naman po ako doon sa pagpupulong at sa pagpaplano, ano po, dahil tayo ay pinatawag ng punong lungsod upang sa gayon matunghayan ko rin yung pag-implementa ng ordinansa. Ngunit nais lang po nating ipaliwanag lalo na tama po yun, yung tayo bilang sa sanggunian at kunsyal ay gumagawa ng mga ordinansa at hanggang doon yung ating trabaho at pagkatapos ang implementasyon ay nasa ehekutibo na. Ngunit tayo po ay talagang gusto nating matunghayan at pakita kung ano na po yung kalalabasan at kung magiging tagumpay yung ating ordinansang ipinasa para na rin po sa kapakanan ng ating mga mamamayan at sa tama pong paggamit noong salaping naipundar o na-allocate po doon sa ordinansa po.
0: Okay, marami pong yes sir, sige po, dugtong po.
2: So at kakain lang po ng kaunting panahon sa ako man din po ay humihingi ng pangunawa dahil talagang kailangan yung pong submission noong mga estudyanteng naka-enroll. At pagkatapos po noon, medyo marami-rami po 'yan. Biruin niyo po 108 schools po 'yan na pupuntahan.
0: Yes sir.
2: At pinaplano na kung paano mas maina, mabuti na matiwasay na maipaabot yung ating na pinalalaman ng orden ng ano po ng programa.
0: Sir, magkano ang inilang pondo po ng city government, ilang milyon para dito? Kada taon.
2: Linawin ko po ano kasi maraming mga nagtatanong din diyan na kagaw Gerald.
0: Yes po.
2: Noong una kasi pinag-usapan namin 'yan ay ang akin sana ng pinapapondo ay kung ilan lamang yung kakayanin, 70 million dahil isang terno lamang eh yung aming napapag-usapan. Ako naman po kasi ay tinitingnan ko rin yung magiging kakayanan at magiging gastos, ano po.
0: Yes sir.
2: So doon lamang namin na peg, ngunit nung na pinag-uusapan na sa committee ay nagkaroon na ng usapin na maaaring ito ay umabot ng 90 to 100 million. Ngunit kung titignan mo po ngayon, ay kung 3,000 ang sinasabi ng ating budget officer ay nasa 210 or something million po pala. Naku. At sabi naman po ng ating budget officer ay meron pong sapat na pondo.
0: Oh, parang mas lumaki ah. Ang PNS ay merong, sabi ha, more or less 10,000 student times 3,000, so 30 million, isang eskwelahan pa lang yan, PNS pa lang yan. So lumaki talaga.
2: Opo.
0: Di ba, Konsyal?
2: Opo, at ganun din po, nakikita rin po natin sa mga reaksyon na kasama ba ang PNS? Opo, kasama po. Lahat po ng pampublikong paaralan sa ilalim ng kagawaran ng edukasyon ay kasama. Yung pong mga eskwelahan natin sa Napsan, sa under ng DepEd po, sa Langugan, sa Babuyan, sa Norte, sa magmula sa Bahili hanggang sa New Pamgangan, kasama po yung Marupinas, kasama po iyan. At ganun din po yung Napsan, ano po, kasama po.
0: Oo. Sige. Sir, bali, linawin lang natin, magkano po ngayong taon na ito ang tansya natin kahit na more or less may bigyan natin yung pong kung ilang milyon?
2: Ang wika nga po, ano po, batay po sa sinabi sa atin ng ating budget officer ay 3,000 kada estudyante.
0: Opo.
2: Opo. So, ako naman po ay natutuwa rin sapagkat mayroong nagiging sustansya yung ating ipinasang ordinansa. At ganun din, natutuwa rin po ako sapagkat baka ito po ay binibigyan talaga tayo ng sapat na panahon upang planuhin ng gusto.
0: Opo.
2: At tumanggapan ng maraming suggestion kasama ang ating mamamayan na kung paano mai-deliver ng mas maayos ito.
0: Yes, sir.
2: Naunawaan po natin may mga agam-agam ano po, pero ito po ay tulong po natin sa ating mga estudyante o mga mag-aaral, ganun na rin po sa ating mga magulang. At yun nga po, humihiling tayo na sana ano po talagang sa pag-aaral ng mga mag-aaral yung mapunta yung salapi pa kanilang mga pamasahe na lamang dahil mahal na rin po yung pamasahe.
0: Yes, sir.
2: Yung kanilang mga baon sa eskwela, maidagdag na rin po ito. At sa iba pang mga kagamitan po na kinakailangan o kakailanganin sa eskwela.
0: Okay, sige po. Sir, marami pong salamat ha. Dito po sa ordinansa mo na ito na mapapakinabangan po ng mga estudyante dito sa atin sa Puerto Princesa, Consel Bitoy.
2: Maraming salamat po, Kagawa Gerald. Maraming salamat po sa pagkakataon.
0: Bullseye! Okay, salamat kay Consel Victor Oliveros. Bullseye! Tignan natin, pero mukhang malabo talaga pagdating po doon sa

0: dito sa ordinansa na ito na siyempre inapprove din po ng sanggunian sa pamumuno po ng presiding officer Vice Mayor Jimbo Barastela at ni Mayor Lucilo Bayro na siya hong mayakda nito pong ordinansa na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, kaya ho naging ganap na ordinansa at doon din sa budget dahil napunduhan ni biruin mo naging 3,000 bawat isang estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, sigurado na tiyak na. Mayroon kang apat na anak, walang problema, lahat yan makakatanggap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tatlo, apat, lima, basta nandoon po sa mga public school. Okay yan. Hintayin pa natin yung July ha, kasi may mga pahabol pa raw ng mga estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: I-enroll nyo na kaagad dyan kasi nakadepende ho doon sa listahan na ibibigay po ng mga principal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para maasikaso na kaagad lahat. Tignan nyo rin ha, kailangan masiguro nyo rin bago nyo mga advisor, bago nyo i-submit doon po sa principal, siguro nyo muna lahat na nakalista doon ay nandyan sa listahan lahat ng mga estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baka may mga pahabol-habol pa, magkagulo-gulo yung listahan yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Siguro yung listahan, halimbawa meron kang 35 o 40 na mga estudyante, lahat yon ilista.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baka kasi sa panahon na kumuha ka ng, hindi, na nakadepende sila sa maganda ganun eh. Yung actual talaga, yung sa listahan manggaling po doon sa advisor. Pero doon sila sa ano eh, sa actual ng bilang ng mga nakapagpa-enroll.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, doon sila magbabase.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, pareho rin yun. Diba? Pareho rin yun. So, malapit na. Konting hintay na lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Makakatanggap na ng 3,000 pesos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, palas 9 na ho ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mga comment ninyo sa live natin, oh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, basahin ho natin yan. Papaano sa college? Pareho din. Aha. Wala eh. Kay 2-12 lang sabi. Presensya ng Ka-Gerald, Napoles, Tegales. Update sa Jensan, off-air ang Love Radio Jensan. Dahil sa earthquake, bumagsak. Kita ho natin na bumagsak eh. Thank you Ding, Australia, sa pag-share ha. Fe, Salinas, Magbanwa, SD, morning. Thank you, Ma'am Fe. Tristan, Wat Gulay, morning, Kalawi. Sir Henderson Jordan, salamat. Good morning mga katropa. Good morning Herbert Contreras. Good morning po Kalawi. Mga ano ninyo kanina, mga pagbati ninyo bago lang nabasa ha. Hati kasi kami ni Kalawi kasi siya yung sa intro kanina, yung panapos. Oh, yung dami ninyo na comment to. Willie Alarcon, good morning po. Bayan San Vicente Jordan, salamat. Nabien Aquino, Sir Nabien, kamusta ka na? Gaman na... Sir Nabien, good morning ha. Nikhil Yasar, good morning po. Sir Louie, Jonalyn Buragay, good morning po. Watching from Barangay Maunlad, for of Daisy. Mrs. Wow, good morning po. Sir Louie La Rosa. Ernesta... Isneria Omis Alpha. Ganda umaga po, mga katropa, Sir Dan. Thank you. Brenda Trinidad, good morning. Gerald Baalan, hindi ka ng umaga mga katropa. Storm Lunay, morning po. Wing Hara Libera, good morning Kalu. Diane Mungaya, Shardan at magandang araw po mga katropa. Listening from radio mula sa Barangay Banging Isda. Andrea Antanar o Antaran. Leo Brando. Abside. Kasi batas kasi ni Villamor yung gusto nilang ipatupad. So late, dami na natikitan na. Oy, marami na natikitan daw. Mga nakitaan po ng polo at pants, sapatos, gusto nyo tulong dalhin sa office ng Rotonda. O yung Rotonda daw. Hindi pa alam tayo, alas 9 na ho ng umaga. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa palatuntunan, Bullseye! Ngayon pong araw po na...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tuesday, June 9, 2026.

0: Axel Bonno Baredes. Sama natin dito. Pangalan po ni Station Manager Carlo Villarosa. Meron pong emergency meeting ngayon pong umaga na ito. Ako naman ang inyong nakasama. Ang inyong lingkod, God Gerald Gales. Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you!
1: Napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye! Dito lamang sa XFM Palawan.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
9: Magsanto Plus Gold,
8: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
9: Magsanto Plus Gold.
10: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Sakit ng katawan?
16: Mag Santon Plus
15: Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
19: XFM.
20: Sister Pain.
21: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
22: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, call your doctor.
24: Bibili sa mga butika.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
25: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
25: Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Premium D3.
20: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
25: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
24: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
27: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
28: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
29: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
25: Xanthone Plus Herbal Oil.
30: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
25: Xanthone Plus Herbal Oil.
31: Maaasahan
25: sa sakit ng katawan.
31: Xanthone Plus Herbal Oil.
32: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
33: Tara, kape tayo!
32: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
3: XFM.
4: Sister Pain.
5: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhi.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
29: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
8: Mga katropa, excited!

0: exciting time sa buong Pilipinas. 4 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan, tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Κακά τροπά! Μαγκαντάου, μαγκαντάου, μπάγα πόλουσον, βυσάια, σατ Μίντεναου! Και όπως τώρα πω, αγαπώ, μπαγα κυνηγγύλιο, να την μπαγα ταγκαπάξ σου, bye bye! Ngayon po ay araw po ng Martes, ika-siyam sa buwan po ng Hunyo taong 2026.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sa ngalan po ni Katropang Gerald Gales, na meron po mahalagang pupuntahan ngayon. Ako muna po ay makakasama ninyo hanggang alas 11 po ng tanghali sa ating programang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre, sa atin pong bahaging teknikal, kasama rin po natin si Katropang Ken Dancel. Batiin muna natin yung atin pong mga friends na nagdiriwang ng kanila pong kaarawan ngayong umagang ito. Happy birthday kay Sir Gerald de la Cruz! Ay, Kuya Freddy Kabigin dyan sa Barangay Sikan, Siksikan, happy birthday! Hoy, kay Ma'am Elites Nangit, happy birthday, ha? Kay Ma'am Gemma Naval, happy birthday! Kay Ma'am Chen Magat dyan sa Maynila, happy birthday! Belated happy birthday naman kay Kuya Al Carlos kahapon, ha? Yara, Kuya Al, ha? Birthday mo pala, ha? At sa lahat po ng mga nagbe-birthday, happy, happy, happy birthday! Bahala na kayo kung kayo magpapadala dito sa amin ng pansit. Yan, padala naman kayo ng pansit dito, ha? Sana po ay maging malusog kayo sa inyong pong karawan ngayong araw na ito.
1: Serbisyong Katropa!
0: Mga katropa, live na po tayo sa 104.7 XFM Palawan Network page. Pakishare nyo naman yung atin pong programa para marami po tayong mabahaginan ng mga information.
1: Servisyong Katropa!
0: Yung atin palang line, 0953-514-1303. Pwede kayong tumawag dyan sa mga maghihingi po ng tulong o mananawagan. Pwede po kayong tumawag sa numero na yan, 0953-514-1303.
1: Servisyong Katropa!
0: Of course, ang atin pong programa, mga katropa, atin po sa inyo yan ang Santon Vitamin C. Ako, napakahalaga po ng Santon Vitamin C sa ating mga buhay. Kailangan po natin ng palakasin ang atin pong mga katawan, lalo't ngayon. Ha? Ngayon po ay tag-ulan na. Pagamat nakita nyo, mainit dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero pagdating ng hapon, nakot umuulan yan. Ha? Lagi pong inuubo o sinisipon, palakasin ang resistensya gamit po ang Santon Vitamin C. Ang alkaline base na vitamin C ay mas banayan sa tiyan at mas madaling mag-absorb ng katawan. Tumutulong itong labanan ng impeksyon at pabilisin ang recovery. Stay protected araw-araw kasama ang Santon Vitamin C, mga katropa. Yan po ay mabibili sa lahat po ng mga Yes to Health Clinic at sa mga kapartner natin ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, sa Pharmamed Drug Store, Curevins Pharmacy. Dalawa dyan sa Siksikan yung Curevins, ha? Meron doon sa Erawan at sa iba pang lugar. Benson Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamerica Pharmacy, Pharmastapa, Edessa Andre Pharmacy. Meron din po yan sa Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Redley Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, Western Pharmacy, Medsafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, at saka sa Pharmalife, mga katropa.
1: Servisyo katropa!
0: Vitamin C, vitamin C. Santon Vitamin C.
1: Servisyo!
0: Santon Vitamin C, mga katropa, ha? Para maging malusog po yung ating katawan.
1: Servisyo!
0: Ayun, nadali mo! Yan po, Santon Vitamin C natin, ha? Para maiwasan ang ubo at sipon, ha, mga katropa, mag-Santon Vitamin C na tayo.
1: Servisyo Katropa!
0: 9:21 ng umaga, malungkot pa rin ang ating bansa dahil po sa nangyaring 7.8 na lindol po sa Mindanao. Kung saan po sa pinakahuling ulat, nasa 32 na. Ayon pong nasawi mga katropa.
1: Servisyo.
0: Tatawag po tayo sa XFM Jensen para malaman natin yung pinakahuling update. Diyan po sa naghanap ng malakas na lindol. Mga katropa, yung Cotabato Trench ay gumalaw. Noong 1976, gumalaw na yan. 50 years ago, ay gumalaw na daw yan. Umabot na nga po sa 32 po ang naiulat po na nasawi matapos po ang magnitude 7.8 na lindol na tumama po sa maasim sarangani kahapon po na umaga. At nagdulot po ito ng malawakang pinsala sa mga gusali at mga mahalagang infrastruktura. Ayon po yan sa Office of the Civil Defense.
1: Servisyo Katropa.
0: Sa datos po ng OCD, mga katropa, 3 ang nasawi sa Davao Occidental, 10 sa General Santos City, 2 sa Tupi, South Cotabato, at 17. Nako, ang kumpirmadong namatay sa landslide sa Sarangani.
1: Servisyo Katropa.
0: Sa datos po ng OCD, 3 sa Davao Occidental, 10 General Santos City, 2 sa Tupi, South Cotabato, at 17 ang kumpirmado dyan po sa Sarangani. Landslide dahil po sa nagkaroon ng landslide. Karamihan daw po sa mga biktima na bagsakan po ng mga istruktura, debris at pagguho ng lupa. Sa 17 pong biktima, mga katropa, sa pagguho ng lupa, 13 dyan ay mula po sa Glan, Sarangani. Sa Glan, Sarangani, 4 naman sa Malapatan. Ayon po sa Sarangani, Pidera Remuhed, Rene Punzalan.
1: Servisyo Katropa.
0: Meron naman pong nasugatan, 234 na nasugatan at 12 ang nawawala. Bagamat sinabi po ng OCD na patuloy pa po yung verifikasyon ng mga ulat na yan.
1: Servisyo Katropa.
0: Madami-dami na din na sugatan, ha? 234, 12 yung nawawala. Mahigit na pong 10,000 pamilya. 10,000 pamilya mula sa Sarangani, Sultan Kudarat at iba pang apektadong lugar ang inilikas bilang pag-iingat, mga katropa.
1: Servisyo Katropa.
0: Ayon po sa Feebox, ang lindol na tumama sa baybayin po ng maitim Sarangani, dakong alas 7:37 ng umaga ay bunga raw ng paggalaw. Ito na yung sinasabi natin, yung Cotabato Trench, kung saan nahati ang fault line sa Celebesi at Tumawid sa Timog Kanluran ng baybayin ng Mindanao, kaya nagtaas po ng tsunami alert.
1: Servisyo Katropa.
0: Nagkaroon din po ng mga tsunami pero 1.4 meter lang yung taas ng alon. Kaya pasalamat tayo, ganun lang po yung taas ng alon at hindi po nakaapekto ng husto sa maraming mga kabahayan, mga residente sa may baybaying dagat. Kung meron man po, ilan lang.
1: Servisyo Katropa.
0: Inutos na rin po ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagtaas po ng heightened alert sa lahat po ng mga police units sa Mindanao. Ganyan din po ang pagtulong, ha? Cannot be reached. Tawag-tawagan mo lang, sir, baka walang ano, nawala yung ano doon ng signal sa Jensen. Tumatawag kasi tayo ngayon sa XFM Jensen. So, yun pong PNP ay pinapatulong na rin po sa response operations at pagbabantay sa mga critical infrastructure. Kansilado naman yung 17th flight matapos po pansamantalang pagsuspende ng operasyon sa General Santos Airport dahil po sa malakas po na lindol dyan sa Mindanao.
1: Servisyo Katropa.
0: Yung airport talagang ano din, napinsala din po, mga katropa. Pero tayong nakita ng ano doon, video, yung loob ng airport ng General Santos napinsala din, may mga basag-basag din doon ng mga salamin at mga bahagi noon ng gusali.
1: Servisyo Katropa.
0: Sinuspende rin po ng Korte Suprema ang mga operasyon ng korte sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Patuloy naman ang search, rescue at retrieval operations ng mga otoridad sa mga apektadong lugar.
1: Serbisyong Katropa.
0: So yan po ang merong mga probinsya, Cebu, alam ko nagbigay ng Cebu eh. May mga probinsya, Bohol. Bohol nagbigay ng tulong, yung Cebu nagbigay ng tulong 2 million sa General Santos City, sa Sarangani 1.5 million at dun sa iba pang lugar 1.5 million din.
1: Serbisyo Katropa.
0: So kailangan po tulungan din po natin dito siguro sa atin. At titingnan natin kung yung provincial government at saka yung city government ay magbibigay din ng tulong sa mga ano na yan, mga lugar na yan. Kailangan po talaga ng tulong mga katropa.
1: Serbisyo katropa.
0: Pwede rin siguro tayo magkambagan dito sa XFM Palawan para kung ano man yung ibibigay nating tulong ay ipadala natin doon sa XFM Gensan para sila na po ang mamahagi doon po sa mga apektado ng 7.8 na lindol na ito.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yun po ang kailangan ngayon ay tulong. Agarang tulong dahil marami pong nawala ng trabaho dyan ngayon. Siyempre, nakita nyo yung Jollibee? Bumagsak yung Jollibee. Meron din mga tricycle na nadurog, merong may mga gusali. Naku, siyempre, kung gusto yung gusali mo ay yung tindahan, yung mall ay wasak. Ay siyempre, meron talagang yung mga trabaho, diba? Wala ng trabaho.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pero nandoon naman daw po yung gobyerno ay pinakilos na raw po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat po ng ahensya ng gobyerno matapos po ang magnitude 7.8 lindol sa Sarangani. Inatasan po ng Pangulo ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council na makipag-ugnayan sa lahat ng mga apektadong lugar. Mga katropa, pinatitiyak po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na ihanda ang lahat ng relief goods at evacuation center habang ang Department of Public Works and Highways ang mag-assess sa pinsalan sa mga kalsada, tulay at critical infrastructure. Sinuspinde rin po ni Marcos ang pasok sa lahat ng level sa mga eskwelahan sa Mindanao na naapektuhan po ng malakas na lindol para na rin sa kaligtasan ng mga mag-aaral.
1: Serbisyong Katropa.
0: Saka, ito po yung ating ikinakatuwa mga katropa. Sa kabila ng malakas na lindol, pinagpapasalamat natin kay Lord yung mga bata na iligtas po ng ating flag.
1: Serbisyo Katropa.
0: Bakit? Dahil po nagkataon 7:37 nag-flag raising ceremony pa lang po 'yon kahapon mga katropa.
1: Serbisyo Katropa.
0: So 'yan po ay na taon na nasa ground pa yung ating mga kabataan, nasa field pa. Although yung iba naman nasa gym pero wala po doon sa classroom.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kasi po merong mga classroom bumagsak. Kung nagkataon na nasa classroom na yung mga bata, Diyos ko, marami po ang posibleng mawalan po ng buhay.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kaya papasalamat tayo kay Lord, yung mga bata, iniligtas nyo. Meron ako nakita ang post, sinare ko pa ngayon, sabi ni Sir Carl Balita nailigtas ng flag ng Pilipinas ang atin pong mga kabataan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung flag na yon ginamit yun ni Lord. Si Lord talaga yung nagligtas. Ginamit ni Lord yung flag para walang mga bata doon sa rooms para mailigtas silang lahat.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sinusubukan pa po natin tumawag doon sa Jensen. Baka sakali. Pero kung ano man po ang pwede natin magawa dito, pwede natin sigurong pagtulong-tulungan. Mag-ambag-ambag tayo dito mga katropa. Mag-ambag-ambag tayo dito. Pwede ho kayo magpadala ng tulong. Siguro cash na lang. Kasi mahirap pa kung itong mga relief goods, itatransport pa. Diba? Walang aeroplano pa naman. Oh, walang suspended yung flight ng aeroplano. Pwede, kung merong mag-ano tayo siguro, mag-servisyong katropa donation drive. Oh, mag-ano siguro tayo, mag-post siguro tayo, Von. Pwede yun, Von, mag-ano tayo, servisyong katropa donation drive. Oh, kung sino yung gustong mag-donate, mag-ipon tayo para ipadala natin doon sa XFM Jensan para itulong doon sa mga kababayan natin.
1: Servisyo katropa.
0: Ha, kung sino pong gustong tumulong, ha, magpasya lang po dito. Okay, mag-message lang kayo sa aming page. Kung sinong gustong mag-donate, piso, dalawang piso, sampo, 20. Pag naipon yan, malaki na rin yan.
1: Servisyo katropa.
0: So ako, hinihikayat ko yung city government natin at saka yung provincial government natin na magpadala po ng tulong. Dahil sabi nga, kung sino po ang nagbibigay, siya po ay mas lalo pang pinagpapala.
1: Servisyo katropa!
0: So sana ay makapagbigay tayo ng tulong sa atin pong mga kababayan doon po sa Jensan.
1: Servisyo
0: saka sa iba pa pong mga probinsya.
1: Servisyo katropa!
0: At tinabahan po ng lindol. Pwede po kayong ano, ha? Pwede kayong tumawag sa amin. 0953-514-1303. Kung nais nyo pong magbigay po ng tulong, ang suggestion ko ay ano na lang, ay cash na lang para pag naipon natin dito, i-send lang natin yan through GCash doon sa XFM Jensan. At yun na po, mabibigay na po sila ng bahala doon magbili ng mga pagkain, tubig, yun ang mga kailangan doon eh.
1: Servisyo katropa!
0: Wala pa? Anatin din talaga? Baka nawala ng signal siguro kasi alam ko kagabi ka, walang kuryente yung Jensan. Nasa state of calamity na nag-declare na kahapon yung sangguniang panlunsod nila sa Jensan na sa ilalim sa state of calamity ang Jensan.
1: Servisyo katropa!
0: Yan po ha, pagtulong-tulungan natin. Sino pong nice magbigay ng tulong, ipadala nyo lang dito. Call ano para siya sa Cebu. May report para siya sa Cebu. Sige, mag-linya lang tayo mamaya.
1: Servisyo katropa!
0: 9:33 ng umaga sa atin pong pagbabalik. Ay pag-usapan naman natin ito pong pinatutupad na ordinansa ngayon yung sa mga tricycle driver, yung pagsusot po ng uniforme.
1: Servisyo katropa!
0: Ay kanina nilinaw ni Attorney Arnel Pedrosa ng city administrator natin na hindi pwedeng hulihin yung mga tricycle driver na mamamasada na wala pong uniforme. Basta't mayroong nakasuot po ng malinis na pantalon, malinis na damit na may collar, at may nakasapatos. Pagka yun ang suot-suot mo, wala kang nilalabag na ordinansa.
1: Servisyo katropa!
0: Kahit hindi ka pa naka-uniform.
1: Servisyo katropa!
0: Usapan po natin yan. Magbabalik pa yung programa Servisyo katropa makalipas na mailang patalastas.
1: Servisyo katropa!
2: XFM.
3: XFM.
4: FM.
1: Sister Pain.
5: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
8: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
18: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
19: XFM.
20: FM.

0: Show Katropa.
1: Balik tayo sa atin pong programa, Surface ng Katropa. Batiin muna natin ang good morning si Sir James Dayapa, ang presidente ng Purok Langka dyan sa Barangay Siksikan. Sir James, maraming salamat sa paikinig at siyempre sa mga kasama niyo dyan sa City Enro, mga bantay bakawan. Bantayan niyo yung bakawan natin, ha.
0: Servisyo Katropa.
1: Good morning muna kay Sir Dan Sanderson. Good morning po kay God Mike at mga katropa. Lorin Joy Sakopla. Good morning po Sir Mike. Pabati po ng happy birthday kay katropang Gerald De La Cruz ng Batarasa. Yun lang ay. Hintay nga namin dito yung papansit ni Sir Gerald.
0: Katropa.
1: Dariel Bert Aurera. Shout out. All the way from Tagbilaran City. Pabati po happy birthday kay Luna Asuero ngayong June 9. Tristan Watvi Gulay, good morning, katropang Mike.
0: Servisyo katropa.
1: Sabi ni Sir James Dayap, hindi lang daw yung mga city government yung magbigay doon sa mga nalindol.
0: Servisyo.
1: Pwede rin daw yung mga barangay.
0: Servisyo.
1: So lang, maliit lang yung pondo ng barangay, Sir James, eh. So, magtulong-tulong na lang tayo, ha? Pwede tayong mag-ambag-ambaga na lang kahit magkano. Pwede tayong para makaipon tayo, makapagbigay doon po sa mga nalindol. Bisyo mo to, Palawan. Good morning po, sir. Shout out po.
0: Sir, bisyo.
1: Bisyo mo to, Palawan. Salamat, ha. Oh, maganda yung mga napasundan ko yung mga lakad ni Bisyo Moto Palawan, eh. Bisyo Moto, yung moto niya, yung moto, yan, ha? Talagang ganda yung mga lakad mo. Salamat, sir. Salamat, sir.
0: Sir Bisyo Katropa.
1: Tawagan natin si Sir Henry Villamor, yung Puerto Princesa City Toda Federation President, para linawin natin ito. Dahil po kanina sa panayam ni Carlo Ila Rosa sa kay Atty. Arnel Pedrosa, sinabi ni Atty. Arnel na yung yung batay po sa ordinansa 927, City Ordinance 927, akda ni City Councilor Jimmy Carbonell.
0: Servisyo.
1: Ang nakalagay lamang po doon ay malinis na pantalon sa Section 5, malinis na polo shirt, shirt with collar pala nakalagay, clean shirt with collar. Pangatlo, clean pair of shoes. Wala pong nakalagay na toda uniform.
0: Servisyo Katropa.
1: Wala pa, paano yung mga driver, mga mamasada na hindi naka-uniform, ay hindi pwedeng hulihin ng ano. Basta, yun ang suot nila, ha? Yung nakalagay sa Section 5. Hindi pwedeng tikita niya ng City Traffic Management Office.
0: Servisyo Katropa.
1: Yun ang sabi ni Attorney Arnel Pedrosa. Ngayon, yung sa uniform, kung meron silang patakaran doon na hindi ka po pwedeng mamasada, hindi ka pwedeng pumila, ay internal rules na yan ng mga TODA.
0: Servisyo Katropa.
1: Walang pakialam dyan ng city government, ng City Traffic Management Office, dahil hindi naman nakalagay sa ordinansa na kapag hindi ka naka-uniform, huhulihin ka.
0: Servisyo Katropa.
1: Ayang multa, first offense, 500 pesos. Second offense, 1,000 pesos. Third offense, 2,000 pesos. Tapos po, pwede pang matanggalan ka ng franchise.
0: Servisyo Katropa.
1: Baka, actually, meron pong ano, meron pong resolution. Yun pong, meron pong resolution yung federation na ginawa. Pinadala sa akin, Sir Henry. Meron pong resolution, resolution number 12, series of 2026. A resolution adopting City Ordinance number 27 of City of Puerto Princesa, entitled an ordinance requiring all tricycle drivers for hire in the City of Puerto Princesa to wear appropriate attire. Huh? To wear appropriate attire. Ortoda ay walang naang sa Ortoda uniform while driving along national roads, city street lights, and highways and providing penalties for non-compliance. Tingnan natin doon kasi sa resolution nila, merong nakalagay na Ortoda uniform. Dito sa original, dito po sa ordinansa, ang nakalagay, kasi ang resolution nyo, adapting ya, ang nakalagay, an ordinance requiring all drivers of motorized tricycle for hire and in the city of Puerto Princesa to wear a proper attire while driving on national roads, city streets, and highways and providing penalties where violation thereof. Walang Ortoda uniform.
0: Serbisyong Katropa.
1: Dinagdag doon sa resolution ninyo, sabi nyo, adapting eh. Dapat pag nag-a-adapt ka, hindi mo binabago yung title ng ordinansa.
0: Serbisyong Katropa.
1: So doon sa resolution nila, yung title ng ordinansa, dinagdagan nila ng N-OR. Dinagdagan ng, ang dinagdag nila ay OR, appropriate attire. Ang dinagdag nila dito ay OR, TODA uniform. Wala pong nakalagay sa ordinance ang ganun. Dapat, adapting ka eh. So, ang nakalagay, entitled and ordinance, wala po. So, dito nagka-problema. So, nagdagdag yung federation, yung title ng ordinansa, dinagdagan nila ng ORTODA uniform.
0: Serbisyo Katropa.
1: With all due respect doon sa mga TODA president natin, eh, wala naman pong nakalagay sa ordinansa. Dapat hindi nyo po dinagdagan. Kasi ina-adapt mo yung title ng ordinansa. Kung ano yung nakasulat doon sa titulo ng ordinansa, yun lang ang isusulat mo din dito sa resolution mo. Okay. Dinagdagan nyo, ORTODA uniform.
0: Serbisyong Katropa.
1: Hindi po pwede po yun, mga sir. Ha? Ngayon, itong resolution na ito ng TODA, ito ay kanilang ipinadala sa sumulat sila kay noong May 14, 2026, sumulat sila kay Sir Alan Mabilia, Traffic Officer, Operation Officer, City Traffic Management Office, Puerto Princesa City. Subject, request for implementation of City Ordinance Number 927, proper attire of tricycle drivers. Paki-contact mo kung sino, either nor, kung si Sir Alan or si Sir Henry para mas malinaw, no? Na kung may mga nahuli na, ay dapat i-cancel nila yung ticket kung may nahuli hindi naka-uniform. Ang sulat mula po sa Federation, sabi po, we respectfully transmit to your God Office a copy of Resolution Number 12, Series of 2026 of the PPC TODA Federation adopting City Ordinance Number 27, which requires all tricycle drivers for hire to wear appropriate attire or official TODA uniform while operating along national road, city streets and highways. So inulit nila yung or TODA uniform nakalagay dito, ha. In this regard, we respect request. Oh, si Sir Alan, oh, Sir Alan. The assistance, nandiyan, ha? We request the assistance of City Traffic Management Office in the implementation and enforcement of the said ordinance, particularly among tricycle drivers operating within the jurisdiction of Puerto Princesa. Ito ang nakapirma dito sa request, si Sir Henry Villamor, Federation President. Nasa kabilang linya natin si Sir Alan Mabilia, ang Traffic Operation Officer. Sir Alan, magandang umaga po. Live po tayo sa programang Serbisyong Katropa ng XFM Palawan. Si Katropang Mike Scotty po ito.
2: Yes, so good morning po, kasamang Mike, at good morning po sa lahat na naitinig.
1: Opo, sir. Mayroon lang po kaming lilinawin dito po sa pagpapatupad ng atin pong yung request po ng PPC TODA Federation na yung tungkol po sa ordinansa 927. Ito ho ba, yes, ay naipatupad yun na po?
2: Last week po, nagsimula po kami mag-abiso, no, sa ating mga tricycle driver, mm-hmm, na supposedly last week pa sana yung implementation yan. Kaya lang binilay pa na isa pang linggo. So ngayong week po, asahan po natin na maninita po kami ng driver na hindi po naka-proper attire.
1: So ang ano meron po kasi silang ang request sa inyo po ng ano ng ni Sir Henry, proper attire or to the uniform. Ngayon po, nagkukumahog po yung atin pong mga tricycle driver na bumili ng kanila pong uniform. Pero tiningnan po namin dito, sir, sa City Ordinance number 27 ay wala pong nakalagay po ng or official toda uniform. Dinagdag lang po 'yon ng PPC Toda Federation doon sa kanilang resolution number 12. Pero sa ordinansa talaga, kung titingnan mo yung ordinansa, babasahin mo, wala pong nakalagay na or toda official or official toda uniform. Ano ho ba yung ito po ba, malinaw po ba ito sa atin pong mga traffic enforcer kung ano po yung huhulihin nila?
2: Yes po, no? Sa atin po mga traffic enforcer, nakabase po tayo doon sa ordinansa na kung saan ang nakalagay doon ay proper attire lamang po. No? Pag sinabi nating proper attire, ito ay yung hindi ka pwedeng nakasando, nakachinelas, nakashorts. At siyempre, medyo dapat malinis yung ating katawan, walang amoy at walang print, hindi walang bastos sa naka-print sa damit at bawal po ang pagsusuot ng bonnet, no?
1: Mm-hmm.
2: At pagdating naman po doon sa damit, it should be na may collar po, no? Hindi po sa t-shirt, dapat po may collar po yung ating suot. Yung implementation naman po ng sinasabing uniform, usapin internal na po yan ng TODA dahil alam ko may pag-uusap yung mga presidente patungkol dyan sa pagpapa-implement ng TODA uniform. So sa amin po, sa parte ng City Traffic Management, proper attire po yung aming titingnan at hindi po yung TODA uniform.
1: Yun ang malinaw. At least malinaw na po ngayon. So kung hindi man po siya naka-TODA uniform na Masada, pero nakabatay sa Section 5 ng ordinansa na clean long pants, clean shirt with collar at clean pair of shoes. So hindi niyo po titikitan.
2: Yes po. As long as yung damit po, no, kasi yung kung may definition po diyan kung ano po yung proper attire na tinatawag na dapat po may collar po yung kanilang damit.
1: Yes po, yun po. So, yun po yung nakalagay sa Section 5
2: yun,
1: ng ordinance.
2: Hanggang doon lamang po yung paninita na aming gagawin. No?
1: Yun.
2: Bahala na po ang TODA magbigay ng kung anumang sanction sa kanilang mga miyembro kung hindi po ito nakasuot ng tinatawag nilang TODA uniform.
1: Yun. So maganda po yan, sir. At least po, ngayon nalinawan natin. Marami kasi, sir, nangamba ng mga tricycle driver na naku, huhulihin na kami ng CTMO pag hindi kami naka-uniform. So walang ganon. Walang ganon.
2: Walang ganon po. Yun po yung instruction po na ibinigay namin sa aming mga traffic enforcer. No? Although may mga naunang balita po na nagsisilabasan na talagang uniform ang kanilang kailangang suot, no? To the uniform. So sa amin naman po, nakabase lang po tayo kung ano yung nasa ordinansa.
1: Kasi napansin ko talaga na yung kanilang dito, kasi pinadalahan din ako ni Sir Henry ng ano, nung kanilang resolution, doon sa resolution ng TODA na ipinadala din atas po sa inyo, merong silang siningit na ano eh, or TODA uniform. Meron sa siningit, nabasa nyo po yun, di ba? Yun po naman ay wala doon sa ordinansa.
2: Yes po. No? Kahapon po, nakausap ko na rin po yung Federation President na sabi ko, kung ano man yung sanction na ibibigay nila doon sa hindi pagsunod sa internal na usapan nila sa uniform, sila na po ang bahala doon. Ang sa amin po sa City Traffic, ay yung hanggang doon lang po sa proper attire o yung pagsusuot ng may collar. No? Habang na mamasada po.
1: Yun. So labas na kayo doon. Internal rules na nila yun. Kung ayaw nilang papilahin, dahil hindi na kayo TODA uniform, problema na nila yun, Sir Alan.
2: Yes po, nasa TODA na po yun.
1: Ayun, so at least malinaw po, malinaw na malinaw. At yung mga ating mga tricycle driver ngayon, napawi yung pangamba nila. Pero wala pa po ba kayong ano, wala pa pong nahuli? Wala hindi pa nag-start yung hulihan nung nakarang araw?
2: Nung kahapon po, nag-start na po kami, manita po, no? At wala naman pong napikitan so far, no? Baka nga naman kasi natakot yung ibang driver na lumabas nang wala pang uniform. Pero pinapaalam po natin sa kanila ngayon, as long as naka-collar kayo, proper attire, sapatos, pantalon, no? At papayagan naman po kayong mamasada po.
1: Ayun, yan ang malinaw. Sir Alan, kami po talaga, nagpapasalamat po kami sa time na pinagkaloob niyo sa aming programa. At least po, once and for all, nalinawan po itong usapin na po ito. Salamat po, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
2: Magandang umaga rin po sa inyo dyan.
0: Sir Bishop Katropa!
1: Ayun! At least malinaw sa mga city traffic officer natin. Oh, mga tricycle driver! Huwag na kayong mangamba. Lumabas na kayo. Kung hindi pa kayo nakabili ng uniform, okay lang. Kasi hindi man kayo titikita ng CTMO. Basta, naka-collar kayo. Yung appropriate attire. Yung nakasapatos, naka-long pants, malinis. Pabango kayo, ha? Pabango. Yun pong uniform ay yung uniform sa inyo lang po yon, sa ano niyo, sa todan niyo na. Hindi po yon sakop ng ordinansa. Mabuti na lang nabasa rin ni Sir Alan yung nilagay ng Federation na or toda uniform. Kaya gusto ko makausap si Sir Henry. Sa susunod, pag nag-adapt ka ng ordinansa, nagawa ka ng resolution, adapting an ordinance. So kung papalitan yung title, huwag mo dadagdagan kasi hindi pwede yun. Yun yung na-approve sa City Council. Hindi mo po pwedeng i-edit, dagdagan mo ng isa pang, ng iba pang termino. Gugulo.
0: Serbisyo Katropa.
1: Kaya medyo gumulo. Dahil sa yung tinagdag na ortoda uniform. Mabuti na lang.

0: ordinance. So, da, sabi ni Sir Lyle. Salamat, Sir Lyle, ha? Nang ano lang eh, nagdagdag lang kasi sila doon. Yun lang ang ano doon eh, ang nangyari. Doon sa pag-adapt ng ordinance, yung resolution nila, dinagdagan nila ng ortoda uniform, which is wala doon sa ordinansa.
1: Serbisyo katropa.
0: Kung gusto mo, kung sa uniform naman, sa nausapan nyo sa toda ninyo, eh, internal ano nyo na lang yun, na usapan. Pag hindi ka na kayo uniform, may multa ka. So, bahala ka. Yan ang kung may kasunduan kayong ganon.
1: Serbisyo katropa.
0: Labas si Sir Henry. Atin makuha si Sir Henry.
1: Serbisyo.
0: Pero mukhang nakausap na po ni Sir Alan Mabilia, si Sir Henry Villamor.
1: Serbisyo katropa.
0: Huwag na po kayong mangamba, ha, mga tricycle driver, ha. O, kung halimbawa, ayaw niya salita dyan, ha. Ayaw niya magsalita dyan. Siya man yung presidente. O, bakit na? Ba't ayaw niya magsalita? Siya man yung presidente. Sila man ang ano eh, ha? Taliwas siya, ano? Taliwas siya sa? gusto niya uniform talaga? Magpagawa sila ng ordinansa. Pwede naman yon, magpagawa, ipa-amyendo yung ordinansa. Kung gusto niyo talaga ng uniform, halimbawa, i-require talaga ng uniform, yung ordinansa, ipa-amyendahan. Wala naman problema yon. Sumulat kayo sa sangguniang panlunsod, paamyendahan nyo yung section 5 ng City Ordinance number 927. Yun ang proper way. Ha? Paamyendahan nyo yun. Kasi hindi nyo pwedeng ipilit ngayon eh. Hindi nyo pwedeng ipilit na hindi ka pwedeng mamasada kapag wala kang uniform.
1: Serbisyo katropa.
0: Halimbawa, hindi ako magpila. Mamasada ako. Di ba? Merong iba, roving, di ba yun? Pero nasa proper attire ka, may kuhilyo ka, malinis ang sapatos mo. Kailangan, pwede ba isang sapatos lang? Dalawa talaga. Nakalagay eh, clean pair of shoes. Section 5. So, yun, hindi ka pwedeng hulihin ng traffic enforcer palibasa ay hindi ka na kayo uniform.
1: Serbisyo katropa.
0: May mali kasi doon sa resolution, as with all due respect sa mga tuda ano natin, ha. Sir Henry, ha, basahin ko yung resolution niyo, sir, ha. Basahin ko yung resolution niyo, yung title at saka yung title ng original na ordinansa. Ito yung ano ninyo, ito yung ha, pansinin ninyo ha, Puerto Princesa City Federation of Toda. Nadayaw Road, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, Resolution Number 12, 0/2026. Ito yung title, a resolution adapting City Ordinance Number 27 of the City of Puerto Princesa entitled. Sabi niya, ina-adapt natin, ang resolution na to ay ina-adapt ang City Ordinance Number 27 ng Puerto Princesa na may titulo. Ha? Na may titulo. Entitled, an ordinance requiring all traffic drivers for hire in City of Puerto Princesa to wear appropriate attire. Ito yung dinagdag nila. Or toda uniform. Ayan na, papansin ninyo ha. Dito sa resolution nila, sa inadapt nila, mayroong nakalagay na or toda uniform while driving along national roads, city streets, and highways and providing penalties for non-compliance. Basahin natin ang ordinansa. Ito yung titulo ng ordinansa. Ang nakalagay sa ordinance number 27, authored by Honorable Jimmy L. Carbonell, City Councilor. An ordinance requiring all drivers of motorized tricycle for hire in the City of Puerto Princesa to wear an appropriate attire while driving on national roads, city streets,

0: on highways and providing penalties violation thereof. O, di ba? Walang nakalagay na or toda uniform.
1: Servicio Katropa.
0: Kaya hindi mo po pwede pag nag-adapt ka, lagdagan mo. Ha? Dinagdagan kasi nila yung title. Hindi po pwede yun. Doon sa resolution mo, hindi mo po pwedeng dagdagan yun.
1: Servicio Katropa.
0: Kasi ina-adapt mo yung sabi mo, ang ina-adapt natin, resolution na ina-adapt yung resolution, ang resolution ina-adapt ang ordinance na number 27 na may titulo na ganito. Pero yung titulo ng ordinansa, binago mo, dinagdagan mo, hindi po pwede yun.
1: Servicio Katropa.
0: Ang magandang gawin dyan, magpasa kayo ng resolution, a resolution requesting the City Council to amend the Section 5 of City Ordinance number 27.
1: Servicio Katropa.
0: Section 5 letter B. Yung clean shirt with collar. Ay, sabihin nyo, iyan nyo na lang na clean to the uniform. Or yung gusto nyo, kasi may uniform, di ba? Ipabago nyo yung batas.
1: Servicio Katropa.
0: Kailangan baguhin yung batas kung talagang kailangan ipatupad yung no uniform, no pamamasada.
1: Servicio Katropa.
0: Pero as of now, hindi po pwedeng gawin. Kasi nga po, ang nakalagay sa ordinansa, sa batas ng syudad, appropriate na suot lang yung nakalagay. Wala pong nakalagay na or toda uniform.
1: Servicio Katropa.
0: Sana po maliwanag. Siguro yung Sir Henry siguro ang siguro yung naintindihan ko yung ano sila Sir Henry. Naintindihan ko yung gusto niyo talaga maayos maganda naman yung inyong ano, maganda naman yung nais yung gawin. Kaya lang yung way ng shortcut eh. Yeah, siguro maganda kung nag-consult sana kayo sa abogado, no? Baka hindi rin talaga, hindi sila nakapag-consulta sa abogado. Yung gusto nilang gawin, akala nila, po pwede. Pag nag-adapt ka ng resolution, po pwedeng ano na lang, palitan yung title. Hindi po pwede yun. Leo Brando Balucos Abside, tama, punta siya ng city kung gusto niya pamiendahan yung city ordinance, kung gusto niya sundin siya.
1: Servicio Katropa.
0: Yun po ang proper way, punta po kayo ng city council or magpasa ang federation ng resolution requesting kay city council to amend the section 5B of city ordinance number 27.
1: Servicio Katropa.
0: As of now, pasensya na po, Sir Henry, sa ating mga Toda Federation President, we cannot enforce yung gusto natin gawin na hindi ka pwedeng mamasada kapag ka hindi ka naka-Toda uniform.
1: Servicio Katropa.
0: Maganda yung layunin, pero hindi po pwedeng madaliin.
1: Servicio Katropa.
0: Yun lang siguro, nagkaroon lang ng doon sila. Akala nila po pwedeng by resolution, by adapting, pwede na. Naintindihan naman natin sila. So yun na lang, baka yun na lang gawin natin. Magpa-amienda lang tayo sa City Council ng ordinansa kung gusto nyo talaga. Kung nagkakaisang federation naman pala. Pero alam mo kung maganda sa kabilang side, napakaganda rin talaga kung naka-uniform lahat ng ng ating mga tricycle driver. Oh, napakaganda niyan. So, makikita mo talaga maayos. Yun ang tapos may pangalan pa dito sana, oh. Diba, may pangalan sa may harapan, 'di ba? So, maganda naman talaga yung gustong mangyari ng federation nila Sir Henry.
1: Servicio.
0: Sumabit lang dito sa ngayon dahil nga sa ordinansa hindi pa pwede. O may ordinansa kasi. So siguro sa susunod magpa-amyendahan natin yung ordinansa.
1: Servicio Katropa.
0: 8 minuto makalipas po alas 10 ng umaga, ang ating programa, hatid po sa inyo yan, ng Santon Plus Gold. Ako mga katropa, meron ka ba mga bukol-bukol? Ah, meron ka bang mga nararamdaman? Mag-Santon Plus Gold na yung nakaraan nga. Ang bilis nitong Santon Plus Gold na ito lalo rin, misis ko, may ito ha, totoo ito. May dysmenorrhea yung misis ko. Nag-Santon Plus Gold, bumili ako sa Cure Meds Pharmacy. Aba, galing agad. Yan ang napaka-bisa ng Santon Plus Gold na yan. Ano bang ingredients dyan, Mike? Meron po yung mangosteen peel extract na may contents ng Santon na epektibo para labanan po yung mga various types of inflammation with qualities such as anti-cancer. No, anti-cancer pala ito eh. Anti-bacterial, anti-allergy, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-malarial, anti-oxidant properties. Ha, mga katropa, tumutulong din ito para yung timbang natin ay mabawasan ha, itong Santon Plus Gold na ito ha. Sinusuportahan ito ang blood sugar control, promotes a healthy immune system, skin, heart, brain and digestive system ha. Itong mangosteen peel extract na meron dyan po sa Santon Gold Plus. Diyan sa Santon Plus Gold, mga katropa. Mabibili po yan sa atin po mga Yes to Health Clinic at mga kapartner na pharmacy. Diyan po sa Bayan ng Roa sa Roas RSM, Olim Drug House sa Roxcom at sa Sian Pharmacy. Ito, may silin si Sir James Dayap sa akin, oh. Naka-polo shirt, tapos may surname sa likod. Oh, yan, ha? Ano sa ito? Rampas Toda, Zone 4. Sample na ito, sample. Sample na. Saan itong Rampas Toda na ito? Sir James, ha? Yan, ano lang po ito? Sample. So, ganun, may pangalan. So, salamat, nalinawan na po ito, ha?
1: Servisyo Katropa.
0: 10 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Magbabalik pa inyong programang Servisyo Katropa makalipas lamang ilapat alas 10.
1: Servisyo Katropa.
2: XFM.
1: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Santon Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Cofemex. Sarap!
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. Premium D3.
5: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM. XFM.
18: Sister Pain.
20: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
22: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
18: Santon Plus Gold.
21: Mabibili sa mga butika.
18: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
23: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
26: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
25: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
5: Serbisyo Katropa.
11: Balik tayo sa ating programa, Servisyong Katropa. Batiin muna natin ang good morning si Ate Spe Anyar Magura, ang paboritong kapitbahay ni Kuya Ander Remo. Babati naman daw dyan, happy 8th year anniversary, Spe Salon. Salamat po. O, Spe Salon ha, dyan sa may kanto ng Palawan State University Road, dyan sa may Kala Carlos. Kalala niyo yung Kala Carlos dyan. Yan, dyan ha, malapit pula dyan, magpa-ano ka dyan, magpa-salon kayo dyan ha. Magpa-ano ng buhok, magpa-riban kayo dyan, magpa-manicure, pedicure. No, yung project natin natin pansing, no? Wala na, hindi na natuloy yung project natin.
5: Sir,
11: na pa-training. Ha? Wala na budget. Spe Salon, happy 8th year anniversary. Wala bang papansit dyan? Mamaya.
5: Tropa!
11: Sir Deng Estrella, magandang tanghali po. Delia Gregorio Edo. Abrea Habares Mark Jan. Good morning, watching from Brooks Point. Punta lang natin si Kagawa Jonathan Soto. Oh, absent kasi ako eh. Nagprograma tayo eh. Na mahagi, meron kaming yung Committee on Agriculture at yung pamahalaang barangay ng Barangay Siksika na mahagi ng mga tulong para sa mga mangingisda.
5: Servisyo Katropa.
11: So, dapat kasama ako dyan. Si Kagawa Jonathan Soto, pakitawagan mo. So, dapat kasama ako dyan. Tatlo kami ni Kagawa Droy Dalompinis sa agriculture eh. Kaya lang, nandito tayo nga sa radyo. Ang contribution ko na lang, interviewin natin yung chairman, si Kagawa Jonathan Soto, para iinit na lang yung picture at kasama ko doon.
5: Servisyo Katropa.
11: Boboy Puertos, maganda tanghali sa aking asawa na si kasalukuyan naglalaba, Ellen Espera Puertos ng Barangay Mangingisda. Aba, talaga Espera, takos bimindaman yung mga Espera. Picture. Oo, namahagi. Tatlo kami yan dapat eh. Kaya lang, nandito nga tayo. So, yung atin po mga maingisda, mayroon yung budget every year sa barangay. Kaya yan na binibili natin na mga pangkawir, nylon, yan, mga icebox. Pero sila yung nagde-decide ano ba ang gusto nilang bilihin. Kaya nagbabudget lang tayo sa barangay.
5: Servisyo Katropa.
11: Yung mga numbers niyan, kung ilang piraso, yung manalaman natin kay Kagawa Jonathan Soto. Siya na yung chairman ng Committee on Agriculture sa Barangay Siksika.
5: Servisyo Katropa.
11: Mga maingis na natin, mga napaka-importante ng mga yan eh. Kailangan matulungan nga ngayon. Parang gusto kong mag, ano eh, kasi nanghihikayat yung gobyerno mangisda doon sa West Philippine Sea. Kaya-kaya na matakasiksikan, malilit lang yung bangka nila eh. Paggawa kaya tayo ng malaking bangka.
1: Servisyo Katropa!
11: Oh, yan po. Ilan po mga maingista yung nabigyan natin. Tawag-tawagan mo lang. Sumagot.
1: Servisyo Katropa!
11: Pangalagaan natin yung mga maingisda natin eh. Napaka-importante niyan pag ano, wala tayong ulam. Ha? Hindi naman po pwedeng karne na lang tayo ng karne. Kailangan natin ng omega 3. Yan, ha? Kailangan natin omega 3 sa katawan. Kaya kailangan natin ng isda. Ayan. Yung mga isda ay mayaman sa omega 3 na kailangan ng ating katawan para tayo ay lumakas din.
1: Servisyong Katropa!
11: Kaya sa atin po mga maingisda, ha? Yan, meron tayong yan na nabili na yung para sa inyo ngayong taon na ito. Susunod na budgeting namin, maglalaan tayo ulit. Every year yan, para tulungan natin yung mga maingisda natin.
1: Servisyo Katropa!
11: 10:23 ng umaga, kinukontak lang natin si Kagawad Soto. Pakitawaan mo lang ulit, i-dial mo lang ulit. Kumusta yung mga maingista nyo dyan? Meron din ba sa mga barangay ninyo? Meron ba tulong din mula sa barangay? Dapat merong, meron din tulong, ha? Isa sa mga backbone ng ating pamahalaan in terms of food security, mga maingisda. Kaya hindi po natin dapat pinapabayaan yung ating po mga maingisda.
1: Servisyo Katropa!
11: And 24 ng umaga, mga katropa. Yan o, merong mga ang tawag din sa inyo, pulunan. Yan, sa amin, purunan sa amin. Yan, yung ano, yung lalagyan ng, yung mga kahoy na lalagyan ng nylon. O, di ba? Yan o. Okay daw. Nag-thumbs up na. O, sabi mo, tawag na daw tayo, tawag na raw. Meron pa mga ano kaya tatanungin natin. Ano kaya yung mga nasa sa puting ano na yan, ha? Lambat kaya yan?
1: Ayan. Servisyo Katropa.
11: Servisyo natin yan para sa mga mangingisda, ha, diyan sa Barangay Siksikan.
1: Servisyo Katropa.
11: Aba, pwede na silang ano, lalagyan ng isda na lo ice box, oh. Para sariwang-sariwa yung isda pagkagaling sa laot yan. Siyempre, para hindi mabulok, i-ice mo kaagad yan. Lagyan mo kaagad ng ice at siyempre, anong kailangan mo? Di lalagyan, ice box.
1: Servisyo Katropa.
11: Okay daw. Okay na daw siya. Ready na daw siya. Ha? Baka naka... Ah, do not disturb. Bakit? Di ba contact? Dito na lang sa messenger, oh. Hindi makontakt sa ano eh. Makita ka lang eh, do not disturb, ha?

0: okay naman yung ano niya, yung cellphone niya daw, okay naman daw. Tawagan wala ulit, sir. Naglalagay pala si Kagawad noon, do not disturb. akala ko sa pintuan lang ng ano yun, ng kwarto eh.
1: Servisyo katropa.
0: Pwede palang ganun yun. Do not disturb. Naku, hindi mo kontak. Anong nangyari kayo dyan sa telcos, oh? Hindi ka makontak kagawad? Ayun, dito na lang sa messenger. Sa messenger na lang. Hindi ka makontak sa cellphone, eh. Dito na lang. Dito na lang natin na-interview si Kagawad Soto. Kagawad, magandang umaga.
2: Yes, magandang umaga mga katropa sa tagapakinig ng XFM. Good morning po.
0: Ayun, hindi ka makontak sa cellphone. Parang nakalagay ata, do not disturb. ikaw ang chairman ng Committee on Agriculture ng Siksikan at ngayon meron mga pinamahagi doon sa mga maingisda natin. Ano ba itong mga kagamitan ng mga maingisda natin?
2: Ito po ang taon-taong nakaprogram sa atin sa barangay. Ito po yung mga request nila. Sila naman po yung pinasulat natin kung anong mga gusto nilang mga fishing materials na may bibigay ng barangay sa kanila.
0: So, meron tayo nakita mga icebox, baliban doon, ano pa yung mga ano na yun? Meron bang lambat? Meron bang ano pa, mga nylon?
2: Oh, tama ka, Katropang Mike, Kagawad Mike, meron tayong lambat, kawil, mga pabigat, yung pulunan, ang tawag nila doon, pulunan, yung lalagyan ng nylon. At mga icebox para sa kanilang mga huli.
0: Yun. Yung nakabalot sa puting anong yan? Parang nasa loob, nakabalot pa.
2: Ano yun, Katropang Mike, bali lambat din yun. Lambat,
0: lambat din.
2: Kasi lambat ako. Hindi na magkalat dahil hindi ko na pinabuksan.
0: Yun. So, mga ilan yung mga beneficiaryo natin ito?
2: More or less, ang mga membro ng Pisa Box natin sa Barangay Siksikan, nasa, ang activist, nasa 60.
0: So, lahat sila makikinabang?
2: Yun nga, Kagawad Mike, bali yung hindi kasi may bigay talaga sa lahat ng mga membro dahil yun nga, medyo limited yung budget. So, kinausap ko si President Balong Asistente. Bali, yung mga nakatanggap nung nakaraang araw, ay mga nakaraang taon, sila na yung hindi naman nakatanggap ang makakatanggap ngayon.
0: Ayun, so palitan lang. So para makatikim lang. Para makatikim lahat.
2: Tama, Katropang Mike, para naman makatikim lahat.
0: So gaano yung budget ba nila, yung halaga pala nito, mga gaano yung kalaki yung halaga nito?
2: Yun na, pasalamatan natin, lalo na ikaw, kasi membro kita sa agriculture tsaka si Kagawad Dalampinis. Dati nung umupo tayo, 25,000 lang ito, kung yung natatandaan. Kaya taon-taon, pinadagdagan natin hanggang sa umabot na siya ng 100,000.
0: So 100,000 ngayong taon?
2: Yes, Kagawad Mike.
0: Ayun, so malaking tulong ito sa mga maingisda natin. From 25,000, ngayon 100,000 na.
2: Yes, Kagawad Mike.
0: Oo, so kahit paano, marami-rami nang mabibili yung 100,000.
2: Tama ka dyan, Kagawad Mike, kasi talagang hirap yung ating mga maingisda. Isa na rin ito sa magandang programa ng barangay, sa leadership ni Kap Bobby Parangi. At ating mga kasamaan sa council, lalo ka na, na-approve itong panukala natin na ito.
0: Gano'ng kalaking tulong ito sa kanila?
2: Malaking tulong ito, Kagawad Mike. Grabing pasalamat nila dahil na sa mahal ng mga materialis ng pangingisda. Kaya ito, nag-provide yung barangay para sa kanila.
0: Okay, sige. Sa susunod, madadagdagan pa kaya ito, yung 100,000 na yan?
2: Sa tulong mo, Kagawad Mike, dagdagan natin.
0: Iyon. tsaka ni Kagawad Roy.
2: Oo, meron pa tayong hinihintay na programa rin ang ating magsasaka. Baka hopefully next week may release na ito ng ating appropriate, committee of appropriate.
0: Oh, okay. So, para naman sa mga magsasaka naman, ito kasi sa Maingisda.
2: Yes, Kagawad Mike.
0: Yan, okay. Sige. Salamat, katropang Kagawad Jonathan Soto. Congratulations pala, ha? Sa inyo ni Kagawad Mark Ilio, tsaka ni Kagawad Gerald Galis, ha? May mga awardee pala kayo, ha?
2: Yes, Kagawad Mike, nung Monday, pangaralan tayo ng ating mga kapulisan patungkol ito sa mga bypass drug operation nila sa ating barangay.
0: Ayun, talaga naman. Napakasipag yung tatlo, eh. Talagang kahit na madaling araw, eh. Talagang nandoon kayo, eh.
2: Yun talaga. Talaga nating gusto na talaga nating mahinto yan. Ang mga drugs dyan sa ating barangay.
0: Okay. Kagawad Soto, maraming salamat sa tayo na pinagkaloob nyo sa ating programa. Pasensya ka na, ha. Hindi ako nakarating sa pamamahagi. Eh, si Kagawad Gerald kasi may hearing, kaya pimulit muna tayo sa programa niya.
2: Yes, walang problema, Kagawad Mike. Na-insert ka na rin doon at pinapabot ng ating mga nasasakupang mga ngisda. Maraming salamat.
0: Iyon. Thank you po sa Kagawad Jordan Soto. At hindi ko pa nagpapakain sa birthday mo, ha. Thank you. Ay, batiin mo muna, ano, batiin mo nakita kami doon, ano, sa Lamay, si Kernel Cabang.
2: Oo, si Kernel Cabang, isang snapping nating officer niya nung tayo naglilingkod pa sa hukbong dagat ng Pilipinas. Good morning kay Kernel Cabang ng Lumgar Security Agency at lalo na sa General Manager din ng Ace Guard, si Major Lumanog.
0: Magandang umaga sa inyo, sir. Yun, dalawang makisig na lalaki. Oo.
2: Yes, Kagawad Mike.
0: Yan talaga. Sige, salamat po, Kagawad Jonathan Soto. Mabuhay po kayo.
2: Yes, maraming salamat, Kagawad Mike. Katropang Mike, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Si Kagawad Jonathan Soto,
1: Servisyong Katropa
0: ng Barangay Siksika ng Chairman ng Committee on Agriculture dyan po sa Barangay Siksikan, kung saan nga namahagi po kanina ng mga materyales, yung mga lambat, mga nylon, pulunan, icebox para po sa mga maingisda. Kasama si Kagawad Roy Dalompines.
1: Servisyong Katropa.
0: 10:24 ng umaga. Higop lang kami ng masarap na Santon Plus Coffee Mix at kami po agad magbabalik. Tumatawag sa akin si Sir Henry Villamor. Sagutin ko lang ito, ha. Magbabalik po kami. Meron pa po tayong mga pag-uusapan.
1: Servisyong Katropa.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
16: na
5: sa...
16: Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
13: Santon Gold. Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus
3: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
18: Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
13: Sister Pain.
21: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa kaila daligid.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: XFM. Serbisyo Katropa.
22: Balik tayo sa atin pong programa. Binabati muna natin yung precious beauty salon. Ha? Dyan sa Hong Kong. Ay, kay yung kanyang director ay si Lerma Mayor, ha? Precious Beauty Salon for Men and Women, ha? Sa 4th floor, number 9-13, Five-Man Building, Lee Yuen Street West, 2nd Ali Ali, Central Hong Kong. Ha? Open daily daw. Dahil na dyan, si Ate Marites. Kaya sabi niya, bati mo! Hair paayos ako ng buhok. Yung mga taga ano dyan, ha? Ayusin nyo yung buhok ko ng ate ko, ha? Huwag nyo kalbuhin yan, ha? Precious Beauty Salon for Men and Women dyan sa Central Hong Kong. Samantala, may humingi sa atin ng tulong nung nakaraang araw, ha? Para mahanap yung mababawi yung mga gamit ng kanyang anak. Ito po ay medyo blinard po natin ito kasi masiran yung usapin. Mayroon pong tatay, taga-taytay, pumunta po ng siksikan, humingi nila ng tulong para kunin yung gamit ng kanyang anak doon sa boarding house, sa isang boarding house sa siksikan. Yung anak niya po, although nasa 30 years old na ito, nagtanan, ha? Kasama yung pamangkin ng misis ng pamangkin ng mister niya.
13: Serbisyo.
22: Ibig sabihin si misis sumama sa pamangkin ng kanyang mister.
13: Serbisyo. Katropa.
22: Si tatay, siyempre yung mister nung anak niya pumunta doon sa kanila, siyempre patulong para mahanap yung misis niya. Siyempre nahanap din nila. Bali, may anak na eh. Ginamit nila yung anak na kunwari magkita dyan sa Robinson. kasi yung anak niya umiiyak. So nung nakita na sa Robinson, ayun, na dala na nila sa Taytay.
4: Servisyo.
22: Kaya lang naiwan yung gamit sa siksikan. At yun ang kailangan nilang makuha. Kasi naniniwala sila, meron daw sila nakuha ng impormasyon, yung mga damit ng kanyang anak, baka gamitin ulit, baka gamitin daw magayuma yung anak niya at pumunta na naman doon sa lalaki at hindi doon sa mister.
4: Servisyo katropa.
22: Kaya komplikado ito eh. So ang pinaka si Mrs. sumama doon sa pamangkin ng kanyang asawa, ng kanyang mister.
4: Servisyo katropa.
22: Pero yung na-interview po natin, yung tatay ng babae. Kasi ayaw ko pa-interview ng lalaki. Nakaharap ko din yung mister. Yung nalulungkot nga siya na yung kanyang pamangkin, yung misis niya, sumama doon sa kanyang pamangkin.
4: Servisyo.
22: Eh, tauhan niya yun sa, ano, sa pamamalakaya. Palagay ko, busero yun eh, kaya matindi sumisid.
4: Servisyo. Tropa.
22: Sinisid yung among babae.
4: Servisyo.
22: Ay, talaga naman, oo. Tapunta dyan. Pasalamat po lang ako kay Ma'am ano ha. Kay Press April. Pati kay Secretary Bajoy. Tinulungan nila ako hanapin yung kausapin yung may-ari ng boarding house o yung tauhan ng boarding house.
4: Servisyo katropa.
22: Ayun lang, pagdating namin doon, wala na, malinis na rin. Wala na rin yung lalaki at malinis na rin yung boarding house. Wala na yung ano doon, yung mga gamit, mga damit.
4: Servisyo.
22: Nung babae.
4: Servisyo.
22: So pakinggan natin si tatay, yung tatay nung babae na sumama sa pamangkin ng kanyang mister. Narito po mga katropa.
4: Servisyo katropa.
6: Sa siksikan, ano po ang hiningi ng tulong dito?
7: Nag-request lang kami sa isang gagawad, tapos barangay tarot na kung pwede samahan kami na puntahan yung boarding house ng anak ko, kunin yung mga gamit niyang naiwan. Nag-request kayo para maiwasan yung mga mangyayaring gulo.
6: Yung anak niyo po?
7: Yung anak namin, sa awan Diyos, sumama na rin sa amin.
6: Bale, sumama sa ano?
7: Sumama sa ibang lalaki kasi. Pero nabawi na rin namin. Kaya yung iniimportante lang namin yung naiwan yung gamit. Ang problema, wala na rin dito. Baka din na
6: yung isa sabi pa rin na kailangan nyo mabawi yung gamit kasi baka gawa ng...
7: Gusto lang naman namin magbawi yung kasi... Mayroon kaming nababalitan, marunong maggawa ng kalukuhan, yung sabi ng mga guru gayuma o kalukuhan sa kapuntao. Baka doon nila padanin kasi marami kami narinig na ganyan. Kaya gusto lang namin maniguro.
6: So yung lalaki po, kaano-ano niyo po yung lalaki?
7: Yung lalaki po, manugang ko po. Ang asawa niya, anak ko.
6: I mean, yung sinamahan po nung...
7: Yung sinamahan, hindi ko yung kaano-ano. Pamangkin na yun ng... ng manugang ko na si Eric.
6: Kung yung anak mo, yung asawa niya, magkabaga yung asawa na anak niya tsaka yung sinamahan yung anak niya, magpinsan?
7: Pamangkin na po yun, pamangkin sa pinsan.
6: Pero ngayon, nabawi niyo na rin yan?
7: Nabawi na rin po namin yung anak.
6: So yung ano niyo lang, may mga gamit pa, baka gawan, baka gayumahin?
7: Oo, gayumahin. Kasi minsan marami kami naririnig na marunong sa ganyan. Naniniguro lang po kami.
6: Na ibig sabihin na yung sumama yung anak niyo doon sa ibang lalaki na gayuma?
7: Hindi ko po alam kasi mahirap kung sa batas naman talaga hindi naman yung pinapaniwalaan. Sa mga istorya-istorya ng tao, naniniguro lang kami.
6: So kailan mabawi yun?
7: Kailan mabawi po yung
6: natin natin dito, wala na?
7: Wala na rin dito sa nasasakupan ni Kagawad dito sa siksikan. Kaya ang plano namin, punta doon sa San Jose, doon naman kayo mag-request sa Barangay San Jose.
4: Servisyo katropa!
22: Ayun, si alias, pinangalanan ko itong alias Tatay Domingo. Kasi Sunday siya sa akin pumunta eh. So, alias lang daw. Sabi niya, pwede nagpa-interview siya, provided alias, saka naka-blurred.
4: Servisyo
22: katropa! Naniniwala ba kayo sa gayuma? Ha? Sino naniniwala pa sa gayuma? Kaya kailangan makuha yung damit eh. Makuha yung gamit eh. Baka ano eh, baka gawa ng masama at saka gayumahin. At sumama ulit doon. Tinatawagan ko yung lalaki nung nakaraan eh. Ha? Tinatawagan ko yung lalaki, yung sinamahan nung babae. Eh, hindi nagre-reply. Hindi ako nireply eh. Nung lalaki. So, dahil dito sa gayuma eh. Ah, baka magayuma. Ikaw ba, sir? Kinaniniwala ka sa gayuma? Ah, si Mrs. mo ba, ginayuma mo?
0: Bishop Katropa!
22: Sino naniniwala sa gayuma? Meron pa bang, ano, meron pa bang gayuma ngayon? Pagkas mo sabi nga ni tata, hindi naman na pinaniniwalaan sa batas, no? Yung gayuma. Oh, pero meron pa ba yan? Oh, diyan ba sa inyo sa taytay, meron pang gayuma? Oh, ay. Kaya kailangan makuha yung damit eh. Ha? Makuha yung gamit. Kasi nga, pag yung sa damit daw yan eh. Oh, oh, para ano kay, gagayumahin ka nung lalaki. Baka, kasi nabawi na nila yung ano eh, nabawi na nila yung anak ni tatay mula doon sa sinamahang lalaki. So yun ang ano na lang ay yung mga gamit. Oh, baka kasi anuhin pa rin, gayumahin pa rin yung anak niya. Eh kawawa naman yung pamilya. Oh, kawawa naman yung pamilya nung nitong ni nung anak niya eh baka magayuma kaya sinisikap natin na makuha yung ano makuha yung damit
0: serbisyo katropa.
22: Pwede pala yon sa damit na gayuma ha? Hindi sa gandang lalaki makuha sa gayuma
0: serbisyo katropa.
22: Yung lalaki na pinapangambahang ng gayuma eh ano ito eh, tauhan nila sa paingista, may konting negosyo yung ano, yung mag-asawa eh. Aba? Aba eh, mukhang nagayuma si madam. Na sumama si ma'am doon sa kanyang tauhan dahil posibleng nagayuma.
0: Serbisyo katropa!
22: Kaya na-miss ako sa'yo ko, aba, may gayuma pa pala sa panahon na ito. Ikaw, James, pero marunong ka bang manggayuma?
0: Serbisyo
22: katropa! Sino marunong manggayuma, ha? Meron pa bang mga gayuma-gayuma ngayon? Kasi minsan naniniwala, meron daw silang ano doon sa tatay. Sabi ni tatay, ano eh, may nagkwento daw sa kanya doon, kailangan makuha niyo yung damit ng anak ninyo. Kasi baka gayumahin ng lalaki. At lumayas ulit. Ha? Baka tumakas ulit at pumunta doon. Kasi nga, dahil pagkagayuma, ano ba, parang sunod-sunuran ka. Kung ano lang yung parang gwapong-gwapo ka.
0: Ba?
22: Parang gwapong-gwapo ka doon sa isang lalaki na hindi naman din kagwapuhan, parang katulad lang namin.
0: Serbisyo katropa.
22: So, ganun daw yun eh. So, kailangan makuha yung gamit kasi nga baka magayuma. Hingi na ako ng mga update siguro sa mamaya kung nakuha na yung gamit. No? Kasi tinetext ko yung lalaki. Nung during that time, nung pumunta sa akin si tatang, tinawagan ko yung lalaki, hindi sumasagot. Kasi purpose lang naman doon, kukunin yung gamit. Kasi nga, baka gayumahin.
0: Serbisyo katropa!
22: Siyempre, nagano'n na sila na pag hindi niya akalain na ano, na mababawi yung si madam niya. Eh, pangingisda ito eh, yung trabaho noon ng lalaki. Baka magaling talaga itong sumisid.
0: Serbisyo!
22: Pangingisda eh, pag mangingisda, magaling sumisid yan eh. Busero yan eh.
0: Serbisyo katropa!
22: Talaga naman. Kaya siguro na pagkagayuma, baka na, sabi daw na gayuma si Mrs. Kaya sumama doon sa lalaki, sa pamangkin ni Mister.
0: Serbisyo katropa!
22: Pagka ganun siguro, talagang parang nagatanta, pagka nakita mo yung ano, pagka nagayuma ka daw, ganun daw yun eh. Tantalize yung eyes ka talaga, talagang tumitibok-tibok ang puso mo ha. Pagka epektibo ng gayuma.
0: Serbisyo katropa!
22: Si James na ba? Iba ang gayuma nito eh.
0: Serbisyo
22: kilay! Kilay ang gayuma nito.
0: Serbisyo!
22: Pag nakita nyo si James Nava dyan sa PTCI, ha? Yung kilay talagang laglag ano eh. Laglag sure pants.
0: Katropa!
22: Ay talaga naman. Gayuma! Iba ka! Kahit si madam, sasama!
0: Serbisyo katropa!
22: Ay, talaga naman ha. Sana nabawi na yung damit ni Madam para safe na. Ha? Dahil naniniwala sila tatang eh. Baka daw magayuma yung kanyang anak muli.
10: Serbisyo Katropa.

limang minuto bago sumabit ang ganap na alas 11 ng tanghali. Ito ba yung extra ni Sir Gerald? Parang ano lang, ayun!

0: Sir James Dayap, naniniwala ka ba sa gayuma?
1: Sa lahat ng hirap,
0: ginayuma mo ba sa Timarvik? May sasiksikaw, may matindi magayuma eh. Ah, si Time Milits, Lucio, matindi yung mang ano yan eh, mang gayuma eh. Ah, laging nakatorbo. Ah, yung gayuma niyan, Torbo Dietary Supplement Capsule for Men. Ah, naman. Time Milits, good morning!
1: Mga kulay ng mundo.
0: Ay, Tatay Alex! Yan din, matindi rin ang nagayuma niya. Si Nanay Evelyn. Hanggang ngayon, sila pa rin. Ang gayuma ni Tatay Alex ay ang kanyang busilak na pagmamahal kay Nanay Belen Alcantara dyan sa Brookswind. Yun daw ang tunay na gayuma. Yung gayumang ano-ano lang, ano yun lang yun eh. Pag nawala yung visa, hiwalay kayo. Pero yung pagmamahala, nag-thumbs up. Ay, Meles, nakikinig ka pala. Alam, hindi ka nakikinig eh. Let's Lucio sa Facebook ha. Good morning ha. Yung matindi ang gayuma dyan sa Barangay Siksikan. Gayuma niya raw, Turbo Dietary Supplement for Men. Mga katropa, wala na kami ang oras at panahon. Maraming salamat po sa inyo po pag-antabay sa ating programang Servisyong Katropa. Sa ngala po ni katropang Ken Dancel sa bahaging teknikal at ni James Nava para ang PTCI. 100 yung grade nito. Sino man yung teacher mo, James? Nagsusolo na to, nagsusolo eh. Prime time, ha? Prime time, nagsusolo eh. Sa ngala po ni katropang Kagawad Gerald Gales, ako po ang inyong lingkod. Katropang Kagawad Mike Escote.

nagbigay ng grade sa'yo si Sir Ken. Oh, kaya kailangan anuhan mo yan ng merienda. Oh, para 100 yung grade mo. Oh, yan. Kailangan may ano yan, masarap yung merienda tsaka may masahe pa raw. Pero bilib ako sa bata mo, Sir Ken, ha? Nagsusolo na, ha? Prime time, ha? Kayang-kaya na, ha? Pala na po kami. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagkantabay sa atin pong programa. Salabisyong katropa ngayong araw po ng Martes. Pero po yung maalis dahil magbabalik agad ako sa programang service, sa programang sentro naman. Ang alas 11 hanggang alas 12 naman po. Kita-kits po tayo. Mamaya lang ng konti sa programang Sentro kayong Alice.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom 25
0: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag Sansom Plus
6: Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Sansom Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
6: Sansom Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
10: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
11: Mag Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sample Plus Gold.
14: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si

0: caries ay gatsu. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santo Plus Gold.
3: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasa. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santo Plus Gold.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa kape. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang 4 na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sis the Pain.
8: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sis the Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
2: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
16: XFM.
17: XFM.
18: FM.
19: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
20: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
21: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
22: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
23: Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
23: Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
25: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
26: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
25: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
28: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
19: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
3: Pipili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
7: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Pabibili sa mga butika.
3: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Mga katropa, exercise!

0: exciting times sa buong Pilipinas. 16 na minuto makalipas sa alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sesentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: Magandang hali po mga kabarangay, mga katropa. Kumusta na po kayo mga ginigilim natin, mga tagapagsubaybay? Welcome sa ating programang Sentro, kung saan ang ating mga usapin ay sisentro sa mga nangyayari sa atin po mga barangay. Sa ngalan ni katropang James Naba from PTCI, solo flight na naman si James, oh, kaya talagang 100 ang grade mo niyan. Pero sabi ni Sir Ken, 50 pa lang daw kasi hindi pa siya napamirinda. Ako po yung lingkod, katropang Mike Escote. Ang atin pong programa, atin po sa inyo ng Santon Golder Baltin. Ako pagkampangit yung pakaramdam ng tiyan ninyo. Kala mo may hangin, punong-puno ng hangin. Ako, ito na. Santon Golder Baltin, mga katropang kailangan natin. Yan po ang katropang Mike, ikaw pa rin. Sabi ni Sir Ding Estrella, yes po. Pakayawan muna tayo ngayong araw na ito. May mga importanteng lakad yung iba. Pero ito talaga regular program natin ito. O, mga katropa ha, Sir Ding ha, kung pakiramdam mo, bloated yung chan mo, mag-Santon na Golder Baltica. Santon Golder Balti ang kailangan natin para maibsan yung ating pasamang pakiramdam sa chan. Mabibili po yan sa mga Yes to Health Clinic natin at syempre sa mga pangunahing butika na kapartner natin. Mga katropa, kahapon po sa sesyon ng Sangguniang Panlunsod ay nagkaroon po ng privilege speech si Vice Mayor Jimbo Maristela tungkol po doon sa kakulangan ng silid-arala dyan po sa Santa Cruz Integrated School sa Barangay Santa Cruz. Kausap din natin si Kagawa Drex Bonbon, ang mga katropa. Isa rin siya sa mga ano, humingi siya ng tulong dito kay Vice Mayor Maristela, mga katropa. So pakinggan muna natin yung preliminary speech bago natin tawagan si Kagawa Drex. I-play muna natin itong preliminary speech ni Vice Mayor Maristela. Kung hindi natin makontakt, James, yung interview ko na lang ha, yung recorded interview ko kay Kagawad, kung hindi natin makontakt si Kagawad. Pero ito muna, pakinggan muna natin. Ito pong preliminary speech ni Vice Mayor Jimbo Maristela tungkol sa problema dyan po sa Barangay Santa Cruz, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, sa kanilang integrated school. Eh, kasabay nga po ng pasukan kahapon, problema ay yung sumalubong dyan sa Santa Cruz Integrated School. Narito po si Vice Mayor Jimbo Maristela.
1: Mga public elementary
2: ang ating pamahalaan
1: title ng ating privilege speech sa inyo, lalo sa kakulangan sa silid-aralan ng barangay ng Santa Cruz Integrated School. Noong nakaraang Webes, June 4, nagtungo po ang ilingkod sa Santa Cruz Integrated School sa barangay Santa Cruz upang maghatid ng karagdagang materyales sa ginagawa nilang pansamantalang silid-aralan para sa kanilang grade 8 learners. Ito ay bilang tugon sa kahilingan ni Kagawa Drex Bonbon ng Barangay Santa Cruz at mga magulang doon, sapagkat ang kanilang paaralan na dati ay isang elementary school lamang ay ginawa na ng Department of Education, DepEd, na isang integrated school. Noong nakaraang taon, 2025, kaya naman meron na silang grade 7 at grade 8 ngayong school year 2026. Sa hanga-hanga po ang ipinakikita ng pagtutulungan ng mga guro at ng mga magulang ng nasabing paaralan. Ipinakita nila sa akin ang ginagawa nilang makeshift para maging silid-aralan ng grade 8 na mga materyales ay galing lamang sa nasira nilang gusali at ang ibang materyales tulad ng semento, graba at yero ay galing lamang sa kanilang pagtutulungan at donasyon ng mga may mabubuting kalooban. Ayon kay Teacher Christine Joy Haluber at Teacher Lovely Sanggumay ng nasabing paaralan, talagang kulang na kulang sila sa silid-aralan. Sa kasalukuyan, sila ay may dalawa lamang standard classrooms. Kaya ginagamit na nila kanilang mini gym at states bilang classroom. Maging ang kanilang guro, maging ang kanilang canteen, clinic, library ay ginagamit na nilang classrooms. Ayon sa mga nasabing guro, ang kinder at grade 1 ay nagpapalitan sa paggamit ng isang standard classroom, grade 2 ang gumagamit ng canteen, grade 3 ang mini gym, grade 4 sa isang pang-standard classroom, grade 5 at grade 6 sa information communication technology at library, grade 7 sa clinic, at grade 8 sa ginagawa nila na makeshift. Nais ko pong ipakita, Mr. Presiding, yung mga larawan na mga nabanggit ko. Una po, yung kanilang ginagawang makeshift, doon po sa pinakauna. Sa pinakauna po. Yan po. Yan po ang ginagawa nila ngayon para sa grade 8 nilang papasok ngayong Lunes na po. Yan po yung kanilang ginagawa. Another slide. Please, yan po. Nagtutulungan po yung mga magulang at mga guro para magawa yan. Yung mga materials po galing lamang sa donation. Isa pa po. Yan. Okay. Ito po yung canteen nila. Canteen na ginawa na nilang classroom. Yan po. Yung sinasabi ng mga teacher, canteen po dapat ginawa ng classroom. Sige po. Yan po ang isang standard classroom nila. Dalawa lamang po yan, yung isa pa. Yan po. Yan po ang isang standard classroom na ginagamit po ngayon sa palitan ng kinder at grade 1. Yan po ang ginawa ng city government. 8 taon na ang nakakaraan. Yan lamang po ang kanilang dalawang standard classroom. Sige po. Yan po yung states na ginagawa na rin nilang classroom na ginawa po ng city government. Sige po po. Yan po yung kanilang mini gym sa harap ng states na ginagawa na rin po classroom. Makikita niyo po may mga sigalong dyan. Mabuti na lamang po, nakabunga na ngayon ng blue socks sapagkat nakikita natin dati pag dumadaan tayo pumupunta ng Norte, nakikita natin may mga nagka-klase dyan. Hindi po ba? Yan po yung kanilang mini gym. Yung ginawa ng city government estates at mini gym, ginagawa na rin po ilang classroom. Ganyan po ang sitwasyon ngayon sa Santa Cruz Integrated School. Mga kabarangayan po, nakikita natin kapag pumupunta tayo sa Norte, nakikita po natin yan sa National Highway kapag dumadaan po tayo. Maraming salamat po. Pagpapatuloy po ako, Mr. Chairman.
3: Sige po.
1: Ngayon school year 2026, ang Santa Cruz Integrated School ay may humigit-kumulang na 260 learners. Ito ay pinamumunuan ng kanilang principal na si Principal Angeline Montilla Aburo na may mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 8. Ang layunin ko sa pagtungo sa kanilang paaralan noong nakaraang Webes ay maghatid lamang ng ilang materyales para sa ginagawa nila na makeshift para maging classroom ng grade 8. Ngunit nung personal kong makita ang kanilang sitwasyon, ipinasya ko na dalhin ito sa ating sanggunyang panlunsod upang sa gayon ay maparating ito sa ating pamahalang panlunsod at mabigyan ng pansin ang mga bagay na ito. Ang Santa Cruz Integrated School, Mr. Presiding, at mga ginagalang ko na konsyal ay humigit kumulang sa 3 kilometro lamang ang layo mula sa poblasyon ng ating lungsod. Ayon sa aking mga nakuusap na guro, ang ipinagawa ng pamahalang lungsod na isang standard classroom sa kanilang paaralan ay 8 taon na ang nakakaraan. Napag-alaman ko rin na sa pamamagitan ni Congressman Gil Acosta Jr. ng 3rd distrito ng Palawan ay maglalaan ang DPWH ng pondo para dito sa 2 silid-aralan. May pumunta ng tauhan ang DPWH sa nasabing paaralan noong nakaraang linggo ngunit di pa rin sasapat ito. Dahil sa ngayon ay mula kinder hanggang grade 8 na sila at dalawa lamang ang kanilang ginagamit na standard classrooms. At sa susunod na taon naman, 2027 ay magkakaroon na sila ng grade 9. Nais ko pong basahin sa inyo ang ipinadala sa aking mensahe sa pamamagitan ng messenger ng kanilang principal na si Principal Annalyn Montilla Aburot. Good morning po, Vice. Una po, maraming salamat po, Vice, sa pagdala ng aming pangailangan sa paaralan sa Sangguniang Panlunsod. Sa ngalan po ng aming mga mag-aaral, magulang at mga guro, kami po ay humihingi ng agarang tulong at suporta upang makapagbigay ng maayos at more conducive space for learning para sa aming mga mag-aaral. Sa ngayong taon po ay nangangailangan ang paaralan ng 4 na karagdagang classrooms at tag-iisang classroom bawat taon hanggang 2030. Batid po namin na hindi ganoon katipigis at kadali ang pagtatayo ng classrooms at bilang agarang lunas po sa pangangailangan ito, nais po sana namin may patapos ang 4 na makeshift classrooms sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po sa tulong, suporta at abokasya upang may pagpatuloy ang pagbibigay ng mas maayos at mas legalidad na edukasyon para sa kabataan ng lungsod ng Puerto Princesa. Maraming salamat po. Ito ay mula kay Principal Angeline Montilla Aburot, Mr. Presiding. Bilang pagpapatuloy po, ang pagsasagawa ng mga classroom, Mr. Presiding, at mga school building ay pangunahing responsibilidad ng DepEd. Ngunit sa ating local government code, ang mga local government unit, katulad ng ating lungsod, ay may isang porsyento mula sa real property tax na nakukulikta, na napupunta sa tinatawag na Special Educational Fund o SEF. Ang pangunahing layunin ng pondo na ito ay ang pagtatayo ng mga classroom, school buildings, at iba pang pasilidad at kagamitan para sa pangailangan ng ating mga public elementary at high school. Sa ating pagkakaalam, ang ating pamahalang panlunsod ay may malaking pondo para sa ating Special Educational Fund o SEF na maaaring pagkunan ng pondo para sa pagpapatuyo ng mga school buildings. Ang paggamit sa pondo ito ay pinag-uusapan sa local school board na pinamumunuan ng ating punong lungsod, Lucido Arbayron. Mapalad tayo na dalawa sa ating mga kasamahan dito sa Sangguniang Panlunsod ay mga miyembro nito, si Consul Victor Oliveros bilang Chairman ng Committee on Education at si Consul Epitacio G. Lau bilang Federation President ng Parents Teachers Association of PTA. Kaya sa pamamagitan nila sa local school board, naniniwala po ako na matutulungan ang Santa Cruz Integrated School sa kanilang labis na kakulangan sa silid-aralan. At kaugnay po ito, marapatin ninyo na magpasa po ng isang resolusyon. A resolution respectfully requesting the local school board of Puerto Princesa City through its chairperson, Honorable Lucido Arbayron, to prioritize the allocation of funds from the Special Educational Funds, SEF, for the construction of additional 4 classrooms at Barangay Santa Cruz Integrated School. Kung mapupunguhan ang pagsasagawa ng mga classroom na ito ng pamahalang panlunsod, Mr. Presiding, ay napakalaking tulong ito sa ating mga mag-aaral doon. Ngunit alam natin na mahabang proseso pa ito, kaya sana ay matulungan natin sila sa kanilang ginagawa ng mga makeshift na mga classroom. Nananawagan tayo sa ating City Engineering Office at sa programa ng Bayanihan ng Mayor's Office na tulungan ang ating mga guro at magulang ng Santa Cruz Integrated School sa ginagawa nila ng mga pansamantalang classrooms. Nananawagan din tayo sa pamunuan ng Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sally Angara na bigyan ng pansin ang bagay nito. Higit sa lahat, Mr. Presiding, umaapila po tayo sa ating punong lungsod Lucido Arbayron at mga kasamahan sa 18th City Council na tulungan natin na matugunan ang labis na kapulangan na ito ng silid-aralan ng Santa Cruz Integrated School. Maraming salamat, mabuhay ang San Gunian Pagunso. Maraming salamat.
3: Thank you for that.
0: Central. Yan po si Vice Mayor Jimbo Maristela. Naku, kawawa naman yung mga estudyante doon. Pakitawagan mo si Kagawad. Nasa dalawa lang yung standard sa standard school, no? So kindergarten, garden hanggang grade 6, tapos ngayon nadagdagan sila ng grade 7 hanggang 8. Kulang na kulang talaga. Pwede ho kayong magano ha, magbigay ng semento. Pwede kayong magbigay ng semento. Yero, hollow blocks, pako, ano-ano pa ha, para doon sa pinapagawa pong ano, tatlong makeshift room dyan po sa Santa Cruz Integrated School sa Barangay Santa Cruz. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Pwede nyo pong dalahin doon direktamente. Alam mo ba, mapadaan kayo dyan. Magbigay kayo ng isang sakong simento. Pwede na yan. Oo, dalawang pirasong hollow blocks. Pwede na. Tulungan po natin yung mga estudyante po sa Santa Cruz. Santa Cruz Integrated School, mga katropa. Tabi lang po yun ng highway din eh. Sa tabi lang ng highway. May ginagawa pa raw. Sige, yung ano na lang, yung interview ko na lang sa kanya. Recorded interview ko sa kanya. Sige, ito naman yung parehem natin kay Kagawad Rex Bonbon. Sir Judge Madrid, good morning ha. Blessed morning po, Kagawad. Mga taga Pinoy Workers Partners, good morning ha. Sir Judge Madrid, kahit ano lang, siminto. Donate tayo ng siminto doon. Sabi mo dyan sa kaya Congressman Coco. Kahit siminto, kaya hollow blocks. Pwede natin makadonate doon sa ano? Sa Santa Cruz Integrated School. Mga katropa para makabuo sila ng tatlong makeshift room. Narito po ang aking parehan kay Kagawad Rex Bonbon.
4: Kagawad, good morning po. Kayo po yung nagpabot ng problema. May natulong kay Vice Mayor Maristela tungkol sa problema ninyo sa kakulangan sa classroom. Pwede po pakikwento po sa amin. Bakit po ba kulang yung classroom sa inyo?
5: Yes po. Pinaparating po natin sa Sanggunian Panglungsod yan sa pangunguna ni Vice Mayor Jimbo Maristela. Gawa nga po ng ilang taon na po na nakikita po natin na yung mga estudyante natin, lalo na yung mga teacher natin, na nahihirapan po sila gawa nga ng kakulangan ng ating classroom. So naisip po po na kailangan meron talaga isang tao na magpaabot po sa mga national and local government po.
4: At yan po yung ginawa ninyo?
5: Yan po ang ginawa natin.
4: Opo. Gaano karami yung estudyante doon po sa inyong pong barangay?
5: Sa ngayon po, umabot na sila ng 200, more or less 260 student po.
4: Hindi na kasya doon sa classroom?
5: Talagang hindi na po talaga kakasya. Nakikita naman po natin doon sa privilege speech ng ating kagalang-galang na Vice Mayor. Kasi nakita niya rin yun talaga yung sitwasyon na yung ating mini gym ay ginawa na rin classroom, ang ating canteen, ang ating opisina ng ating mga teacher ay ginagawa na rin po ng classroom.
4: Kung tarikot po, ilan lang po yung classroom doon sa?
5: Yung standard po na classroom natin, yung ginagamit talaga po na dalawa lang po talaga.
4: Dalawa lang?
5: Oo.
4: So, ang nag-aaral po doon ay from kinder?
5: So, hindi po, yung doon sa standard classroom, parang 4 in 5 ate, yung papasok doon.
4: Oh, yun. So, yung grade 4 in 5?
5: Yes po.
4: Oo. So, pero may bahag, ang ano po itong mga nag-aaral ay grade kinder hanggang grade 7, grade 8, tama?
5: May grade 8 na po ngayon.
4: Hanggang grade 8 na. So, kaya talagang problema.
5: Yung nga po, ang malaking problema po talaga na dapat matuunan din ang pansin ng ating city government, lalo-lalo na po yung ating DPI, na tulungan po talaga yung Santa Cruz Integrated School. Pero po, nangako naman po ang ating 3rd District Congressman na may kapatay yung dalawang classroom doon po sa dyan sa Santa Cruz. Mm-hmm. Hindi ko po tiyak kung baka sa by next year masisimula na po yung building.
4: So paano po yung klase doon? By shifting ba?
5: Shifting po, yung mayroon pumapasok kayong umaga, grade 1, tapos sa hapon, grade 2 na naman. Ganun po yung style ng ginagawa ng ating mga pababait nating mga teacher.
4: Sa tingin nyo, maapektuhan ba nito yung pag-aaral ng mga bata?
5: Po, talagang malaking epekto ho sa mga ating mag-aaral, yung mga ganong sistema ng klase. Sa halip na dapat maghapon sila doon sa school, so anong nangyari po, half day lang. So yung dapat na matutunan nila ngayon, kinabukasan, iba na naman. Ay, hindi ko nangyayari talaga sa panahon kung gano'n ang sitwasyon ng ating
4: school. So, buhuli talaga sila sa mga, ikukumpara mo sa ibang school, buhuli talaga sila para sa mga...
5: Napakahuli ko talaga yung sitwasyon ng Santa Cruz Integrated School.
4: Ay, dito pa lang lumapit sa...
0: Kaugnayan niya, nasa linya na natin si Kagawad Rex Bonbon. Siya kasi yung lumapit sa kay Vice Mayor, no? Para ilapit ngayong problema dyan. O mga katropa. Para maano natin, ano na yung pinakasitwasyon na pumasok kahapon. O anong balita doon sa mga pumasok kahapon. Mayroon namang ano, may nagkalasi na ba? Orientation pa lang. Ito po, tulungan po natin ito. Kawawa po mga estudyante. Nasa 200 plus na dyan na James. Si Kagawad Rex Bonbon. Kagawad, magandang tanghali. Welcome sa programang Sentro sa XFM Palawan. Si Kagawad Mike Escote po ito. Yung kausap niyo po kahapon.
6: Yes po, magandang tanghali din po. Kasamang Mike. Welcome po.
0: Opo. Sir, kahapon, nandun tayo sa sangguniang panunsod, nandun kayo yung lumapit kay Vice Mayor Jimbo at na-privilege speech nga niya. As of kahapon, pagbalik niyo ba sa barangay ninyo, yung kumusta po yung mga estudyante natin, kumusta yung atin pong pinapagawang makeshift room dyan?
6: Sa ngayon po, kasi kahapon, medyo hapon na rin ako naka-uwi.
0: Mm-mm.
6: Ngayon po ay yung mga estudyante natin ay pumapasok na rin sa kanilang mga school.
0: Mm-hmm.
6: Tapos doon sa isang room at ng midship, mm-hmm, ay may nagaklase na rin doon.
0: Oo, so yung isang midship natin natapos na?
6: Oo, yung isang kwarto.
0: Yung isang kwarto. Balit, tatlo po yung pinapagawa, sir?
6: Opo, opo.
0: O, tatlo. Yung dalawa, kulang pa yung materialis.
6: Yun po yung hinihingihan ko sana ng tulong kasi kulang na kulang po. May hollow block pa ang kailangan doon sa kasiminto eh.
0: Mm. So ilang hollow blocks pa sir ang kailangan, sir?
6: Ma 150 pa po siguro kasamang mic.
0: 150. Dyan pa, magkanong hollow blocks dyan, sir? 18, 19?
6: Mga ganun po.
0: Kung 150 times 19... 2,850, tapos semento. So, more or less, mga 5,000 pa ang kailangan natin hanapin.
6: Opo, opo.
0: Okay. So, ito pong makeshift room na ito na dalawa, ano pong mga grade po yung ano dyan, ang tatao, ang magkaklase?
6: Sa tingin ko, baka grade 8 eh. Yung grade 7 nata, doon na pumasok sa isang classroom.
0: Ito yung natapos na.
6: Opo, opo.
0: Yung natapos na. Para lang sa kabatiran po ng ating mga kababayan, dalawa lang kagawad yung standard room, standard classroom dyan sa inyo, di ba?
6: Opo, opo.
0: At ang mga nagkaklase doon po ngayon, ano po mga grade level?
6: Grade 4.
0: Grade 4.
6: At yung isa ay parang daycare at yung pumapasok doon.
0: Yung doon, oo. So doon sa mga canteen, sa clinic, sa stage, sa may gym, ayun, ginamit na rin yun.
6: Opo.
0: Oo. So tapos ngayon, kulang pa rin talaga dahil nga merong grade 7 at grade 8. Ngayon, yung natapos na yung isang makeshift room para sa grade 7, yung dalawa pa na pinapagawa natin, ay yun pa ang kulang na mga materyales.
6: Oh, tama ka dyan, kasamang Mike.
0: Opo. Just in case po na may magdala po dyan ng hollow blocks, ng semento, saan po pwede nga rin magbibigay po ng tulong kagawad?
6: Pwede na rin po siguro yan i-direct na lang po dyan sa teacher head natin. Pwede kaya mag-contact na lang po dito sa akin para ma-advise ko na rin na doon na lang i-dunit.
0: Opo, kahit na pa ilan nila, no? Pa isang semento, pwede na yan, no?
6: Opo, opo. Ay malaking tulong na po yan.
0: Sige. Mayroon ka bang GCash number, kagawad?
6: Mayroon po.
0: Para kung yung mga nakikinig sa atin ngayon, baka mayroong mag-donate ng semento. Magkano na semento? 250, kahit pa isa-isa. Pwede bang i-announce yung GCash number mo?
6: Titingnan ko pa po.
0: Oo, sige. Okay, i-text mo lang sa amin yung GCash number mo para post namin sa Facebook page namin, ma-announce sa mga susunod na programa para direct na magpadala ng ano diyan, magpadala ng cash.
6: Opo, pampili. Opo. I-text ko lang po mamaya.
0: Opo, oo. Pero ingat kayo ha, kasi merong iba manluloko. Oo, manghihingi ng OTP. Pagka nahingi na yung OTP, limas na yung laman ng GCash mo.
6: Sana pa wa naman nilang gawin yan kasi yun nga po ay tutulong na lang din tayo po para sa ating mga mag-aaral. Huwag naman sana nila samantalain.
0: Oo, pag may nanghingi po ng OTP, huwag niya po ibibigay ha?
6: Yes po, mga
0: paskod, huwag niyo ibibigay. So, pwede ho kayong manawagan kagawad sa ating pong mga tagapakinig. Baka lalo na nakikinig ngayon sila Sir Judge Madrid, yung mga taga-Pinoy Workers Partners. Baka nakikinig sila ngayon doon eh. Baka maantig ang puso nila kagawad. Go ahead po.
6: Opo, sa ating mga mahal na mga kaibigan yan po, ay nananawagan po tayo na yung may mga kakayanan naman dyan po na ano ay kailangan po natin talaga na tulungan natin yung Integrated Santa Cruz Integrated School. Po, kas ay malaking tulong na po yan.
0: Pakiulit po kagawad, medyo nag-choppy. Opo.
6: Sa mga kababayan natin dyan, sa mga kaibigan natin na si Kagawad Rex Bundon po ng Barangay Santa Cruz ay humingi po ng kahit konting donation dyan para sa Santa Cruz Integrated School na malaki pa po yung kakulangan doon sa ginagawang midget classroom ng materyales o ini kahit na anong ilang halaga lang po para matapos lang po ito para sa mga bata.
0: Yan po. Sa ano po? Sa Pinoy Workers Partners, nakikinig po sila ngayon. Baka pwede niyo pong kausapin.
6: Oo, sa mga Pinoy Workers po, mga kaibigan din po natin yan at kilala nila ako dyan. Napaabot po na rin ito kay sa ating mahal na congressman kay Kong Hill yung problema ko dito sa ating school.
0: Nangako na raw si Kong Hill, dalawang classroom ba?
6: Oo, mayroon po na inspection namin parang match ata.
0: Okay. Yan. So at least meron na po nangako for long-term solution para madagdagan po yung eskwelahan niyo po dyan, yung room ng mga bata. Kawawa naman yung ang hirap kasi kagawad pag mag-aral ka ba ng yung hindi ka komportable, parang wala ka matutunan.
6: Ay tama ka dyan, kasamang Mike, talaga. Talagang yun talaga yung dapat pupusan ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa mga classroom natin para yung ating mga bata naman ay matuto naman sila ng...
0: Kahapon po yung City Council nagpasa ng resolution na requesting kay sa local school board na pinaumunuan ni Mayor Lucilo Bayron na nagre-request ka na mapunduhan sana yung pagpapagawa ng apat na classroom. Ano po ang masasabi niyo po? Naaprobahan na po yan kahapon sa Sanggunian Panlunsod.
6: Maraming salamat doon, lalong-lalo na kay Vice Mayor na binigyan niya kaagad ng aksyon. Itong kahilingan natin ay tayo naman ho ay lumapit doon at nakiusap din sa ating head teacher na ma'am, gumawa ka ng sulat iparating natin kay Vice Mayor upang mapansin naman ho ang ating school at papabot sa mga kinaukulan.
0: Sige po, kagawad yung barangay po ba ano may ano rin may naito, mayroong binigay yung barangay?
6: Oo, mayroon din kami ho yung mga barangay official, nagambag-ambag ho kami diyan para nga diyan sa pagmaterialis ng midship. Pero alam mo naman kasamang Mike ay yung honorarium ng barangay official kaya, ay ganun lang kaliit.
0: Kaya nga napakaliit talaga, kaya kulang talaga 'yan. Di bale po, Kagawad Rex, kami po ay mananawagan, patuloy namin ay papanawagan dito sa ating himpilan na matulungan po. Justin Kripos, mayroon po kaming makakuha ng mga tulong. Tatawagan po kita kaagad para maiparating po sa inyo.
6: Maraming salamat kasamang Mike at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Mabuhay po kayo kasamang Mike.
0: Yan. Salamat po at mabuhay po kayo. Ingat po kayo dyan. Si Kagawad Rex Bonbon ng Barangay Santa Cruz. Baka meron ho kayo dyan, ano dyan, paano lang, pang, yung pag-iosin nyo dyan, bawasan nyo muna kahit na magkano lang. O, pangbili lang natin ng semento, tsaka ng hollow blocks. Yung hollow blocks, 19 pesos, o kung tag-isang hollow blocks tayo, tag-bibente, o 150 hollow blocks ang kailangan. O, diba? Eh, parang meron pa akong pamalingki dyan eh. Bawasan natin yung pamalingki natin dyan ni Alingki Sai para pambili ng hollow blocks. Yan ha, sa mga gusto pong nais tumulong sa Santa Cruz Integrated School, meron pa pong pinapagawang dalawang makeshift room. Ngayon, bali hollow blocks at mga semento kailangan, pwede nyo pong i-direct itulong po doon. Dalahin nyo na po doon. Isang simento, pwede na yan. 250 ang isang simento. Huwag yung ano ha, yung isang may ano simento, Makati, yung mabilis matuyo. Huwag yun, baka masayang. So, pagtulong-tulungan natin ito, kawawa naman yung mga mag-aaral dyan sa Santa Cruz Integrated School sa Barangay Santa Cruz. Kasi nga, mag-aaral ka, tapos may hindi ka komportable, may makita kang ano doon, sa dumaan ako, madidisturbo ka agad. Nasa ano lang kayo eh. May nasa gym, may sa canteen, may sa stage. Diba? May sa clinic, kawawa naman yung ano. Hindi komportable. Alam natin, maraming nangangailangan ng mga school, ng mga rooms. Pero ito po sa Santa Cruz Integrated School, baka po pwede natin. Pagtulong-tulungan lang po natin ito. Kahit tag-iisang hollow blocks lang tayo, yung D4. Dalawa yan, D16, yung D4 lang. O tag-19 yun eh. Alam ko, 19 pesos yun eh. Pagtulong-tulungan po natin mga katropa. Siyam na minuto bago sumapit ang ganap na alas 12 ng tanghali mga katropa.

0: Yan po ha, sa mga nais pong magbigay ng tulong doon po sa atin pong mga kababayan diyan sa Santa Cruz Integrated School, sa mga estudyante natin. Pwede po direct na po kayo doon kaya sa barangay. O kung gusto niyo, daan niyo dito, pwede rin naman ihatid natin yan doon. Eh, gumagawa ng hollow blocks, ay ibang klaseng hollow blocks pala yan, yung malalapad yan, mamahalin yan. Yung magagaan na blocks. Nako, parang may sumabit na, may nahulog na ano, container van, dyan sa may Isabel Hotel. Nako, nalaglag sa truck diyan sa may Junction 1. Buti walang nalaglag, walang nalaglag na ibang sasakyan ito, ah. Oh, yung ano bang cargo ito, eh, cargo. Oh, James, pakita mo daw, James, yung picture, James. Yung ano ba ito? Meridian container. Meridian container pala to. Yung kanilang container nakakarga sa truck, mukhang nalaglag. Ano, i-zoom. Diyan po yan sa may Junction 1. Hari na, wala namang nabagsakan, no? Na muntikan lang yung ano, yung buntot ng sasakyan, no? 'Di ba? Buti may poste. Oh, may poste ng paleko. Kung walang poste yan, nako talaga naman, Buti may, kung walang poste, dali talaga yung sasakyan dyan, baka gumulong pa yan, no? So, ingat po tayo, ha? Ingat. Kaya minsan, hindi ako sumasabay dyan, eh. Pagka may mga ganyan, hindi ako sumasabay, magmamalayo talaga ako. Mahirap. Baka madaganan ka pa. Hoy, may session pala ngayon. May session pa. Thank you, James, ha. May session pala ngayon ng Sangguniang Panlalawigan. At nandoon si Katropang Alison Salvatos. Maraming mga pinag-uusapan. Hinaing daw po ng maraming magulang na may estudyante na papasok sa kolehiyo, ipinarating sa Sangguniang Panlalawigan kakulangan di umano sa mga slots. Nais madagdagan ng Sangguniang. Brief speech daw po ito ni Board Member Ortega. May brief speech si Board Member Ortega, ha? Kasi nga yung mga slot talaga sa mga universities natin, parang nililimitahan. Siguro, depende sa budget, eh. Depende sa mga aprobahang budget, eh. Ng mga school, di ba? Ng mga university. Yun ang pagkakalam ko, depende sa budget. Pero sana nga, madagdagan, dahil maraming, halimbawa, nursing. Gusto mong mag-nursing, tapos yung slot, 100 lang ay kayo. Pag dami ninyong gusto maging nursing, kulang yung slot. Pag doon sa kabilang university, ganun din, kulang din. Paano na yung pangarap mo maging nurse? Nar-es na lang, nar-es. Sana nga madagdagan, ha? Gerald Philip Alan, gandang araw, katropa at kagawad, may. Mga katropa, wala na tayong oras at panahon. Maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay sa ating programang sentro. Mga ginang ng tahanan, anong niluto niyong ulam? Anong masarap na ulam mga ating pagsasaluhan ngayon? Pag-uwi ni Mister, dapat meron kayong mapapaulam na masarap pa. Yung may sabaw. Talaga naman. Sa ngala po ni James Nava mula sa PTCI. Ako po ang inyong lingkod, kagawad Mike Scott. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa ating programang sentro, mga katropa at mga kabarangay. Susunod kagad ang ating Nationwide Newscast mula po dyan sa XFM Mega Manila. Bye-bye! Thank you!
1: XFM. XFM. Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea!
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix

0: mensahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
3: At saan man sa mundo, sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
4: Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa naganap na lindol sa Mindanao sumampa na sa 37. Mayigit 1,000 aftershocks na itala rin ng PBOX.
5: Pinsala ng lindol sa General Santos City, pumalo na sa 1 bilyong piso ayon sa DPWH.
4: Mga biktima po ng lindol, makatatanggap naman ng emergency cash transfer mula sa DSWD.
5: Unemployment rate sa bansa bumaba sa 4.7% noong Abril ayon sa PSA.
4: Senate pro tempore, Wing Gatchalian, binunyag na may banta umano ng... O banta umano sa seguridad ang Senado.
5: Mastermind sa pagdukot at pagpatay sa isang Koreanong negosyante noong 2016, nasa kustodiya na ng DILG.
4: Balitang regional tayo katropa, namatay nga sa lindol sa Davao Occidental, umakyat naman sa 4. Maraming bahay at infrastruktura nasira ayon sa OCD 11.
5: Sa balitang international, Chief Prosecutor ng ICC na si Karim Khan, sinuspinde bunsod ng issue ng sexual abuse.
4: Showbiz, Chinese microdrama star Shang Xing Fei nasa Maynila para sa kanyang fan meet and greet.
5: Sa balitang sports sa Las Pilipinas, pinataob ang Kyrgyzstan sa ABC Women's Cup.
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalin na po tayo ngayon ng Tuesday, June 9, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa 101.7 XFM Canlaon, 88.3 XFM Cebu, at sa 102.1 XFM Cotabato.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
5: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye na ng balitaan sa XFM News Nationwide, as of 10:30 kanina umakyat sa 37. Ang bilang ng mga namatay sa naganap po na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. Sa nasabing bilang, 33 dyan ay mula sa Region 12, 4 mula naman sa Region 11. Bukod dyan, sumampa na rin sa 479 ang bilang po ng mga nasugatan, habang 4 na katao rin ang pinaghahanap pa ng otoridad. Sinabi ng OCD na maaari pang tumaas ang bilang

0: habang nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad.
1: XFM News Nationwide.
2: Umabot na sa 1,158 na aftershocks ang naitala kasunod ng malakas na lindol na tumama malapit sa Sarangani noong June 8. Batay sa monitoring data ng General Santos Seismic Station at Don Marcelino Seismic Station, ang mga naitalang pagyanig ay may lakas na mula magnitude 1.3 hanggang magnitude 6.4. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagsasagawa ng assessment at response operations sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Pinapayuhan din ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan at disaster management agencies dahil sa posibilidad ng mga kasunod pang pagyanig.
1: XFM News Nationwide.
0: Katropa, update muna tayo sa SOC Sergeant. Sa pamamagitan po nating katropa sa XFM Jensen, Ivan Polona ng XFM Jensen.
1: Live report.
0: Katropa nga, Ivan.
3: Katropang Badi, Katropang Brian, umakyat na sa 34 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa riyon ng SOC Sergeant matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang karagatan ng maatim Sarangani noong kahapong araw o kahapon, Hunyo 8. Sa bagay ito, Katropang Badi, Katropang Brian, lumabas sa inisyal na pagtansya ng mga otoridad na umabot na tumigit kumulang 1 bilyong piso. Ang halaga ng pinsalang iniwan ng kalamidad sa lungsod ng General Santos na ngayon ay opisyal nang itinailalim sa State of Calamity. Batay naman sa pinagsamang ulat ng Office of the Civil Defense o OCD 12, CDRMO Johnston at PDRMO Sarangani na itala ang 19 na mga namatay sa lalawigan ng Sarangani, Katropang Badi, at 13 naman sa General Santos City at 2 sa South Cotabato. Dito sa lungsod ng Jiangsan, naitala ang mga nasawi sa iba't ibang lugar, kabilang na ang mula sa KCC Mall of Jiangsan, nakatala ng 3, at dito sa may Purok Filomena sa may Barangay Kalumpang, merong 3 recover na nasawi. Habang dito naman sa may Water Grand Resort sa Barangay Bawing, isa, Silway sa Barangay Dadiangas West, isa, Save More Kalumpang, isa, at tigisa naman sa Barangay San Jose, Barangay Labangal at Balite Nara Extension at sa Public Market Jiangsan. Kasalukuyan, Katropang Badi, Katropang Brian, na pinaghahanap pa ang 4 na nawawalang individual habang umabot naman sa 144 ang bilang ng mga sugatan at 414 ng mga pamilya ang direktang apektado ng sabing kalamidad. Ang bilyong pisong halaga naman na pinsala, Katropang Badi, ay sumasalamin ito sa tindi ng pagkawasak ng mga infrastruktura kung saan 66 na mga establishment at mga pasilidad naman ang kumpirmadong nagtamo ng sira, kabilang na ang 14 na paaralan, 7 na ospital at 7 malls. Bilang tugon ng ating pamahalaan at bilang tugon sa emergency, ipinatupad ni Sarangani Governor Rogelio D. Pacquiao ang Executive Order No. 33 para sa isang 72-hour emergency window. Katulad na akbang din ang ginawa ng lokal na pamahalaan ng General Santos City sa pamamagitan ng Executive Order No. 36 na nagsususpende sa klase sa lahat ng antas at trabaho sa kapwa pang publiko at pribadong sektor hanggat wala pang bagong abiso. Samantala, Katropang Badi at Katropang Brian, nananatiling sarado ang Jiangsan Airport or International Airport para sa commercial flights. Bukas pa rin ito para sa humanitarian missions. Sa ngayon, nakapagtala na ang riyon ng kabuuang 562 aftershocks mula pa kagabi, Katropang Badi. At kaugnay naman sa matinding pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province at magnitude 7.0 na lindol dito sa Jiangsan, tayo ay naglunsad ng call for donation. Itong impila natin ng XFM 95.9 General Santos City para naman sa mga nasalantang pamilya dito sa General Santos at kasali na rin ang ating probinsya ng Sarangani, even dito sa may South Cotabato, Katropang Badi at Katropang Brian. At ngayon, nananawagan tayo sa publiko na makibahagi sa pag-abot ng tulong at kinakailangan ng mga kababayan natin dito sa Jiangsan itong mga food items such as dilata, bigas, noodles at iba pa itong malinis na mainom na tubig, medicines and the first aid kits, mga damit at mga blankets, mga toiletries and hygiene kits, and most especially katropang Buddy, katropang Brian, itong cash donations. Para sa mga nais magpaabot ng tulong pinansyal, maaaring magpadala dito sa ating impilan sa numerong 0991-410-2580. At dito mismo sa impilan ng XFM 95.9 General Santos City.
0: Katropang Iban, dahil sarado pa nga operation yung Jensen Airport. So yung pupunta dyan from through Davao and then by land 4 hours more or less. Ganun ang sistema.
3: Most probably, katropang body, yun yung mangyayari dito kasi limited pa rin at hindi pa rin binubuksan itong Jensen Airport para sa mga commercial flight. So, yung may mga biyahe patungo Manila o even sa mga international flight possible, dito yung pinakamalapit, itong Davao International Airport, katropang body.
0: May nakarating na ba na mga national officials or kaya mga senators na nagsabi na tutulong din nga sila at makita ng personal yung sitwasyon dyan sa area?
3: So far, katropang body, ang mga nakita natin at na-monitor na mga officials is yung mga cabinet secretary natin na kinabibilangan ng ating DPWH Secretary Vince Dison at saka yung unang dumating kahapon dito, itong ating secretary ng DSWD na si Secretary Rex Gatsalian at ang ating DOH Secretary na si Ted Herbosa kahapon na katropang body. At sa kanilang pahayag kahapon, ngayong araw mismo nila formal na sisimulan itong mga relief operations and itong assessment para doon sa mga nasalanta at saka yung mga pinsala para ma-identify din katropang body kung ilan at gaano kalawak itong pinsala para ma-identify nila kung gaano kalawak itong bibigyan nila ng tulong financial man o para dito sa mga nasiraan ng mga establishment o mga bahay.
0: Panghuli na lang, katropang Ivan, kamusta ang weather, ang panahon sa inyo dyan?
3: So far, katropang body, itong panahon naman natin, klima natin dito, napaka-init as usual dito sa Jensen, katropang body. Ito nga dito sa station natin, dito sa broadcast center natin, dito sa XFM, nananatiling non-operational tayo ngayon sapagkat meron tayong na-experience na power interruption mula pa kahapon. Bali, bumalik sa kaninang madaling araw katropang body and then naputol na naman kanina alas 9 na umaga dahil naman sa mga kinukumpuni na mga substation dito mismo sa aming lugar katropang body.
0: Okay, maraming salamat katropang Ivan. Ingat kayo dyan at magandang tanghali pa rin sa inyo, ha?
3: At yan ang latest report mula dito sa impilan 95.9 XFM General Santos City. At para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Breaking news! Breaking news!
2: Samantala, mga katropa, umabot na sa 13 katao ang nasawi habang 4 na iba pa ang kasalukuyang pinaghahanap sa General Santos City matapos madaganan ng mga gumuhong infrastruktura dulot ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila kay CDRRMO Head Dr. Bong Dasera Jr. ngayong Martes, nakapagtala rin ang lungsod ng 144 na sugatan.
4: Ngayon po, no, may mga pagbabago po tayo doon sa ating casualty list. So yung missing po natin, meron pa rin po tayong 4 na pinaghahanap. Ano po? Ang Jensen lamang po ito sa... Opo. Ang sa fatalities po natin is 13 na ngayon. Kahapon po, 12, 12, pero ngayon po, so midnight, last night, 13 na po, no? 1-3. And sa injured po natin, 144. Taniwan pong dahilan nito ay yun pong nadaganan ng mga collapse structure po. Various po siya, sir. Ano po? Iba-iba po ito, both for private and public. Pero karamihan po, pribadong mga istruktura po ito. No? For roads and bridges naman po, meron po tayong reported na 2. Although passable pa rin naman po siya ngayon, no? Except for 1 na ipukumpletohin ko naman po yung data. Pero based ito po sa data natin, meron pong damage ito sa bridge. Mostly po rin ito mga private commercial establishment po, saka institutions.
2: Yan ang tinig ni CDRRMO Head Dr. Bong Dasera Jr. Nilinaw naman ni Dasera na hindi isolated ang General Santos City dahil nananatiling nadadaanan o passable ang lahat ng mga kalsada nito maliban na lamang sa General Santos International Airport na kasalukuyang pang suspendido ang operasyon para sa mga commercial travel. Dagdag pa niya, agad na naramdaman ng mga residente ang presensya ng national government dahil personal silang bumisita sa lugar para tingnan ang kalagayan ng mga mamamayan matapos ang naging sakuna.
1: XFM News Nationwide.
0: Umabot naman sa tinatayang 1 bilyong piso ang halaga po ng pinsala sa mga reryan at infrastructure sa General Santos City pa lamang. Kasunod nga ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Ayon kay Department of Public Works Secretary Vince Dison, ngayon pong Martes, ito na yung isa sa pinaka malakas na lindol sa buong mundo. Pati sa nilang paunang pagsusuri, sabihin sa Manita lang nagtamo na matinding structural damage katropa yung 5 mall, 7 ospital, 4 hotel, 5 paaralan, 3 restaurant, 2 bangko, 2 pharmacy, 2 simbahan at maging ang General Santos International Airport. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Dizon na personal niya na ininspeksyon ang ilang infrastruktura at ospital sa lalawigan. Okay, para agad na mapakinabangan ng mga residente na kinakailangan po ng tulong medikal. Anya, isa sa hamon na kinakaharap po ng tanggapan ay ang sirang kalsada tulay na nagpapabagal sa pagkukumpuni at pagdadala ng tulong sa mga apektadong residente.
5: Ngayon po medyo may challenge lalo na sa mga speed na lugar, lalo na sa mga kabundukan, yung mga paakyat sa mga mountainous areas. No? Pero titipin po natin, lahat na po ng available na equipment, pati sa pribadong sektor, mga private na kontratista, ginagamit na rin natin ngayon. No?
6: Mm-hmm.
5: So, importante nga, tulong-tulong. Ha? Ano talaga, kailangan mag-ingat, pero makakaasa po yung mga kababayan natin.
6: Mm-hmm.
5: Ano sabi nga ng Pangulo natin, walang iwanan to. Talagang nandito kami hanggat masigurado natin na mabilis na maayos itong mga nasirang mga karya at tulay. Pati na rin mga ospital, tsaka mga classrooms, kailangan maayos na rin natin.
0: Si DPW Secretary Vince Dizon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tuloy-tuloy na pamahagi ng tulong ng ahensya sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nakapag-release na ang ahensya ng family food packs, food and non-food items, mobile command center at ang kanilang mobile kitchen sa mga nasa evacuation center sa Region 9, 11 at 12. Anya, tinugunan din ang ahensya sa mga pamilyang natakot na pumunta sa evacuation center dahil sa pangambang gumuho ang mga ito.
7: Ay, nag-provide tayo ng family tent, mga modular tents. Mm-hmm. Kasi yung mga ibang pamilya, pinili po nila lumitas doon sa mga open spaces.
6: Mm-hmm.
7: Imbes na pumasok po no, doon sa mga designated evacuation centers. Ang mga LGUs, minomonitor yung kanila pong mga constituents, dinitiyak na lahat po ay nailista para mabahagi na ng tulong.
2: Yan ang dinig ni DSWD ASEC Irene Dumlao. Samantala, sinabi naman ni Dumlao na hindi nahirapan magdala ng tulong ang ahensya dahil naka-preposition na ito bago pa mangyari ang sakuna.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kasabay na interview katropa, pinaganda na po ng DSWD ang pamahagi ng emergency cash transfer para sa pamilya apektado ng lindol sa Mindanao para makabangon din kaagad. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni DSWD ASEC Irene Dumlao na bukod sa mga mag-aral, guro at manggagawa, tututukan din nila ang paipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa mamayang nawala ng hanap buhay dahil sa kalamidad. Gagamitin namang batayan ng DSWD ang resulta ng Rapid Damage Assessment and Analysis para po matukoy kung magkano at sino-sino ang pamilyang prioridad na makatanggap ng tulong pinansyal.
7: Well, batay doon sa guidelines ng ating emergency cash transfer, tinitignan natin kung slightly or severely affected ang isang pamilya. Papasok dyan yung assessment din doon sa damage sa kanila pong mga tahanan at gayon din sa kanila pong livelihood.
0: Muli mga tropa, si DSWD ASEC at spokesman Irene Dumlao.
1: FM News Nationwide.
2: Bumaba sa 4.7% noong Abril ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa bansa mula 5% na naitala noong Marso 2025. Mas mataas naman ito kumpara sa 4.1% na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ngayong Martes, umabot sa 2.41 million ang bilang ng mga individual na walang trabaho, habang nasa 48.89 ang individual naman na mayroong trabaho sa nasabing buwan. Ayon sa PSA, ang pagbaba ng unemployment rate ay sumasalamin sa patuloy na pagbawi at paglakas ng merkado sa paggawa sa Pilipinas, kabilang sa mga pangunahing industriya na nagbukas ng mas maraming oportunidad at nakadagdag sa trabaho ng mga mamamayang Pilipino ay ang sektor ng accommodation and food services activities, manufacturing, transportation and storage, mining and quarrying, at ang sektor ng edukasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Report muna tayo mga katropa, si Senate President pro tempore Win Gatchalian binunyag na may banta umano sa seguridad ang Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Inihayag ni Senate President pro tempore Win Gatchalian na nakatanggap ang Senado ng impormasyon hinggil sa mga posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, may mga intelligence report na ipinasa ng National Bureau of Investigation o NBI sa Senado at sa mga senador kaugnay ng mga banta na maaaring mangyari sa loob ng Senado. Bagamat hindi niya isiniwalat ang detalye ng naturang impormasyon, sinabi niyang sapat ang mga natanggap nilang intelligence inputs upang magsagawa ng mga karagdagang hakbang sa seguridad. Dahil dito, nagpatupad-umano ang Senado ng mas maigpit na security measures upang matiyak ang kaligtasan ng mga senador, empleyado at iba pang nagtutungo sa institusyon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Igirit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang tatayong presiding officer sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa paninindigang siya pa rin ang lehitimong pangulo ng Senado. Ayon kay Cayetano, mahalagang ipaglaban ang kanyang posisyon upang mapanatili ang kalayaan ng Senado at mapigilan itong maging rubber stamp o sunod-sunuran lamang sa dikta at interes ng Malacanang. Ibinunyag din ng senador na illegal na binago ng katunggaling paksyon ang mga tuntunin ng kapulungan at inakusahan ng palasyo na siyang nasa likod ng panggigipit at pag-aalok ng pagbura sa mga kaso ng mga senador para lamang lumipat umano ng alyansa. Samantala, inihayag naman ni Cayetano na handa siyang bumaba sa pwesto kung makakalikom ng 13 boto ang grupo ni Senate President pro tempore Win Gatchalian na una nang nagdeklara na siya ang tatayong acting Senate President na mamumuno sa naturang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan po ng House Prosecution Panel na magiging ganap na bukas sa publiko ang nalalapit na impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng mga live broadcast mula sa Senado at Kamara. Binigyan din ni House Prosecution Member at Kabataan Party List Rene Co ang kahalagahan ng transparency o katapatan sa proseso para masubaybayan ng mamamayan ang bawat detalye ng pagdinig. Ayon kay Co, ayusin pa ng panel ang mahuling detalye sa masusunod na araw, pero tiyaktaan niya ang pag-antabay ng mga media organization para sa blow-by-blow na pagbabalita. Inimok din ang mambabatas ang publiko na makibahagi at magsagawa ng sariling viewing sessions para mas maunawaan ang mga issue sa likod ng impeachment at mapalakas ang kamalayan ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Kakayahan ng Philippine Navy dapat palakasin sa harap ng maritime security ng bansa ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live.
6: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Navy na palakasin pa ang kakayahan nito sa harap ng mga hamon sa seguridad sa karagatan. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag kasabay ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy na ginanap sa Rojas Boulevard sa Maynila kanina umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang pagpapalakas ng hukbong dagat sa pagprotekta sa interes ng bansa sa West Philippine Sea. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang commissioning ng BRP Raha Lacandula Manila. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang barko ay dagdag kakayahan sa pagbabantay sa yaman ng bansa at pagpapatibay ng soberanya. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang disaster response ng Naval Forces ng Eastern Mindanao matapos ang malakas na lindol sa Mindanao noong Hunyo a 8. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Neo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala katropa, ito naman mastermind sa pagdukot po at pagpatay sa isang Koreano negosyante noong 2016. Nasa kustodiya na ng DILG. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
8: Ipinahayag ni DILG Secretary John B. Cribulla na sa kustodiya na ang mga otoridad si dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na matagal nang pinaghahanap. Si Dumlao ay itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyante si Ji Ik-jo noong 2016. Ayon sa investigasyon, sinunog ang bangkay ng biktima at itinapo ng abos sa Inidoro. Naaresto si Dumlao sa Pasong Tamok, Quezon City kaninang madaling araw. Samantala, mapupunta sa tipster ang 1,000,000 piso pabuya para sa impormasyon na nagresulta ng pagkakahuli kay Dumlao. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Regional.
0: Unahin po natin sa Davao City ang balita. OCD 11 ay nasa apat yung sinasabi nilang namatay sa lindol. At marami rin pahay at infrastruktura ang nasira. Update kasama natin sa balita niya, Jubet Espanyol ng XFM Davao City.
9: Nagpapatuloy ngayon ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi at nasugatan matapos sa malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Jose Abad Santos, Davao Occidental at iba pang bahagi ng Mindanao kahapon, Hunyo a 8 taong kasalukuyan. Sa panayam ng XFM Davao News Team kay Office of the Civil Defense 11 Regional Director Edner De Anghirang, sinabi nitong umabot na sa apat ang kumpirmadong nasawi sa Davao Region. Kabilang dito ang isang biktima sa Barangay Mabila dahil sa pagbagsak ng isang establishment. Isang biktima naman sa Barangay Patuko na natabunan ng landslide debris kung saan 5 rin ang sugatan. Isang biktima rin sa Barangay Cornel matapos masira ang isang mosque at isang residente ng Digas City na inatake umano sa puso habag nasa evacuation center. Ayon pa kay Dayang Hirang, malawak ang pinsalang idinulot ng lindol sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Maraming bahay ang gumuho, may mga kalsadang hindi na madaanan, nagkaroon ng mga pagguho ng lupa sa kabundukan at ilang tulay na sira na nakaapekto sa transportasyon at komunikasyon ng ilang komunidad.
10: Ang Davao Occidental, particular sa Abad Santos, report si Mayor Joyce karong hapon lang, taganda yung nawat agbalay, nangaguba, so kinanglan sila ga-shelter. So ginapacilitate pa namo. Kaya naputol ng ilang communication lines dito.
9: Naapektuhan din anya ang ilang paaralan, barangay hall, gymnasium at ang Balangonan Port habang maraming landslide ang nagpahirap sa pagpasok ng mga responders sa maapektadong lugar. Dagdag pa rito, naapektuhan din ang communication system sa ilang barangay na naging dahilan ng kahirapan sa pagkuha ng eksaktong impormasyon at koordinasyon ng rescue operations. Dahil dito, humihingi na ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan upang makapagpadala pa ng mas maraming search and rescue personnel, kagamitan at relief assistance sa mga naapektuhang komunidad. Samantala, nagpapatuloy naman sa kasalukuyan ang search, rescue at retrieval operations habang tinataya pa ng mga otoridad ang kabuuang lawak ng pinsalang dulot ng malakas na lindol sa Jose Abad Santos at iba pang bahagi ng Davao Occidental. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Mahigit 5,000 pagadyanon sa lumikas matapos ang tsunami warning. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
1: Live report.
11: Lumigkas ang mahigit 5,000 residente ng ilang coastal barangay sa Pagadian City matapos maglabas ng tsunami warning ang Fibox kapon dahil sa malakas na pagyanig na tumama sa Mindanao. Kanya-kanyang takbo patungo sa mas ligtas na lugar ang mga nakatira sa barangay Puloyagan, Bumba, Lumbia, San Pedro, Napulan, Dumagok, Kawit, Tawagansor, White Beach, Santiago, Santa Lucia at Boracay, Pagadian City. Agad namang naglabas ng direktiba si Pagadian City o si Mayor Lance Samuel Go upang mabigyan ng assistance gaya ng pagkain at tubig ang mga lumikas na nananatili sa evacuation centers. Sa panayam ng XFM Pagadian, sinabi ni Office of Civil Defense 9 Director Attorney Ruel Halanes na wala namang naiulat na malawakang pinsala o malaking pagkasira sa buong lungsod, habang nakumpirma ng XFM Research Department ang pagkasira ng 6 na kabahayan sa barangay Bumba nitong lungsod matapos binangga ng mga malalaking bangkang pangisda dahil sa malakas na alon matapos ang lindol. Matatandaan, naramdam ang Intensity 3 sa iba't ibang bahagi ng Sambuanga Lusura kasabay ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani. Sa ngayon, nagsiuwian na sa kanilang tahanan ang mga apektadong pamilya matapos kinansila ng Fibox ang tsunami warning. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Samantala, Katropa, Provincia ng Cebu magbibigay po ng 10 million pesos tulong para sa biktima ng lindol sa Gensan. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
12: Inaprubahan ng Saguni ang panalawigan ng Cebu noong Lunes, Hunyo 8, ang isang resolusyon na nagbibigay otorisasyon kay Governor Pamela Barrecuatro na maglabas ng 10 milyong tulong pinansyala para sa General Santos City kasunod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao kahapon. Sa 17th regular session ng Konseyo, layunin ni resolusyon na mapabilis ang pagbibigay ng agarang tulong at suportahan ang mga relief at recovery operations sa mga apektadong komunidad. Ayon sa resolusyong inakda ni Board Member Andre Duterte, binibigyan nito si Governor Barrecuatro ng pangyarihan na ilabas ang calamity assistance sa ngalan ng pamalaang panalawigan ng Cebu upang agarang maihatid ang kinakailangang ayuda. Binigyan din ng opisyal na lalawigan na pangangailangan na mabilis na aksyon dahil sa lawak ng pinsalang dulot ng malakas na lindol sa Mindanao. Una na rito, formal na hiniling ni Governor Barrecuatro kay Vice Governor Glenn Anthony Soco na siyang presiding officer ng provincial board na agad pahintulutan ang pagpapalabas ng 10 milyong calamity assistance. Binigyan din ng gobernadora ang matinding epekto ng lindol at agara pangangailangan ng tulong para sa mga apektadong residente. Ayon sa kanya, ang naturang pondo ay gagamitin para sa relief at recovery efforts sa ato pang tugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Fibox, hindi iniaalis ang posibilidad ng malakas na lindol sa Negros Island katulad sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
13: Ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PIVOX ang posibilidad na makaranas ng Negros Island ng malakas na lindol katulad ng yumanig sa Mindanao noong umaga ng Lunes, Hunyo 8. Ayon kay Paulo Sawi, ang Science Research Analyst ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani ay dulot ng pagalaw ng Cotabato Trench. Samantala, sa bahagi ng Negros Island ay naruroon rin ang Negros Trench na may magkakaibang antas ng stress o pressure na maaaring magdulot ng pagyanig. Dagdag pa ni Sawi, mahalagang manatiling alerto at handa dahil sa presensya ng mga aktibong trench na pinagmulan ng mga lindol. Aniya, ang mga pagalaw sa ilalim ng lupa ay maaaring magresulta sa malalakas na pagyanig na makakapekto sa mga komunidad. Sa ngayon, ang local rescue teams ng Negros Occidental ay naghihintay na lang din ng utos mula sa Office of the Civil Defense kung kinakailangan ng tulong sa General Santos City sa Mindanao. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News! Weather
0: update! Katropang Brian, apektado tayo na habagat at ganyan ang Northern Central Luzon. Asahan na makalimlim na langit, may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat sa Ilocos Region at Zambales.
2: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible rin ang bigla ang pagbaha o paguho ng lupa.
0: 5:26 ang sikat ng araw, lubog 6:24 ng gabi.
1: Balitang international.
0: Atid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Sinuspindi ng pamunuan ng International Criminal Court ang kanilang chief prosecutor na si Karim Khan habang humaharap siya sa reklamong sexual abuse na isinampan ng isang member ng kanyang tanggapan. Ang desisyon ito ng 21-member Bureau ng Assembly of State Parties ay may kaunting epekto na lamang sa takbo ng korte dahil una na nagayon ng leave of absence ang 55-year-old na Briton noong May 2025 para harapin ang mga paratang na kanyang mariing itinatanggi.
1: Showbiz News!
14: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Dumating na sa bansa ang sikat Chinese actress na si Zhang Yifei na lalo naging tanyag sa kanyang karakter bilang matalinong si Linda Walker sa hit microdrama series na The Heiress Who Won the with Brains. Mainit ang naging pagtanggap kay Yifei ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. na siyang nag-imbita sa actress para mas mapalapita sa kanyang mga Pinoy fans at isulong ang kultura ng dalawang bansa. Super busy ang magiging schedule ng aktres dahil bukod sa pag-ikot sa makasaysayang intramuros at outreach program sa Quezon City High School, nagkaroon din siya ng courtesy call sa Okay Manila Mayor Isko Moreno na nag-host pa ng isang bonggang welcome reception para sa kanya. Para naman sa mga solid fans na gustong makita ng personal ang kanilang paboritong microdrama star, magkakaroon ng isang exciting meet and greet si Yifei sa darating na June 10, alas 3 ng hapon sa Atrium SM North EDSA sa Quezon City. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Atin po sa atin to katropa ng Premium D3, mabilis na pinalhod ng alas Pilipinas ang Kyrgyzstan within 70 minutes sa pamamagitan ng straight sets 25-9, 25-11 at 25-17 sa Pool A ng 2026 ABC Women's Cup sa Candon City Arena. Sunod na makakarap po na alas Pilipinas Women's Volleyball Team ang South Korea ngayong Tuesday. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide.
2: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita, mga katropa. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: sabay pa ang buto. Ace Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang pagpala at malusog na tanghali, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Kasama niyo po muli ang inyong ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Live po muli tayong magkakasama-sama dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kasama dito sa ating talakayan, ang isa sa ating po mga expert on air at ating po mga bantay kalusugan, isa rin po ang certified naturopath, ang ating po alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay sa buong Pilipinas, ano, na nakatutok po sa lahat ng himpilan ng XFM. So welcome po sa isa na namang talakayan na pag-uusapan po natin yung mga sikreto at solusyon na dapat nating malaman paano tayo magiging healthy.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome. Maging po mga katanungan, ha? Mag-text lamang sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasalan yung pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan at address po ninyo kung saan po kayo nakikinig sa ngayon para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagnanais naman pong sumubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, ay puntahan po iyan at hanapin sa mga local pharmacies. Ganda rin sa ating po mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. At sa lahat po ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa, ha. Ganda rin sa mga pharmacy sa inyo pong lugar, mga local na mga drugstore sa lugar po ninyo, ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto ang inyo pong bibilihin para makasigurado, ano, na legit ang inyo pong mabibili, ha. Mahirap
1: sacrifice
0: o yung kalusugan natin dahil dun sa mga mura na nabibili natin. Yung iba naman, sinasamantala kasi, Doc, ano? Mm. O, pag sinabing santo, na ito, may santo din ito. Ano? Ay, akala tuloy nila, yun yung nababanggit natin dito sa atin pong programa. Ha? Hanapin lagi, Tatak Yes to Health, sa mga blisters, sa mga pads, boxes, ng atin pong mga produkto, nakalagay yung tatak natin dyan, mga kaibigan. Ha? At available din sa atin pong online shopping store sa Shopee. Ha? Search lang, Yes to Health 2011.
1: Siyempre, sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, mabibili nyo rin po ang mga produkto ng Yes to Health. At pwede pa kayo maka-avail ng discount kung kayo po ay senior citizen. At kung kayo magpapakonsult mismo doon sa Yes to Health Clinic at doon bibili ng mga produkto po natin. And of course, samantalahin nyo na rin, pag pupunta kayo sa Yes to Health, meron po tayo mga consultation. Ano? Mm-hmm. Yung ating naturopathic consultation na pwede nyo itanong sa ating mga consultant kung ano po yung mga programa na aangkop po sa inyo, sa inyong mga kondisyong pangkalusugan. Dahil marami tayong mga services gaya ho ng cleansing and detoxification, isang program yan na ginagawa lang sa bahay, bibigyan lang kayo ng protocol. And yung nutritional therapy, meron din tayong mga mugukbuyang therapy na ito isang Korean therapy. Ano? Meron din tayong acupuncture, biozapper, terahertz, at yung paborito ko, hilot hugpungan, yung Nachotrad. Yan. Sa mga Yes to Health po yan, puntahan. At itanong sa ating mga consultant po doon yung tungkol sa produkto natin at doon sa ating consultation.
0: Para po sa mga gustong mag-avail at gustong masubukan ang mga services ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang ating pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, San Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santo Basco! Energy check! Good sleep check! Better digestion check! Lahat niya nakuha ko simula nang uminom ako ng Santon Plus Gold. Ramdam ko ang gaan at sigla araw-araw, kaya masasabi ko, worth it at sulit na sulit. Kaya kung gusto mo ng legit na may result, huwag nang mag-isip pa mga katropa. Subukan nyo ang Santon Plus Gold. Ako si Katropang Bem, umiinom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa pagpapalakas at pagpapalatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan ay all about B vitamins. Ang mga B vitamins, Doc, napakalaki at napakahalaga ng role nila na ginagampanan sa atin pong pangangatawan. Madalas natin naririnig ang mga vitamin B complex, lalo na at tungkol sa mga pangangalay, mga pamanhid ng atin pong mga extremities. Ano? Eh, nandiyan yan. Lagi po yan siyang inire-reseta. Pag-usapan natin, Doc, itong tungkol sa benepisyo ng mga B vitamins at ano yung nagagawa nito? Ano yung magagawa niya sa ating kalusugan? Paano siya gumagawa sa pagpapalusog ng pangangatawan natin?
1: Oh, very popular ang sa mga vitamina aside from vitamin C, B complex. Mm-hmm. Ang ano, ang B vitamins po kasi kasama yan doon sa grupo ng mga water soluble vitamins. Mm-hmm. Ibig sabihin na water soluble na absorb sa katawan natin sa pamamagitan ng tubig, ano? At kung titingnan mo yung major function ng B complex o B vitamins, eh involved ito una sa lahat sa energy production. Mm-hmm. So ibig sabihin, pag tayo ho ay nanghihina, eh baka kulang tayo sa B complex. Oh, at involved din ang B vitamins sa function ng ating utak at ng ating mga nerve, ano? Ganun din yung production ng red blood cell. Sa isang malalim na pag-aaral pa, kung titingnan natin yung pati yung DNA synthesis natin, mm-hmm, kailangan ng B vitamins. Ano? Pati yung regulation ng ating hormone, pati yung kalusugan ng ating balat, ng mm-hmm ating buhok, pati ng mata ay nangangailangan ng B vitamins. Dahil ang B vitamins po ay water soluble, lagi kong sinasabi na ito ay hindi na-store in large amount sa ating katawan. Mm-hmm. Kaya kailangan natin itong araw-arawin ng pag-intake sa pamamagitan ng mga pagkain or kung meron tayong mga food supplement. So, itong mga vitamins na to ay popular din sa tinatawag natin B-complex vitamins. So ganun siya ka-importante, partner.
0: Mm-hmm. Para po mas maunawaan ng ating mga tagapakinig, Doc, ang patungkol dito. Ano-ano ba yung mga kabilang sa mga B vitamins na ito, Doc?
1: Ayan. So, di ba may mga ano tayo? May mga B1, B6, B12. Mm-hmm. Mga ano, yung alam natin na nakalagay doon sa B-complex supplement eh. Pero isa-isahin natin, ano? Para maintindihan natin paano sila nag-work. Una, yung B1 or tinatawag itong thiamine. Napaka-importante nito kasi kung hindi sapat ang B1 mo o thiamine, mm-hmm. hindi masyado maho-convert yung carbohydrates na kinakain natin into energy. So, mahalaga din ang B1 or thiamine para sa health na ating nerve, even yung muscle function, at saka yung puso natin. So, mm-hmm. ibig sabihin, itong thiamine, yun pa lang, B1 pa lang, eh napakaganda na nung kanyang binipiso sa kalusugan natin, especially yung nerve and muscle function, pati yung health na ating pong puso. So kapag ikaw may kakulangan dito, marami ka ring mararamdaman. So mamaya pag-uusapan natin yun, ano. And another issue yung ano, yung B2. Okay, yung B2 o riboflavin, ang kanyang main function din, almost the same, yung energy production, antioxidant support, ano. At ito ay makikita mo kung kulang ka sa B2, pwede ka nagkakaroon ng mouth sore o yung parang singaw.
0: Uh-huh.
1: O pati yung lips mo parang laging crack.
0: Bitak.
1: Oo, bitak-bitak. Tapos madali ka magkaroon ng irritation sa iyong mata. So yun yung vitamin B2 o riboflavin, di ba? Kapag nanghihina ka, may mga narinig tayo, kailangan mo ng riboflavin para lumakas ang iyong katawan. Ayan. So ang popular ano naman dito, sources ng pagkaing mayaman sa B2, yan, yung pwedeng egg, sa mga hindi vegetarian, yung dairy products, mayaman din yung mga mushroom dito, yung mga mushroom na kinakain natin, at ano, yung soya, yung soybeans. O, napakarami niyang B2, ano. Ang B3 naman or niacin, 'di ba? Sounds familiar yung niacin, ano. So, ito naman ay napaka-importante sa ating skin at sa ating metabolism and nervous system. Yan yung main function niya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kahit na pare-pareho silang B vitamins, may kanya-kanya silang parang specialty pagdating sa benepisyo sa ating katawan, ano. So, kapag kulang ka sa vitamin B3 or niacin, pwede kang magkaroon ng problema sa skin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ito niacin kasama to doon sa mga ginagamit pag gagawa ka ng mga ano, yung mga sabon, yung mga beauty products, di ba? Merong niacin. Ayan. So marami nito doon sa mga mushroom. Anyway, ang mushroom talaga napakataas ng B vitamins. So, kaya kung kaya natin kumain ng mushroom every now and then, mas maganda, no? And B5 or pantothenic acid, ito mahalaga naman sa hormone.
0: Mm-hmm.
1: O, diba? Yung hormone production ng katawan natin, kapag kulang tayo sa B5 or pantothenic acid, pwedeng maapektuhan, lalo na yung fat metabolism o yung pagtunaw ng taba sa ating katawan. Ano? At saka yung production of energy. So, kapag kulang ka sa B5, ang mararamdaman mo, parang lagi kang mayroong pagod na hindi mo maipaliwanag, na may sakit ng ulo, at yung parang tinutusok-tusok ang iyong mga dulong daliri at mga dulong yung sa paa natin, mga talampakan. So, based on study, ang B5 ay makukuha mo sa mga pagkain gaya ng avocado, yan, itlog, yung mga sweet potato o kamote. Mm-hmm. Mayaman yan sa mga B5 or pantothenic acid. Yung B6 naman, ang tawag nila dito in other terms is pyridoxine.
0: Mm-hmm.
1: Mahalaga naman to sa mga, especially do sa mga bata, ano, para sa kanilang brain development. Kaya kung nagbubuntis kayo, mahalaga na mayroong B6 talaga na kinakain yung ina, ano. And mahalaga ito sa mga neurotransmitter ng brain. O, kaya yung benepisyo ng B vitamins, hindi lang nerve, pati brain natin kasama. Mm-hmm. Pati yung formation ng hemoglobin. Kaya pag anemic tayo, hindi lang iron ang possible deficiency. Posibleng kulang din tayo sa vitamin B6. Oh. Yan. Kaya diba doon sa common supplement ngayon na nabibili, B1, B6, B12. Kasi itong B6, pyridoxine, is napaka-importante sa brain and hemoglobin formation. So kapag kulang ka sa B6, yun, madalas kang makakaramdam na parang symptoms of depression, confusion, anemia, yan, saka mga skin rashes. So alam mo ba, mayaman sa B6 na prutas, saging.
0: Ooh.
1: O pag kumakain pala tayo ng saging, yan, anyaman pala niya sa B6.
0: Kahit anong variety ng saging, Doc.
1: Kahit anong variety, basta saba. Joke lang. O, saka yun mo yung chickpea. Mm-hmm. Yung pag pumunta ka sa Middle East, ginagamit nilang parang sausawan yun. Yung chickpea.
0: Yung roti.
1: Oo, yung sa mga roti. Yung chickpea, mayaman yan sa vitamin B6. Mm-hmm. Ano? Another thing is B7 or biotin. Ito, pag biotin, alam na. Yung buhok, kuku, skin. Yan. Ito ang binipisyo naman ng biotin or vitamin B7. So, mayaman naman ito yung mga seeds, yung mga almonds, mga mani, yan, yung mga egg yolk, kamote. Kamote, especially yung ano, yung kulay orange daw na kamote. Ano variety ng kamote. Ayan, so maganda po yun. B9, yung folic acid, mahalaga naman ito sa DNA formation. Kaya mga baby, di ba? Nakalagay yan sa mga suplemento ng mga ina habang nagbubuntis sila. Mayroong ininom silang minsan gatas na mayroong vitamin B9 or folic acid. Tapos pag yung bata nilabas na, may mga supplement na pinapainom ang mga pedya na mayroong folate or folic acid. Mm-hmm. So napaka-importante nito, especially during pregnancy, napaka-importante ng B9. Yung B12 naman, ito yung huli ano, sa 8 essential B vitamins, yung cobalamin. Ito naman ay importante, especially sa red blood cell production at sa quality ng red blood cell natin. Uh-huh. Pati protection sa nerve, pati yung protection sa ating DNA, napakahalaga ng B12 ano. Kaya ang kadalasang pinanggagalingan nito commonly yung mga animal products katulad ng egg. Pero yung mga vegetarian o saka yung mga strict na vegan, madalas sila nakikita na ng B12 deficiency kasi nga hindi nga sila kumakain ng anything na galing sa animal sources. Mm-hmm. Ang pinakang malapit lang na source ng B12 ay yung spirulina. Mm-hmm. Oh, di ba yung spirulina nandoon sa Santon Plus Gold natin, yes, yun, sa sangkap natin. Kasi napaka-importante na may B12 ka talaga everyday, especially kung ikaw ay vegetarian or vegan, na nakatutulong para sa ano, sa brain development, sa nerve protection. Kaya di ba yung mga kulang sa B12, bata pa lang, ang dami ng uban.
0: Dama daw.
1: Namumuti na yung buhok nila. Yun po ang problema doon. So, common yan sa mga older population, yan, sa mga tao na may problema sa digestion, kasi sensitive ang absorption ng B12. Yan. Kaya kinakailangan talaga natin na kumain ng pagkaing mayaman po dito. And good news kasi, naalala ko, ang isa sa pinakamagandang source natin ng B-complex, na merong B1, B6, B12, itong mga binanggit natin, soybeans. Kaya pala ang soybean, tinuturing nilang superfood kasi yung extract ng soybean, meron ng mga B vitamins na nandun. Okay, para mapakinabangan natin sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. So, ibig sabihin, pag kumakain ka ng soybean product, at umihigop ka ng Santon Plus Coffee Mix na merong soybean powder, mabibigyan ka nito ng B vitamins. So, kailangan ba ng supplement? Yes, kailangan, pero ang pinaka-priority talaga natin ay yung ating pong regular meal. Mm-hmm. So, kaya nga ini-emphasize natin lagi na piliin nyo yung pagkain nyo na merong mayaman sa B-complex para hindi kayo magkulang. Kasi ang dami talaga mako-compromise na problema sa ating kalusugan kapag kulang tayo sa B-complex.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga katropa ng mga kababayan natin, mamaya pagpapatuloy pa natin ha, ang ating talakayan patungkol dito sa B-vitamins. Kung ano yung mga resulta nito, Doc, kapag ito ay nagkukulang na sa ating pangangatawan, at paano ninyo malalaman ano yung mga mararamdaman nyo pagka nagkukulang na sa B-vitamins. Ha? Kaya mamaya po, ating pagpapatuloy yan. So yung mga katanungan, ha, huwag po may magtanong, text lang sa ating pong numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tutok lang po dahil magabalik ang programang
2: The Secret of Health. Santon Gold Coffee Mix.
5: Good morning po. Ano pong pala na?

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Jose Marie Cudino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa, kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The secret of health.
4: Balik po tayo, Doc, sa ating pinag-uusapan patungkol sa mga B vitamins. Maliban, Doc, sa pamamanhid at pangangalay ng atin pong mga extremities, ano pa ang ibang pagkakakilanlan o mga simptomas kapag tayo nagkukulang na sa B-complex at ano ba yung mga possible na kadahilanan kung bakit nagkukulang tayo dito?
5: Oh, gaya din ng vitamin C, ang B-complex, dahil siya ay isang water-soluble vitamins, madaling malaman at maramdaman kung kulang ka sa B-complex. Kaya nga ito ay regular na binibigyang pansin talaga everyday dapat sa ating diet.

0: Isa sa pinakang pangunahin na science is yung parang tinutusok-tusok, mm-hmm. yung pins and needles na tinatawag. Tapos yung panginginit, pamamanhid, pangangapal, at parang may lumalakad na mga langgam doon sa ating mga paa. Mm-hmm. Yan, isa sa sign yan. At commonly, dahilan sa pag-diabetic, meron tinatawag na diabetic neuropathy. Mm-hmm. Na kaya nga ang diabetic, dapat talaga nagtitake siya ng B-complex regularly, lalo kung meron na siyang mataas na blood sugar. Kasi yun nga yung common complication. Ano? And yung iba nagkakaroon ng mahinang memory. Mm-hmm. Kumbaga, at the age of 40, kahapon, pinag-usapan natin, mm-hmm. ano, malilimutin na kaagad. Mm-hmm. Kumbaga, meron akong kaibigan yan, na hinahanap niya yung wallet niya. Mm-hmm. Pinagbintangan na niya lahat. Tapos, tinuduro-duro niya yung mga, siguro kayong kumuha, yung pala, mm-hmm. yung pinagtuturo niya, yung wallet niya. yung nakakaano doon. So, yung iba, nagkakaroon ng mga singaw. Mm-hmm. So, ang singaw ay either vitamin C or B-complex mm-hmm. deficiency. Yung iba naman, at the young age, meron na silang hair loss. Mm-hmm. Parang naglalagas yung kanilang mga buhok. Oh. So, kailangan nyo rin po ng B-vitamins, especially biotin. Ano? And yung immune system natin laging mahina. Kumbaga, madali kang kapitan ng ubusipon, madali kang magkasakit, magbago lang panahon, tumatahol-tahol ka na kagad mm-hmm. dahil sa ubusipon. Yun yun. So, ang dahilan ng B-vitamins deficiency, kaya ito'y common, una, hindi maganda yung diet choice mo. Mm-hmm. Baka ang kinakain natin is more on food na wala naman talagang B-vitamins mm-hmm. na...
1: Or depleted.
0: Oo, mga depleted vitamins. Na. No? Pag umiinom tayo ng alcohol, mm-hmm. nadideplete din ang B-complex sa ating katawan. Kaya ang alcohol is depressing to the body because mm-hmm. bumabagsak yung B-complex level sa ating dugo kapag mayroong alcohol ang ating dugo. Yung aging, kapag tumatanda na tayo, mm-hmm. mas nagiging mabagal ang katawan to absorb B-complex. And also, yung mga may problema sa tiyan. Halimbawa, acidic ka o meron kang problema like yung dyspepsia mm-hmm. o hindi ka natutunawan, so magkakaproblema ka sa B-complex. Especially yung may mga malabsorption na tinatawag. May mga medication din tayong iniinom na nag-i-interfere sa absorption ng B-complex na kinakailangan itanong nyo sa ating mga doktor kung ito ba ay may epekto sa absorption ng B-complex sa ating mm-hmm. katawan. May mga ano din, yung mga chronic stress ang problema nila. So kaya ang stress, kapag na-stress ka, automatic sasakit yung kalamnan mo, di ba? Mm-hmm. Para ka nanghihina, para ka nangangatal, nangangatog. Because while we are under stress, yung ating stress hormone tumataas, bumababa naman yung B-complex na sa katawan natin. Kasi ginu-utilize yun ng katawan natin ng mas mabilis kapag mm-hmm. may stress po tayo. Yan. Kaya... pag tayo ay nai-stress, kinakailangan, piliin natin yung mga pagkain na binabanggit natin. Yung mga nuts and seeds, soya, marami yan. Yung mga tofu, mm-hmm. di ba? Ayun po yung kainin natin kasi mas needed natin ng B-complex sa panahon na tayo i-stress.
1: Mm-hmm. Or pwede sa mag-supplementation, Doc. Ano? Mm-hmm. If ever talaga na hindi nyo nakukuha yung sapat sa mga pagkain, so you have to take B-complex vitamins. Uh-huh. Ano? Meron naman yan sa mga Yes to Health Wellness Center.
0: Yes, actually, yun ang pinaka-wise move na gagawin mm-hmm. natin kasi hindi nga natin sure kung yung kinakain ba natin ay merong sapat na B-complex. No. So, sa akin, ako, halimbawa, nagtitake na kayo Santon Plus Gold, mm-hmm, mm-hmm. tuloy-tuloy mo lang. Kasi Santon Plus Gold, may mga sangkap yan, especially mayroong spirulina. Mm-hmm, mm-hmm. Yung spirulina kasi, meron siyang kompletong B-vitamins.
1: No.
0: Especially B12. Na in every capsule, meron kang 50 milligrams of extract ng spirulina. So, take nyo yung Santon Plus Gold, tuloy-tuloy po, everyday, para makatulong sa inyo. Kaya marami ang nagsasabi na uminom daw sila ng Santon Plus Gold, gumanda daw yung tulog.
1: Oo.
0: Kasi nga yun ang reason, pinarelax nung nutrients nung Santon Plus Gold, yung ating nerve, yung ating brain. Dahil meron nga siyang mga traces ng B-vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kung magtitake kayo ng extra vitamin B-complex, okay din
1: much
0: lang
1: better,
0: naman.
1: Yun, maraming salamat daw sa mga information na ito. And I'm sure sa mga katropa natin dyan na nakikinig ay nakakuha naman tayo ng mga information or mga kaalaman para maiwasan ang mga problema, mga karamdaman dahilan sa kakulangan ng mga B vitamins po na ito. The secret of health. Sa ating pagkabalik ay pag-uusapan naman natin ang mga benepisyong hatid ng Santong Plus Gold at ng iba pang produkto ng Yes to Health. Sa iyong mga katanungan po ha, i-text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Tutok lang po mga katropa, magkabalik po ang programang
2: The Secret of Health.

0: Pauta.
1: Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix. Now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix.
2: Ako si Luther
3: ng Laguna. Mahirap pag acidic, sinisip mura ako kahit hating gawi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system, labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
5: Pala natin po.
6: Laika po.
5: Ma'am, Laika. Ma'am, ano po yung mga komisi po sa kape?
6: Sarap. Parang sakto lang yung tamis. Sakto rin yung ano ba? Yung kanyang pait. Sarap siya.
5: Alam niyo pa kung ano lang ang sangkap niya? May mga sangkap po siya na
6: malunggay. Oo nga. Maganda yan yung mangosteen.
5: So, bagay po sa mga sakto sa inyo, ga-jogging. Mm-hmm. Okay, salamat po, Mama.
6: Sarap siya, Kuya.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
9: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Live Testimony.
11: Ako si Leticia Uy. Bumibili ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumitin yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na po pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
4: Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
1: The secret of health.

0: may sakit.
1: Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa. Sa mga nais pong magtanong, text lang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Ilagayan niyo pong pangalan at kung saang lugar po kayo located.
2: Ang The Secret of Health hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix ay napakasarap na kape, Doc, ano? Mm-hmm. Dahil habang umiinom ko nito ay na-feel mo ano yung benepisyo na makukuha mo mismo dun sa Santon Plus Gold Herbal Capsule natin ay nandyan na rin. Tama. Sa atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ang agadahan niyan, Doc, ay dinagdagan pa yan siya ng mga master antioxidant. Itong collagen and glutathione. Ay, napakasarap ito. Habang humihigop ka ng kape, Doc, eh, gumaganda yung kutis mo.
2: Uh-huh.
1: Gumaganda yung kalusugan ng mga kasukasuan mo dahil sa mga master antioxidant niya.
2: Tama. At yun naman talaga yung laging kulang, lalo na kung tayo umiidad na, no?
1: Mm-hmm.
2: Yung ating mga kailangan ng glutathione, particularly sa kayong collagen.
1: Mm-hmm. Ang Santon Gold Coffee Mix ay mabibili na po sa mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug at sa atin pong Shopee page, ha? Yes to Health 2011 o di kaya ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available po dyan lahat ng produkto ng Yes to Health.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po mo tayo mga katropa. Meron ang tanong dito, Doc. Doc, nauntog po ang ulo ko sa tricycle sa left side. 1 week na po ngayon, medyo namamaga at may pasa. Medyo mainit din po ang katawan ko. Ano po ang dapat kong gawin, Doc? Salamat po.
2: Ayan. So pakiramdaman mo lang kung ikaw kasi alam mo, ang delikado lang naman sa ulo kapag mayroong mga internal hemorrhage.
1: Mm-hmm.
2: Eh.
1: No.
2: Pero kung sa tingin mo naman, hindi naman masyadong matindi.
1: Malakas.
2: Baka nagkabukol lang. Ganun talaga kapag ikaw nauntog at nagkabukol ka, may inflammation sa katawan.
1: Mm-hmm.
2: O may pain, tapos yung panginginit ng katawan, normal yun. Kasi yun nga yung inflammatory response ng katawan natin. Ang ano mo lang, ang tingnan mo, yung condition mo after that.
1: Kumbaga,
2: ikaw ba laging antukin?
1: May unusual na dizziness
2: ba? Dizziness o yung paningin mo ba normal pa rin, hindi naapektuhan? Dahil kung meron kayo napapansin nakakaiba simula noon, yung panginginit, okay lang naman yan kasi normal yan sa pamamaga. Kinakailangan magpa-check up.
1: Mm-hmm.
2: Kasi alam mo, mas mahalaga na ma-advance tayo pagdating dyan. Of course, ang gagawin sa ospital niyan, titingnan ka naman at aalamin nila kung kailangan kang i-check.
1: Uh-huh.
2: Pwedeng CT scan. Oo. Pero pakiramdaman mo lang. Huwag masyadong magpanic.
1: Uh-huh.
2: Kasi ang ulo naman, well protected naman yan unless talaga matindi yung makakautog natin.
1: Ayun. Pagka nahihilo-hilo ka na, unusual na yung pakiramdam mo. Mas maganda magpa-consulta. Magpa-check up ka agad.
2: Yung antukin after that. Ang gawin mo po, lagyan mo ng yung pamamaga. Pwede mo lagyan ng cold compress.
1: Yan,
2: oo. Huwag mainit kasi pag mainit, lalong mamamaga yung natamaan sa'yo.
1: Yun ha. Ayan, so mga kababayan natin, meron mga ganito. Yung pinaka-delikado kasi nga, yung internal hemorrhaging. Pero kung hindi naman ganun kalakas, baka hihilo lang naalog. Yung utak, ha? Oo. Pero pagka matindi talaga, usually, yun naman yung nagko-cause talaga ng heavy damage sa brain area natin. Okay, ito, Doc. Another inquiry. Doc, naoperahan na po ako sa prostate at nakita sa biopsy, cancer. Pwede po ba siya uminom ng Santon capsule? Salamat po, Doc.
2: Pwede po. Actually, mas kailangan nyo nga ng Santon Plus at Santon Plus Gold kung kayo ay diagnosed with cancer. Hindi bilang gamot sa cancer. Kundi itong Santon Plus Gold ay tumutulong para mas maging malakas yung abilidad ng katawan. Kasi ang katawan natin, may natural ability naman siya to suppress cancer cells. Trabaho ng katawan natin yan, yung ating immune system, meron siyang abilidad to suppress cancer cell. At ang pag-inom ng Santon Plus Gold ay highly recommended talaga namin sa kahit sinong may cancer, kahit anong cancer pa yan, bilang nutritional support. So ang gawin niyo po sa unang 90 days, ang pinakamagandang dosage is 2 capsules 3 times a day. Okay? Ang gawin niyo, ang ginagawa namin doon sa ibang mga nagtitake niyan, especially may cancer, dalawa kasi yung variant natin, yung Santon Plus Herbal Capsule saka yung Santon Plus Gold. Yung Santon Plus Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day. Yung Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. So ang total niyan, iinom ka ng 2 capsules sa morning nung dalawang variant before meal, then sa lunchtime before lunch, sa tanghali, then sa hapon bago kumain ng dinner. Yun po yung gawin po ninyo every day. Okay? And kain kayo ng maraming mga pagkaing nakapagpapalakas ng prostate. Yung mga buto ng kalabasa, buto ng pakwan, yung mayaman sa zinc na mga buto-buto. Nakatutulong po yun sa mga may prostate enlargement. Ayan. And kung may recommendation ang doktor ninyo na medication, ituloy nyo lang while taking our supplement. Hindi naman yan magkukontrahan.
1: Yun, sa mga katropa natin dyan, na meron pong prostate problem, ha? Huwag, huwag isa pa walang bahala. Tinuman ka agad ng mga medications or supplementation. Galing po sa Yestro Health, pwede isabay yung Santon Gold Herbal Capsule natin sa mga medications po ninyo.
2: Ang prostate cancer pa naman, isa yan sa pinakang tahimik. Kaya karamihan ng mga especially yung mga kilalang tao na nababalitaan natin, nadadiagnose sila yung stage na talagang medyo mahirap na.
1: Advanced stage na.
2: Ay sila, lagi pa sila nagpapacheck up, may mga executive check up, pero minsan natutuklasan yung prostate cancer, yung mga stage 3 or 4, na medyo advanced na yun. Kaya dapat talaga maging aware tayo sa mga symptoms. Kung may nararamdaman tayo bilang lalaki, isa na dyan yung apektado na ba yung pag-ihi natin. Ang pag-ihi ba natin, dati ang lakas-lakas. Ngayon, palapit na ng palapit sa sa daliri mo sa paa. Pag humihina na yung flow, baka may problema sa prostata.
1: Yun, okay. Doc, another inquiry. Isasanggunin ko lang po sana sa inyo ang aking problema dahil po sa laboratory ko may nakitang dugo sa pupo ko. Okay po ba na inuman ko siya ng Santon Plus Gold na 3 times a day? Tanong ko lang po kung okay at ilang buwan ko iinuman. Maraming salamat po.
2: Pwede po kayo mag-take ng Santon Plus Gold. So pwede kayo mag-take ng 1 capsule 3 times a day. I-observe nyo muna. Halimbawa, first 30 days. So, i-observe nyo. Then pag maganda yung resulta sa inyo, nakakaginhawa kayo, nakakatulong, ituloy-tuloy nyo lang hanggang sa masatisfy yung inyong katawan. Kasi ito namang supplement, hindi naman ito limited. Hindi ito katulad ng prescription medication na mayroong prescribed duration. Ito pwede siyang ituloy as long as nakaka-benefit po sa inyo. Kaya yun po yung pinaka-suggestion ko sa inyo.
1: Yeah, sa mga kababayan natin, usually naman yung dugo sa dumi ay due to internal bleeding.
2: Pwedeng almoranas.
1: Almoranas, ulcer. Yeah, so yan sila yung possible na. Or diverticulitis. Diverticulosis pa rin.
2: Minsan, pag constipated ka,
1: yan,
2: tapos todo-todo yung ire mo.
1: Yung ire.
2: Yun yung problema. Yung iba din, pag may nakikitang ganun, lalo na kung matagal na sila may problema sa bowel nila, sinusuri ng doktor yan kasi baka meron kayong polyps, colon polyps, or possible colon cancer. Hindi ka naman sa tinatakot yung pasyente kasi yun yung mga possibility na magkakaroon ng blood sa inyong stool sa sample ng inyo. Isa yung sinasabi mo, yung diverticular bleeding na pwedeng makita. And pinaka-common yung almoranas, yung internal hemorrhoid na tinatawag.
1: So, yan ha. Huwag kayong masyadong mabahala. Pero maganda pa rin ito, makakapag-check
2: up. Pag-press blood yung lumalabas sa dumi mo, nakikita mo siya, malamang almoranas, so yung pinakang anus, maaring tawag nila doon, anal fissure, because yung ikaw matigas yung dumi mo, o may nakaka-irritate sa puwet mo, yun po yun.
1: Okay. Ito, Doc, bakit hinahanap po nila yung reseta? Bibili po sana ako ng produkto nyo. Dani po ito ng Cagayan Valley.
2: Oo, hahanapan kayo ng reseta kung hihingi kayo ng discount. Yun po talaga ang regulation. For example, ako yung isang medical doctor.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Ako kasi naturopath eh.
1: Mm-hmm.
2: Kami ang binibigay namin, hindi reseta, kundi yung nutritional recommendation.
1: Mm-hmm.
2: Meron kaming binibigay na papel na nakapaloob doon yung mga recommended program namin. Ngayon, yung mga doctor naman, yung mga medical doctor, ang kanilang binibigay ay prescription. Ngayon, kung yung doktor binigay niya yung Santon Plus Gold, nakalagay doon sa reseta sa inyo, pwede mo mapakita yun. Hahanapin yun. Ang ano lang naman nun kasi is yung discount.
1: Discount, oo.
2: Pero pwede kayong bumili ng Santon Plus Gold kahit walang reseta. Kaya nga lang, wala kayong discount.
1: Mm-hmm.
2: Oh, yun yun. Actually, yun ang hinahabol ng iba kung bakit humihingi sila ng prescription.
1: Okay. Ayan, oh. Okay, ito Doc, another inquiry. Doc, bakit po yung asawa ko hindi gumagaling ang sipon niya? Kulang po ba siya sa vitamin C? Alma po ito ng tsaong.
2: Actually, yung mga ganyan na sinasabing hindi gumagaling ang sipon, commonly yan, I think, rhinitis or allergies.
1: Yan, ako.
2: Kasi ang common cold po kasi, seasonal yan.
1: Mm-hmm.
2: Okay? It's a viral infection na pwedeng tumama sa inyo. For example, malamig ang panahon. Yan, pwede kang magkasipon. Pero yung all year round, parang lagi ka may sipon, lagi may bara, malamang ano, commonly yung rhinitis or sinusitis or allergy.
1: Mm-hmm.
2: O, yan yung mga dahilan. Kasi ang ubot sipon naman, namamature yan eh. May panahon na hihinto yan. Ano?
1: Tama daw ko.
2: Kaya nga lang, pag allergy, yun yung mahirap. Kasi every now and then, pag na-expose ka sa nakaka-allergy, pwede ka magkaroon ng symptom na parang ikaw eh barado ilong, nagkakaroon ka ng plema, may mga ganun pong sitwasyon. So, yung vitamin C, isa lang yan sa pinakang, kumbaga, pantulong sa ating immune system. Okay? Pero kinakailangan din na iwasan yung nagtitrigger ng inyong allergy. For example, nagba-vitamin C ka nga, napakarami ng alikabok ang nalalanghap mo araw-araw. So, parang ang nangyayari, yung vitamin C, it can do something, pero na-overpower siya ng mga trigger eh.
1: Oh.
2: O, kumakain ka ng mga pagkaing mayaman sa mga preservative na known to be allergens. Yun ang problema.
1: Yeah.
2: So ang gawin po ninyo, i-identify. Kung sa tingin ninyo matagal na yan, magpa-check up kayo.
1: Mm-hmm.
2: Punta kayo sa isang doktor, ipa-check up nyo para malaman kung yan ba talaga ay sabaga, okay, ang problema, or yan ay allergy, yung tinatawag na upper respiratory allergy, ano? Yung rhinitis na ano nun, laging barado ilong, laging parang barado yung lalamunan mo, magbago lang yung panahon, nangyayari yun.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan natin dyan na lagi pong may sipon, yung iba parang hindi na tinatantanan ng ubo at sipon, nako, ay magpakonsulta po, ha? At saka, ano, i-check nyo, gawa kayo ng checklist sa mga triggers. Nung, ano, if ever man na yan ay allergic reaction, gawa
2: minsan
1: kayo
2: sa mga
1: checklist.
2: Pabango. Yung isang tao, bangong-bango doon sa pabango. Yung isa naman, halos mamatay na sa, hindi na makahinga.
1: Bahin na ng bahin. Meron mga ganyan. Mga matapang na pabango, hindi talaga nila kasundo. Ano. So, yan ha. Sa mga kababayan natin na meron mga allergic reaction sa mga allergens, check nyo po kung ano yung mga nakakapag-trigger niyan para for the meantime ay maiwasan po yun sila habang ikinokorek yung reaction ng immune system nyo dun sa mga allergens po na yun. Ha? And then palatagin ang immune system, i-modulate yung immune system po ninyo. Nandyan yung Santon Gold Herbal Capsule natin as immunomodulatory at saka yung Santon Vitamin C naman natin sa pagpapatatag, pagpapatalino ng atin pong mga immune system. Ha? Take yan, yung ultimate trio natin, napakaganda yan para sa mga kababayan natin na lagi pong may allergies. Ano? At yung laging binabanggit nito, mag-cleansing, mag-detox. Ang detox, Doc, napakahalaga sa pagsasaayos ng immune system po natin.
2: Yes.
1: Alam niyo ba, pagka ang katawan natin napakadumi, yung immune system natin para siyang nabobobo. Ano? Kumbaga, hindi niya na na-differentiate kung sino yung kakampi, sino yung kalaban sa katawan. Dahil nga, overload na ng toxins eh. Ano? Parang halos pare-parehas na yung ano niya. Mm-hmm. Yung reaction niya sa mga pumapasok sa ating pong pangangatawan.
2: Oh, kasi may mga tinatawag na immunosuppressant na mga heavy metals na kapag na-expose yung katawan mo doon sa mga heavy metals na yun or toxin na yun, nakakaano siya sa immune system, nakaka-apekto siya sa immune system natin. Kaya mas maganda din talaga minsan nagke-cleansing tayo. So ang cleansing kasi maraming klase eh. Either simple fasting, 24 hours hindi ka kakain ng solid foods, magtutubig ka lang o juice ka lang. It's a kind of cleansing.
1: Mm-hmm.
2: Sa Yes to Health, meron tayong cleansing na hindi naman nagfa-fasting, may program. So, meron tayong cleansing for liver and gallbladder flushing. So, iba-iba yan na pwedeng gawin in case na meron pong sakit ang tao. Kahit may sakit o walang sakit, pwedeng mag-cleansing.
1: Ayun, ha? Okay, ito, Doc. Another inquiry. Doc, may tanong ko lang po. Kung anong simptomas yung sakit na bumubula ang ihi. Si tatay pabito po ito ng Cebu.
2: Proteinuria yon. Ibig sabihin, kapag ang ihi mo sobrang mabula, pa-check ka ng kidney mo. Pero hindi naman, ang ihi naman depende sa kinain eh. May bula naman talaga minsan yung ihi, especially kung kumain ka ng mataas yung protein. Pero kapag ang ihi mo mabula, tapos yung bula is hindi karaniwan, parang foamy, na 10 minutes na nandyan pa rin yung foamy urine, yun ang hindi maganda. Pero ang ihi naman talaga natin may bula yan. Normal yan. Ang hindi lang normal talaga yung napaka kapal ng foam na nilalabas na ating ihi. Kasi ang tawag nila doon ay proteinuria. Yung protein na kinakain natin ay nilalabas na ng kidney natin. Ano? Nagli-leak na yan doon sa filters na ating kidney. Kaya nakikita po sa ihi. Common yan na signs or symptom ng pagkakaroon ng panghihina na ating kidney. Yan, tinitingnan ng mga doktor yan. Pati yung kulay ng ihi, tinitingnan din yan. Pag masyadong baka kulay tsaa na yan, iced tea.
1: Tapos maamoy.
2: Amoy, hindi maganda. Kinakailangan maging aware tayo sa ating iniinom. Usually dapat more on water. Mm-hmm. Yan, mga katas ng prutas na maganda sa kidney, pwede natin gamitin yun.
1: Yan ha, sa mga kababayan natin na aware kayo dun sa condition ng ihi po ninyo mga katropa, mga kaibigan. Mas maganda makapagpakonsulta rin sa Batangas. Malapit-lapit yan sa Chaong.
2: Sa Thursday. Nandiyan ho ako sa Yes to Health Batangas City. Yan ang aking regular consultation schedule from 10 a.m. Hanggang alas 5 po ng hapon. Mas maganda nga mag-text kayo para makaset kayo ng appointment do sa ating Yes to Health Batangas City. Madali lang puntahan, diyan lang yan sa City Mart Caido Plaza sa Barangay Kalikanto, Batangas City. Yung dating Caido Commercial Center.
1: Ayun, sa mga kababayan natin ha, bisitahan niyo po ating mga wellness center at magpakonsulta. At kung gusto niyong subukan ang mga services ng ating pong Yes to Health Wellness Clinic, marami tayo dyan mga modalities na pwede po ninyong subukan na maangkop sa inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Ha? Puntahan po, open naman tayo Sunday to Friday. At nandyan natin po mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, gagabay sa inyo para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan, mga kaubayan. Okay? Sa inyo mga pahabol na tanungan, text lang yan sa ating po numero. At ipon sa X-Line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
0: Ng Laguna, mahirap pag acidic, sinisip mura ako kahit hating gabi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold, Coffee Mix.
6: Good morning po, ano pong paalala natin?

Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Gold Live.

Doc, bago tayo magkatapos, eh, batiin ko lang yung nagpapabati po dito. Pwede po pabati si Chofisto, Geoffrey at Claire ng Quezon.

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: po sa inyong lahat. It's Tuesday, second day ng ating mga estudyante. Kamusta naman kaya ang second day ng ating mga estudyante ngayon? Enjoy pa rin ba yung ating mga estudyante? Nakapag-adjust na ba yung mga nag-iiyakan sa klase kapag hinahatid ng kanilang mga parents? And syempre, yung mga parents, kamusta naman po ang inyong mga bulsa? Medyo malayo-layo pa yung ating payday, pero namumulubi na tayo. Ano kaya ang mangyayari sa atin? So anyway, sa lahat po ng mga katropa natin na busy-busy rin sa oras na ito, kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito, mga katropa natin, samahan nyo po si DJ Girlicious sa programang X-Rated. And syempre, magkakasama-sama po tayo hanggang alas 3 ng hapon. Dito pa rin po yan sa pinakabagong na radio station, ang 104.7 XFM Palawan. Yung mga katropa po natin dyan, pwede nyo po akong tawagan sa ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na 0985-20-22713. O di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. Kung meron po kayong mga gustong batiin, meron po kayong gustong ereklamo. Wow, talaga reklamo agad. Meron po kayong gustong ipanawagan. At meron po kayong gustong hanapin. At meron po kayong gustong i-request na song. Mga katropa natin, tumawag lamang po kayo dyan sa ating mga hotline numbers. And syempre, good afternoon muna sa ating mga katropa dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Yung ating mga katropa na busy-busy sa mga oras na ito dahil nagkakayod kalabaw para sa kanilang mga anak, para sa kanilang kinabukasan. Ayan ha, good afternoon po sa inyo sa ating mga empleyado mula po sa city government, provincial government, national government, and syempre yung ating mga private sectors, yung ating mga sales lady, yung ating mga cashiers, yung ating mga staff mula sa ating mga hotel, restaurant, karinderya, at kung ano-ano pa po, syempre sa ating mga number one na heroes, yung ating mga kalpentero, yung ating mga tricycle driver, multi-cab driver, and syempre yung ating mga van driver, truck driver, at kung ano-ano pa mang driver yan, kung pang umaga man yan or pang gabi. And speaking of driver, dapat panindigan ninyo yung pagiging sweet lover ninyo. Kapag kayo mga driver, dapat kayo ay sweet lover sa inyong mga misis, sa inyong mga girlfriend, okay? Kasi mga katropa natin, kapag hindi kayo naging sweet lover sa inyong mga misis, sa inyong mga original na kinakasama, siguradong nakatalikod lang yan pagdating sa kama. Kaya naman, mga katropa natin, introducing Turbo Food Supplement for Men. Kung nangihina na po kayo, pagdating sa kama, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men. Hindi po kayo ipapahiya at hindi po kayo mazizero. Kaya sa ating mga katropa dyan, kung meron po kayong mga girlfriend, mga kinagasama, may asawa, ayan po yung sekreto natin, mga katropa natin. And syempre, shout out muna kay Sir John Vlog. Sir John Vlog, kamusta naman ang Bohol? Kamusta naman po kayo yung inyong, ang inyong bakasyon? And syempre kay Ate Delia Gregorio Ido. Kay Daryl Bird, good PM DJ Girlicious, pabati po ng happy birthday kay Luna Aswero ngayong June 9. Oy, speaking of birthday, mga katropa natin, happy, happy birthday!
1: Happy birthday! Happy!
0: Sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, happy, happy birthday mga katropa natin and more birthdays to come. Wala na akong hihilingin pa sa inyo kundi ang dalawang bagay. Yun ay magkaroon kayo ng mas marami pang birthday at magkaroon kayo ng magandang pangangatawan. Kaya sa ating mga katropa dyan, palagi po kayong uminom ng ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Dahil sa ating Santon Vitamin C, tsak at sigurado swak na swak sa banga na hindi po kayo magkakaroon ng sipon, lagnat, ubo, kung ano pa man yan. Dahil mga katropa natin, sa tulong po ng ating Santon Vitamin C ay lalakas po ang ating immune system. And syempre, good afternoon, galing kay Daryl Vert ang mabait on the way from Tagbilaran City. Bohol, pa-play po ng kantang Pusong Ligaw by Jonalyn Veray at Taksil by Kat Velarde. Oy, may papusong ligaw ka na, meron ka pang taksil. And syempre, mas maganda ka pa sa hapon. Okay, meron tayong first caller. Tanggapin muna natin ito.
2: Hello!
0: Hello! Nanay Maan! Magandang
2: good
0: hapon!
2: Good kapon ang lungkot-lungkot ko. Bak? Dahil nalupat na naman ang cellphone mo.
0: Nalungkot talaga sila. Pero nanay, sabi ni James kahapon na isama niya daw sa playlist ang iyong wish.
2: Oo na, pero hindi kita nabati.
0: Ay, hindi mo ako nabati. Kasi nalubat yung cellphone natin kahapon. Nakakaloka.
2: Nagbaka sa kalibin ako. Baka sabi ko
0: na-charge ko kahapon kaso wala. Lobat na lobat talaga siya. Pati yung cellphone napagod.
2: Napagod.
0: Sa sobrang dami daw nangyayari sa Pilipinas, pati yung cellphone namin napagod. Pagod na pagod na daw siya. Kakalokan cellphone na ito. Sige po, nanay, bumati po kayo.
2: Isang number na, isend mo rin nga sa akin. Hindi ko kasi nakuha yung isang number.
0: Ah, sige po, nanay, isi-send po. Isi-send ko po sa inyo.
2: Isend mo sa akin para paglumat ito. Ito naman ako sa isa mag-town. Pero hindi rin ako malungkot. Nagkakabati ako sa inyo nila, James.
0: Yes po, nanay. Si James talaga. Pero sabi ni James kahapon, nanay, na isama niya daw yung wish na music na favorite mo. Sabi niya, hindi niya daw kakalimutan kasi ayaw niya daw magkaroon ng utang.
2: Basta pag hindi ako nakatawag, isama lang din ni James.
0: Yan, yung, James, ha?
2: Yung lagi kong yung wish at saka after all this year.
0: Approved. Wala na ako utang ngayon. Ikaw naman daw na may utang. Wala na daw siya, nanay, utang sa'yo kahapon. Ngayon daw hindi pa rin siya magkakauta, ipi-play niya na daw.
2: Yan lang, hindi ako nakabati sa inyong dalawa. Pati...
0: Okay lang, nanay, no problem.
2: Oo naman. Baka pwede ko pa isingit yung isa ko.
0: Ano po yun?
2: Yung request ko na isa.
0: Ano po yun?
2: Yung itong buwan. Diba, bukas, Father's Day? Father's Day bukas?
0: Bukas na ba yun, nanay? Parang alam ko, July pa. Bukas na ba?
2: Hindi bukas daw, Father's Day.
0: Check mo nga, James. Kasi pagkakalam ko, July. Not sure, nanay, ha? Hindi ko lang sure.
2: Kung kaya nga, kahit sabi ko, kung bukas na talaga ang Father's Day, kay holiday raw, wala raw pasok ang mga kay Father's Day.
0: Ay, hindi may pasok yan sila, may mga estudyante.
2: Oo. Pero kahit hindi pa man, yung dance with my father again.
0: Dance with my father again.
2: Oo. Gano'n na lang pangga, girly. Kamusta na lang sa inyong lahat yan kasi maraming mga kule. pagpalain kayo lagi ng matong may kapal, lalo-lalo kayo dalawa ni James.
0: Nanay, sabi ni James, June 21 pa daw ang Father's Day. Confirm. June 21. Next Sunday.
2: Advance na nila.
0: 2 weeks pa, nanay. 2 weeks pa. 1 week ba? 1 week and a half.
2: One week and a half.
0: Opo.
2: Basta yan na.
0: At least in-advance mo na. Oo, in-advance mo na.
2: Para yan sa lahat ng mga father.
0: Yes.
2: Naway maging mabuti sila sa kanilang pamilya.
0: Yes, dapat.
2: Oo, maging mapagmahal sila, maalalahanin.
0: Mm-hmm.
2: Hindi nagbibigay ng pasakit sa kalooban ng kanilang mga mahal sa buhay.
0: Amen! Check! At saka hindi dapat nila niloloko yung mga asawa nila. Check!
2: Kaya nga, dahil kasi kawawa rin yung mga mother na talagang faithful.
0: Yes, kawawa naman yung mga asawa nila.
2: Oo, okay kasi may mga nanay na talagang ang pagmamahal talaga forever sa kanilang mga father.
0: Yes. Amen. Dapat. Okay. Sige po, nanay. Thank you po.
2: Sige. Panggagali. God bless. Sa inyo lahat yan. Sa inyo ni Jim.
0: Sige po.
2: I love you.
0: I love you too, nanay. Ingat po kayo palagi.
2: Sige.
0: Ayan ha, meron pa kayong 1 week and a half, mga katropa natin, para salubungin yung ating Father's Day. Talaga naman sa ating mga gigiting na mga tatay at mga nanay na nagpakaama. Diba? Hello! Good afternoon!
3: Hello, Gigi!
0: Yeah!
3: Sir John Vlog po ito, Gigi!
0: Hi, Sir John Vlog! I miss you!
3: Nami-miss ko rin kayo, ma'am.
0: Long time no call. Kamusta naman ang bakasyon mo sa Bohol? Bohol ba? Tama? Bicol.
3: Okay lang naman.
0: Bohol?
3: Bicol.
0: Okay.
3: Opo. Yun lang.
0: Sa Bicol. Kamusta naman ang iyong bakasyon? Ilang ano ka doon, Kuya John Vlog? Ilang months?
3: Isa. One month?
0: One month lang.
3: Opo.
0: Nagbakasyon ka lang talaga.
3: O, pinasyalan ko yung kapatid ko kasi di na ako kilala kay 48 years ago na 48 years bago ako nakabalik.
0: Uy! Ibig sabihin taga Bicol talaga kayo and then napunta lang kayo dito sa Nara. Diba? Sa Nara kayo napunta. Okay.
3: Opo, Gigi.
0: Kamusta naman po ang inyong kalusugan? Okay naman po ba kayo?
3: Ay, okay naman po. Malakas din po. Kaya pagdating ko agad dito, agad ako sa iyo dyan sa ano kasi nagbili rin agad ako ng radyo kaya ang radyo ko di na magtunog yung nakaraan.
0: Naiwanan kasi yung radyo kaya hindi na tumugtog.
3: Yan nga po, ma'am.
0: Eh, kamusta naman, siyempre, di ba, yung mga alaga mong hayop, sino nagpakain?
3: Yung anak ko, sila nagbantay, pinapasalan lang sa bahay.
0: Okay. Sige po, Sir John.
3: Dalawa lang naman yung anak ko, ma'am.
0: Okay, opo. Kaya pa lang. Sige, batiin
3: nakaraan
0: po lahat.
3: Ay, binabati ko yung lahat dyan, at lalo na pala si nanay, yung taga Abuaw,
0: si Nanay Susan.
3: Nanay Susan?
0: Opo.
3: Nanay Susan, namimiss ko na rin pati si Tatay James, at yung taga Balabak, naalimutan ko na.
0: Okay, opo.
3: At lalong-lalo po kayo, ma'am. Mimiss ko rin kayo. Maraming salamat po. At request din ako ng alit, ma'am. Yung alaala ay ikaw.
0: Alaala ay ikaw. Uy, talaga naman. Inaalala mo ang nakaraan, ha? Sige po, Sir John Black. Ano po ang ano nyo? Walaan po kayong babatiin.
3: Nabati ko na lahat po. Binabati ko rin sarili ko.
0: Yes! Binabati kita, long time no call. Namiss ko nga din
3: apo.
0: Namiss ko din yung boses mo.
3: Ay, wala na kasi harana dito sa akin. Wala na.
0: Okay lang po yon. At least, di ba, you're back!
3: Opo.
0: Okay po, Sir John Black. Thank you po. God bless.
3: Thank you po, ma'am. Bye-bye okay. Po. Ingat lagi po.
0: Okay
3: God bless
0: po.
3: You.
0: Sige po. yan, sila Nani Susan, sila Sir John Vlog. Sila yung mga kauna-una-una-una ko talaga mga listeners na hindi talaga ako inaalisan. Kaya maraming salamat po sa inyo. And syempre, bago tayo magpatuloy sa ating batian, gusto po nang palambatiin ng happy, happy birthday si Jerry.

0: ato Ronald Flores o Pasadena El Nido. Ay, in love ako sa iyo. Sana all in love. Minsan kasi yung iba dyan, hindi naman talaga sila in love. Nakakaloka. Mapagpalang hapon, DJ, pa shoutout sa mga kapatid ko dyan sa Sitio Sigpit na always nakatune in sa program nyo. Especially sa loving mother ko na si Pilar Sabanes sa watching from Barangay Poblacion, Taytay. Salamat, DJ. Ganda. Thank you, Ate Lynn. And syempre, kay Nanay Pilar Sabanes. Good afternoon po sa inyo. Kay Ate Dida. Ah, Diday Baduday. Kay Ate Iday. And syempre, kay Kuya Lino na din dyan sa Sitio Sigpit. Hello!
1: Hello!
0: Yoo-hoo!
1: Magandang hapon po.
0: Mas maganda ka ba sa hapon? Kamusta naman po kayo dyan?
1: Okay lang po. Kami dito sa San Vicente. Parang maulan na parang hindi.
0: Kamusta naman po yung inyong mga friendship?
1: Okay lang yung friendship namin. Naghahantay, naghintay po sila ng mga ating pagbati sa kanila kasi nung kahapon hindi kami nakapasok, walang ano.
0: Hindi, low bat yung cellphone ko na isa nanay.
1: Kaya pala ma'am, hindi kami makapasok. Nalungkot yung aking mga friends, yung aking mga ano.
0: Nalungkot.
1: Yung aking mga friends na mga matatanda.
0: Yes, talaga naman. Eh, sige po, Nanay Carolina, batiin niyo po ang inyong mga friendship.
1: Opo, binabati ko po yung aking kasama dito na binimay ng gulay. Mahapon kami nakaupo, ma'am, na nag-anto kami ng gulay. Masakit ang pwet namin. Binabati ko si Christo, si Clarita nandun, nag-apit ang sasipaw. At saka yung si Ana, Sincha, ayan, binabati ko na kayo kung kahapon ba kayo naghantay. Sinibig na fabrikante.
0: Sino ba?
1: Ima, ayan, binabati ko kayo. Kung mandaan ko talaga, talaga, ma'am.
0: Yes, thank you po sa inyo.
1: Saka si Ana, yung kaibigan namin matanda rin na isang, ano, yung stroke kit.
0: Si paring Limuel.
1: Ayan na, binabati na kita. Oo.
0: Ayan.
1: Saka yung mga tagapamana. Ang mga kaibigan mo tagapamana, binabati ko na kayong lahat dyan.
0: Ayan, binabati na kayo ni Nanay Carolina.
1: Oo. Nalungkot kasi kami, ma'am, pag hindi kami nakatawag sa'yo.
0: Ako din nga, nanay, nalulungkot din ako eh.
1: Kasi yung aming gulay dito po, pambat sino kayang bibili ng gulay, mga kaibigan? Bili na kayo ng gulay namin, sitaw.
0: Ayan.
1: Ang dami-dami.
0: Bumili na kayo ng sitaw nila, nanay.
1: Opo po. Pagkukuha ng sitaw, mga kaibigan, kung pagkakalam din, bili na kayo ng sitaw.
0: Ayan, bilihan nyo na ng sitaw sila, nanay. Ayan, wala na, ano po, may request po ba kayo, Nanay Carolina?
1: Opo, yung power of love lamang po para maano, yung hindi kami malungkot dito.
0: Power of love! Wow, napaka-powerful naman ang inyong ano request.
1: Opo, para powerful yung aming mga gulay at saka yung nag-harbit ng gulay yung ma'am, nagay kayo sana ma'am, pagdadala ng sitaw.
0: Ayan. Talagang busy-busy sa pag-harvest.
1: Okay, so po, hanggang ngayon, nag-harvest pa kami ng gulay.
0: Sige po, nanay, mag-ingat po kayo, ha?
1: Sige po, kayo rin po.
0: Thank you po sa pagdawa.
1: Po, bye-bye. Salamat.
0: Okay po. Ayan. Si Nanay Carolina, mula dyan sa San Vicente. And syempre, ang ating next caller ay saan naman kaya galing? Hello! Good afternoon!
2: Ano na naman ang ginaingay mo?
0: Wala naman po ito. Hindi ko naman po, wala akong sinasabi na kung ano-ano tungkol sa'yo, Ate Iday. Wala ka naman naririnig. Diba? Wala. Wala talaga.
2: Naririnig ko na naman ang sinasabi mo. May pangalan ba ako?
0: Wala. Hindi yun. Wala yun. Hindi ikaw yun.
2: Ah, hindi pala. Aswang pala yun.
0: Oo, aswang lang yun. Huwag mo iisipin yun.

0: guni-guni mo lang yun.
1: Yeah, magandang hapon na lang pala sa Pai Bagal lahat. Magandang hapon sa maganda. Idol. Nang XFM.
0: Nuts naman talaga. Yan yung mga gusto ko mga... Yan yung mga gusto ko intro. Niloloko-loko mo na naman ako eh.
1: Niloloko? Bakit? Kaya lang pinang niloko. Hindi naman ako manluloko. Kagaya ng aswang. Maraming aswang na manluloko.
0: Sino ba yung aswang na kakilala mong manluloko?
1: Marami. Ang mahilig magkabit-kabit. Hindi makontento sa mga isa
0: yan,
1: lang.
0: Yan, ang sinasabi ko sa inyo, mahilig kayo magkabit-kabit. Sabi ni James, bakit daw siya niloko?
1: Kasi masarap daw yung kasi ang bawal. Kaya yun siya nagtikim ng kabit.
0: Kaya masarap ang bawal, ganon.
1: Masarap daw ang bawal, kaya sila nang kakabit-kabit.
0: Ah, okay. Masarap pala ang bawal. Hindi kasi ako nagkakain ng bawal kasi masama yan sa kalusugan.
1: Ay, talaga. Bawal yun. Ay, kakasira ng buhay yun. Nun. Pero, tawa lang tawa na naman. Mamaya sumakit na lalamunan mo yan. Tapos na, hindi ko na marinig si... Idol kong si Girlicious ng...
0: Wala yan.
1: If nung madyuban ng kan.
0: Ayan, sinasabi ko na, nagkamali ka pa talaga. Hindi ka talaga nakikinig sa akin. Meron ka talagang pinapanigan talaga. Eh, nagtatampo na ako. Na sinabi mo na, ayoko na, nagtatampo na ako.
1: O, sige na, sorry na. Kasi talagang presyo naman ang inaabangan ko eh. Sa upang umaga naman yun si Ma'am Tess eh.
0: Oy, magaling yun si Ma'am Tess. Idol ko yun. Si Ma'am Tess, ano nang apelyedo niya?
1: Oh, holy ka. Kaya sabi mo, idol mo. Siyempre, pag idol mo, kilalang silala mo yun.
0: Hindi ah. Siya, hindi ko naman lagi pinapakinggan, pero naririnig ko na yun siya. Naririnig ko na yung mga, ano nun eh, yung mga balita niya. Nadadaan-daanan ko lang.
1: Sige na, bago na ang lahat, babatiin ko pa, may isang idol pa ako dyan eh, mabait yun, maganda. Nakita ko na nag-isang business siya nag-live eh.
0: Sige po.
1: Kasi siyempre, si Gigi Mike, na maganda, na mabait. Tapos, kila Sir Toto, sa kay Mama IC.
0: Okay.
1: At lahat ng XFM na nag-tarbaho dyan po, ma'am. Tsaka doon sa Isla Sumlero sa mga sa pamilya sa Banes, tsaka sa San Miguel, mga pamilya sa Banes, dyan tsaka sa Barangay Pangulos, ako palang Barangay Pangulos, mga senior citizen. Magandang hapon na lang sa kanila. Tsaka sa Abungan, sa nasakupan ng Abungan, magandang tanghali. Kung hapon din wala sa kanila, hindi na hapon matanghali. Dalilit tutuloy ako, narinig ko lang kasi ang aswang.
0: Sige Ate Iday, thank you! Sino pa yung babati ay yung meron ka ba request na song? May nagtitext kasi sa akin yan. Yung parcel ko kasi, nahanap na naman ako.
1: Yan. Yan, may kasi may parcel eh.
0: Kahit nagpo-program ako talaga, yung parcel ko talaga number one eh. Naghahanap pa rin talaga sa akin, nakakaloka.
1: Buti nga, yan lang parcel ang naghahanap sa'yo. Eh, paano ang maling puso ang maghanap? Eh, tapos na?
0: Wala din yan maghanap sa akin na ganun. Kaya mabait man ako.
1: Ay, mabait. Mm-hmm. Pagtulog.

0: Gigi Sandara. Tsaka sa mabait kong kaibigan na taga Iloilo, si Kathleen Flores. Tapos Kiminda Pusto sa pamilya niya. Tsaka dito sa amin sa Sitio Sigpit, magandang hapon na lang po. Tsaka dito sa ate ko, sa bahay, nakikinig sa inyo.
1: Ayan!
0: Tinginay mo rin kasi?
1: Ay, ganun talaga. Kasi wala tayong magagawa. Pero pag pinatay mo yung radyo, hindi mo na ako maririnig. O, diba? Wala. Nawala siya. Sabi niya, ingay-ingay ko daw. Pero pag binubuksan niya rin naman yung radyo, nakakaloka ka talaga, Ate Iday. Batiin mo daw si Kuya Tutor Bo. Kamang-kamang. Bilisan nyo dyan ang daladala nyong ice cream na tunaw na. And syempre kay Ma'am Grace, maulang hapon DJ Girlicious at mga katropa, ingat po ang lahat. Uy, mag-ingat ang lahat ha, kasi hindi ko na talaga alam kung tag-ulan ba ngayon or tag-init, sa totoo lang. Kasi nung nakaraan, nag-announce na yung ating Facebooks ng ano, na tag-ulan na daw. Tapos biglang nakita ko kanina, may nilabas naman na ano, maingat daw kasi mainit. Diyos meyo. Wait lang sa tumatawag. Sana ba yun? Ayan. Hello!
2: Diba?
1: Ang ingay mo din kasi.
2: Ma'am, request lang po, ma'am. Ako po, ma'am.
1: Ang lakas sa monitor mo. Sige, anong request mo?
2: Request na lang po, ma'am.
1: Anong request mo?
2: Request na lang ako.
1: Ha? Anong request mo? Malakas yung monitor mo. Ano nga request mo nga ni?
2: Request na lang po, maling puso.
1: Maling puso. Okay, sige, papaplay natin yan kay James. Sige po, maling puso, tama?
2: Maling puso po, ma'am.
1: Ha?
2: Pinalang po ang request ko po, ma'am.
1: Oh, sige. Okay, alright.
2: Nakapuan, bakit yun ka lang?
1: Narinig ko pa yung huli niya sinabi, bakit ngayon ka lang, maling puso, kala ko. Papansin eh, kainis eh. Akala ko din kasi yun eh. Ay! Parehas wala tayo ng akala, James. Kabuset. Kay John Levelim, good PM. Pa-shoutout po sa Kayapas family ng Hulo, Rojas, Palawan. And syempre kay Sunshine Morano! Diyan sa bayan ng Coron, Palawan, Sunshine! Mamaya may chat ako sa'yo, Sunshine. Oh, my Sunshine. Kay Limans Iman Kagachan, hello po sa inyo. Shout out po from El Nido, Palawan. At pakibati na rin po ang nanonood ngayon ng live mo, Robert Enriquez. Ay, thank you, Sir Robert. And syempre sa lahat po. And kay Ma'am Delia Dido, E or Ido, mas maganda ka pa sa hapon. Pakibati po kami na always nakikinig sa ipa-play po ng kantang Only Love. Kung kanina may maling puso, James, ngayon may only love. Only love. Para sabihin, only love, pero hindi naman talaga siya love. Sige, tanggapin mo na lang. And syempre, wait lang, hindi ko kasi marinig yung mga tawag. Hello po, kindly coordinate na lang po. Okay, wait lang.

0: Alright, okay, alright, okay. Mali pala yung nabasa kong ano. Interview pala yun. Hello, good afternoon.
1: Hello, good afternoon po.
0: Yes, good afternoon. Sino po ito?
1: Inday po ng Purok Katutubo, Abaruan, Rojas, Palawan.
0: Si Nanay Inday ng Barangay Abaruan, Rojas, Palawan. Tama?
1: Opo.
0: Yes, Nanay. Kamusta naman po kayo?
1: Okay lang po, pero nag-aulan dito sa amin.
0: Umuulan, buti na lang dito, hindi pa umabot. Diyan lang muna yung ulan, hindi pa ako nakaka-uwi. Mamaya na. Nanay, kausapin mo muna yung ulan. Sabihin mo hanggang 3:30. Diyan lang muna siya. Para makauwi pa ako. Kasi aabuti na naman ako ng 6:30 dito. Kakahintay tumigil ang ulan. Kakaloka yung ulan na yan. Kausapin mo muna, nanay. Sabihin mo, dito ka lang muna sa amin.
1: Yun na nga po eh. Kasi kailangan po namin ang tubig sa batakan.
0: Yes.
1: Kasi wala pang tubig yung aming batakan.
0: Pero dapat sakto lang yung ulan, no, nanay. Hindi yung malakas na malakas talaga. Yung ano lang, yung makabasa lang talaga, makapatubig lang talaga ng ating mga basakan. Ayoko din ng baha. Nakaka-stress yan pag baha. Pag umuulan ba, nanay, bahain dyan sa ano lugar ninyo? Hindi rin po.
1: Ay, nag-baha din po dito sa amin. Nag-overflow ang ano.
0: Ay, nag-overflow. Paano po yan, nanay? Lumilikas po, kayo?
1: Ay, dito lang mama po kami sa medyo mabukid-bukid.
0: Ah, okay.
1: Yung kawawa yun doon sa baba. Yung
0: sa baba.
1: Malapit sa ilog.
0: Yun talaga, number one talaga yung kapag mga ilog-ilog, talaga sila yung pinakatinatamaan. Okay po, sige po, Nanay Inday, bumati na lang po kayo. Ano po request niyong song?
1: Pinabati ko yung anak ko dyan sa Dumaran, sa Taytay, sa Liminangkong at sa Sabang. Pinabati ko rin po yung Tango Family at saka yung Smarty Family.
0: Mm-mm. Sige po, ano po ang request niyong song, nanay?
1: I-request ko lang po yung awit na Habang Ako'y Nabubuhay o kaya yung Pangabuhi sa Uma kasi yung pangabuhi ng tao dito sa amin po is mangunguma.
0: Kinabuhi or Habang Ako'y Nabubuhay?
1: Opo, kaya yung pangabuhi sa Uma.
0: Kinabuhi sa Uma. Ano po inag-ino pong ano ngingi? Ano po ibig sabihin, nanay, ng kinabuhi?
1: Yung ano ba, yung hanap buhay nila, mangunguma lang po ang kinikita, ang pinagkikitaan nila, kagaya ng basakan.
0: Ah, ang kinabuhi ay kinabuhay.
1: Opo, yung kinabubuhay nila sa basakan.
0: Kinabuhi og kinabuhi og ugma? Tama ba?
1: Pangabuhi.
0: Kinabuhi.
1: Pangabuhi.
0: Pangabuhi. Pangabuhi. Hindi kasi talaga ako, nanay, wala talaga akong alam sa mga, ano, mga ganong salita. Diyos ko, pag binenta nga ako, nanay, talagang sold. Hindi man talaga makaintindi. Kahit Bisaya, Kuyunin, ay, wala talaga. Kahit ibenta siguro.
1: Ano ba?
0: Kahit ibenta ako, wala talaga.
1: Pangabuhi ba? Ang ano ba nila? Ang pinagkikitaan nila
0: pinagkakakitaan
1: sa
0: uma. Okay.
1: Sa
0: uma. Okay po. Okay. Sige po, nanay. Thank you po, nanay.
1: Tama.
0: Thank you po. God bless po. Sabi ko nga sa inyo, kahit ibinta nyo siguro ako, wala talaga kayo makuha sa akin. Tagalog lang talaga, English. Maintindihan ko pa. Hello! Good afternoon!
2: Hello po, DJ.
0: Yes! Magandang hapon!
2: Magandang hapon din po.
0: Sino po ito? Si Ate Renaline?
2: Si Rhea po.
0: Rhea, bakit kasi nagkakabaliktad kayo ng ano? O, tama si James, si Rhea daw. Bakit kasi, magkaparehas din kasi kayo. Batarasa ka, di ba, Ate Rhea?
2: Opo.
0: O, yun yung isa, Renaline, taga-Batarasa din. Talaga naman. Puro RR, ha? Magaganda daw kasi yung mga RR. Ay! Talaga naman, no? Sana all! Ate Rhea!
2: Po?
0: Sige na, bumati ka na. Batiin mo na yung crush mo. Ay, yung crush mo. Sorry. Yung ano? Yung mga kapitbahay mo dyan kasi nung gusto mong batiin.
2: Ah, binabati ko po yung kapitbahay kong Muslim dito. Tapos binabati ko po si, ano, si Auntie Pureng tapos si Uncle Bugtong dyan sa Ukayan. Binabati ko sila ng mga danghapon.
0: Si Auntie Pureng at si Uncle Bugtong.
2: Opo.
0: Sige po, sino pa po ang babatiin nyo maliban kay Auntie Pureng?
2: At binabati ko pa dyan po sa, ano, sa may Barangay Maasin po, si, ano, Milyunis po.
0: Okay, opo.
2: Tapos yung kuya ko po na si Remais, binabati ko po dyan sa, ano, sa may San Vicente po.
0: Sige po, sino pa po?
2: Tapos po yung ano, yung dyan sa Bunubuno po, yung mga tanglibing, ginabati ko sila ng mga dahapon nilang po.
0: Ayun lang. Okay, sige po. Thank you po, Ate Ria.
2: Request si Jay.
0: Ay, mag-request para. Sorry. Ano po request nyo?
2: Ano po? Ano na nga yun? Pinaasa mo lang ako? Tapos para po, kay nanay po.
0: Ano po yung kay nanay?
2: Baby come back po.
0: Baby come back? Oy, baby come back, James, ha? Pinaasa. Same lang daw, same daw kayo ni James, pinaasa. Sige po, Ate Ria. Thank you po. God bless. Oh. Same lang daw tayo dito na pinaasa. And syempre kay Ma'am Elsie. Kay Ma'am Elsie, sabi niya good PM DJ umulan dito sa Singapore. Demons! Ang hacker na yan, DJ, na hack account ko 8 AM this afternoon. Alam mo, ang dami-daming mga account ngayon yung naglalak, parang nare-report, nawawala bigla, tapos kailangan mong i-appeal. Kasi may mga ganong account. Kaya sa pinsan ko, ganyan yung nangyari. Para siyang, ano tawag nito, nawala yung account niya. And then, huwag magbukas ng link na sinisend ng iba. O, tama din talaga yun. Kasi ako nung nakaraan, may mga randomly may nagsisend sa akin ng link pero hindi ko talaga ino-open. And then, huwag din ipapasa. Kasi may mga time niya na instances na napansin ko, ang nangyayari niyan, mga katropa natin, kunyari ako, account ko to ha, tapos na-hack siya ng hacker, paano nagsisend to many siya? Tapos ang mangyayari, yung mismong account na pinagsendan ko, isisend niya rin sa iba. Parang yun ata yung nagiging reason, isa sa mga reason kung bakit din nagkakaroon ng hacking ng account. Not sure ha, pero yun lang yung mga na-observe ko. Kasi kahit kailan man, hindi ako nangihiram ng pera para sa send ng GCash. Wala akong GCash account, DJ. Hacker kapal ng pagmumukha mo. Ayan, pag may mga hacker-hacker ng mga nangihingi ng pera, yan na talaga. Hacking na talaga yan. DJ, pa-request po ng song na High School Life ni Sharon Coneta. Ayan. Sige, mga katropa natin, ihabol natin tong High School Life ni Ma'am Grace. Kay George De La Rosa Frondoso, gandang hapon DJ, magandang hapon. Okay, pabati po kami dito sa Diwato Villas ng El Nido, Palawan na sina Sir Sam, Sir Carlo at sa lahat ng staff ng HVT Construction from Rider 23, ang galang rider ng Pampanga. Ay! May pa HVT ah. Anyways, mga katropa natin, magko-commercial muna tayo. Oh, wait lang. Tanggapin muna natin tong isang call. Mag-last call muna tayo bago tayo mag-commercial. Okay, Tatay Andring din ha. Good afternoon, Tatay Andring. Diyan po sa bayan ng Nara, Palawan. And kay Nanay Susan sa bayan ng Brooks Point. Hello! Good afternoon!
3: Hello!
0: Yes!
3: Ma'am, ay nalimutan po mama ko pala, ma'am.
0: Yes po!
3: Si Ate Kwan pala. Doon sa Ate Norba, magandang hapon sa kanya.
0: Ayan, si Ate Norba. Baka wala namang signal yun.
3: Tapos pala, mag-request na lang po ako handang magparaya.
0: Sige po, Ate Iday. Thank you.
3: Gandang po, ma'am. Salamat po, ma'am. Ang ganda talaga ng boses ng idol ko.
0: Okay po. Sige po. Handang magparaya. Paano kung hindi ka na kayang... Pero paano kung... Paano kung dumating sa punto na sinaktan ka niya pero ayaw kanyang palayain? Anong gagawin mo? Ay! Ano? Sige, hello! Good afternoon!
4: Good afternoon, baby girlie. Kahapon din ko po. Hindi mo sinasagot yung tawag ko. Hindi ako
0: na, nagtampo na. Jenny, my love. Yes. So sweet.
4: Hindi pa nung napakinggan niya yung request mo.
0: Pero nabasa ko yung text mo. Sabi mo pa nga nun, tatawag ako kay DJ Girlie. Tapos sabi ko, hindi naman siya nakatawag.
4: Nakatawag ako, hindi mo sinasagot, DJ.
0: Hindi ba yun sa isang phone na nalobat? Nagre-ring ba siya? Ah, okay. Sana mapatawad mo ako, Jenny, my love. So sweet.
4: No problem, DJ. I love you. Yung problema, ano, bati ko lang po, Diki, si Hanig na lang po. Sa iwahig si Bernie, doon sa gano'n nagagawa, Diki Girly ng kanyang, ano, project niya yun eh, yung God Bless or Home.
0: Ano po, anong ginagawa niya?
4: God Bless or Home, yung nag-order sa kanya.
0: God bless.
4: Ang galing kaya mag-littering. Ang galing po yata mag-littering ng DigiGirling.
0: Wow. May pa, may pag-anoon. God bless our home yung pangalan.
4: Oo. Ano sa kanya? In-order. In-order sa kanya.
0: Ang galing, no? May mga ganun-ganun talaga sila mga talent. Buti pa yan. Samantalang ako wala. Talent ko lang magkain. Ganyan.
4: Yan hindi talent mo.
0: Mayroon,
4: may talent ka, DJ. Ang talent mo ay DJ.
0: Magkain, matulog. Yan lang talaga, sing. Kaya pala ang taba ko! Oh my God! Nakakaloko ko. Dahil dyan, mamaya, kakain pa din ako.
4: DJ, kaya rin itatanong lang pala ako.
0: Yes po, ano po yun?
4: Kasi alam ko reporter kayo. Tanong ko lang po, DJ Girly, yung sa ano, sport complex, mayroon po ba yung mga ano, may ticket pagdating ng mga artist?
0: Wala po. Wala po tayong ticket.
4: Ano, libre po yun, DJ Girly?
0: Free concert po yun.
4: Ano, salamat. Kasi mayroon ticket. Kasi sabi ko, may ticket, mahal yun, hindi ko kaya.
0: Wala pong ticket. Ano po yung free concert po yun. Kaso lang, ang pagkakalaban-laban lang talaga natin doong lahat kasi kailangan lang talaga natin pumila ng mahaba. Kailangan natin pumila ng maaga dahil mahaba ang pila, 'di ba? Kung napapansin ninyo sa mga concert ng nilabas dati ng City, yung mga 'di ba sa City pa lang yung Puerto Princesa pa lang ang dami na. So how much more ngayon na province ito, buong munisipyo, talagang meron yan sa lang mga yung mga bababayan, 23 municipalities. Ewan ko na lang kung ano mangyayari dito sa puerto.
4: Oh, kailan po ba yun? Kailan?
0: Magsa-start po yun sa June 12. June 12, di ba, ng gabi? June 12 po ng gabi, parang halos gabi-gabi ata magkakaroon dyan ng, hindi ko lang sure kung gabi-gabi, pero ang dami kasi nilang guest. Sobrang dami. Meron naman po yung, kunyari, example, not sure ha, si Coco Martin kung anong date siya darating. Meron naman yung mga date na binigay. Kunyari, si Coco Martin darating siya ng June 15. Parang mga ganun lang. Example lang po yun, pero di ko sinasabi na June 15. May mga ilalabas po yan. Opo.
4: Ito ba yung six-bomb? Ito ba yung six-bomb?
0: Opo, yes. Sa June 12 sila magpi-perform.
4: Saka si Eman Pacquiao.
0: Yes, si Eman Pacquiao. Kaya meron tayong mga boxing dito sa puerto. Feeling ko magko-coach siya or something. Pero dapat palaging ipaalala natin sa mga pupunta dyan, magdala ng tawas. Kasi talaga namang magkakasubukan yung lakas ng ating mga kapangyarihan, kilikili powers. Talaga hindi natin kakayanin ang amoy. Kaya magbaon.
4: Sana digigili kung hindi po graduation ng anak ko. Yung anak ko kasi dalawang beses na nanalo yun sa boxing. Eh, Pasok ko sana kung gusto niya. Kaya lang gagraduate po. Yun siya, itong last week ng June.
0: Ah, last week ng June? Oo, sayang. Huwag muna.
4: Gagraduate po siya ng awa lang Diyos. Yan na lang po yung tinataaral po.
0: Kasi sayang naman, baka mamaya magkanda. Eto, hindi naman din natin sinasabi, pero magkanda, basag-basag talaga ang mukha niya. Diba, sayang naman kung mag-graduate siya tapos meron siyang mga, ay nako, mga pasa-pasa.
4: Huwag
0: na muna, manood na lang muna tayo. Hayaan muna natin yung mga magbuksingan dyan. Sige, banatan kayo. Ah, sige po, Ate Jenny, meron po ba kayong request na song?
4: Meron po, bati ko yung honey ko dyan sa iwahin si Berlin Margot at saka yung request ko po na yung sa feeling mo, paborito niyo tayo, paborito niyo yan
0: sa feeling mo.
4: At saka iniibig kita. At yung thank you for loving me, paborito ko yan. Salamat sa pag-inunahan niya.
0: Ayan, thank you for loving me at saka sa feeling mo ni Bing Rodrigo.
4: At saka yung iniibig kita ni Roy Cortez.
0: At saka iniibig daw kita. Oh, ay, sana all iniibig.
4: Salamat.
0: Okay po, sige po.
4: Salamat po. Ingat-ingat sa pag-uwi mamaya.
0: Yes, thank you! And syempre, bago tayo mag-commercial, batiin ko muna ang napakagwapo na lalaki dyan po sa Barangay Mambalot. Nag-iisa lang po yan si DJ Baloko, aka DJ Baloko Eric Phil Jorte Marunding. And syempre, DJ, pa-shoutout naman po kami dito sa Barangay Mambalot from DJ Baloko at sa Chief Nora M. Laude o Lode. Ako talaga, pinahirapan mo pa talaga ako, ha? Nakakaloka talaga, DJ Baloko. And syempre, sa ating mga SK kagawad mula po dyan sa Barangay Mambalot. Good PM! Ganda hello, Ma'am Zenny! I miss you. See you tomorrow. Ay, may pa-see you tomorrow. Hello, Ma'am Zenny, ha? And syempre, God bless you all. At syempre, ang ating Ma'am Zenny ay hahaba na naman yung pasensya. Lalong-lalo naman pag nandyan na yung anak ko na napakabait. Talaga namang mag-i-extend talaga yung pasensya mo. Araw-araw ka siguro mag-chat sa akin, nagre-reklamo ka siguro, ma'am, ang kulit-kulit! Pero hindi talaga to, never ako nakarinig talaga dito sa teacher na ito. Ito yung isa sa mga teacher na talagang hindi ako nakarinig ng reklamo or something. Pero syempre, most of the time, hindi naman din talaga natin maiiwasan bilang isang tayo nga, nanay, napupuno. Diba? How much more pa yung ating mga teachers? Kaya naman, be grateful! And syempre, yung ating mga estudyante, dapat respectful tayo sa ating mga teachers kasi hindi tayo magiging tayo kung hindi po tayo dumaan sa kamay ng ating mababait na mga teachers, okay? Kaya dapat may respectful kayo and syempre sa ating mga parents, turuan natin ng mabuting asal yung ating mga anak. Although, darating talaga tayo sa time na uubos ang ating pasensya pero kailangan talagang pahabain. Kasi dumaan din naman tayo dyan sa pagkabata. Hi! So anyways, mga katropa natin, kay Kuya Boots pala. Hello, Kuya Boots, ha? Kay Lolo Jumble. Grabe naman, papuri yan. Salamat, ganda. Oh, ma'am, hindi yun papuri dahil totoong-totoo talaga yun, Ma'am Zenny. Ikaw pa, malakas ka sa akin. Hindi dahil malakas ka sa akin, pero love na love talaga kita kasi talagang nakita ko 2 years, ha? Sobra-sobra yung patience, ha? Na nakita ko, tapos mag-extend pa ako ulit ngayon ng 1 year, so 3 years na. 3 years na tayo magkakasama, Ma'am Zenny. So anyways, mga katropa natin, magko-commercial muna ako dahil para mauubusan ako ng hininga. Patutugtugin muna natin ang inyong mga requested song, kaya naman po magbabalik po ang programang X-Rated.

Nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. And syempre mga katropa natin, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Magandang hapon pa rin sa ating mga katropa na nasa bahay, nasa trabaho, o kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito. And syempre, magkwentuhan na tayo. May nakabaon. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Nahihiya ako. Pero kailangan kong mailabas to dahil parang sasabog na ang isip ko. Dalawang buwan pa lamang kaming kasal ng asawa kong si Junjun. Naging magkalayo kami ng halos isang taon bago kami magpakasal. Puro lamang tawag at video call. Akala ko sapat na yun para makilala ko siya. Pero ngayon na magkasama na kami sa iisang bubong, doon ko nalaman ang katotohanan. Na pagdating sa kama, ay wala palang kabuhay-buhay si Junjun. Sanay ako sa mga dati kong karelasyon na yung mga lalaki ay marunong maglaro bago sumunggab. Yung tipong mawawala ka sa sarili mo sa sobrang sarap at hahanap-hanapin ng katawan mo. Pero si Junjun, para siyang nandidiri sa aking katawan. Minsan lang niya akong sinubukan. Minsan lang niyang tinikman. Ang perlas ng silangan. Pero nararamdaman ko noon na para bang nandidiri siya sa akin. Hindi ko maramdaman ang hilig niya sa ganung bagay. Kaya naman, hindi ako nasasatisfy kay Junjun. Pakiramdam ko, palagi akong bitin at kulang na kulang. Mabuti siyang asawa at thankful ako na pinakasalan niya ako. Ayoko siyang pagtaksilan pero parang hindi ko mapigilan ang frustration na aking nararamdaman. Gusto ko sanang sabihin sa kanya kung gaano ko kagustong gusto na paglaruan niya ako at tikman niya ang buong katawan ko.

Gaya ng sabi nga nila, napagsabayin mo ang kamay mo at ang bibig mo. Natatakot ako na kapag ginawa ko yun, iisipin niya na pariwara kong babae. Iisipin niya na masyado ko pagdating sa kama. Kaya naman hindi ko talaga natiis. At isang gabi, matapos ang napaka-dry at mapilis, ay tumalikod ka agad sa akin si Junjun. Gaya ng dati, walang lambingan at natatapos lang sa wala. Habang nakatingin ako sa likod niya ay nararamdaman ko ang matinding pangungulila at pagkabitin sa aming ginagawa. Matagal na ako hindi nasasatisfy sa ginagawa namin ni Junjun. Kaya naman sa pagkakahimbing ng tulog niya, ay pumasok ako sa banyo. Doon ko ginawa ang paraan na alam kong makukuha ko ang kaligayahan. Ang sarap na matagal ko nang ninanais kay Junjun. Yung mga paraang nakasanayan ko, yung mga galaw na nagbibigay sa akin ng ligaya, ay doon ko lamang naranasan sa loob ng banyo. Pero nakalimutan kong ilak. Habang nakaupo ako sa bowl at ang dalawang paa ko ay magkahiwalay na nakapatong sa tiles at nakaharap sa pintuan. Sa gitna ng ginagawa ko ay biglang bumukas ang pintuan. Nagkatinginan kaming dalawa at hindi ako nakagalaw. Nanlaki ang dalawang mata ko at punong-puno ng pagkadismaya. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko naisip na isara ang pintuan. Napatanong na lang sa akin si Junjun. Yan ba ang gusto mo? Yan ba ang hinahanap mo? Gusto kong magpaliwanag pero hindi lumalabas ang bawat salita sa bibig ko. Doon na lumabas ang lahat ng kinikim-kim ko sa kanya. Sinumbatan ko siya at paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na simula noon hanggang ngayon ay hindi niya ako nasatisfy. Na bilang isang lalaki at bilang isang asawa ay hindi ako naging maligaya pagdating sa kama. Gusto ko mang bawiin ang lahat ng sinabi ko pero huli na. Tumalikod sa akin si Junjun at lumabas ng pintuan. Dalawang linggo mula noon ay hindi siya umuwi sa bahay.
Bagamat nakauwi na siya ngayon, ay hindi na kami nag-uusap pang dalawa. Paulit-ulit kong gustong bumawi pero ayaw niya akong tingnan. Ano po ba ang dapat kong gawin para muling bumalik ang tiwala sa akin ni Junjun?

o U? Babe, bi, bobo. Alam mo, hindi ko din alam, ti. Kung paano. Pero, ewan ko lang, ha. Siguro kasi, yung asawa mo, hindi siya open pagdating sa ganung bagay. Feeling ko lang, hindi siya ganun ka-open pagdating sa ganung bagay. Kasi, parang this generation, parang napaka, hindi ko sinasabing normal na, pero most of the time, parang hindi na maipagkakaila kung open both sides, sa side ng babae and sa side ng lalaki na gumamit ng laruan para mapasaya nyo yung mga sarili ninyo. Kasi sa totoo lang, ang dami ko na ding kakilala, ang dami nang nagkukwento sa akin na ang dami nang gumagamit ng ganyan in this generation. So hindi na siya ganun ka, ha? Gumagamit ka? Oh, parang ganun. Hindi na siya nakakagulat. Pero siguro sa inyo both sides, kailangan nyo mag-usap dalawa kung okay lang ba yung ganun, okay lang ba na gumamit ako ng ganito, okay lang ba na gumamit ka ng ganyan, magaganto tayo, magaganto. Kulang lang kayo, lack of communication. Bilang mag-asawa, lack of communication lang yan. But hindi ko sinasabi na lahat ng mag-partner is ganit, dapat maging open sa ganun. Kasi may mga tao talaga na close-minded sila pagdating sa ganung sistema. Like, kunyari, may mag-partner na gusto nila, talagang sila lang dalawa. Pero may mag-partner din na gusto nila is meron silang ginagamit na something special para sa kanilang dalawa para mas lalong bongga siguro yung kanilang intimate scene. So, depende naman yun sa inyong dalawa kung gusto nyo may ganun, gusto nyo, ayaw nyo ba, ganyan. So, kung natanong mo kung paano mo babalik yung trust ng asawa mo, hindi din namin alam kasi ikaw lang din yung nandyan sa situation na yan.

0: kailangan nyo lang maging open sa isa't isa. At kailangan nyo lang, kailangan mo lang din ipaintindi sa kanya na siguro dahil ayaw niya, bigyan mo ng turbo. Ewan ko dala ko hindi pa tumigas yung poste ng paleko at hindi kanya talagang tantanan. Diba? Kailangan mo lang din siya bigyan ng, siguro turuan mo lang din siya or sabihin mo sa kanya yung mga gusto mong mangyari. Kasi wala naman din, wala sa amin, wala akong kanino yung sagot at susi sa problema mo. But kayong dalawa lang din ang makakapag-ayos niyan. So kausapin mo siya, sabihan mo siya na every time na magkikemi kayo, gusto mo na masatisfy ka, ganito yung gawin niya, ganyan yung gagawin mo. Kasi kung hindi naman kayo nag-uusap dalawa at wala naman kayong gusto mangyari every time na magchuchok-chakan kayo, so wala din. Diba? Kailangan yung mag-usap na dalawa. So yun lang yung masasabi ko sa inyo. Lack of communication lang kayo. And i-explain mo lang sa kanya na baka siguro dumadating yung time na hindi ka na niya napapasaya or hindi ka na nag-i-enjoy sa kanya, then i-explain mo sa kanya na ito yung laruan na to, yung ito gusto ko to, 'di ba? Eh di sabihin mo bumili ka din ng sayo. Ano-ano mo din. Pero joke lang 'yon. Charot-charot ko lang 'yon. Kausapin mo na lang yung asawa mo. Much better na mag-usap kayo kesa naman mag-away lang kayo na mag-away at wala kayong pinag-uusapan. Kasi mas maganda na nagsasalita kesa yung silent treatment. Makakabwisit yan. Kapag silent treatment na yung partner nyo, dyan na kayo kabahan. Pero kapag nagsasalita pa yan, goods pa yan, okay pa yan. Kaya sa mga kalalakihan dyan, kapag nagbubunga nga ang inyong mga partner, go lang yan, go for the go. Pero kapag ang mga partner ninyo, mapababae, mga palalaki, at hindi na nagsalita, nagbinibigyan na kayo ng silent treatment, doon na kayo kabahin. Depende na lang kung nakilala nyo yung partner nyo na since then talaga is silent treatment talaga siya, okay yun. Kasi may mga ugali talaga na ganun. Pero kung nakilala nyo yung mga partner ninyo na napakaingay, diba, na napakadaldal, tapos bigla kayong isa silent treatment, doon na kayo kabahin. Kasi ibig sabihin, something wrong. So anyways, mga katropa natin, aslan po bakit wala po kuryente dito sa San Manuel? Kami rin po, wala po kaming kuryente. Wala pa tayong kuryente, di ba? Wala pa po kaming kuryente. So anyways, mga katropa natin, hindi na po ako magtatagal at magpapaalam na po si DJ Girlicious. Mga katropa natin, ako pa rin po ang inyong nagkasama ngayong hapon sa programang X-Rated. DJ Girlicious, goodbye!
1: Hindi lahat ng bilanggo

0: XFM.
1: XFM.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
0: At sa lasa, kape-kape,
2: panalo ka dito.
0: Ayan, subukan nyo.
2: Southon Gold Coffee Mix.
0: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santon Plus Gold!
13: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.

0: XFM. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika,
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
16: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ice yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang sa puso.
22: Desminoria.
24: No more.
22: Santon Plus Herbal Oil.
25: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
4: XFM.
0: XFM.

0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: Symptoms persist.
11: Consult your doctor. Sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus.
16: Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
24: XFM.
25: XFM.

0: XFM. Southern Gold Coffee Mix.
1: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Southern Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibilis sa mga butika. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santone Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mag-Santone Plus Gold!
8: Ang tip ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
9: Mga katropa, exa

0: Magising.
1: Setting time, mga katropa, 12 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon.
2: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Isa pong magandang hapon sa ating pong mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa. Martes, ikasyam sa buwan ng Hunyo 2026, mga katropa. Ikalawang araw. Nang pasok dito sa lalawigan ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa at sa malaking bahagi po ng ating pong bansa. Welcome na po mga katropa sa ating pong palatuntunang asintado. Sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico. At syempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunahan ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong makakasama hanggang mamayang bago mag alas 6 ng gabi ay katropang Alison Salvatus po. Nagmamagandang hapon na po sa inyo, mga sir at mga ma'am. Ano pa man po yung ating po mga pinagkakabalahan sa mga oras na ito? Karamihan sa ating pong mga manggagawa, siyempre, abala pa yan, trabaho, 4 pa lang, isang oras pa. Focus lang sa trabaho. At ma-achieve nyo rin, ha? Yung satisfaction ng inyo pong mga kliyente. Siyempre, doon naman sa ating pong mga naiwan sa mga tahanan, prepare na yan. Para sa kanilang hapunan. O di kaya naman ay nagme-merienda. Oy, nako naman. Swerte naman nun. Sana all may merienda. O, sana naman po sa merienda, isama naman po ninyo yung ating healthy coffee, ha? Mga kabayan, mga katropa. Yung ating healthy coffee na Santon Plaza Coffee Mix. Opo, healthy coffee yan. Healthy coffee po yan, mga kabayan, mga tropa, dahil gawa po yan sa mga natural na sangkap. Organic lang. Andyan yung ating pong mangosteen powder. Siyempre, mula sa mangosteen fruit. Moringa o malunggay. Naku, dyan sa kapitbahay, ang daming malunggay. Tuyuin mo lang, pupulbusin mo na yan. Naku, malunggay powder na yan. Pero siyempre, iba pa rin yung kapipitas, ginagawa na kagad na powder. Ha? Siyempre, yan po isang mga makina at faktorya ng Yes to Health Incorporated Dumaraan na certified ng FDA na safe, mga kabayan, mga tropa. O bukod po sa moringa powder at mangosteen, meron din pong soya powder, yung ating Santon Plus Coffee Mix. Ha? O makintulong yung soya powder, mga kabayan, mga tropa. Malaking tulong po para mabawasan yung pong tinatawag na risk, di ba? Ay, bakit yan? Yung pong banta ng pagkakaroon ng mga tinatawag na cardiovascular disease or di kaya stroke o yung tinatawag na coronary heart disease. Ako, napakainam po nitong soya. Ha? Malaking tulong po yan para mabawasan yung panganib na magkaroon tayo ng ganyang mga sakit. Yung mga tinatawag na sakit, pang mayaman yan. Ha? O cardiovascular disease. O iba naman ang tawag naman na ay coronary heart disease. Diba? Mga kabayan, mga katropa. Kaya, ako, panahon na para po magpalit kayo ng kape. Healthy coffee, Santon Plaza Coffee Mix. Tapos ang kakainin po ninyong merienda, healthy rin. Saging na sa Banilaga, or kamoting kahoy, or kamoting bagay. Ako naman noong pagkasarap-sarap. Naglalaway tuloy yung aking partner ni DJ si Katropang Rene Boy. healthy coffee, Santon Plaza Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo yan sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Daisy 8 minuto sa mga kabayan, mga katropa, makalipas po ang ika-apat ng hapon. Magandang hapon muna kay Ma'am Aline Española na nakikinig daw ngayon. Ma'am Aline, Aline lang pala. Sorry. Nagkakape na ba kayo dyan? Ano mga merienda nyo dyan? Sabor na to, nilagang saging. Ang manibalang. Tapos sasabayan nyo ng healthy coffee na Santon Plus Coffee Mix. Abaw! Sabor! Magandang hapon po sa inyo dyan, sir. Ma'am Aline Española, ha? Water advisory. Kaya pala wala kaming talo ng tubig kanina. Hanggang ngayon. Ay, baliktad daw. Sir James, mukhang baliktad. Alas 12 nang walan eh. Mag-alauna na nga pala. Ngayon. Purok Macau pa, Campus Bill, Pasiville, BJ Subdivision, Gabuco Subdivision, Alaska Subdivision, Along Atis, from Lomboy Street to San Manuel Road 2. Ayan. May water advisory. Wala mahin. Mayroon pala, mas malakas pa yung ihinang bunso ko. Mayroon siya, pero, yun nga, mahina. Hirap mag-ipon ng tubig sa mga panahon ito pag may mga ganitong mga water advisory or waterline repair. Sige, salamat for information. Ayan, mga kapitbahay dyan sa San Manuel, meron palang inaayos. Meron sila sa gawang interconnection sa bagong transmission line. Mga kabayan, mga katropa, area Purok Macaupa, Campus Bill, Pasiville, BBG Subdivision, Gabuco, Alaska Subdivision, Along Atis Road, from Lomboy Street to San Manuel Road 2. Ayan na yan. Ayan ang ano natin ngayon. Dahilan kung bakit mahina ang daloy ng tubig. Sa ating San Manuel at San Jose area. Ha? Hoy, samantala, 20 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Mamaya, subukan din po natin maki-update muna o doon sa ating pong mga katropa sa Jansan. Kanina sa balita sa umaga, yung pong kumpirmado na nasa weight 35 pero marami pang mga nawawala. Kiki-update mamaya tayo doon sa ating pong sister station sa Jansan. Mamaya-maya yan, mga kabayan, mga katropa. Nanatili, patuloy yung pong mga kumakalat ng mga video, mga kuha kahapon, mga gana sa iba't ibang party po ng General Santos City at ganoon din sa Sarangani. Parehong pong apektado ng, naku, malakas talaga, 7.0 sa Jansan, 7.8 sa Sarangani. Nalindol, ha, mga kabayan, mga tropa. Siyempre, sa ngayon, may patuloy pa rin silang nararamdaman. Ha, mga tawag din eh. Aftershocks. Ha, mga kabayan, mga tropa, nagsasagawa rin ng mga search and rescue, retrieval operation. Yung pong mga kinaukulan doon sa Jansan, kaya nga lang, pamayat maya na may mga aftershock. Lubos din pong nakadaragdag sa pangamba at takot ng mga nasa rescue operation. Sumusuot po sila doon sa mga guho eh. Tapos uuga, di ba? O may mga aftershock. Siyempre, alay ba natin, stable ba yung mga nasa ibabaw nila? Kaya pamayat maya, ano sila? Tawag din eh. Bakit mo na, ha? Stop! Pero para sa kaligtasan nila yon, ha? Ganun talaga yung buhay, mga kabayan, mga katropa, ng mga rescuer. Siyempre, yung isa rin sa mga pangunahing isinaasaalang-alang, yung mga rescuer, yung kanilang safety rin. Mahirap na yung rescuer, i-rescue rin, di ba? Baka pagtawanan kayo niyan. Ayan. Sabi ko na nga eh, oh, mali daw pala yung na-post na advisory. Alauna hanggang alas 5 ng hapon, yung pagkakaroon po ng water interruption sa binabanggit nating lugar, ha? San Jose, San Manuel, ha? Tiis-tiis lang muna, mga katropa dyan. Thank you very much, Sir JB Juanito. Kakapagsalita ng Puerto Princesa City Water District. Oh, walang healthy coffee, Sir Ali. Hindi pa natatanggap ni Mister na panalunin niya ang Santon Plasco. Yun lang! Oh, San Vicente ito, no? Oh, ma'am, Aling Espanyola. Ipacheck ko lang kay katropang Ben, ma'am Annalyn, ha? Ipadala na lang dyan sa inyo, ha? Sige po. Ako naman. Pente tres minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Headlines. Narito muna ang mga ulo naman ng ating pong mga balitang lokal. Dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, ilang individual na lasing sa bayan ng Quezon, Palawan, nagkagulo. Sobrahan siguro. Libreng data at digital learning tools, ipinagkalob naman ang DICT sa mga estudyante at guro sa bayan ng San Vicente. LGU Brooks Point nag-turnover naman ng mga kagamitan para di mo no magamit sa proteksyon sa kalikasan. Headlines. At pondo para 3,000 pesos cash aid na mga estudyante dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sapat! Ayon po yan sa city government. Headlines. City Traffic Management Office, nilinaw naman na hindi huhulihin yun daw pong mga tricycle driver kahit hindi nakatoda uniform. Basta nakasuot naman ng naaayon sa city ordinance. At mahigit sa 72,000 mga estudyante sa lungsod ng Puerto Princesa yung apong planong bigyan ng 3,000 pesos allowance ng city government. Na sa buwan daw po ng August, maaaring maibigay. Headlines. At vandalism sa Welcome Arc sa Barangay Calasagan, Brooks Point, Palawan, ikinadismaya ng mga residente. Headlines. Dahil bagong-bago po yan. Mga kabayan, mga tropa, yung mga bumibiyahe sa South, di ba? Yung Welcome Arc, yung tanda na ikaw ay nasa munisipyo na ng Brooks Point. Ganda pa naman nun, taas. Kaya mayroon na po mga nag-vandal. Opisina ng PDAW sa Quezon, Palawan, nais daw gawing isang special needs education classroom. Mobile civil registration inilapit na sa mga residente sa Barangay Abaruan, El Nido, Palawan. Bakit marami pa rin ba dyan mga hindi rehistrado? Mga taga El Nido, Barangay Aberawan. Samantala, Barangay Kagawad, sa Barangay Santa Cruz, nananawagan ng tulong para daw po sa mga materyales para sa kanilang ginagawang makeshift room para sa Santa Cruz Integrated School. Mga coconut farmers naman sa bayan ng Brooks Point, sumailalim sa pagsasanay kaugnay naman sa virgin coconut oil production. Ito po ay kinikater, pinangisawa naman ng School of Arts, Trades, ng TESDA. Police Station 2, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, may bago na raw pong Station Commander. Malinis at ligtas sa tubig para naman daw po sa nasa 50 pamilya sa Sitio Linaw, Barangay Ipilan, Bayan ng Brooks Point, Palawan. Malaki raw po ang naitutulong sa mga residente. Mga kabayan, mga katropa, ayan po ang mga ulo ng ating pong mga balitang lokal. At ang mga headlines po natin ay handog naman po sa inyo ng Santon Gold Herbal Oil. O, tama-tama sa ating po mga kabayan, makatropa dyan. Yung mga manggagawang palaway nyo, yun talagang kayod kalabaw sa paghahanap buhay. Lakas at tatag ng katawan ang puhunan. At madalas ka na bang nakakaramdam ng pananakit? Kada hapon pag-uwi, siyempre, nananakit ang iyong kalamnan. Gusto mo magpamasahe. Parang sinasabi mo, ang sarap magpapisil-pisil ng muscle. Muscle na namamaga. Muscle sa katawan, mga kabayan, makatropa, eh natural lang po yan. Na yan po ay mananakit kapag batak na batak dahil sa trabaho. Ako, katropa, boss, sir, or mama, mga maghapong nakatayo sa kanilang mga trabaho, maghapong nagtitipa ng mga computer. Namamanid, namamaganda, nanakit ba ang ino pong mga kalamnan? At ang sarap-sarap sa pakiramdam ninyo. Ano kaya kung ipapisil ko ito pag-uwi? Naku, saktong-sakto yan po, mga kabayan, mga katropa, ha? Pero dapat ang inyo pong gagamiting panghapla sa iyong ating Santon Plus Herbal Oil. Opo, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Gawa po yan sa mga natural herbs. Meron pong soothing effect o agad-agad na mararamdaman yung pong ginhawang hatid-hatid o dulot niyan. Mga natural herbs, mga natural ingredients, kasama na po dyan yung moringa seed oil. Meron din peppermint oil, virgin coconut oil, at mineral oil. Meron din pong menthol at vitamin E. Mga kabayan, makatropa, lahat po yan mga natural na mga sangkap sa ating pong Santon Plus Herbal Oil. Kaya hindi lang po ginhawa ang dulot niyan o ang hatid sa atin niyan, mga kabayan, makatropa. Meron din pong proteksyon na naidudulot ang ating Santon Plus Herbal Oil kapag naipahid na po sa ating pong mga balat. Protection laban sa agat ng lamok. Sisilbi rin po itong mosquito repellent. Mga kabayan, mga katropa, makaiwas sa agat ng lamok. Lalo na ngayon, panahon na po ng tag-ulan. May mga bahagi o mga lugar malapit sa ating mga tahanan na mamasa-masa. Pinamamahayan ng mga lamok na nagdadala ng sakit. Gaya po ng dengue, malaria, at kung ano-ano pa. So, hindi lang po ginhawa ang hatid sa atin ng Santon Plus Herbal Oil. Protection din po para sa kagat ng lamok. Kaya saan ka pa, katropa? Oo, hindi lang pang paginhawa ng pakiramdam. Sabay protection pa ang hatid-hatid ng ating Santon Plus Herbal Oil na mabibili na po ninyo, mga kababayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Ganda nga po muna, Manong Dini Estrella. Ganon din kay Ma'am Dayan Monggaya. Oo, nakikinig sa radyo sa barangay Mangingisda. Kay Daryl Bert Aurira, shoutout ko. Oo, Daryl Bert Aurira, Aurira, ang mabait. On the way from Tagbilaran City. Pabati na lang po ng happy birthday kay Luna Aswero. Ngayong June 9. Aba talaga naman, ha? Magandang hapon sa inyo dyan, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras na 32 minutos, makalipas po ang alas 4 ng hapon, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan. Jenny Bahudin, magandang hapon. At kay katropang ML Fred Umapas Pilo. Kay Sir John Mark Abrea, ganda nga po sa mga nanonood, nakikinig ngayong hapon. Katropang Ali, saan yung pagiging guwapo natin? Nako talaga ba naman. Thank you very much, Sir Mark John, ha? Ng hapon sa mga taga-bayan ng Brooks Point. Magbabalik ang ating pong balita o mga balita at impormasyon pagkalipas lang po ng ilang paalaala. Kaya dyan lang kayo, mga katropa. Magbabalik ang Asintado.
1: XFM.
2: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Santol Plus Gold.
3: Ako si Weng, gagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw. At hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
9: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
1: Sample Plus Gold.
16: Ako si Siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
5: XFM.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, mga katropa, 41 minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon.
1: Breaking news. Breaking news.
0: Tanggap muna tayo ng breaking news, mga kabayan, mga katropa. Isang panel truck. Itong, ano to, nagkahabulan. Oo, umiwas daw sa offline sita ng ating kapulisan at ng maabutan. Mga kabayan, mga katropa, nako. Mayroon palang illegal na kontrabandong karga-karga. Nandun po sa area mismo yung ating pong katropang si Kuya Toto Ronnie. Katropang Kuya Toto Ronnie, magandang hapon.
2: Yes, magandang hapon, katropang Ali, at magandang hapon no, sa ating mga katropa.
0: Anyari?
2: Tama ka dyan, katropang Ali. Itong isang close band na may plakang RGW, may plakang 969, na kung saan nga ito, katropang Ali, tama ka sa binanggit mo kanina, na ito'y umiwas sa isang off-dance sita sa may bahagi ng barangay San Jose, kung kaya't nagkaroon ng harabulan hindi ito huminto. Pinara na ito ng pick-up ng ang sakay naman ay mga tropa ng PNP. Nag-abutan na dito sa may bahagi ng barangay Santa Monica. At nung masukol nga siya dito sa bahagi ng National Highway, agad naman itong tumawag itong tropa ng PNP sa station to. At tumawag na rin sila ng custom para tingnan nga itong naglalaman, itong isang close band nga. Noong dumating na, pati barangay, natawag na rin katropang Ali. At nung nakompleto na itong mga kawani na dapat sumaksi doon sa pagbubukas. At nung buksan nga ito ay tumambad nga sa kanila itong close band na punong-puno ng Berlin na pinaniwalaan itong isang illegal na sigarilyo, katropang Ali.
0: Oo, saan daw galing yung close band na panel truck na yan, katropang Kuya To?
2: Nung matanong ng mga investigador, itong driver, ang binabanggit ay kinuha lang daw nila itong truck, itong close band sa may bahagi ng barangay San Jose. At mayroon daw manong order. Kung baga, i-deliver na rin sana itong laman na illegal na sigarilyo. Subalit, nung parahin nga ito ng mga otoridad sa Oplan Sita ay hindi ito huminto, kung kaya nagkaroon sila ng habulan hanggang sa naabutan dito sa bahagi ng barangay Santa Monica.
0: Oh, saan daw i-deliver yan?
2: Hindi na minensyon o binanggit ka propangali dahil itong mga sakay, isang alias B-Boy at si alias Jisiri, ano yung pangalan nito, hindi nga mabanggit. Dahil walang license, walang ID.
0: Naku.
2: Nahihirapan ng ating mga otoridad na kilalanin itong mga sakay. Kasi ang sakay sa van, isang driver at isang lalaki o dalawa lang sila. Napawang walang mga pagkakilala, walang mga ID, katropang Ali. Kung kaya hindi sila nagdadalawang isip, na sila ay dadalhin doon sa Bureau of Custom at doon na i-imbentaryo ang kung ilan ang nilalaman na itong close band. So dahil nga natanong natin itong Bureau of Custom, sinatayang nasa 200 hanggang 300 ang nang laman itong close band, katropang Ali.
0: No, dami-dami pala, katropang Kuya To.
2: Marami, o punong-puno nga dito sana i-imbentaryo. Subalit, mukhang mahirapan din sila pag ibalik dahil nakasalansan itong mga sigarilyo dito sa loob ng close band, katropang Ali.
0: Iyon. So ngayon, nandyan pa sa area o wala na?
2: Umalis na yung tropa ng PNP. Maging itong mga driver, dinala na ito dyan sa opisina ng Bureau of Custom dyan sa Barangay Santa Monica. Iyon. Doon na rin nila ito i-inventaryo kung ilan nga ang lahat ng laman ng close band na naglalaman nga ng mga illegal na sigarilyo, katropang Ali. Yung isa ay kilala na rin ang custom na mukhang pamilya sa kanila.
0: Nako, palagi na, suki na ba? Suki na ba?
2: Mukhang siguro gano'n na nga, katropang Ali. Dahil muna, nung makita ng taga-Bureau of Custom at ang binabanggit na hindi ka ba nagbago?
0: Nako.
2: Gano'n pa rin ba? Parang yun ang bungad. Noong
0: taga-custom,
2: katropang Ali. Kung ibig sabihin, pamilya siya doon sa isa sa kasama. Ito ng driver ng nahuli kanina dito sa Barangay Santa Monica.
0: Yun lang. Mukhang hindi na bago. Katropang Kuya To.
2: Mukhang hindi na bago dahil nakilala siya. Doon lang magbaba pala ng custom sa kanina. kanilang sinasakyan,
0: oh,
2: eh, yan agad na nakita. Kaya sabi nga nitong custom, di ka ba nagbago? Parang nga ganun yung bunga. Hindi tayo alam kung ano ibig sabihin.
0: Mm.
2: Dahil nga sila yung una nakita at sinuro, sila yung mga sakay doon sa cruise band na katropang Ali.
0: Yun. Oo. Oh, oh. So isang panel truck ito, no? O gano ba kalaki ito? Katropang ko ito.
2: 6-wheeler ito, katropang Ali.
0: Six-wheeler?
2: Oo, oh, para siyang Isuzu Elf itong van na ito.
0: Oo. Oh, oh. Double okay. tire, yung likod, double tire.
2: Double tire siya. Double tire itong naturang cross van na ito.
0: Nako.
2: Kaya nga kanina, dahil nga pinara sila, eh, hindi na rin huminto. Kaya hinara ng ating mga tropa na ito ay mayroong laman na hindi maganda. Kaya nagharabulan hanggang sa nasakuti sila dito sa may bahagi ng Barangay Santa Monica. Kung sabi nga nung isang polis natin, kasama natin si Sister Ilona kanina, dito rin siya kanina.
0: Oh.
2: At nababanggit, kung makalusot sila dito sa Santa Monica, naglatag na rin sila ng sikwen doon sa Barangay Irawan nating police station to.
0: Oo, oh, oh. Naku naman talaga. Oh. Sige, oo. Oh, oh. Yung pagsasampa ng kukulang reklamo, nasa Bureau of Custom na ba? Katropang ko ito?
2: Oo, posible. Dahil nga sabi ng investigador ng police station to, mukhang ipapasa ito sa PEA, sa PNP, sa Bureau of Custom. Pero meron pa rin silang isasampang kaso doon sa tariff law, katropang Ali, sa PNP. Mukhang doon lang. Tapos itong pagkarga ng mga illegal na sigarilyo, nasa kustodya o nasa poder naman na ito ng Bureau of Custom, katropang Ali.
0: Iyon. Sige. Oo. Maraming salamat, katropang Kuya Tatarani.
2: Maraming salamat at magandang hapon. Live mula dito sa bahagi ng Barangay Santa Monica. Ako ang inyong katropa sa radyo, katropang Kuya Toto, XFM News. Flash report. Report.
0: Report. Mga kabayan, mga katropa, yan po si katropang Kuya Totoroni. Nasaksihan niya. Oo, yun daw pong ginawang pag-inspeksyon sa isang delivery panel truck ang tawag din eh. Panel ban. Tama ba, katropang Kuya Reneboy? Ano bang tawag natin dyan? Panel truck ang tawag namin dyan eh. Close ban. Close ban. Close ban na mga kabayan, mga katropa. Six-wheeler sa may bahagi daw po ng Santa Monica. Noong una raw, umiwas. Oo. Hindi huminto. Sa off-plan sita na sinasagawa ng ating pong mga kapulisan sa bahagi ng San Jose. Nagpahabol pa. Pang-abot daw sila sa may bahagi naman ng Santa Monica. Kung saan, yun. Dahil nga wala rin maipakita ang mga dokumento, itong driver at yung isang pahinanting sakay, wala nga driver's license daw, mga kabayan, mga katropa, kaya duda yung ating mga otoridad na may something. May kontrabando yung laman ng close ban na ito, mga kabayan, mga katropa. Nga, doon maimbitahan daw po yung mga taga-custom barangay. Siyempre kasama yung ating mga po elemento ng kapulisan. Binuksan yung ban. Tumambad! Ayan nga po, kita-kita nyo doon sa larawan pinadala ni katropang Kuya Totoroni, ha? Tumambad. Karton-karton ng sigarilyong Berlin. Ito yung malimit na mga nasasakote sa mga operasyon sa kalsada. Yung illegal transport ng sigarilyo na illegal ding na ipasok dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Kaya naman pala nagpahabol, walang lisensya. Tapos yung daladala nilang kargamento, ala rin permit from custom. Hindi dumaan. So, kontrabando na maituturing, mga kabayan, mga katropa. Tama ba ako? Di ba? Kaya naman pala, nagpahabol. Yung alibay daw ng driver, basta sinabi lang daw sa kanila. May order, drive ban. Yung close ban na yan. Alibay po nila yun, ng driver, ha? Posibleng hindi mo alam ang kargamento mo. Diba, katropang Reneboy? Ikaw, pag bumibiyahe ka, dapat alam mo yung kargamento mo. Hindi yung drive ka lang, drive. Mahirap yan. Marami na papahamak sa ganyan, ha? Kaya paalala rin sa mga katropa natin dyan, ha, na mahilig pong umextra, drive-drive, sa pagdadrive. Pasarap pinadrive ka, nako, siguro nilang po ninyo ang laman ng ino pong mga imamanehong mga sasakyan, ha? Sige, maraming salamat, katropang Kuya Totoroni. Hoy, nagatid na sa ating orasan, naganap na pong 9 na minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy na natin to, Engineer Rene Boy Federico, sa iba pang mga balitang lokal. Wala naman sa iba pa nating mga kasamahang mga field reporters and correspondent. Ayan na natin, o isunod na natin, si katropang Ray Elgaran. Ilang individual daw na nasa impluensya ng alak o lasing sa bayan ng Quezon. Oy, nagrambulan ba o nagkagulo? Alamin nga natin ang detalye. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
3: Live report. Nagkasagutan at munti ka nang magkagulo ang ilang individual na lasing sa bahagi ng sitio Underground 2, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan, kamakailan ng gabi, kung saan ayon sa uploader na si Miramay Balesta na sa impluwensya raw ng alak ang halos karamihan sa mga individual na nasangkot rito at marahil daw nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang magkabilang panik kung kaya tumantong sa sigawan. Samantala, matapos may post sa social media ang insidente ay nagkaroon ng samot-sari reaksyon ang mga netizen. Kaugnay nito sa pakipagpanayam naman ng news team kay Kapitan Bandina Aburot ay kinumpirma rin na walang ulat o reklamo ang dumating sa kanilang tanggapan sa barangay na marahil ay nagkasundo ang magkabilang panig. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Trabang Ray!
3: Magandang hapon, katropang Lison.
0: Oo, magandang hapon. So, nagkasagutan at muntik magkapisikalan. Ganun ba nangyari?
3: Tama-tama, katropang Alison. Kung makita mo dyan sa video, no? Marami yung umaawat para nga hindi magkasakitan, katropang Alison.
0: Saan na nga ito particular at kailan nangyari?
3: Sa Underground 2 yan, katropang Alison, ng mga nagdaang gabi, katropang Alison.
0: So, ang punot dulo, katropang Ray, parehas nakain ng dalawang grupo. Ano ba ito, grupo o individual?
3: Parang grupo na rin sila, grupo. Katropang Alison. Ayaw dito sa uploader, no? Kasi marami yan sila, katropang Alison. Magkasama rin sila sa inuman. Problema lang, nagkaroon yata ng biruan, no? Parang ganon. No, katropang Alison, hanggang sa nagkapikunan.
0: Nako katropang naman. Alison. Kaya pag ikaw iinom, huwag ka makikipagbiruan, ha? Mahirap na.
3: Katropang Alison. Hindi naman tayo minom ng alak, katropang Alison. Bad nga.
0: Bad talaga, Sige, Ay, kamusta man ang panahon dyan sa bahay ng Quezon?
3: Sa ngayon, katropang Alison, mabasa-basa at madulas ang daanan.
0: Ito naman, ito na naman.
3: Kaya ingat-ingat talaga sa ating mga motorista.
0: So, dyan sa bahay ng Quezon, mamasa-masa at madulas ang mga kakalsadahan nyo. Katatapos lang mabumuhos ang ulan?
3: Yes, tama-tama, katropang Alison.
0: Sige. Maraming salamat, katropang Ray.
3: Maraming salamat, katropang Alison. Balik sa inyo.
0: Masama-sama at madulas daw yung kapaligiran dyan sa bayan ng Quezon, ha? Matatapos lang daw kasing bumuhos ang ulan. Ingat sa mga motorista, ha? Dyan sa bayan ng Quezon. Samantala, 5 minuto bago po sumapit ang alas 5 ng hapon. Pompiang 5-5, mga kabayan, mga tropa. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa mga balita. Pupunta muna natin ang bayan naman ng San Vicente. Libreng data at digital learning tools ipinagkalob daw po ng DICT sa mga estudyante at guro sa buong bayan ba ito ng San Vicente, ha, katropang Belya? Alamin nga po na natin ang detalye sa balitang ito, katropa natin sa balita Belya Mucha.
4: Mas pinalagas na komunikasyon at mas maayos na access sa digital learning ang inasahang mararanasan ng mga residente ng Barangay Karuray matapos ang formal na pagpapasinaya ng isang bagong communication tower at pamamahagi ng libreng internet data sa mga guro at mag-aaral kahapon. Pinangunahan ni Mayor Ramir Rodriguez Pablico ang ceremonial switch-on ng bagong communication tower at ang bayanihan SIM card distribution program na isinigawa ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Kasama sa programa, sina Barangay Captain Bernardo Borja, DICT Assistant Secretary for Regional Development June Vincent Manuel Gudan, National Telecommunications Commission Memoropa Regional Director Emilio Delfin, Public Schools District Supervisor Dr. Loida Hanoras, Old Karuray Elementary School Principal Alma Dalipe at PLDT Vice President for Enterprise Ruby Montoya. Sa DICT, ang bagong tower na itinayo sa pamamagitan ng Independent Tower Company ay bahagi ng layunin ng pamahalaan na mapalawak ang saklaw ng telecommunication services sa mga liblib na lugar. Inaasang magbibigay ito ng mas maayos na signal at connection sa internet para sa mga residente ng Karuray at mga karatig lugar sa oras na mailagay ng mga telco providers tulad ng Smart at Globe ang kanilang mga kagamitan. Kasabay nito, namahagi rin ang DICT ng Smart SIM card sa mga estudyante at guro sa ilalim ng Bayanihan SIM program. Bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng libreng 25 gigabytes na data bawat buwan sa loob ng isang taon upang makatulong sa kanilang pag-aaral at pagtuturo. Dagdag suporta naman sa edukasyon ang ipinagkaloob ng PLDT sa pamamagitan ng School in a Bag Package para sa Old Karuray Elementary School. Kabilang dito ang isang laptop, 10 tablet at 10 pocket wifi units na magagamit sa mga gawaing pang-edukasyon. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, Vision X Plus ka nakatropa. Mula dito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pilya mo siya, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belya, at sana all libreng data para sa mga estudyante at guro. DICT. Magagamit daw po ng mga estudyante yan. Tama-tama, pasok ka na uli. Ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, LGU Brooks Point naman, nag-turn over ng mga kagamitan para daw po sa protection o magagamit. Wala pa signal. Basa din. Baka basa din doon sa Rizal. Baka madulas din. Sige, si katropang Icy muna. Katropang Renaboy. Pondo naman para daw po sa 3,000 cash aid ng mga estudyante dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sapat daw po yan. Oo, ayon sa city government. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
5: Tiniyak ng pamahalaang panlunsod na sapat ang pondong ilalaan para sa pagpapatupad ng 3,000 cash assistance para sa mga estudyante ng pampublikong paaralan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Concejal Victor Oliveros, batay sa pagtataya ng City Budget Office, may sapat na pondo ang lungsod kahit inaasang aabot sa humigit kumulang na 210 million pesos ang kabuang kinakailangan para sa programa ngayong taon dahil sa dami ng mga beneficiary yung mag-aaral. Sinabi ng opisyal na ang orihinal na panukalang pondo ay nasa 70 million ngayong taon. Ngunit tumaas ang kinakailangang budget kasabay na pagdami ng mga estudyanteng makakatanggap ng ayuda. Dagdag pa ng konsehal, bawat naka-enroll na estudyante sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ay tatanggap ng 3,000 cash assistance. Patuloy namang hinihintay ng pamalang lungsod ang pinal na bilang ng mga benepisyaryo habang nagpapatuloy pa ang enrollment hanggang sa buwan ng Hulyo. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM, Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo. XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Sana all na lang. Ako naman ako. Sa sapat, mga kabayan, mga katropa. Ha? So, antay-antay lang. Mga estudyante na mga nasa pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Petro Princesa. O syempre, mga magulang nyo, nag-aantay din yan, ha? 3,000 pesos cash aid yan. Hanggang banda Agosto. Dapat may pamahagi na raw yan, sabi ng city government. Nauna kasi, diba, school supplies and uniform with shoes. Kaya lang, gipit na po sa panahon. Ayon kay Consihal Oliveros. Kaya cash na lang ibibigay, ha? At saka yung iba rin kasi nakapamili na ng kanilang mga school supplies. Ha? Ngayon taon lang yan. Sa susunod, city na yung bibili talaga. Supplies na lang yung pamimigay, ha? Daw! Mga kabayan, mga katropa. Since yan ay ordinansa! Tuloy-tuloy yan, no? Hanggat hindi po nababago yung ordinansa na yan, ha? Samantala, oy, balita pa rin mula sa pamalaang panglunsod. City Traffic Management Office nilinaw naman na hindi raw po huhulihin yung mga tricycle driver kahit hindi nakatoda uniform. Basta naman nakasuot ng naayon at napapaloob sa ordinansa ng syudad. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
1: Live report.

0: binabanggit na tamang kasuotan ay malinis na pantalon, malinis na damit na may kwelyo, at malinis na sapatos. Sabi ni Mabilia, nakita niya rin ang ginawang resolusyon ng TODA Federation na inadapt ang City Ordinance Number 927, subalit dinagdagan ito ng salitang or TODA uniform. Huwag daw mag-alala ang mga tricycle driver dahil lahat ng traffic enforcer nila ay alam ang nakasaad sa ordinanta. Iginit niya rin na labas ang City Traffic Management Office sa pagpapatupad ng mga TODA sa pangsuot ng kanilang TODA uniform. Kahapon, simula na raw pagpapatupad ng Ordinance Number 927, subalit wala pa raw silang natikitan, posibilaw na nangambanga yung ilang mga driver, kaya hindi na raw lumabas. Yan ang balita sa inyo ng Santon Coder Balti na tumutulong para maging maayos ang pagkaramdam ng ating tiyana. Mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Tropang Mike!
0: Yes, na tropang Ali.
1: Diba, bago ipatupad yun, last week may balita lumabas na huhulihin yung mga hindi makakasuot ng TODA uniform. Saan ang galing yun?
0: Yun ang kasi nung nakapanayam natin si si Sir Henry Villamor, yung kanilang anunsyo na ganun. Oo, at sumulat sila sa City Traffic Management Office. Meron silang sulat. Subalit, nilino ni Sir Alan Mabilia na...
1: Hindi kasama sa ordinansa.
0: Hindi kasama doon sa ordinansa. Doon kasi sa resolution nila, may nadagdag sa na statement
1: and
0: na sentensyo. Or to the uniform, which is hindi kasama, wala yun doon sa ordinansa.
1: Yun, oo. Kasi nga...
0: Napasa niya rin daw yun, sabi ni Sir Alan, at kaya nga in-inform niya na rin daw si Sir Henry Villamor tungkol sa bagay na yun. Yung huhulihin nila, yung batay lang sa ordinansa.
1: Yan. Okay, yung TODA uniform, within the TODA na lang siguro, no? Katropang Mike.
0: Yun, oo.
1: Kung meron sila mga... meron sila mga internal rules ng kada TODA, na hindi ka magsusuot ng uniform, mumultahan ka, yun, makapwede yun.
0: Yun, pwede. Within the ranks na lang yan.
1: Pero yung huhulihin sila ng CTMO, hindi gagawin ng CTMO yan.
0: Hindi. Wala na mo nakalagay ito sa ordinansa.
1: Unless na merong ibang violation. Katropang Mike. Kung nakachinelas ka, nakachinelas ka, namamasadak, bawal yun. Nasa ordinansa yun.
0: Yun talaga, bawal.
1: Nakasando, namamasadak ka, bawal din yun. Nasa ordinansa yun.
0: Bawal.
1: Yung pantalon, yung kasi karamihan sa ilan sa, hindi naman ko nila lahat. Ilan lang sa mga tricycle driver, yung nagsusuot yung thrasher na pantalon.
0: Thrasher.
1: Bawal din yun. Bawal din. Kailangan talaga pantalon. Sapatos. Siyempre,
0: malinis. At kung may nakaspera, malinis.
1: Malinis. Hindi naman basta pantalon ka lang. Dumi pantalon, bawal din yun.
0: Bawal.
1: Yun.
0: Maliwanag ang batas
1: Yun. So, doon sa mga nangamba kahapon, magsimula kahapon kasi, katropang Mike, kapansin-pansin nga, lahat ang TODA, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, makikita mo talaga, pagandahan din ang design. Maganda rin naman tingnan, katropang Mike. At malalaman mo.
0: Napuwersa rin sila bumili.
1: Malalaman mo kung saan TODA ito kasi iba-iba yung design, iba-iba yung kulay. Pag nakita, TODA pala ito ng BM. Ay, TODA pala ito ng Libis. Ganito pala yung uniform nila.
0: Ako, fan ako nung pagkakaroon ng uniform. Gusto ko yan, kaya saludo din ako pala sa Henry Villamor. Subalit, yung nga lang, hindi talaga po pwedeng, hindi sumakto doon sa
1: Sa ordinansa. Yun lang. Well, anyway.
0: Pero kung walang magre-reklamo,
1: okay lang. Ito naman ay para rin makilala yung TODA nila, di ba? Maganda rin naman yun. At least dito, pag nakasuot din kasi ng ganitong TODA uniform katropang Mike, halimbawa na mayroong ginawang kabulustagon yung driver, malalaman mo kagad, ay TODA ito ng ganito. Kasi ito yung uniform nila. Madali mo siyang ma-identify.
0: Makilala.
1: O kahit sabihin natin, hindi na yung mukha. At least alam mo kung anong TODA yan. Oo, ay kung mayroong ginawang kabulsagan at may gusto kang gusto mong ireklamo, at least alam mo na, oy, taga-toda ng ano ito. Kasi ito yung uniform niya. O, di ba? May apelido pang iba sa likod eh. Ha, katropang may...
0: Kaya ka.
1: Oo. May...

0: Si Toda sa harapan, sa likod, meron Toda, tapos may apelido pa. O, di ba? At least. Hindi kaya pwedeng pag-aralan yan ng mga council natin dyan na idagdag sa ordinansa.
1: Yung nasasabi natin na pwedeng yung batas, yung ordinansa, ayan ay pwede na mag-amyendahan.
0: Amyendahan. Idagdag na lang, ano?
1: Oo, yung section 5, letter B, ay lagyan ng ano kasi nakalagay doon sa section 5 meter B ay clean shirt with collar. Inantagad na lang ng and or
0: Toda uniform.
1: Toda uniform. Dagdagan. Pero kailangan itaan kasi yan sa ano, itaan sa public hearing.
0: Ganun din yun. Ito naman na...
1: Yung ang nangyari dito kasi doon sa resolution nila, shortcut nila.
0: Sinorkat lang. Oo. At least may mga nakikitang ano, kumbaga maaaring pang gawin sa ikabubuti naman at sa ikagaganda rin, karagdagang kagandahan sa serbisyo anong ating mga namamasadang mga tricycle, katropang Mike.
1: Tsaka ano naman yan, kaya namang pag-ipunan yan. Yung sabi natin, ₱500 yung isa. Sabi natin, okay, sa susunod na taon natin, ipapatupad ang ordinansa na ito. Pwede. Ngayong taon, mag-ipon ka na.
0: Makakailan ka na kung 500.
1: Sa totoo lang, ilang ano lang yan, ilang pasadahan lang yan.
0: Bawas muna sa ano, bawas muna sa pulang kabayo at saka sa gin bulag. Kasi karamihan sa ating mga tricycle driver minsan. Siyempre, pantanggal din ang pagod. Bago yan matutulog, mag-gin bulag muna yan. Kaya ay magpupulang kabayo muna bawasan mo muna, ipon mo muna pang uniform. Para naman sa pagiging gwapo yan.
1: Parang isang case lang yan, ano? Isang case lang yan na kabayo.
0: Mas mahal pa nga ito yung case ng kabayo. Mas mahal pa yun. Ito naman
1: ilang tahang, ano lang yan? Ilang tahang sigarilyo? Dalawa ba? Tatlo?
0: Ano lang to? Siguro mga isang rim. Pwede. At least ito, pandagdag pogi points din sa ating pong mga katropang tricycle driver, di ba? Pabor naman siguro sila dyan, katropang Mike. Sige, wala na si katropang Mike. Katropang Mike? Wala na. Naputaw si katropang Mike. Pero sa isang banda, kung ordinansa nga lang ang pagbabatayan, wala nga talaga po na nasasadon, ha? Sa kabilang banda naman, yung pong naisin ng pamunuan ng ating pong Toda Federation President o ng mga opisyales, para naman sa kagandahan din, sa pagkakakilalan din ng bawat Toda. Wala naman pong masama doon. At kayang-kaya naman ng ating pong mga tricycle driver yan, ha? Sa ngayon, walang hulihan. Kung kapag hindi kailangan ka Toda uniform. Basta! Yung napapaloob sa existing ordinance ngayon, clean na polo shirt with kwelo yan, malinis sa pantalon at sapatos, wala ring huli. Pero pag ang isa dyan ay medyo nakitaan ka ng paglabag, naka-chinelas, or naka-trasher, or naka-short, or naka-sando ka lang, namamasada ka, huli ka. Walang excuse doon. Nandun yan sa existing ordinance, mga kaubay, mga katropa. Dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, 11 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Punta muna natin si katropang Dennis Chua. LGU Brooks Point, nag-turn over daw po ng mga kagamitan. Kagamitan na magagamit daw po sa pagproteksyon sa kalikasan. Ano-ano kaya mga kagamitan ito at kanino i-turn over? Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Mas tumibay ang kapasidad ng bayan ng Brooks Point sa pagbabantay ng kalikasan matapos pagkaluba ng wild aid ng mga kagamitan kahapon June 8, 2026. Kabilang sa mga ipinagkaluba ay mga binoculars, GPS devices at water phones. Ilalaan ang mga ito para sa mga personal na nakakatalaga sa pagbabantay at pagprotekta ng kagubatan, watershed at iba pang sensitibong lugar sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ayon sa LGU, magkakatulong ang mga kagamitan upang mas mapahusay ang monitoring, pagpatrolya at pagresponde sa mga insidente. Mas magiging epektibo ng pangalap ng datos at komunikasyon ng mga bantay kalikasan na habang nasa field. Binigyan din ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng mga organisasyon tulad ng Wild Aid Ani ang malaking dagdag ito sa inisyatiba ng munisipyo para sa conservation at pangangalaga ng kapaligiran. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na patuloy nilang pangangalagaan ng likas na, na yaman sa bahay ng Brooks Point, Palawan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat at katropang Dennis. At sa iba pang balita, vandalism. 72,000 na estudyante sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung nga daw pong planong bigyan ng 3K allowance ng city government sa buwan ng Agosto pa. Tama ba? Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
3: Aabot sa 72,000 na mga estudyante sa buong Puerto Princesa ang planong bigyan ng allowance ng city government. Ayon kay Concejal Victor Oliveros, ang 72,000 estudyante ay mula lamang sa mga public school at hindi kasama dito ang mga nasa private school. Buwan ng August, planong ipamahagi ang allowance ngayong taon at city government ang pupunta sa mga eskwelahan para personal na iaabot sa mga mag-aaral. Ang 3,000 allowance ay posibleng ngayon taon lang gagawin dahil sa susunod na school year, plano na itong iayon sa ordinansa na school supply, uniform at sapatos na mismo ang ibibigay. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat at katropang Gerald. At vandalism sa Welcome Arc sa Barangay Kalasagan, Brooks Point, Palawan. Ikinadismaya daw po ng mga residente doon. Ito po yung bagong arko pagpasok mo po ng bayan ng Brooks Point. May mga nakita na raw pong mga vandalism. Mga sulat-sulat. Katropa natin sa balita mula sa ating correspondent na si Mark John Abrea.
4: Nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang mamamayan ng Brooks Point matapos mapansin ang vandalism sa Welcome Arch na nagsisilbing palatandaan at simbolo ng kanilang lugar. Ayon sa isang concerned citizen na nagbahagi ng larawan at impormasyon sa kanyang Facebook, makikita ang mga sulat at pinsal ang idinulot ng mga hindi pa nakikilalang individual sa naturang Welcome Arch. Agad itong nakatawag pansin sa mga netizen at mamamayan ng barangay. Ipinahayag ng ilang residente ang kanilang pagkabahala at pagkadesmaya sa insidente dahil hindi lamang nito sinisira ang kagandahan ng lugar kundi nagpapakita rin umano ito ng kawalan ng paggalang sa mga pampublikong ari-arian. Nanawagan naman ang mga residente sa mga kinaukulan na agad namang aksyonan ang nasabing insidente at tukuin ang mga responsable at paigtingin ang pagbabantay upang maiwasan ang mga kahalintulad na pangyayari sa hinaharap. Kaugnay nito, magdadalawang buwan pa lang itong naitayo mula sa construction nito. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang mga lokal na otoridad kaugnay ng naturang insidente. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, gumawa po ka pa. Mula rito sa Coconut Capital ng Palawan, Brooks Point, Palawan, ako ang inyong tagapagbalita, Mark John Abrea, XFM News.
0: Maraming salamat sa ating ka-correspondent si Mark John Abrea. Samantala mga kabayan, mga katropa, 17 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon. At ang unang bukso ng ating po mga balita na yan ngayong hapon, handog naman po sa inyo ng Sesdapain. Mga katropa, kapag tinamaan ka na matinding muscle ache or matinding headache, dulot man yan ng lagnat or trangkaso, mga kabayan, mga katropa, siyempre mawawala ka sa normal mong galaw. Mawewendang ka. Paano na lang kung ikaw ay breadwinner sa pamilya mo? Ikaw ang inaasahan. siyempre sa paghahanap buhay, tapos makakaranas ka ng ganito. Matinding muscle ache, headache. O di kaya ay meron kang trangkaso, mananakit ang buong katawan, masakit ang ulo. Ako, mga kabayan, mga katropa, huwag ka nang mag-alala. Meron na pong makakatulong sa'yo para ikaw ay maibalik sa normal mong galaw. Walang sakit. Walang makapipigil sa'yo para makumayod para sa pamilya. Nandyan po ang Cesdapain. Opo, mga kabayan, mga katropa, tandaan. Sa matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, muscle man yan o mga kasu-kasuan, i-Cesdapain muna yan. Cesdapain, meron pong paracetamol na tumutulong para mapababa yung lagnat kung ikaw po'y may trangkaso at pabagaanin ang pananakit ng iyong katawan para makabalik ka na sa normal mong galaw. Siyempre, kasama din po yung tamang pahinga at Cesdapain. Kaya ikaw katropa, meron ka bang ganitong karamdaman? I-Cesdapain mo na yan. Mabibili na po yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 20 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon, magbabalik pa rin ang ating pong palatuntunang Asintado.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
13: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
14: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Tara, kape tayo!
20: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
22: XFM.
23: XFM.
22: Sister Pain.
24: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
26: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape. Panalo!
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
22: XFM.
23: XFM.
27: Mga katropa,

0: Oras natin mga kabay, mga katropa, ganap na po ang alas 5:27 na po ng hapon. Samantala, oras na ito handog sa ating ng Santon Plaza Coffee Mix. Hindi po ng Santon Plus Herbal Oil at ng Ses the Pain. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at maging sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Diyan sa bahay ng Kuyo, meron po tayo dyan na Yes to Health Wellness Center, ha? Sa Barangay Tunga-Tunga, Poblasyon, Kuyo, Palawan. Bayan ng Rojas, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center. Nasa Veronica Gabriel Building, harapan lang po ng ASMES. Yung pong pinakamalaking elementary school dyan sa bahay ng Rojas. Samantala, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ang ating Yes to Health Wellness Center ay nasa second floor, door 208, DCRM Building. Yan po yung building na pahaba sa kanto ng Barangay San Manuel. Patungo ka sa North National Highway. Kanto lang ng Barangay San Manuel. Harapan lang po ng kain na to. Sa taas lang po kami ng Nokinox Restaurant. At sa bahay naman po ng Nara na sa Caltex Gasoline Compound, yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center dyan sa kanto ng Barangay Panakan 1 Corner National Highway, ha? At sa bayan ng Brooks Point, ang atin naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa door number 1, Jekos Place, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Likurang bahagi lang po kami ng Unitop Mall, Brooks Point, mga kabayan, mga tropa. At malapit yan sa XFM Brooks Point Station. Samantala mga kabayan, mga tropa, sa oras na alas 5:30 na po ng hapon, karagdagang mga balitang lokal pa rin. Tanggapan o opisina ng PDAW sa Quezon, Palawan, nais daw pong gawing special needs education classroom. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Report. Nais pagandahin na tanggapan ng PDAW sa Quezon, Palawan ang isang special needs education classroom sa May Alfonso 13 Elementary School, kung saan itong kamagalan lamang ay binisita ng ahensya ang nasabing eskwelahan kasama ang isang engineer ng munisipyo. Samantala, na ang layunin naman ay para masigurong ligtas at PWD friendly ang kapaligiran ng mga special learners ayon sa tanggapan. Yan ang balita naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nanalakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garage at Term News.
0: Mobile civil registration inilapit na raw po sa mga residente ng Barangay Aberawan o dyan sa bayan ng El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Bagong pahina na nagsagawa ang Municipal Civil Registrar's Office o MCRO ng El Nido ng isang mobile civil registration activity sa Barangay Aberawan kahapon Hunyo 8. Sa pamamagitan ng naturang programa, nagbigay ang mobile civil registration team ng on-site na serbisyo para sa pagpaparehistro ng mahalagang dokumento tulad ng kapanganakan, kasal at kamatayan. Layunin nitong mapadali ang pagkuha ng mga kinakailangan civil registry records ng mga residente nang hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa bayan. Ayon sa nasabing tagapan, mahalaga ang pagkakaroon ng wastong civil registration upang maitaguyod ang legal na pagkakakilanlan ng bawat mamamayan at mabigyan sila ng mas madaling access sa mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan gaya ng edukasyon, kalusugan at iba pang benepisyo. Bahagi ang aktibidad ng patuloy na pagsisikap ng Municipal Civil Registrar's Office na ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa komunidad. lalo na sa mga malalayong barangay at tiyaking walang maiwang mamamayan pagdating sa civil registration. Patuloy namang hinikayat ang tanggapan ng publiko na tiyaking rehistrado ang mahalagang pangyayari sa kanilang buhay bilang bahagi ng kampanyang Ako, Ikaw, Siya, Tayo, Dapat Rehistrado. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Herbal Soup, ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bili mo siya, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, isang barangay kagawad ng Santa Cruz na nanawagan naman ng tulong para daw po sa mga materyales na kanilang ginagawang makeshift room para sa Santa Cruz Integrated School. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
3: Report. Dahil papasaklolo sa publiko si Barangay Gagawa Tres Kunpo ng Barangay Santa Cruz, Puerto Princesa City para may pagawa ang dalawang makeshift room sa kanilang Santa Cruz Integrated School. Ayon kay Gagawa at Bonbon, para sa mga grade 8 na mga mag-aaral, ang gagawin silid-aralan. Sabi ba ni Gagawa at Bonbon, kailangan pa nila ng mga semento at hollow blocks para mapatapos ang ginagawang pansamantala silid-aralan. Sa mga nais raw, magbigay ng tulong para pumunta mismo sa Santa Cruz Integrated School o di kaya naman sa kanilang barangay hall sa barangay Santa Cruz. Napakahalaga daw na may paggawa ang makeshift room para matulungan ang mga mag-aaral na makamit nila ang kanilang pangarap sa buhay. Yan ang balita atin sa iyo na Visiting Class Capsule na tutulong para may balik ang linaw ng ating paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike! Samantala, mga coconut farmers naman sa bayan ng Brooks Point, sumailalim din muna sa pagsasanay kaugnay naman sa paggawa ng virgin coconut oil o virgin coconut oil production. Ito naman daw po ay sa pamamagitan ng School of Arts and Trades at ng TESDA. Katropa natin sa balita, Dennis Achua. Report. Trapan Dennis. Trapan Dennis.
4: Formal nang binuksan kahapon, June 8, 2026, ang Community-Based Training on Virgin Coconut Oil o VCO production sa bayan ng Brooks Point na magtatagal ng June 12, 2026. Pinangunahan ng Brooks Point School in Arts Trades at TESDA ang pagsasanay kasamang Municipal Anti-Drug Abuse Council UMADAC ng LGU Brooks Point. Layo ng programa na turuan ang mga klahok ng tamang proseso sa paggawa ng VCO na isang high-value product na pwedeng maging isang malaking bagay sa mundo na agrikultura sa nasabing bayan na isa ang TESDA sa mga certified community-based trainer na magiging tagapagsanay. Tuturuan ang mga ito mula sa paghanda ng nyog hanggang tamang instruksyon ng packaging ng BCO upang maging market ready ang produkto. Sa training na ito ay mas mapapalawak ang kaalaman ng mga magsasaka sa kanilang trabaho. Inaasahang makakabuo sila ng maliit na negosyo na makakatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Patunay na ang proyekto ito ay mula sa ugnayan ng Brooks Point sa mga pribadong tanggapan upang makabuo ng progresibo at self-sustaining ng komunidad sa naturang bayan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, Police Station 2 ng Puerto Princesa City Police Office ay may bago na raw pong Station Commander. Kilalanin po natin kung sino tong bagong Station Commander sa balita ni Katropang Gerald Gales.
5: May bago bago ng station commander ang Police Station 2 ngayon sa pamumuno din mismo ng bagong acting city director ng Puerto Princesa City Police Office. Ngayon taon, makailang beses nang nagpalit ang PS2 mula kay Police Captain Alan De Los Santos, napalitan ito ni Police Major Ray Aaron Ilona at pinalitan naman ito ni Police Captain Justin Dalyon at buwan lang ang nakalipas, napalitan naman ito ni Police Captain Cyrus Taliman. Si Captain Taliman ay galing ng PS5 at na-assign noong nakaraang buwan sa PS1 at ngayon siya naman ang mamumuno sa PS2. May ilang station din ang napalitan ng mga station commander na sakop pa rin ng PPCPO. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales sa XFM News.
0: Salamat, Katropang Gerald, at huling bugso ng ating pong mga balita ngayon pong hapon ng Martes. Malinis at ligtas na tubig para daw po na sa 50 pamilya sa Sitio Linaw, Barangay Pilan. Malaki daw pong naitutulong sa mga residente ng Brooks Point. Katra pa natin sa balita. Girlie Kardashian.
6: Report. Nagkaisa at nagtulong-tulong ang Kalmia Nickel at Indigenous People Development Organization ng Barong-Barong, Ipilan, Calasagin, Aribungos, Maasin at Mambalot para sa nagpapatuloy na pagpapatubad ng Water System and Spring Development Project sa Sitio Linaw, Barangay Ipilan. Sinuportahan ng Kalmia ang proyektong ito na magbibigay ng tuloy-tuloy na supply at malinis na tubig sa mga mahigit 50 na pamilya sa Sitio Linaw. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapairam ng heavy equipment ng kumpanya upang mapabilis at maayos ang maisagawa ang paghuhukay, paglilibing at pagbabao ng water hose na magdudugtong sa water source sa bundok na patpunta sa mga komunidad. Layunin ng Kalmia na makipagtulungan sa komunidad at sa mga kapatid na katutubo tungo sa kaunlarang mapapakinabangan ng lahat. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Kardashian XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Girlie, at sa iba pa nating mga kasama mga field reporters. Maraming salamat. Mga katropa, inyo na po narinig ang mga balita ang nakalap ngayon. Kung maghapon ng ating pong buong pwersa ng XFM Palawan. At ang mga balitang inyo pong napakinggan ay taus-pusong handog-pusa niya. Anang Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix, at ng Cess the Pain. Mabibili na po itong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated sa mga butik at na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun rin sa buong lalawigan ng Palawan. Mga kabay, mga katropa, oras po natin, 40 minutos na, nakalipas na po ang ikalima ng hapon.

0: mga kabay, mga tropa, Engineer Renay Boy, pa Suyo, yung ating sister station na contact mo ba kanina? Kung pwede, hingi lang tayo ng update doon sa patuloy na sinasagawa na sasagawa ng mga rescue or retrieval operation sa mga biktima pa rin, ha? Ng guho, lindol sa General Santos City kahapon, kanina umaga, latest 35 yung pong kumpirmadong nasawi. Marami yung sugatan, marami rin po mga infrastruktura yung din pong apektado o naapektuhan, gumuho ang karamihan sa mga malalaking building, maging yung mall, dalawang mall doon sa Jensen yung na-damage din, may simbahan pa. May mga paaralan din pong nagiba. Mga school buildings, mga kabayan, mga tropa. At alamin lang natin kung may update na yung ating mga kasamahan sa Jensen, o XFM Jensen. May mga panibago ba? May mga nadagdag ba sa listahan ng mga nasawi? Maging yung sinasagawa o isinagawang assessment ng mga national government agency sa Jensen. Okay na? Kay Sir Ivan Polona ng XFM General Santos City. Katropang Ivan, magandang hapon. Update lang kami dito sa Lalawigan ng Palawan regarding sa nagpapatuloy ng mga operasyon o search and retrieval o search and rescue operation dyan sa Jensen.
1: Yes, katropang Alison at mga katropa natin dyan sa XFM Palawan, magandang hapon. At kasulukuyan pa rin at patuloy pa rin ang ginagawang assessment ng ating different agencies, at lalong-lalo na itong mga concerned agencies natin na tumutugon sa pag-responde nitong nangyaring ang lindol dito sa aming syudad ng General Santos, kasali na yung probinsya ng Sarangani Province na natamaan din ng magnitude 7.8 na lindol kahapon nga ng umaga, alas 7:37 ng umaga, katropang Alison. Dito sa initial na tala ng ating OCD Region 12, kasali na rin dito, katropang Alison, itong record ng ating, or data rather, ng Provincial Disaster Risk Reduction Office ng Sarangani at ng General Santos City. Umakyat na sa 34 katao ang naitalang namatay, katropang Alison, habang 456 naman ang naitalang injured, at meron pang apat na nanatiling missing hanggang sa ngayon, katropang Alison. At ito pa ang patuloy na pinaghahanap ng ating mga rescue team from different region na ito, katropang Alison. Nagtutulungan na merong ipinadala mula po sa Caraga Region, Region 10, and meron din na galing sa BARM upang tumulong sa paghahanap nitong mga natitirang missing, katropang Alison, dito sa nangyaring lindol sa General Santos City. Samantala, katropang Alison, sa datos naman, 19 o 19 ang kumpirmadong patay mula dyan sa Sarangani Province. Habang dito naman sa Jensen, meron kaming 13 o 13. Dalawa naman ang naitala doon sa may probinsya ng South Cotabato. Magkakadikit-dikit lang kasi itong tatlong probinsya at isang syudad, katropang Alison, dito sa Sauk Sargent Region. Ito yung magkakapitbahay talaga, nagsusunod-sunod, katropang Alison. Ayon naman sa OCD Regional Director na si Rodrigo O. Sosmenia kanina sa isang press briefing, aabot sa 17,689 na pamilya na nagmula sa 41 barangays sa buong riyon ng Sauk Sargent ang naapektuhan nitong nasabing lindol. At umakyat naman sa 8,160 mga individual ang lumikas, katropang Alison. At sa ngayon, nasa mga evacuation center na sa iba't ibang bahagi ng Rion 12 lalong-lalo na katropang Allison, yung mga area na naapektuhan talaga nitong lindol, which is dito sa may Sarangani province at General Santos, dito sa aming lungsod ngayon. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang rescue at assessment operations. Yun yung sabi natin kanina, yung mga different agencies natin from DSWD, andito na at tuloy-tuloy katropang Allison ang inihahatid na tulong, lalong-lalo na doon sa mga apektado sa may Sarangani province. Andito yung ating secretary Rex Gatsalian at saka ating DPWH secretary. Ngayong araw na ito, kumbaga sunod-sunod na mga damages ang pinuntahan, lalong-lalo na itong dyan sa may Sarangani province. Merong tulay dyan katropang Allison na hindi pa possible, kumbaga, hanggang
0: putol
1: sa ngayon.
0: Putol ba? Putol?
1: Yes, katropang Allison, lalong-lalo na diyan sa may Glan at malapatan na Sarangani province, katropang Allison. Dito naman sa may bahagi ng South Cotabato, itong dumudugtong na daan sa General Santos patungong Tiboli at Surala, South Cotabato. Ito yung medyo malaki, malaki-laki ang naging damage katropang Allison. Kasi yung buong daan talaga ay na collapse.
0: Collapse.
1: At naging bangin na lang ito katropang Allison. Oo. So wala talagang
0: walang kumbaga, yung madadaanan.
1: Oo, walang madadaanan. So sabi nga ni Secretary Dizon, dapat mapadali ito.
0: Mm-hmm.
1: Mapadali ito sa pagkumpuni. Kasi nga, ito lang yung tanging dinadaanan ng mga, pinakamalapit na daanan ng mga kapatid natin mula doon sa Baytiboli, South Cotabato, patungong dyan saan. Kung dito sila dadaan kasi sa highway, malayo-layo na katropang Allison. So ito yung ito yung pinakamalapit na daanan para sa kanilang mga produkto na inaangkat doon sa dito sa sentro ng Jensan ngayon, katropang Allison.
0: Mm-hmm. Kamusta naman katropang Ivan ang supply ng pagkain at syempre inumin tubig diyan sa Jensan at sa bahagi ng Sarangani, katropang Ivan?
1: With regard sa pagkain, katropang Allison, dito sa mga meron lang mga part na yung, lalong-lalo na yung mga naapektuhan talaga ng mga barangay na mga purok dito, katropang Allison.
0: Mm-hmm.
1: Sila yung mga labis na nangangailangan ng pagkain dito.
0: Oo.
1: Lalong-lalo na yung mga na totally damaged talaga kanilang bahay.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, doon sila nakatira muna sa mga relatives nila, ang iba,
0: katropang
1: sa evacuation center.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba, pero sa pagkain, hindi naman tayo talaga na problema totally.
0: Okay.
1: Kasi ilang mga purok lang naman. Dito lang yan sa Jensan. We are following up pa doon sa may Sarangani.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung mga officials naman doon sa Sarangani is very active. Katropang Allison sa pagbibigay ng tulong, lalo-lalo na ang pagkain. Kasi nandito na yung DSWD kahapon pa. Actually, katropang Allison, at saka nag-distribute na ng mga family food packs doon sa mga apektadong mga residente sa Sarangani at saka Jensan.
0: Iyon. Well, anyway,
1: sa tubig naman, katropang Allison, hindi naman kami masyadong problemado dito kasi kontrolado naman ng ating water district din ng itong supply ng tubig. Yun lang yung mga mainom, meron na namang mga bukas na mga bukas naman ng mga water refilling stations.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman masyadong naapektuhan ito.
0: Ayan. So, ngayon, katropang Ivan, patuloy na rin yung sinasagwa siguro, paglilinis sa ilang mga parte, lalo na dyan sa dalawang mall na talaga namang gumuho. Katropang Ivan?
1: Oo, lalong-lalo na itong isang fast food chain dito, katropang Allison, yung Jollibee, medyo matatagal-tagalan pa ito. Pero hopefully, na ito kasi siyempre yung takbo ng trapiko din dito, apektado din katropang Allison.
0: Kamusta naman yung sabi nga yung mga apektado na pamilya, well accounted na ba ito ng DSWD, katropang Ivan?
1: Hindi pa final ito, katropang Allison. Based sa ating latest data from our, sa ating OCD 12, merong 17,000 sa kabuuan na ito, Katropagalison, kabuuang Sauk Sargent Region, 17,689 families. Mula yan sa 41 barangays sa buong rehiyon, Katropagalison, na naapektuhan itong nasabing lindol.
0: Oo, yung pinakamarami diyan sa Jensen mismo, ano, Katropagalison.
1: Oo, Katropagalison, kasi dito yung maraming...
0: Most populated kasi yung Jensen eh, tama ba?
1: Oo, Katropagalison, and actually itong dyan, halo-halo na rin ang mga ano dito, mga residente. Mm-mm. Mula sa, parang naging catch basin kasi ito ng Sauk Sargent Region.
0: Okay.
1: Kasi maraming mga factories dito, mayroong mga nag-re-renta lang, nagkatrabaho dito, ganyan.
0: Iyon, sige. Well, anyway, Katropang Ivan, maraming salamat sa update, ano, at sana aming dalangin din dito sa inyong mga katropa sa lalawigan ng Palawan ay yung agarang pagbangon ng General Santos City at yung Sarangani at yung iba pang mga lugar na apektado nga ng lindol, Katropang Ivan. Maraming salamat.
1: Maraming salamat, Katropang Alison, at mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Report. Maraming salamat, Katropang Ivan Polonan ng XFM Jensen, mga kabayan, mga katropa. So, base sa huling impormasyon, 34 patay. Ito sa ano lang to, ha? Sa kabuuan na po ito ng Sauk Sargent Region. 456 yung sugatan. May 4 pang nawawala at ito'y patuloy na pinaghahanap din. Sa Sarangani, 19 yung sinasabing patay. 13 sa, yun nga, sa General Santos. 2 sa South Cotabato. Maraming mga pamilya po ang pansamantala lumikas sa kanila pong mga tahanan, lalo po yung mga na-damage. Mga kabayan, mga katropa. Nandun pa rin daw po at nagsasagawa pa rin ang pagtulong. Ito po ang buong pwersa ng DSWD. Nandiyan yung Secretary Gatchelet. At yung DPWH, Secretary Dicio, nag-a-assess naman doon sa mga infrastruktura, mga kalsada. Siyempre, na pinondohan na natin mini-maintain na lang ng ating pong DPWH. Yung kalsada nga, yung binabanggit ni Katropang Ivan, nag-uugnay. Mas malapit na kalsada patungo sa Jensen mula sa TBL Park, South Cotabato, yun po ang medyo raw pahirapan ngayon. Yun daw po ang mukhang tinututukan ngayon ng DPWH Secretary Dison. Sabi ka, kailangan agaran na maisaayos. Di man siyempre tuloy ang maging balik sa normal, madaanan man lang. Mga kabayan, mga katropa. So, sa ating po mga katropa dyan, na meron pong mga kamag-anak sa bahagi ng General Santos, Sarangani, South Cotabato, kamusta yun po ninyo, ang inyo pong mga pamilya, ha? Siyempre, yun pong panalangin sa agaran po nilang, sabi nga, pagbangon sa trahedya ang kanila pong naranasan kahapon po yan, mga kabayan, mga katropa. Ako, 6 minutes na lang bago po sumapit ang ika-6 din ng gabi, mga kabayan, mga katropa. Sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico. Sa ngalan ng buong pwersa ng XFM Palawan. Sa panguna pa rin ng ating station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, sumayin nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ngayon pong hapon ng Martes, Hunyo 9, taong 2026. Ako naman ang ino pong nakasama, ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, Katropang Alison Salvatus. Nag-iiwan na po sa inyo ng isang magandang gabi, Pilipinas.
2: Sumayin nyo ang asintado. Hanggang sa susunod na talakayan, dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
3: XFM. XFM. FM.
4: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Ha! My pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
18: XFM.
19: XFM.
20: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
21: Good evening po. Magandang gabi sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. At syempre po, magandang gabi din at binabati namin ang mga suking taga-subaybay sa buong lalawigan ng Palawan. Kumustan po kayo? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo. Nandito po ulit kami kasama ang iyong wellness consultant upang magtalakay or magbigay patnubay sa mabuting kalusugan. Sa may mga nais pong magtanong about sa inyong mga karamdaman or may mga health issues po kayo, gusto nyo po magpa-advise, nandito po ang ating wellness consultant. Siya ang sasagot sa inyong mga katanungan. Maaari po kayo mag-text or tumawag sa aming numero 0975-842-4832. Ulitin ko po, ang numero po namin ay 0975-842-4832. Ayan po ang aming text line number. Maaari na po kayo mag-text or tumawag kung ano man po ang inyong mga concern, ano? At nandito po kami kasama inyong katropang Cynthia at ang ating wellness consultant, Doc. Good evening.
22: Good evening sa iyo, katropang Cynthia. Lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa upang magkakaroon ng bagong kaalaman paano magamot gamit ang natural na pamamaraan.
21: Yes. Okay, Doc. Ano naman po ang ating pag-uusapan? So before po yan, sa mga nais pong mag-avail ng mga Santon products or gustong magpakonsulta, meron po tayong free consultation sa Yes to Health Wellness Center po. Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Yan po ay nasa taas lamang ng Nokinox. Every day po meron tayong free health consultation. Ano? Nandyan po ang ating wellness consultant na si Doc Jemar Ebet. Magbibigay po sa inyo ng mga health advices at mga dietary guidelines. Ayan po. At ngayong gabi, kami po ay magtatalakay muli. Ano yung topic natin, Doc?
22: Ang tatalakay natin ngayong gabi, katropang Cynthia, itong tinatawag na breast cyst.
21: Okay, breast cyst. Ano yung mga bukol-bukol yan, Doc, no? So, paano, Doc, nagkakaroon ng bukol? Bakit ang mga kababaihan ay nagkakaroon ng ganitong klaseng problema?
22: Ang breast cyst ay mga sac na

0: kasi kumpiyansa eh. Kasi yung braces, hindi yan cancerous.
1: Ay, so cyst lang talaga siya, bukol.
0: Benign siya, tinatawag niya siya benign, non-cancerous. Mm-hmm. Kaya yung iba, hindi na pinapansin, no? Pero ang kaproblema lang katropang Cynthia, lumalaki siya. Hindi nga siya cancerous, pero lumalaki siya. Katagalan, pwedeng lilipat din yan sa kabilang breast. Kabilang breast katropang Cynthia, na mas lalong problema. Yung isang breast nga, problemado na. Pero paglilipat pa sa kabilang breast, no? Mas lalong problema. Kasi hindi nga siya cancerous katropang Cynthia, pero lumalaki siya.
1: Yes.
0: Isa sa mga sign and symptoms katropang Cynthia, ay yung bukol sa breast sa isang babae ay hindi delikado. Pag yung bukol na yan, meron kang breast cyst, yung bukol mo sa breast, malilipat mo. At saka hindi siya kumikirot. Mailipat mo siya na hindi masakit.
1: Kumbaga, you mean is mamove mo siya.
0: Magagalaw mo siya. Yung sa mga posible cancerous na bukol sa breast katropang Cynthia, ay yung hindi mo malipat, pag itry mo ilipat o i-move, masakit siya.
1: Okay.
0: At saka lagi siyang kumikirot, no? Yan yung mga sign katropang Cynthia na posible
1: na cancerous.
0: Pag yung maramdaman mo yan, kumikirot lagi, then hindi mo siya ma-move. Masakit mo siya yung i-move siya. Kaya pag meron tayong mga mapansin yung mga katropa, ay dapat agapan na, no? Kahit braces lang yan. No? Dapat agapan na kasi yung pabutin mo pa yan na lalaki pa siya, kailangan mo talaga yan. Anuhan ng mahabang gamutan, no?
1: Paglaanan.
0: Paglaanan ng time, mahabang time, para mawala talaga yung bukol. Pero kung malaki na katropang Cynthia, kung maliit pa lang, madali mo lang siya magamot. Mabilis mo siya matunaw pag maliit pa lang. Kaya pag ganitong problema katropang Cynthia, yung mga bukol sa breast, dapat ma-alarm na yung babae. Kasi lumalaki siya. Hindi man cancerous, pero lumalaki. Kaya yung mga sintoma naman nito katropang Cynthia sa may mga breast cyst, unang-una, isang makinis, madaling ilipat na bilog. Hugis itlog na bukol sa suso na may natatanging mga gilid na kadalasan, bagaman hindi palagi, palaging ay naghiwatig ito ay benign, no? Yung mga ganito na ano. At isa yung sa mga binanggit natin katropa kanina, yung mga namumove muna ano, yung bukol na hindi sumasakit. Isa yan sa matatawag na benign katropang Cynthia. Karaniwan matatagpuan sa isang suso, ngunit maaring makaapekto sa parehong suso. Katagalan pagpabayaan.
1: Lilipat pa rin siya, no?
0: Lilipat pa rin siya. Pagtaas sa laki ng bukol sa suso at lambot ng dibdib bago ang iyong regla. Pagbaba ng laki ng bukol sa suso at paglutas ng iba pang mga palatandaan at sintomas pagkatapos ng iyong regla. Yan yung mapansin sa may mga bukol sa breast. Pero actually, katropang Cynthia, sa pag-aaral, sa pinakadahilan ng mga bukol, malignant ba yan or breast cyst, isa sa dahilan yan, yung hormonal imbalance.
1: Hindi normal
0: yung level ng hormone. Karamihan sa ganun, sa pag-aaral katropang Cynthia, nawawala daw yan pag mag-menopause na. Pero hindi sa lahat ng ganong sinasabi ay totoo.
1: Kasi may
0: percentage na mawala siya. Pero marami tayong mga katropa, lalo na yung pasyente o katropang Cynthia na 70 plus na.
1: May bukol. Hindi lang sa medyo bata.
0: Ano lang siya, mas low rate lang sa may mga nagmimenopause na.
1: Yeah.
0: Yun siya katropang Cynthia, bago siya nagkabukol, nag-harvest yun siya ng ano eh. Meron siya hinarvest, then nilalagay niya dito sa sling niya. Then katagalan, napansin niya na kumikirot na yung breast niya hanggang naging dalawa na, then tumitigas na din. At yung anak din niya ay pasyente natin sa clinic at gumaling din sa clinic. Kaya nung nalaman niya na ganun naramdaman ng kanyang mama, sabi niya, dalhin niya daw doon sa clinic natin.
1: Yes.
0: Ayun, napansin ng matanda sa kanyang breast, tumitigas, then kumikirot. Ayun, ano natin ang gamutan katropang Cynthia, mga 2 buwan. Yung gamutan natin sa pasyente na may edad na.
1: Ano naman, Dok? May mga natural remedies ba yan?
0: Mayroon tayong binibigay sa kanya. Bukod sa mga supplement, mga santo natin, mayroon pa tayong mga ibang supplement na mas mapadali yung pagtunaw ng bukol.
1: Makakatulong.
0: Yes, nakakatulong. Then, after 2 months ng katropang Cynthia, or before 2 months, hindi niya na makapa yung bukol.
1: Amazing,
0: hindi niya
1: no?
0: na makapa yung bukol. Ayan yung miracle ng Panginoon na gumagawa sa kanila.
1: Yes.
0: No, yung supplement natin ay ginagabayan talaga ng Panginoon para gagaling yung mga kliyente natin, mga pasyente. Kaya ngayon, atin talagang pinapayo sa kanila, una-una katropang Cynthia sa pagkain.
1: No? I-change talaga, Dok, yung lifestyle.
0: Yes.
1: Yung kung paano kumain, ano yung mga dapat kainin at dapat iwasan, no? Yes, importante mga katropa.
0: Tuturo talaga natin yung mga bawal. Una-una, yung bawal talaga kasi yun yung dahilan na nagkakasakit yung tao. At yung mga tamang pagkain na nagkakasakit

0: kalusog sa katawan. Yan yung mga first step natin na gagawin nila, no? Habang nag-undergo ng medication. Kaya sa proseso na ganun, maramdaman talaga ng isang pasyente na gagaling, no? Habang uminom ng gamot, umiwas din ang mga bawal. Kaya yun nga mga hindi kumakain ng karne isda, katropang sintya, nagkakasakit na.
1: Nagkakasakit pa rin. Yes, nagkakasakit pa rin. Lalo na kaya yung mga katropa, no? Yung mga vegetarian, yung hindi kumakain ng karne, nagkakasakit pa rin.
0: Nagkakasakit.
1: So, how come pa yung mga kumakain ng mga lamang kati, mga karne? So, talagang mas malaking chance na magkasakit tayo, mga katropa, no? So, nakadepende po talaga sa ating lifestyle or diet. Yung ating katawan kasi humihina kapag wala masyadong mga minerals and vitamins. So, mas mabilis tayong magkasakit. So, paano to, Doc? Ano pa yung ibang mga kailangan nating gawin, no? Ng mga katropa natin?
0: Isa din katropang Cynthia na nagkakabukol sa didi ay pinakauna yung hormonal imbalance.
1: Yes.
0: Kasi mangyari katropang Cynthia, yung hormonal imbalance, yung estrogen niyan mataas.
1: Yes.
0: Masyadong mataas yung level ng estrogen at saka yung progesterone, kaunti lang, dapat balanse kasi yan katropang Cynthia.
1: Oo.
0: Kasi yung progesterone, siya yung nagkocontrol ng iyong estrogen. Pag mataas yung estrogen, mas mataas ang tsansa na magkabukol.
1: Okay.
0: O magkabukol sa breast. At matitrigger din yung katropang Cynthia, no? Yung hormonal imbalance pag hindi healthy yung mga pagkain natin, hindi nakakasigla ng katawan. No, lagi tayong kumakain mga prito. Hindi tayo kumakain ng mga gulay. Lagi na lang karne, isda. Nahilig pa tayo sa mga prosesong mga inumin.
1: Ay, lalo na ngayon sa ating mga kabataan, mga katropa, napakahilig uminom ng mga yung mga unhealthy drinks, yung mga milky, mga soft drinks. So dapat,
0: yes,
1: pala, Doc, iwasan natin yan,
0: yes,
1: no?
0: Kasi nakakahina kasi yan ng mga function na ating katawan, katropang Cynthia.
1: Oo.
0: No, kasi mga toxin yan sa ating katawan. Ang nakakabenepisyo lang yung ating panlasa.
1: Yes.
0: No? Kasi dito sa ating panlasa, katropang Cynthia, pag ito yung susundin natin,
1: oo,
0: puro na lang masarap yung kakainin natin, iniinom. Kasi nga, gusto ng ating bibig. Yan, magresulta talaga yan sa problema sa katawan, katagalan. No?
1: Yes.
0: Lalong-lalo sa mga babae, pag ganun yung hilig, hindi mahilig sa gulay, hindi magaling sa prutas, ulang pa sa tubig araw-araw, katropang Cynthia.
1: Oh,
0: kaya ito madali makuha sa babae, no, yung,
1: yes,
0: mga problema sa bukol sa breast. At itong sa breast din, katropang Cynthia, itong didi ng babae. Kung titingnan mo sa science, sa picture, itong breast ay napakaraming lymph nodes, yung kulani. Oo. Kaya ang mangyari, katropang Cynthia, madali siyang matubuan ng bukol. Kasi yung bukol sa breast, dyan yan nagsimula sa lymph node, sa kulani. Yung kulani na yan, parang butil lang ng pala yan. No, kaya hawakan ng mga babae yung breast nila, hindi talaga nila mapansin yung kulani na ano, kasi maliliit lang kasi yan. Isa yan sa naging dahilan na yung bukol magbuo. Isa sa dahilan, katropang Cynthia, na lalaki yung kulani na yan, pag hormonal imbalance. O, yung kulani na yan, isa yan sa maapektuhan. Mag-iba yung size niya, lalaki. At pangalawa naman, pag may mga nakakasabay na mga virus dun sa ating dugo.
1: Yes.
0: O, pag mapansin niya ng kulani natin, ayan ay kinukulong. Kasi yung kulani natin, katropang Cynthia, mahalaga din yun sa function sa ating katawan. Kasi siya yung nagsasala, siya yung nagtatrap. O, hinuhuli niya yung mga nakakasira sa ating katawan. Lalo yung bakterya, pag madetect yan ng ating kulani, kukulongin niya yan. Babalutin ng mga laman, kaya mga muscle, kaya magkakaroon ng bukol.
1: Yeah.
0: O, isa sa magpapalaki niya, katropang Cynthia, na mabilis ang paglikha niyo pag mga unhealthy yung kain mo.
1: Oo.
0: O may kaunting napansin ka na bukol sa breast mo, pagkatapos yung lifestyle mo, mali-mali pa, no? Laging karne, laging mga barbecue.
1: Ay, oh.
0: Madali mo makuha yung ganong ano. Tsaka yung bukol, pag may bukol ka, mas mabilis yung paglaki ng bukol. Kaya yun yung mapansin ng ating mga katropa, no? At tsaka hindi lang bakterya, katropang Cynthia, yung itatrap ng ating tinatawag na lymph nodes sa breast. No, yung pag maka-detect din sila ng mga virus, tinatrap din niya yan.
1: Yes.
0: Oh, kaya kung yung tinatrap niya is masyadong malakas, katropang Cynthia, isa din yan sa dahilan na mabilis yung paglaki ng bukol sa breast. Tsaka yung mga hormonal imbalance, katropang Cynthia, mapansin mo din yan sa may mga nakaka-experience lagi ng dysmenorrhea. No? Oh, kasi isa din yan sa dahilan, maapektuhan. Unang-una, dun sa iyong menstruation,
1: hindi
0: buwan-buwan, meron,
1: yes,
0: din iba, buwan-buwan naman, pero nagkaka-dysmenorrhea.
1: Yung iba, Doc, naman isang buwan wala, pangalawa magkakaroon.
0: Yan yung tinatawag na amenorrhea.
1: Oh.
0: Hindi buwanan mag-mins.
1: Oh.
0: Hormonal imbalance pa rin yung katropang Cynthia.
1: Oh.
0: At yung buwan-buwan naman, pagkatapos, sobrang sakit yung maramdaman nila. Halos pipilipit sa sakit ng kanilang tiyan pag magkaroon sila ng menstruation. Yeah. Isa din yan sa epekto ng hormonal imbalance, Katropang Cynthia. At ayon sa pag-aaral, maglolo ang rate ng ganong problema sa hormonal imbalance, Katropang Cynthia, pag nagme-menopause na.
1: Yes. Menopausal.
0: Pero hindi siya 100% Katropang Cynthia.
1: No,
0: kasi mayroong iba na kahit nagme-menopause na, pero mayroon pa rin silang mayuma. Mayroon pa rin, nakakaranas pa rin sila ng kirot sa kanilang breast or nagkakaroon ng bukol.
1: Yes.
0: Kaya isa yan sa bigyan pansin, Katropang Cynthia, no, sa mga kababaihan. Mm-hmm. No, pag sila nakakaranas ng ganun, lalo na pag yung ano din, Katropang Cynthia, yung mga dysmenorrhea.
1: Yes.
0: No? Kasi isa yan sa dahilan na sa hormonal imbalance.
1: Mm-hmm.
0: At hindi mo yan papansinin, mali-mali pa rin yung lifestyle mo, pwedeng magkakaroon ng bukol sa breast, no, katagalan.
1: Yes.
0: Kaya,
1: so, kailangan ipanormal din yung hormones ng isang babae,
0: yes,
1: dok.
0: Tsaka, Katropang Cynthia, nagdidepende din yan sa lifestyle mo.
1: Yes.
0: Kaya kung gusto mo na mapanatiling normal yung hormone ng babae, ay unang-una talaga i-correct mo talaga yung lifestyle.
1: Oh.
0: Kasi yan yung dahilan na pag mali yung lifestyle natin, nagkakaroon ng abnormality sa ating katawan. Magkaroon ng mga karamdaman, mga bukol. At sa pagtetest naman ito, Katropang Cynthia, sa mga bukol at pag-diagnose, ito yung mga paraan, no?
1: Yes.
0: Ng mga doktor.
1: Paano nila ipa-check up or ano ipapagawa nila para ma-check nila na kung normal ba yung cyst or cancerous.
0: Ito yung ating ano. Isa sa i-recommend na, Katropang Cynthia, yung breast exam. Hayaang physical na suriin ng iyong doktor ang bukol sa suso at suriin ang anumang iba pang problema sa iyong suso.
1: Mm-hmm.
0: Dahil hindi natukoy ng doktor mula sa isang clinical na pagsusuri sa suso lamang kung ang bukol sa suso ay isang cyst. Kailangan munang pang susuri.
1: Mm-hmm.
0: No, isa sa ano nila, yun nga, titingnan nila,
1: mm-hmm,
0: yung breast mo.
1: Mm-hmm.
0: At pangalawa naman, yung ultrasound ng dibdib.
1: Mm-hmm.
0: May ultrasound siya kung ano na ba kalaki yung bukol sa loob ng breast. At panglast, yung fine needle aspiration. Ito naman yung tinatawag na biopsy, Katropang Cynthia. Ito
1: yung kukunan na siya ng sample.
0: Kukunan ng fluid, susugatan yung breast at kukunan ng fluid para i-test kung safe ba yung bukol na cancerous ba or hindi. Ito yung magpapanalyze, Katropang Cynthia.
1: Yes.
0: Kaya sa pag-aaral din, Katropang Cynthia, hindi din maganda, no? Na kung mayroon kang bukol, hindi din maganda na mag-decision ka ng agarang pag-biopsy sa bukol. Kasi delikado kasi yung, Katropang Cynthia. No? Kasi kung sa ano pa yan, mas lalala yung bukol. Kaya payo ng mga eksperto, Katropang Cynthia, ay hindi agad mag-desisyon. No? Maghanap na ibang option, Katropang Cynthia, kung paano malutas yung bukol, paano matunaw. At sa ngayon sa ating teknolohiya, Katropang Cynthia, ay may mga paraan na matunaw yung bukol sa pamamagitan ng natural. Ayun nga, Katropang Cynthia, yung pasyente ko na dalawang breast yung bukol niya, tumitigas pa, kumikirot pa siya.
1: Yes.
0: Kaya yun yung patunay, Katropang Cynthia, na mayroon pang mga option na pwedeng gamitin para matunaw yung bukol. Kaya isa sa ating may recommend, Katropang Cynthia, yung ating produkto, no? Produkto ng Yes to Health.
1: Yes.
0: Yung Santon Gold natin, Santon Plus Gold. Ayan ay marami ng mga kabaybayan natin na natulungan, no? Na may mga bukol sa kanilang breast. Kahit hindi sa breast, kahit sa mga lalaki, Katropang Cynthia, na may mga bukol sa katawan, yung Santon Gold natin.
1: Napakaganda.
0: Napakaganda talaga sa mga bukol, no?
1: Yes.
0: Kasi talagang tinutunaw niya yung bukol kahit malaki na. Kaya ang payo natin, Katropang Cynthia, habang maliit pala yung bukol, napansin nila, agad na agapan para ilang buwan lang, mapansin niya nila na mawala na yung bukol.
1: Yeah. Kasi makikita agad nila yung
0: makikita,
1: pagbabago.
0: Makikita kaagad nila yung pagbabago, pagliit,
1: yes,
0: ng bukol, or natutunaw kaagad.
1: Yes.
0: Kasi pag paabutin pa nila na laki, kailangan talaga nila na gugulan ng mahabang panahon para matunaw yung bukol. Gastusan mo talaga, Katropang Cynthia, pag malaki na yung bukol mo. Oo. Kaya yung ating Santon, Santon Plus Gold, ay mahusayan sa iba-ibang klaseng bukol, Katropang Cynthia. Kahit nga yung meron kang naramdamang mga sakit sa katawan, sa tuhod, sa balikat, sa mga joint mo, yan, nakakatulong yung ating Santon Gold, kasi yung pananakit ng katawan, Katropang Cynthia, ibig sabihin yan, mayroong mga pamamaga sa loob. Kaya yung Santon Gold natin, mahusayan sa iba-ibang klaseng pamamaga, ano? Iba-ibang klaseng bukol, no? Ma-cancer ba yan or hindi cancerous? Yung ating Santon Gold, talaga ma-recommend natin, Katropang Cynthia. kasi napakarami ng ating mga kababayan na nagpapatunay na mabisa talaga siya, no?
1: Yes.
0: Hindi lang siya sa mga pangbukol, maganda din siya sa iba-ibang mga karamdaman, Katropang Cynthia.
1: Kasi Dok, yung ating Santon Plus Gold or yung Santon Plus Capsule, no, mas marami ang mangustin, no?
0: Mas marami ang mangustin.
1: Yes, at saka yung mga Santon products natin, Dok, meron yung tinatawag na Santones. Ano yung Santones? Yun yung antioxidant na compound ng ating Santon Plus Gold at Santon Plus Capsule. Dahil ang Santones na yan, yan ay bioactive compounds na makakatulong para maprotektahan yung cells, no?
0: Yes.
1: From damage, no? Yan. So, mas maganda talaga dahil may Santones na antioxidant yung ating mga Santon product.
0: Yes.
1: May antioxidant para ma-reduce yung mga, halimbawa kung may mga bukol-bukol nga tayo, babae or lalaki, malaking tulong ito, no,
0: yes,
1: Dok? At syempre, anti-inflammatory properties. Okay? So, before tayo magpatuloy, mga katropa, sa ating mga talakayin, pakinggan muna natin yung mga nagpatutuo, no, sa kanyang mga karamdaman nung uminom sila ng ating produkto ng Santon Plus Gold.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold! Sigurado ka dito! Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Premium D3.
4: Pag-health ang pag-uusap man, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Kung naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon, malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pagamo sa lamang uwi ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: Okay, napakinggan po natin mga katropa ang mga customer natin at mga client na gumamit ng ating mga product at mga patutuo. Okay, magpatuloy tayo, Doc.
0: Yes, Katropang Cynthia. Isa din sa may recommend natin, Katropang Cynthia.
1: Oo.
0: Yan yung mga nabanggit natin kanina, no, yung mga benepisyo na makukuha sa pag-inom ng Santon. Santon Plus or Santon Gold. Meron din tayong Premium D3, Katropang Cynthia.
1: Yes.
0: No, na maganda ding isupply sa katawan, no, kasi yung mga benepisyo niya ay talagang napakarami. Bukod na mapasigla yung buto, napupuksit din niya yung mga virus, bacteria na nakakapasok sa ating katawan. No? Kasi mayroon siyang BCO na ika-convert ng iyong katawan na into monolaurin. Yan ay mabisang antimicrobial, no, yung ating Premium D3. Hindi lang siya pamuksa ng mga virus, bacteria at pinapalakas niya din yung mga immune system natin. Kasi yan yung pinaka-importante, no, sa araw-araw na dapat masigla yung ating immune system, no? Kaya yung ating Premium D3 ay napakahusay sa ganong function sa katawan. At meron din natin tayong ma-recommend, Katropang Cynthia, yung Santon Betsy natin, na yan naman yung dapat isupply sa katawan. Kailangan kasi na ating katawan, Katropang Cynthia, yung mga herb,
1: yes,
0: yung mga antioxidant na mga herb, mga fats,
1: yes,
0: no? Isa yan sa mga dapat isupply sa katawan. Then yung vitamin C ay napakahalaga din, Katropang Cynthia.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung vitamin C, yan yung hindi ma-create ng iyong katawan, hindi din siya may imbak sa iyong katawan. Kasi nga, water soluble yan siya. Yung vitamins kasi, Katropang Cynthia,
1: yes,
0: dalawang klase yun.
1: Oh.
0: Fat soluble vitamins at saka water soluble vitamins.
1: Oh.
0: Ipag yung vitamin C ay water soluble vitamins yun, ibig sabihin, araw-araw, yan ay nawawala sa iyong katawan. Kaya, kailangan mo inumin yan araw-araw yung vitamin C. Kasi, yung vitamin C, kailangan na ng buong organ natin. O, para mapanormal yung function ng ating mga organ sa katawan, ay yung vitamin C ay napaka-kailangan. Lalo na sa pagpapalakas din ng ating immune system. Hindi lang fats yung kailangan yan. Una talaga yung vitamin C, Katropang Cynthia.
1: Yes.
0: Yung vitamin C natin, yan ay alkaline vitamin C. At ibig sabihin, Katropa, ay 100% siya ay na-absorb sa katawan. No? kasi pag iinom tayo ng vitamin C na acid, 50% lang yan na absorb sa katawan, ang 50% natatapon. Kaya siguradihin na hindi tayo lugi sa iniinom natin na vitamin C. Piliin natin yung alkaline vitamin C, yung Santon Beet C natin, no? Kasi yan ay maraming kababayan din natin na nakatry din yan. Maganda talaga yung epekto. Kahit ako, katropang Cynthia, yan talaga yung iniinom ko, yung Santon Beet C natin. Kasi naramdaman ko na maganda talaga yung effect sa katawan.
1: Yes.
0: Sa kombinasyonan pa ng premium D3 sa Santon, napakaganda yung epekto.
1: Yes.
0: At saka sa ating mga kababayan din, mga katropang Cynthia, na may mga high blood, may mga diabetes, ang talagang titirahin talaga yan yung mata eh.
1: Oo, saka
0: yung yes, at saka yung kulang sa tulog, laging nakaharap sa computer buong hapon.
1: Oo.
0: Yung mata talaga yung naapektuhan. No? The more na na-expose yung katawan mo sa ganong sakit at saka mga radiation katropang Cynthia, the more na nga ilangan ng supply yung katawan mo, yung mata. Isa sa may recommend natin katropang Cynthia, yung Visionix. Yung Visionix natin katropang Cynthia, kompleto na yan.
1: Yes.
0: No? Yung meron na yan, sisantin, lutein, beta-carotene,
1: yes,
0: at saka yung
1: vitamin A.
0: Yes, katropang Cynthia. Yan yung mga benepisyo maibigay sa katawan, lalo na sa may mga problema ang mata, panlalabo. Yung Visionix natin, pag yung i-combine natin ng katropang Cynthia, vitamin C, Santon, at saka yung Visionix natin, napakagandang combination yan para sa may mga problema sa mata. No? Maganda na din yan sa mataas ang sugar, yung ating premium D3, kasi mas pinapaganda yan niya yung trabaho ng insulin sa katawan. At saka nakatulong din siya pagbaba ng sugar.
1: Oo.
0: Yung apat na yan. At saka mayroon din tayong kape katropang Cynthia dyan sa ating clinic na mapagpilian ng ating mga kliyente na bibili na mahilig sa mga kape. Yung kape natin, no? Yan ay healthy na kape, mga katropa, yung kape natin.
1: Yes.
0: No? Yung Santon Gold Coffee, at saka yung Premium D3 Coffee, at saka yung Santon Plus Coffee Mix. Yan yung mapagpilian ng ating mga katropa na naghanap ng mga healthy na coffee. Kasi habang nagkakape sila, gumaganda din yung kalusugan nila.
1: Yes.
0: Kasi nga, mga herbal yung coffee natin. Hindi yan gaya ng mga kape na mabibili sa mga tindahan na nakakasira ng mga organ, no? Nakaka-acidic ng tiyan.
1: Yes.
0: Pero yung coffee natin, katropang Cynthia, maganda talaga siya. Hindi siya nakaka-irritate ng ating tiyan. Kaya yan yung mga ma-recommend natin dyan sa ating clinic ng mga product, no? Produkto po ng Yes to Health.
1: Yes. At maliban po mga katropa na meron tayong mga produkto ng Santon product, meron din tayong mga free services gaya ng free health consultation na gagawin niyan or ibibigay ng ating wellness consultant na si Doc Jemar. Meron din tayong mga free terahertz therapy. Yan po ay libre lang. Ang terahertz therapy, malaking tulong po ito sa atin, lalong-lalo na kung meron tayong mga karamdaman na masasakit yung ating balikat, tuhod, paa. Ito po ay napakaganda na therapy na binibigay po naming libre lang sa lahat naming clients and customers. So, maaari po kayong bumisita sa aming clinic sa Yes to Health Wellness Center. Everyday po kaming open from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Open po kami everyday except po sa Saturday. Tuwing Sabado po kami ay close, mga katropa. So, isipin nyo, mga katropa, wala kayong gagastusin kung kayo ay magpakonsulta. Maliban sa mga food supplement na irerekomenda ni Doc, yun po, syempre, doon lang tayo magkakaroon ng bayad. Syempre, kung tayo ay nagagamot, magagastos po talaga tayo para tayo ay gumaling. At syempre, kung kayo ay nag-aalala sa mga budget nyo, pwede naman nating gawa ng paraan, magpa-advise tayo sa ating wellness consultant kung may mga alternative way na mga herbs na pwede nating gawin. So, free po yan ang consultation. Maaari na po yung bumisita from Sunday to Friday po yan. So, anytime po open kami hanggang alas 5 ng hapon. Ang address po namin ay nasa second floor ng DZRM Plaza Building. Taas po yan ng Nokinox. At syempre, meron din po kaming branch dyan sa Rojas, Palawan. Matatagpuan po yan. Ang Yes to Health Wellness Center sa Rojas ay nasa Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lang po yan ng ASMES, no? Yung elementary school po dyan. Kaharap mismo po ang Yes to Health ng ASMES. So, makikita nyo po agad ang signage ng Yes to Health Wellness Center. Nandyan naman po ang ating wellness consultant every Monday to Wednesday. Dyan po ang kanyang schedule tuwing Monday, Tuesday at Wednesday. Ayan, maaari po ulit kayong mag-text sa aming text line kung may katanungan po kayo or may mga gusto po kayong itanong mula sa inyong mga karamdaman, magtanong ng magandang advice. Maaari po kayong mag-text or tumawag sa numerong 0917 0975-842-4832. Ulitin ko po ang numero po namin, 0975-842-4832. Ayan po, maaari po kayong tumawag kay Doc para kayo ay mabigyan ng payo.
0: Yes, Katropang Cynthia, no, yan yung lagi nating i-ano sa kanila. Sabi sa kanila no, na kung meron silang tanong, pwede sila mag-text, yes, para mabigyan sila ng magandang paraan, no, ibang pamamaraan sa pamagitan ng natural.
1: Yes.
0: At dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia, kung sila ay pupunta, mayroon din tayo maibigay sa kanila no, na guide na doon nakalista yung mga bawal, no? Yung mga pagkain na bawal, yung mga pagkain na pwedeng kainin. No?
1: Yes.
0: Yan ay mahalaga para madaling gagaling sa mga karamdaman. Yun talaga maturuan sila sa tamang pagkain at tamang mga inumin.
1: Okay. So maraming salamat mga katropa sa pakikinig, no? Salamat din po sa ating wellness consultant na kasama ngayon na nagtalakay po ng about sa breast cyst. So nawa mga katropa, meron kayong mga nakuhang advices or health tips at kagalingan na i-share niya, no, sa ating lahat. So maaari po kayong bumisita po ano dito po sa Puerto Princesa City. Matatagpuan lang bang po kami sa second floor DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa programa po naming The Secret of Health dito lamang po sa Estasyon 104.7 XFM Palawan. Hanggang muli mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: At ito din po ang inyong wellness consultant, Jimar Ibit. Magsasabi, if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Mga katropa, excited!

0: pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
0: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
0: At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito.
2: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM.
22: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM. Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
16: Tara, kape tayo!
15: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan
0: ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan.

0: pinsan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhid.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
18: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
3: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: XFM.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold, live testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santone Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
18: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sister Pain!
20: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
21: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
22: If symptoms persist, call your doctor.
23: Sa mga butika.
24: Santone Gold Coffee Mix.
25: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
26: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda.
27: Santone Plus Gold.
28: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
29: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
30: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pangbarangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gale.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alizon Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Mmm, sarap.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
26: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health.
3: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
5: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Inyong napakinggan
2: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.
1: XFM.

0: pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko,
6: bawal akong mag-absent sa trabaho
5: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
6: Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C.
5: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag may sabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold.
12: Mabibili sa mga butika.
11: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
22: XFM.
23: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili
8: sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Nice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
16: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
23: Tara, kape tayo!
24: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
25: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy?
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhit.
13: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
14: If symptoms persist,
13: consult your doctor.
14: Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract.

0: vidrio, glaucoma at iba pang problema sa mata.
1: Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
2: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Campaign na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santum Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. SunZone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rate. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
17: XFM.
18: FM.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano ba ako? Unang na-detect sa akin si tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naghihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yeah!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone

0: Cafe Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
18: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagal.
21: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
23: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
24: XFM.
25: XFM.

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfort Mix. Sarap.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Ako po, si Esel Komplikado. Si Balob Anteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santone Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
26: XFM.
27: XFM.

0: FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious bagels at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
7: XFM.

0: kahit lang sa puson,
1: desminoria,
0: no more. Santan Plus Herbal Oil.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil
3: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
2: Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C.
3: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
2: Ako pala si Michelle,
3: isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Ha! May pimples na naman ako!
0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
9: Mabilis sa mga bukika.
8: Supple Plus Gold.
10: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
8: Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa mga
8: butoy. Boy, gising!
9: Ano ka ba?
8: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: XFM.
20: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sanfon Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sample Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! My pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: The pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Santol Plus Gold.
4: Ako si Weng, gagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang takasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
8: XFM.
9: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ang Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hanilo ng Laguna.
9: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite.
14: Sa Coffee Nurse,
13: ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Pabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pabibili sa mga butika.
16: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
16: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
21: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Caramay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Nag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, gold. Ang mas pinilakas. Pinabisa. At mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang nito. Sundown Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfort Mix. Mmm, sarap.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
8: Mahal ang paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
11: Sundown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
16: Sundown Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Sundown Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Sundown Plus Herbal Oil.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
19: Sundown Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sundown Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Sundown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanfon Gold Coffee Mix dahil di ko na bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanfon Gold Coffee na.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin.

0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Gestrel pala ng Tagum City.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
9: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
0: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
16: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 99, XFM Coron, 91.5, XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa Lalawigan, 97.1, Rojas, 98.5, Abarwan, 97.9, Karamay at 98.5, Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga buki ka.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Bibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Volume D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM.
1: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
11: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puso.
15: Desminorrhea.
17: No more.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: coffee break na naman.
19: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
20: XFM.

0: is the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sistapain. Sistapain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sistapain ka na rin.
0: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthan Gold Coffee Mix.
0: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthan Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthan Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthan Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthan Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthan Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthan Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthan Plus Gold ang ininom ko. Araw-araw. Ang Xanthan Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthan Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthan, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthan Plus Herbal Soap.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Xanthan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan sa sakit ng katawan.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay

0: Vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!

0: lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
7: Magsanto Plus Gold,
6: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
7: Magsanto Plus Gold.
8: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag-Santon Plus
13: Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
17: XFM. XFM.

0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
16: XFM.
17: XFM.
18: Mga katropa, XFM.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Mayat nga timprano ng lawigan na Palawan, lunsod ng Petro Princesa, magandang umaga! Ay, mayong buntag, mayong aga! Yara kilam, silam, muiyang damal-damal sa ating po mga kabayan, mga katropang mga bisay, Ilonggo, Cebuano, nasisira ang yung ating po mga kababayan, mga agutay na at kagayanan. Iyan, ano pa man po ang inyong pong lahi. Ay, bastang magandang umaga. Welcome, welcome, welcome na po sa ating po palatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, ngayon pong araw ng Miyerkules, mga kababayan, mga tropa. Ika-10 na po sa buwan ng Hunyo 2020 sa IES. At syempre, may pasok pa rin. Nasa kalagitnaan na po tayo ng linggo, mga kabayan, mga tropa. Ganon kabilis, ganon kadali lang lumilipas ang mga araw, ang mga oras at mga minuto. Dapat araw-araw din po tayong, sabi nga, sulit. Dapat sulit lahat ng oras o segundo sa ating pong buhay, ha? Gawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa. At lagi po tayo sanang magpasalamat sa anuman pong mga biyayang ating natatanggap sa ating pong puong may kapal. Katulad po ngayon, mga kabayan, mga tropa, sa mga kapwa gising na sa mga oras na ito, ay nakapagpasalamat na po ba kayo sa ating puong may kapal? Isal din po ng panalangin, ha? Napaka-importante yan. At syempre, sabi nga ay, seek the kingdom of God first. Para lahat ng ating pong gagawin sa araw na ito ay meron pong basbas ng ating pong puong lumikha. At syempre, oy nako mga kabayan, mga katropa, Miyerkules, Miyerkules! Doon sa mga katropa natin dyan, puyat pa rin hanggang sa mga oras na ito. Dahil nga sa trabaho naman, ha? Okay lang yan. Pero sa mga nagpupuyat nang wala naman pong magandang dulot. Dahil lang, ayun, nakipag-ano lang siya. Nakipag-baning-baning, lak-lak lang dito. Ako naman, oh, matulog na kayo mga boss, mga sir, ha? Sa may mga hangover. Good morning na lang, ha? Good luck sa araw nyo. Matulog na kayo. Siyempre doon sa mga maaga pa rin pong merong pagkayod na, trabaho-trabaho na. Ayan ako mga kabayan, mga katropa, good morning sa inyo, ha? At kape muna tayo, ha? Mga kabayan, mga katropa, kape sa medyo lumalamig nating umaga. Pampainit! Pampainit po ng sikmura, ha? Hindi po ng ulo. Oo, pangit yan. Hanggang maga pa, mainit na ulo mo. Naku naman. Ang pinapainit lang po sa umaga, mga kabayan, mga katropa, umagang katulad nito, yung ating sikmura, ha? Opo, sikmura. At yung pampainit natin ng ating sikmura kada umaga ay sana healthy naman. Opo, para wala tayong problema. Sa buong maghapon, mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya, healthy pampainit sa umaga, kape, premium D3 coffee mix. Ha, mga kabayan, mga katropa, ang premium D3 coffee mix ay di kalidad at epektibong produkto po, ha, ng Yes to Health Incorporated. Nasa dyan ginawa para sa ating po, mga kabayan, mga katropa, dyan. Na talaga namang pag kape ang pinag-uusapan, nako, walang paltos. Pero nag-aalala dahil baka magkaroon ng diabetes. eto na yung panahon, mga kabayan, mga katropa, na palitan mo na yung nakasanay mong kape. Nang hindi ka na mag-alala na baka magka-diabetes ka. Dahil ang ating pong premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, ay pinatatamis po ng stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto. Hindi po nakaka-apekto sa blood sugar level natin sa ating katawan. Kaya ako, healthy coffee, premium D3 coffee mix na. Mabibili na po ninyo ito, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Yung ating po mga Yes to Health Wellness Center, ngayon pong araw na Merkules, bukas po yan. Alas 8 ng umaga. Bukod po sa mga mabibili nyo yung ating po mga healthy coffee dyan at iba pang mga dekalidad at epektubong produkto ng Yes to Health Incorporated. Nagsasagwa rin po ng mga libreng konsultasyon yung ating po mga naturopathic doctor dyan, ha? Gaya po dyan sa bayan ng Kuyo, si Doc Kit Magnaye. Bukas po yung kanya pong klinika. Gana pong alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, ha? Ngayong araw na Merkules. At ang Yes to Health Wellness Center dyan sa Kuyo ay matatagpuan sa barangay Tunga-Tunga, Poblasyon, Kuyo, Palawan. Katabi lang po ng Ferroland Hotel. Dito naman sa Rojas, ngayong araw nandyan po si Doc Gemard Ebed. Sasagawa rin po ng libreng konsultasyon. Ang atin naman pong klinika dyan, Yes to Health Wellness Center, ay nasa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Poblacion, Rojas, Palawan. Harapan lang po ng Asmes Elementary School. At dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, bukas naman, Webes, Biyernes at Linggo, si Doc Gemard Ebet ay nandito naman. At ang ating pong Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa ay nasa door 208, second floor, DCRM Building, North National Highway, kanto lang po ng Barangay San Manuel. At doon naman sa atin naman pong mga katropa dyan sa bayan ng Nara, Quezon, mapapadaan dyan, Aburlan. Yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa Caltex Gasoline Station sa kanto ng Barangay Panakan 1. Mga kabayan, mga katropa, si Doc Albi Briones naman, yung atin naman pong health consultant dyan, ha? At maging sa Yes to Health Wellness Center sa bayan din po ng Brooks Point, si Doc Albi Briones din yung ating health consultant dyan, ha? Ang ating naman pong klinika dyan sa bayan ng Brooks Point ay sa door number 1, the Jacob's Place. Likuran bahagi lang po ng Unitop Mall, Brooks Point. At malapit din sa ating XFM Brooks Point Station. Ano pa hinintay yung mga kabayan, mga katropa? Ha? May karamdaman ka at nag-aalangan ka, wala ka budget para pa sa pagpapakonsulta? Libre po yan sa lahat ng ating po mga Yes to Health Wellness Center. Ha? Pasyal lang po kayo.
1: Exciting
0: Pilipinas! 20 minutos na po, makalipas! Makalipas na po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Takoy muna natin ang ating pong mga ulo ng mga balita. Ngayon pong umaga na ito, mga kabayan, mga katropa. Sa ating pong balitang national, yung pong mga nasawi sa Mindanao quake, umakyat na po sa 38 individuals. Pinsala sa infrastruktura, umabot na rin po sa milyon ang halaga. Dalawandaan at anim na mga overseas Filipino workers applicants. Applicant pa lang po ito. Na-rescue rin po mula sa mga illegal na accommodation. Sa malaking parte po ng NCR at Cavite. Samantala sa atin pong balita nga international, dalawang piloto ng bumagsak na helicopter ng Amerika sa Strait of Hormuz, ligtas daw po. Ayon yan mismo kay President Trump. Headlines. Sa atin naman po mga balita nga local. GA Mimaropa, nag-courtesy visit naman sa opisina ng alkalde ng Rizal. Ito ay may kaugnayan pa rin po sa gawa nilang pagsisiyasat sa lagay daw po ng sektor ng agrikultura sa naturang munisipyo. Mga motorista nagmamanayo naman sa bayan ng Quezon, Palawan, kinakailangan ng umunong magkaroon ng lisensya. Libreng HIV screening sa Municipal Health Office ng El Nido. Uy, bukas na rin hanggang gabi. City Traffic Management Office, naglabas naman ng traffic scheme para po sa nalalapit na pagdiriwang ng Independence Day. Ganun din para sa Baragatan Festival. At isang laptop ng isang pasahero sa multicab na iwan. Motocross sa barangay sa Marignana sa bayan ng Brooksport. Uy, matagumpay daw pong naidaos. Samantala, tanggapan naman o opisina ng PDAW sa Quezon, Palawan at ilang mga sponsors nagsagawa daw po ng gift-giving activity. LGU El Nido, bumuo na rin daw po ngayon, bumuo na ng technical working group para daw po sa sustainable at attainable compliance solutions. Floral Tree Corridor Project sa Balayong Park. Plano raw pong itayo. BGMP Palawan, nakiisa rin po sa Baragatan Festival Trade Fair. Tampok dito yung pong mga produktong gawa naman ng mga PDL. City Traffic Management Office, hindi raw po maaaring mag-ticket dahil lang sa kawalan ng TODA uniform. At budget para daw po sa student allowance ng city government, posibleng abutin ng mahigit sa 200,000 piso. Mga kabayan, mga tropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Merkoles sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Handog naman po sa inyo ng pinakabagong kape, healthy coffee pa rin po, ng Yes to Health Incorporated. Yan po yung ating Santon Gold Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga tropa, another healthy coffee. May taglay-taglay po itong glutathione at collagen. Glutathione at collagen na mayaman po sa antioxidant properties at ganun din sa anti-aging properties. Kaya nako mga kabayan, mga tropa, subukan mo na ang bisat galing ng Santon Gold at Coffee Mix. Ang nagkakape ka lang, sabay pabata ka ng pabata. Yung balat ha, yung pag-iisip, hindi natin hawak yan. Pero kung gusto mo talagang maging younger looking skin ka, magkape ka, patropa, ng Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga tropa, mabibili na rin po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 25 minutos sa makalipas sa po ang alas 4 ng umaga. Magbabalik po ang ating pumbalatuntunan. Exciting Pilipinas, para tunghayan naman natin ang detalye ng ating po mga balita. Kaya dyan lang muna kayo, kape tayo!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM.
2: XFM.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
19: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
20: If symptoms persist, call your doctor.
21: Sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagal.
24: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
25: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
26: XFM.
27: XFM.
28: Mga katropa, excited!

0: dos minutos makalipas po ang ika-apat ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, narito na po ang mga detalye ng ating pong mga balita. Balita sa programa Exciting Pilipinas at live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga real station sa buong lalawigan ng Palawan. Mayroon po ay napapakinggan sa mang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyong pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook at ganoon din sa XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga, katropang Alizon Salvatus.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Sa detalye ng ating po mga balita, sa balitang nasyonal, umakit na po sa 38 ang bilang ng mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani noong Lunes ang umaga, Hunyo a 8. Patay po yan sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. 4 na kataon naman ang nananatiling nawawala habang 478 ang naiulat na sugatan. Ayon po sa OCD, kabilang sa mga pinakamatinding na apektuhan ng lindol ay ang General Santos City, Sarangani at South Cotabato. Marami rin pong pamilya ang napilitang lumikas dahil sa pinsalang idinulot ng sakuna sa kanilang mga tahanan. Tinatay ang nasa mahigit 562.8 milyon piso ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura sa Davao Region at Soccsaygen. Samantala, patuloy pa rin dumuno ang nararanas ang mga aftershocks sa lugar. Ayon naman sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PILVOLCS, nakapagtala na po ng 1,209 aftershocks mula nang tumama ang lindol. Ang lakas ng mga aftershocks na ito ay mula sa magnitude 1.3 hanggang 6.4. Sa kasalukuyan, mga kabay, mga tropa, nakatuon naman ang mga otoridad sa search, rescue at retrieval operations upang matulungan ang mga naapektuhan at mahanap pa ang mga nawawalang individual. Mahigit naman sa 2,700 tauhan naman mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection ang ipinadala sa mga mas apektadong lugar upang tumulong sa mga operasyon.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga tropa, ang balitang ito, handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. Vision X Plus, mayroon po itong kakayahan upang may panumbalik sa maayon sa paningin ang ating pong mga mata. Mayroon po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Vision X Plus, mga katropa, ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang nasyonal.
0: Samantala, karagdagang balitang nasyonal pa rin po, mga kabay, mga katropa, mahigit naman sa 200 overseas Filipino workers o OFW applicants ang nasagip ng Department of Migrant Workers o DMW mula sa mga illegal na tirahan na di umano'y pinapatakbo ng ilang recruitment agencies, partikular sa bahagi po ng Cavite, Pasay at maging sa Metro Manila. Ayon sa DMW, umabot sa 206 katao ang nailigtas mula sa mga pasilidad na hindi rehistrado at hindi sumusunod sa tamang pamantayan ng pamumuhay para sa mga aplikanteng OFW na karamihan ay mga caregiver at naghihintay ng deployment sa Middle East. sa hiwalay na ulat ng ahensya, 151 katao ang nasagip sa Maynila mula sa mga accommodations na pinapatakbo ng ilang recruitment agencies, habang 55 naman ang nailigtas mula sa Imus sa lalawigan ng Cavite. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac, may mga kaso kung saan umaabot sa 20 katao ang nagsisiksikan sa isang maliit na unit. Libre umano ang paninirahan, ngunit pinababayaran naman ng 3 beses ang gastos kung sakaling umatras ang aplikante sa naturang proseso. Dagdag pa ng DEWM na ang ilang aplikante ay isang buwan nang nananatili sa mga naturang pasilidad kahit walang kasiguraduhang maaaprubahan ang kanilang visa. Ayon pa sa ahensya, ang mga accommodation para sa mga OFW applicants ay dapat rehistrado at sumusunod sa mga pamantayan tulad ng maayos na bentilasyon, merong fire safety permit, merong occupancy permit, at health permit. Sinabi rin po ng DMW na sinimulan na nila ang investigasyon at posibleng kasong paglabag sa recruitment rules laban sa mga sangkot na ahensya. Samantala, inalok naman ng gobyerno mga nasagip ng individual ng mga programa para sa skills training at livelihood assistance upang matulungan silang makabangon.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, agatid sa ating orasan, naganap na pong 40 minutos makalipas ang 4:00 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balita sa international.
0: Samantala, dakuin muna natin ang balita mula sa labas ng ating pong bansa. Kinumpirma naman ni U.S. President Donald Trump na ligtas yun daw pong 2 piloto ng military helicopter matapos sa bumagsak malapit sa Strait of Hormuz. Ayon pa kay Trump, nakapaligtas ang mga piloto at wala nang anumang nasugatan. Hindi naman binanggit ng naturang presidente ang dahilan ng pagbagsak ng kanilang helicopter. Inihayag din nitong si Donald Trump na nasa final pace na raw ang kanilang peace deal sa Middle East kung saan kapwa binawasan ng bansang Iran at bansang Israel ang kanilang labanan. Mula pa noong Abril ay nasa 37 ulit nang sinabi nitong si Trump ang pagkakaroon din ng kasunduan nila ng Iran. Giit pa ng U.S. President na isang solido na raw ang nasabing pag-uusap kung saan handa na nila daw itong ipatupad. Nagkaroon na rin daw po ng kasunduan nga itong Israel at Iran na ititigil ang kanilang labanan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: At ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa ating yan ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumusa sa pagsusuri ng FDA. Meron po itong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 42 minutos makalipas po ang 4:00 ng umaga. Dakoy naman po natin ang mga balita natin dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa o ang ating po mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Unahin na po natin ang balita mula kay Katropan Dennis Chua. Department of Agriculture, Mima Raupa, nag-courtesy visit sa opisina ng alkalde sa bayan ng Rizal. At dito, natalakay yung sasagawa din po ng pagsisiyasat sa lagay ng sektor ng agrikultura sa naturang munisipyo. Katropa natin sa balita. Dennis Chua.
1: Live report. Live report.
2: nagsagawa ng coordinated pinagawa ng Department of Agriculture ng Marugas sa Bayan ng Isla ito ang cluster monitoring at model farm establishment at tinanagay sa pagbisita ang iba pang programa at intervention ng ahensya para sa mga sektor ng agrikultura. Layo na aktividad na palakasin ng koordinasyon ng DA at lokal na pamalain sa pagpapatupad ng mga proyekto makakatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka at pag-unlad ng lokal na agrikultura. Ayon sa NGO, patuloy silang nakikisa sa mga inisyatiba ng DA na naglalayong maghatid ng mas maayos at masaganang kinabukasan para sa komunidad sa pamamagitan ng model farm at cluster monitoring. Inaasang mas mapapabuti ang produksyon at kita ng mga lokal na magsasaka. Ang pagbisitang ito ay patunay ng patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at DA ni Marupa para sa modern at sustainable na pagsasaka sa bayan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal Dennis, 2 XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat at katrapang Jenny Samantala! Pagkakaroon mo na ng lisensya sa lahat ng mga motoristang nagmamaneho sa bayan ng Quezon, kinakailangan na! Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
3: Kinakailangan mayroon na umanong lisensya ang sinumang motoristang nagmamaneho sa Quezon, Palawan. Ito ang isa sa mahalagang anunsyo ng autoridad at ng pamahalaan kung saan maliban sa lisensya ay kinakailangan rin hindi paso ang rehistro ng mga motorsiklong ginagamit ng mga motorista at higit sa lahat. Dapat hindi open pipe ang tambutso para sa ganoon walang problema at multa

0: alisun kasi nga mahalaga rin naman talaga ito katropa alisun maliban sa pagsusot ng helmet ay dapat mayroong lisensya at siyempre yung ating mga motorsiklo kumpleto dapat talaga. Maganda rin naman yung katropa alisun para naman na para naman yan sa lahat ng mga motorista dito sa Quezon, katropa alisun.
1: Para mabawas-bawasin din yung mga insidente ng nakawan ng motorsiklo at yung mga disgrasya sa kalsada, katropang Ray.
0: Yes, yes, tama, katropang Alison.
1: Sige, ikaw meron ka ba?
0: Meron na, katropang Alison.
1: Okay, sige. Wabo talaga yung model, oh. Salamat, salamat, maraming salamat, katropang Ray. Good morning, good morning.
0: Thank you, katropang Alison, balik sa inyo.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Si katropang Ray El Gran mula sa bayan ng Quezon. Kompleto ra sa requirement. Wabo talaga naman, oh. Guwapo. Yung motor. Ay, samantala. Biro lang, katropang Ray. Guwapo naman talaga. Magguwapo naman talaga si katropang Ray Elgaran. Si Kaga. Samantala, libreng HIV screening na sinasagawa daw po ng Municipal Health Office sa bayan ng El Nido. Bukas! Bukas hanggang gabi. Talaga naman, oh. Ha? Ang iba kasi nahihiya sa araw, kaya gabi. Alamin pa natin ang iba pang detalye sa balitang ito. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Live report. Live report.
3: Inilawat ng Municipal Health Office ng El Nido ang kanilang serbisyo sa HIV screening sa pamamagitan ng pagbubukas ng libreng HIV testing tuwing gabi upang mas maraming residente ang mabigyan ng pagkakataong malaman ng kanilang HIV status. Ayon sa MHO, maaari nang magpaha-HIV test ang publiko mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, isang hakbang na naglalayong gawing mas accessible ang serbisyong pangkalusugan para sa mga hindi makapunta sa health office sa regular na oras ng trabaho. Tiniyak din ang tanggapan na ang HIV screening ay confidential, friendly at judgment-free upang maikayat ang mas maraming individual na magpasuri nang walang pangamba sa diskriminasyon o paghusga. Maaaring lumapit ang mga nais magpatest kay Nurse Sheila Gripon na siyang itinlagang focal person para sa nasabing servisyo. Binigyan din ng MHO na hindi kinakailangang maghintay ng sintomas bago magpasuri. Ayon sa kanila, ang HIV screening or testing ay hindi usapin ng kawalan ng tiwala sa kapareha, kundi isang responsabling hakbang para sa sariling kalusugan at kapakanan ng pamilya at mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng maagang pagsusuri, mas mabilis na matukoy ang kondisyon ng isang tao at agad maibigay ang kaukulang payo, gamutan at suporta kung kinakailangan. Patuloy namang hinikayat ng MHO El Nido ang publiko na sumantalahin ang libreng HIV screening program bilang bahagi ng pagsusulong ng kamalayan, pag-iwas sa HIV transmission at pagpapanatili ng isang mas malusog na komunidad. Para sa mas malusog na pangangatawan, siguraduhin nakastantong plus gold ka, katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, CTMO naglabas ang traffic scheme para po sa nalalapit na pagdiriwang ng Independence Day at kasabay din yan ng Baragatan Festival. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
2: Live report. Live report.
4: Naglabas ng City Traffic Management Office ng abiso kung dahil ay papatupad sa traffic scheme sa darating na June 12 bilang bahagi ng pagdiriwang na Independence Day at Baragatan Festival 2026 Parade. Batay sa abiso ng City Mowa, pansamantala isasara sa mga sasakyan ang Rizal Avenue mula sa kanto ng Roas Street simula alas 7 ng umaga. Samantala ang mga kanto naman ng Malbar Roas, Rizal Roas at Manalo Roas ang mayiging mga drop-off points para sa mga kasama sa parada. Sabi ng CTMO, limitado lamang din ang pagtawid ng mga sasakyan sa Rizal Avenue habang may parada. Maaari naman daw dumaan sa Lagan o Ring Hill Road ang mga sasakyan papunta sa Manalo Street mula sa San Miguel National Highway. Kasama dito, pagsapit ng alas 8 na umaga, isasara na ang Rizal Avenue mula Roas Street hanggang Junction 1 dahil sa Baragatan Festival Parade. Dahil dito, pinapayuhan ng CTMO ang mga motorista at iba pang road users na alamin at sundin ang mga

0: ng ruta at traffic regulations upang maiwasan ang abala at patiyak ang maayos na daloy ng trapiko sa araw ng aktibidad. Yan ang balita atin sa inyo ng Santo Golder Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan. Wala sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Kachopang Mike. Nako, yan na, pag-aralan na kagad ng mga motorista. Ayan po ang traffic scheme sa darating po na June 12. Mga kabayan, mga katropa, Independence Day na, baragatan pa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Samantala, isang pasahero ang nakaiwan din mo ng laptop sa sinakyan nitong multicab na nanawagan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
3: Live report. Naiwan sa multicab ang isang bag na may lamang laptop kahapon pasado alas 11 ng umaga. Ang multicab ay biyahe mula Banga, Santa Lourdes, patungong kanto ng Adventist Hospital. Ayon sa may-ari, hindi niya namalayan na naiwan ang bag sa kanyang tabing upuan at huli niya na naisip, pero ang multicab ay nakalayo na. Kulay itim ang bag, habang ang laptop naman ay Lenovo brand. At ang multicab ay may dalawang pinto. May labasan ito sa gilid pero hindi nila maalala kung ano ang kulay ng sasakyan. Mananawagan sa serbisyong katropa ng XFM Palawan mamaya ang kaanak ng may-ari. Nagbabakasakali na may balik pa ito sa tulong ng mga makakapanood at makikinig sa XFM. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, yun na po ang sinagawang motocross sa barangay sa Marignana, dyan sa bayan ng Brooks Point, abay naging matagumpay. Katropa naman natin dyan, ang ating pong correspondent, Mark John Abrea.
1: Live report.
4: Matagumpay na isagawa ang kauna-unahang motocross competition sa barangay sa Marignana na dinaluhan ng mga mahusay na rider mula sa iba't ibang lugar. Ang naturang paligsahan ay nagbigay ng kasiyahan at matinding aksyon sa mga manunod at taga-suporta ng motocross. Namukod-tangi sa nasabing competition si Nitan Kel Orieta Lagrada, 10 taong gulang at residente ng barangay Iipilan. Matapos niyang duminahin ang lahat ng kanyang sinalihang kategorya, nasungkit niya ang kampiyonato sa 65cc hanggang 125cc kategory na nagpapatunay sa kanyang husay, tapang at dedikasyon sa larangan ng motocross. Sa murang edad, ipinakita ni Nathan ang pambihirang talento sa pagmamaneho ng motorsiklo sa mapanghamong motocross track dahilan sa kanyang tagumpay. Nagpaabot naman ng pagbati ang kanyang pamilya at mga kaibigan at mga taga-suporta sa kanyang natamong tagumpay. Inaasahan ng mas marami pang kompetisyon ang kanyang sasalian at mapagtagumpayan sa mga susunod na taon. Ang unang motocross event sa barangay sa Marignana ay itinuturing na isang matagumpay na aktibidad na nagbibigay daan upang maipakita ang talento ng mga lokal na rider at mapalago pa ang interest ng komunidad sa motocross sports. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, gumawa po ka pa. Mula rito sa Coconut Capital ng Palawan, ako ang inyong tagapagbalita, Mark John Abrea, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Mark John Abrea. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 6 na minuto bago po sumapit ang 5 ng umaga. Ang unang bugso ng ating pong mga balita na inyo pong napakinggan. Handog din naman po sa inyo yan ng Santon Plaza Coffee Mix. Healthy coffee sa umaga, mga kabayan, mga katropa. Pampainit ng sigmura na meron pong health benefits na tayong makukuha. Pagaya na lang po sa inyo, mga katropa, marami sa atin ay yung pong talaga namang mataas ang uric acid level sa katawan. Kaya kung magkakapir lang kayo at nakakaranas kayo ng pananakit ng sikmura agad-agad, o kaya nagpapalpite ang inyong dibdib, ako, ano po, sinyalis yan, ha, na tayo po ay meron pong mataas sa uric acid level sa katawan. Kaya panahon na! Oo, mga kabay, mga katropa, na palitan na po ninyo yung mga nakasanayan ninyong non-healthy coffee. Mag-Santon Plaza Coffee Mix, mga kabay, mga katropa. Gawa sa mga natural na sangkap na pinangungunahan po ng mangosteen, moringa at soya powders na siya pong tutulong para balansihin yung asido sa loob ng ating katawan. Makapag-i-enjoy ka ng magkape na hindi ka makakaranas ang pananakit ng sikmura o di kaya'y pagpapalpitate ng iyong dibdib. At non-caffeinated ang kaping ito, mga kabay, mga katropa. Kaya kahit bata, sila ko naman pwedeng-pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Available na rin po yan, mga kabay, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating mga Yes to Health Wellness Centers.
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan ng, at ang ating pong mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
6: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
12: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Samsung Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Esel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
23: XFM. XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time! Mga katropa, dalawang minuto makalipas na po ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Bago sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita, oy, good morning muna, Ma'am Esnera Omisalpa, kay Ma'am Norma Conde. Good morning po sa nakikinig ng Exciting Pilipinas. Yan sa Mahal Campo, Aros, Palawan, magandang morning, Nanay Norma Conde. Ma'am Alona Dagaraga Santino sa Bangkaw-Bangkaw. Kay Tay Alon, kay Nay Jo. Good morning, katropang Bobby Balame. Iskerdo Ray Ann Mutas. Good morning mga katropa. Watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Sa ating po mga katropa, mga kabayan, mga OFW dyan. Good morning po. Ha? Mark Aris Palay, happy 3 days of school. God bless all. Araw-araw naman, gastusan. Ganun talaga yan, ha? Pa-shoutout na lang sa Tindog at Palay Family. Always na nanunood ng live nyo sa XFM Palawan. Oy, maraming salamat po, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa ikalawang bugso ng ating pong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Balikan natin si katropan Dennis Chua, isang wanted person sa bayan ng Balabac, ang arestado ng mga otoridad. Katropan natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Arestado ang isang wanted person sa joint operation ng Balabac Municipal Police Station at Special Operation Unit Maritime Group Balabac nitong June 9, 2026 bandang alas 2 ng hapon sa Barangay Poblacion 5 sa bayan ng Balabac, Palawan. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa kasong paglabag sa batasan pambansa bilang 33 kaugnay sa Presidential Decree 1865 na may piyansang nagkakalaga ng 2,000 pesos. Samantala, sa kasalukuyan nasa kustudiya ng himpilan ng PNP ang suspek habang hinahantay ang turnover sa korte kung saan nagmula ang warrant para sa kaukulang disposisyon. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Glare Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Samantala, opisina naman ng PIDA Federation sa Quezon, Palawan at ilang mga sponsors nagsagawa naman daw po ng gift-giving activity. Katropa natin sa balitang ito, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Nagsagawa kamakailan ng gift-giving activity ang tanggapan ng PIDAW sa Quezon, Palawan na kasama ang ilang mga sponsors kung saan ang nasabing aktibidad ay inilunsad sa Barangay Hall ng Barangay Sugod sa naturang munisipyo para ibahagi ang tulong na tulad ng school supplies sa mga mag-aaral ng PWD sa lugar at iba pa. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng mga magulang at mag-aaral dahil sa natanggap na tulong mula sa ahensya at ilang sponsors. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
0: Local Government Unit naman ng El Nido, Palawan, bumuo na raw po ng Technical Working Group para sa sustainable at attainable compliance solutions. Para saan ba ang mga ito? Alamin natin ang detalye mula naman sa ating katropa sa balita, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Isang mahalagang hakbang tungo sa mas maayos na sistema ng compliance at mas matatag na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor ang isinagawa ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng paglabas ng Executive Order No. 26-045 na lumilikha ng Technical Working Group para sa Sustainable and Attainable Compliance Solutions. Ayon sa El Nido Business Compliance Council, ang pagbuo ng TWG ay patunay ng pagkilala ng pamahalaan sa umiiral na hamon kaugnay ng permits, environmental compliance, land use concerns at iba pang regulatory requirements na matagal na ang kinaharap ng mga negosyo sa bayan. Layunin ng TWG na magsilbing plataforma para sa mas malawak na dialogo at koordinasyon sa pagitan ng LGU, Department of Environment and Natural Resources, Sangguniang Bayan, iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at mga kinatawan ng sektor ng negosyo upang makabuo ng mga praktikal at makataong solusyon sa mga usaping compliance. Sa pahayag ng ENBC Council, kanilang pinasalamatan ang lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng inisyatibong ito na nagbibigay ng pagkakataon para sa sama-samang pagtalakay sa mga problema at paghahanap ng mga konkretong hakbang upang malutas ang mga ito. Naniniwala ang konseho na tunay na pag-unlad ay nakasalalay sa pagkakaisa ng pamahalaan, pribadong sektor at mamamayan. Inaasahan ding magiging daan ang technical working group sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya, pagpaparami ng mga legal na negosyo, pagpapataas ng kita ng pamahalaan at pagpapanatili ng malinis at napapanatiling kapaligiran para sa susunod na henerasyon ng mga El Nidonian. Para sa malusog na pangangatawan, uminom ng Santon Plus Gold mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pelya mo siya, XFM.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, Floral Tree Corridor Project sa Balayong Park, plano raw pong itayo ng city government. Ano nga itong Floral Tree Corridor Project na ito, ha? Alamin po natin ang detalye mula naman sa ating katropa sa balita, Mike Iscote.
1: Live report. Live report.
5: So, yung pag naglalakad ka, merong nadataanan na mga bulaklak. So, sa yung pathway, tapos merong mga bulaklak na sa gilid mo hanggang sa uluhan mo, ayan, may bulaklak.
0: Yun, mabulaklak. Yun, mabulaklak na daanan. Yun pala yun.
5: Nadaanan. So, yun ang talong gawin. Masusing nga sinuri ni Puerto Prieto City Mayor Silo Perron at kapanukalang Floral Tree Corridor Project.
0: Katropang Mike, labas-labas ka muna ng bahagya sa iyong highball. Medyo choppy. Mabulaklak.
5: Ito banda.
0: Yeah, mabulaklak pa naman ang balita mo. Kailangan mabulaklak din ang signal mo, ha?
5: Yan.
0: Okay.
5: Mabulaklak na ba?
0: Yeah, mabulaklak na. Sige. Oh.
5: Sige, ito. Masusunod nga sinuri ni Mayor Silo Perron ang panukalang Floral Tree Corridor Project na lalayo higit pang pagkatahin at pwanda rin na isang bahagi ng Balayan People's Park. Sa sinagawa ang presentasyon, tinalakay ni na Park in Charge Architect Evelyn Christian Rebas at Forester Kenneth Brian Doriag mga detalye ng proyekto. Kagawa nito, nagbigay si Byron ng mahalagang komento at rekomendasyon para higit pang papahusay ang tanong, patikular na sa aspeto ng urban greening, environmental sustainability at ecotourism development. Ayon sa pamunang palungsod, layunin ang proyekto na mapalawak ang mga lutiang espasyo sa lungsod habang pinapalakas ang pangalaga sa kalikasan at pagsulong ng turismo. Samantala na tiling mahalagang third space daw ang Balayong People's Park para sa mga residente ng Puerto Princesa. Bukod sa nasisipiraw itong lugar para sa pahinga at sa recreation, isa rin itong pangunahing atraksyon para sa mga turistang bisita sa lungsod. Patuloy naman ang pagsusuri at pagkaplano ng lokal ng pamahalaan para daw matiyak ang matagumpay na pagpapatupad ng mga proyektong nakakatulong sa kularan at pagpapaganda ng Puerto Princesa. Hindi naman nabanggit na propangali kung ilang milyon ang kagasusin sa pagtatayo ng proyekto. Yan ang balik natin. Pero sigurado yan, milyon yan.
0: Ito, kasama kaya ito sa Iloilo, Katropang Mike?
5: Hindi ko na pansin eh. Hindi ko pa na pansin ko mga infrastructure.
0: Infrastructure lang. Bagay, pag sabing infrastructure, building yan.
5: Oo, mga kalsada, mga drainage, mga kusali, mga ganon.
0: Ito kasi pagtatanim naman, di ba? Magtatanim, maglalagay ng mga mabulaklak.
5: Landscape. Ito eh, ilalandscape po siya eh.
0: Yung buong Balayong Park yan, Katropang Mike.
5: May side lang daw.
0: May side lang. Okay.
5: May side lang to. Pero pag nag-budget ka naman, hindi naman 100,000 lang. Diba?
0: Hindi po pwede yan. Kulang yan. Pero tingnan natin. Katropang Mike, hindi naman po masama ang mga harap. At kung napasok naman sa budget at sa ikagaganda nga ng Balayong Park, bakit ang hindi, di ba?
5: Yan, para kasi pagka natapos itong proyekto nito, oh, pwede ka na doon magpa-picture para oh, mailagay mo sa iyong Instagram.
0: Ah, oh, ba talaga? Sige, oo. Oh, sana oh, maapura yan.
5: Oo nga, yung baka pinaplano na, pinaplano na. Halimbawa, yung mga bugambilya, halimbawa lang ito ha?
0: Halimbawa lang.
5: Halimbawa lang. Bugambilya ang gagamitin. So, pulang-pula. Pagpasok pula mo doon, pulang-pula ka.
0: O kaya pink. O kaya puti.
5: Pink?
0: O may orange din.
5: Pwede din.
0: Oo.
5: Kung meron din, di ba? Pwede paghalo-haluin yun, di ba?
0: Paghalo-haluin, oo. Huwag naman yellow tops. Wala tayo sa yellow tops. mga batang 90s.
5: Saka na yun.
0: Batang 90s, di ba? Sikat na sikat yung yellow tops noon.
5: Yung yellow tops, binabahaya ng ano, ng putakti.
0: Oo. Nakagat na ako minsan yan.
5: Kaya, tapos matinik pa.
0: Matinik pa. Oh. Pero kung mga bulaklak naman, parang maganda naman. Kakaiba naman, oh. Ha?
5: Oo,
0: sana, ano, para haluan din, oh, ano, sa hana, haluan din, oh, mga, yung mga orchid na, kasi, di ba, orchid, ano na yan, itinuturing na, ano na yan, endangered, di ba? Mm-hmm. Dahil, oh, galing sa mga wild, oh, para hindi na mailabas at ma-enjoy naman nung ating mga kabayan. Isama rin siguro, oh, pag-aralan din, ano, ha? Di ba? Pwede.
5: Pwede, pwede.
0: Oh, pwede ilagay mo yan sa mga puno ng balayong, di ba? Oh, bukod sa meron ka ng balayong, meron ka pang mga orchid, di ba? Ang gaganda.
5: Oh, or pwede naman gumawa sila ng orchidarium.
0: Iyon, pwede rin. Oo, oh, pwede rin. Oo, oh, oh, para isa-isang lugar lang.
5: Orchidarium doon sa balayong, mm-hmm, balayong park.
0: Oh, tapos siyempre dadami yung mga ano diyan, paru-paro. Oo, oh, mm-hmm, di ba? Oh, di yari yung isang ano diyan, isang tourist spot natin. May kakompetensya. Sige,
5: hindi na kailangan pumunta doon. Diyan lang sa balayong.
0: Diyan ang balayong ko na lang. Oh, maglilipari yan. Sigurado pag marami ng bulaklak yan dyan.
5: Sige, yan ang balita natin sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katsopang Mike, sa mabulaklak mong balita. Samantala, punta muna natin itong BJMP Palawan. Ha? Nakiisa rin daw po sa Barangatan Festival Trade Fair. So, meron din po silang booth. Tampok naman dito, yun daw po mga produkto ang gawa ng mga PDL. Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo.
1: Live report. Live report.
6: Nag-iisa ang Bureau of Jail Management Immunology o BJMP Palawan sa trade fair na ginaganap sa Palawan Provincial Capital bilang bahagi ng pagdiriwang ng Barangatan Festival 2026. Tampok sa kanilang mga booth ang iba't ibang produktong handicraft na maingat na ginawa ng mga Person Deprived of Liberty o PDL mula sa iba't ibang mga pasilidad sa lalawigan. Kabilang niya dito ang mga produkto na mula sa Puerto Princesa City Jail Dormitory, Taytay District Jail, Nara District Jail at Brooks Point District Jail. Ipinapakita lamang nito ang pagkakamalikhain ng mga PDL sa pamamagitan ng mga programang pangkabuhayan at rehabilitasyon na ipinatutupad sa mga pasilidad ng BJMP. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X sa Family.
0: Maraming salamat, Katropang Girly. Samantala, CTMO on City Traffic Management Office. Hindi raw po maaaring mag-ticket dahil lang sa kawalan ng toda uniform. Katropa natin sa balita, IC Pacaldo.
1: Live report. Live report.
7: Sinigaw ngayon ni City Administrator Arnel Pedrosa na hindi maaaring patawan ng paglabag ng CTMO ang mga tricycle driver dahil lamang sa hindi pagsusuot ng uniforme ng kanilang toda. Sinabi ni Attorney Pedrosa na walang provision sa City Ordinance number 9297 na nag-oobliga sa mga driver na magsuot ng toda uniform habang namamasada. Sinabi nito na sapat na ang pagiging nasa proper attire at nakasuot ng sapatos upang masunod ang ordinansa. Ipinaliwanag din niya na ang pagsusuot ng uniforme ay internal na patakaran ng mga toda at hindi saklaw na pagpapatupad ng CTMO. Ayon pa kay Attorney Pedrosa, nagkaroon lamang ng kalituhan sa ordinansa dahil kahit walang toda uniform ang isang driver, wala itong magiging problema hanggat maayos ang kanyang kasuutan habang namamasada. Yan ang balita ipahatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala, sa uling bugso ng ating pong mga balitang lokal. Budget naman para sa student allowance ng city government, posible naman ang abutin ng mahigit sa 200,000 piso. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report. Live report.
8: Posibleng abuti na mahigit 200 million pesos ang pera na ipamimigay ng city government sa mga estudyante sa Puerto Princesa. Ayon kay Konsehal Victor Oliveros, nasa 72,000 na estudyante ang bilang sa Puerto Princesa para sa mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 12, kaya tiyak na aabot ito ng 200 million pesos. Ayon pa kay Konsehal Oliveros, wala raw itong problema. May pera ang city government para dito. Ito, sabi ng budget officer ng pamahalaang palungsod sa kanila. Sa buwan ng Agosto, inaasahang maibibigay na ito ng city government para sa mga mag-aaral at ito ay walang pili. Lahat mabibigyan kahit pa lima o higit pa ang iyong anak na nag-aaral sa public school. Yan ang balitang hatin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ng katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant, likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Sa oras sa 20 minutos makalipas po ang ikalima ng umaga, punta muna natin si Katropang Kuya Toto Ronnie. Baka abala, may pakape tayo ha. Libreng pakape ng XFM Palawan at ganoon din po ng Yes to Health Incorporated. Mamaya siguro. Sige, kontakin mo lang. At unahin muna natin itong ating weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alamin na naman po natin mga kabayan, mga katropa, ang magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Miyerkules. Magiging paborable ba sa mga ganap o magiging ganap ngayong araw na ito ang ating pong panahon? Mula sa DOST Pag-asa, si Ma'am Chanel Dominguez ang ating makakasama.
9: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, June 10, 2026. Bahagyang humina yung epekto ng southwest monsoon at dito na lamang ito umiiral sa western section ng Northern Luzon. Kaya wala tayong inaasahan na malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Inaasahan po natin more on localized thunderstorm ang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lang dito sa western section ng Northern Luzon na inaasahan po natin yung mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Wala rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan din natin dulot ng habagat makakaranas ng mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa buong Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands, 2 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang ating aasahan. Pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:26 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:25 p.m.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez mula sa DOST Pag-asa. Magandang panahon ang asahan daw natin sa malaking bahagi ng ating pong lalawigan. Ganun din sa ibang parte ng ating pong bansa. Maliban doon lang po sa Northern Luzon. Nandun po ang habagat na medyo humina daw po iyong pong epekto. So sa mga may lakad ngayon, may mga aktibidad ngayon, lalo na sa ating baragatan kada gabi ha. Medyo asahan na po yung magandang panahon. Magamat mayroon pa rin na pong mga isolated local thunderstorms. Samantala, okay na? Si katropang Kuya Totoroni, punta muna natin ang ospital ng Palawan. Kuya Totoroni, good morning!
10: Live report! Yes, magandang umaga katropang Ali at siyempre good morning sa ating mga katropang gising na sa mga oras na ito. Katropang Ali, unahin natin dito sa ospital ng Palawan. Kagabi, pasado alas 10 ng gabi, isang dalawang motorsiklo ang nagkabanggaan. Particular na dito sa bahagi ng National Highway Barangay San Manuel. Kung saan nga itong naisugod sa ospital ng Palawan, itong alias Eric, 25 anyos, habang ang kanyang angkas naman ay kinilala sa alias na si Joseph, 21 anyos, kapasidente ng Barangay San Pedro. Base sa medical record ng ospital ng Palawan, pawi naman o itong dalawa sa Barangay San Pedro, na kung saan na di man, ay bigla lang dumunos lang binangga katropang Ali ng isang motorsiklo dahil ng kanilang pagka-aksidente. Nagtamo si Eric ng bali dito sa bahagi ng kanyang braso at yalo sa iba't ibang bahagi ng katawan, maging kanyang mukha katropang Ali, ay nagtamo din ng mga sugat dahil nga sa aksidente. Maswerte naman itong kanyang angkas na si alias Jipoy, Jipoy Katropang Ali, ay konti ang tinamong galos sa katawan na nauna nga sinugod sa ospital ng Palawan. Hindi lang matukoy Katropang Ali ang pagkakilala nung naging kabanggaan nito nila ni Eric at ni Jipoy nung mangyari ang aksidente. Sa ngayon, nanatili itong si Eric sa ospital ng Palawan habang ginagamot ito mga pinsala sa katawan tani ng kanilang pagkabangga sa kanang kagabi sa may bahagi ng San Manuel. Samantala, kahapon mayroong nangyaring isabing katropang Ali. Ito naman nangyari sa bayan ng El Nido, Palawan. Si alias Jan ang isa sa nadala dito sa ospital ng Palawan, edad 42 anyos, isang construction worker. Habang naman ang kanyang anak ay na hospital din matapos nga ito masangkot sa kaguluhan katropang Ali. Base sa medical record ng hospital, kahapon ng gabi o noong nakarang araw ito katropang Ali, bumili umano itong kanyang anak sa tindahan na umano ay nagkaroon ng pagtatalo. Itong mga tambay doon sa tindahan na kung saan nga nabugbog umano itong kanyang anak at umuwi doon sa construction site para humingi ng tulong. At nag-respond din naman itong si tatay nito, katropang Ali, si Jan, na kung saan nag-aabang na pala ang mga suspek doon sa labasan kung doon nangyari ang pananaga, na kung saan matinding tinamong pinsala ito si Jan dahil nagtamo ito ng taga sa braso, sa liig at sa likod, katropang Ali. Yung kanyang anak naman ay nagtamo din ito sa may bahagi ng braso din na kapo ito sinugod sa ospital dito sa ospital ng Palawan. Samantala, itong mga suspek, base doon sa update ay umuwi umano itong mga suspek dito sa lungsod ng Puerto Princesa, Katropang Ali, particular na sa may barangay Bangkaw-Bangkaw, na kung saan nga nakuha naman ito ng ating mga otoridad at pinapamedical dito sa ospital ng Palawan at posibleng kaharapin ang kasong stabbing o panaraga sa dala sa magkama na nasugod, na isugod dito sa ospital ng Palawan. Yan ang ating nakalap ng mga balita mula dito sa ospital ng Palawan. Habang ating inabangan katropang Ali ay nasa 5 ang ating inaabangan ngayong araw ng Miyerkules. At ngayon nga, dito tayo ngayon sa may bahagi ng Barangay San Jose, particular na sa may Francisco Obay Elementary School, na kung saan nga ngayon ay mamimigay o magpapakapi doon sa ating mga tropa na subukan nga itong ating kape na handog naman ng Yes to Health at siyempre katuwang ang ating istasyon, ang XFM Palawan. Yan lang muna, katropang Ali. Sa ngayon, wala pa tayong namataan na pumunta pa dahil nga medyo maga pa siguro. Mamaya siguro pagtapat ng alas 5 ay taragsain ng itong dito sa Francisco Obay Elementary School ng Barangay San Jose. Dahil muna dito, kasama natin si katropang Bim at ang inyong katropa Sadyo, katropang Kuya Tuto, FM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. O sa ating po mga katropa dyan sa Barangay San Jose, nasa F. Uba Elementary School, ang ating pong pakape. Pakape po ng Yes to Health Incorporated at ng XFM Palawan. Mga kabay, mga katropa, pahabol lang muna. Good morning, Maricel Curib Tampos, Ma'am Agnes Mengote. Good morning din, Ma'am Merlin Billiones, Exciting Pilipinas, na nanonood habang nagkakape ng Santon Plus Coffee Mix. Good to your health. Nagkape ka na, ginagamot ka pa. Ay, talaga naman o. Ma'am Merlina Billiones, matamang salamat. Mayad nga timprano, ha? Mga kabayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng programang Eksena Pilipinas ngayon pong araw ng Miyerkules, ika-10 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan pong napapakinggan sa lahat ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Ngayon po ay napapakinggan sa ang mansulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyong pong mga Android phone. Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating nakasama sa Bagong Technical, Engineer Reneboy Federico at Intern James Nava. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating Station Manager, Kaluwi La Rosa. Ako naman po ang inyong naging tagapagbalita at tagapagbulakaw kada umaga, katropang Alison Salvatus. Maraming maraming salamat mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas! XFM.
11: XFM.
1: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
12: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
13: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan, mapagpakonsultahan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Kaya bisitahan niyo po, puntahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po mga katropa. Kasama po muli ang inikod, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. Sa kanila po ni Dr. Remily Tuoy. Live na naman po tayong magkakasama-sama dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayan pa rin po natin ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michelle, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Welcome po sa ating pong programa.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasalan po mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Kung ano man po ay inyong pinagkakabalahan ngayong mga oras na ito, ayan, ayon po kayong inyahan na samahan po kami dito sa atin pong talakayan. At syempre, pag-uusapan na naman natin itong mga ilang punto patungkol sa atin pong kalusugan. Ano yung mga narapat natin gawin? Ano yung mga solusyon, Doc, na dapat po nating magawa na pwede nating makuha na sa ating bakuran, sa ating pong kusina? Kinakailangan lamang ito is sapat na kaalaman kung paano natin isasagawa yung iba't ibang mga kapamaraanan gamit ang natural na pamamaraan para pagsolusyon sa atin pong mga karamdaman. Ha? Mahalaga yan na meron tayong sapat na alam, Doc. At ang isa sa pinakamahalaga, Doc, din is alam nila kung ano yung mga do's and don'ts.
1: Yes, kasi consider natin itong ating katawan ay isang... sabihin natin, isipin natin na parang isang machine.
0: Mm-hmm. Yan,
1: na alam mo, bumili ka ng sasakyan, di ba meron tinatawag na owner's manual. Ano,
0: yan,
1: ano yung maintenance? Mm-hmm. Ano yung gas na ilalagay mo? Is it crudo ba yan? Mm-hmm. Yan ba ay gasolina?
0: Oh.
1: O yan ba electric vehicle?
0: Mm-hmm.
1: So, alam mo kung paano ito tatagal.
0: Mm-hmm.
1: At pag in-ignore mo anumang mga nasa manual, posibleng masisira agad yung ating makina. So, sa katawan natin, although ito ay isang highly superior na no need na mag-push button ka to restart the body at mas sophisticated itong katawan natin because it is created by God. Pero kaakibat din ito yung tinatawag nating laws of health na dapat nating i-observe para talaga makaiwas tayo sa mga pagkakasakit. Nakakalungkot na ang daming mga dahilan na maagang kamatayan na talagang highly preventable.
0: Yes, oo.
1: Ang crucial lang doon, kumbaga yung very thin line is yung knowledge mo.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating doon sa mga information na pwede magligtas sa'yo para hindi ka tamaan itong mga common diseases.
0: Oo.
1: Na ito.
0: Masa nga, nabibigla tayo sa mga balibalita. Ano? Mm. May mga tao nakakilala natin. Ano natin, kumbaga we know them. Ano?
1: Mm.
0: At may isang araw, bigla-bigla na lang mababalitaan natin na namahinga na pala yung mga tao po na yun. Ano? Nakakagulat. Na sana meron man lang mga precautions na nagawa na hindi humantong sa ganun pong mga sitwasyon o ganun pong mga pangyayari, mga kaibigan. Ano? Kaya nga, dito sa atin pong pag-iingat, sa atin pong kalusugan, napakaraming po tayong dapat na isasaalang-alang, mga katropa, mga kaibigan. Ano? In all aspect ng atin pong kalusugan, kinakailangan balanse. Yan yung lagi ating inuulit-ulit, ano? Dito sa atin pong programa. Hindi po pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang na kulang din. Na kailangan ay nababalanse po natin lahat sila, no? Nutrisyon, pagkain natin, yung ating pagkatrabaho, pagkikilos natin, pamamahinga natin, kinakailangan balanse po lahat 'yan. Hindi po pwedeng sosobra yung isang parte, yung iba naman ay magkukulang, ano? Kasi magdudulot talaga 'yan ng problema sa atin pong pangangatawan, ha. Kaya dito sa programa natin, tinatalakay po natin, hinihimay-himay natin ang bawat aspeto ng ating pong kalusugan. Sa ganun makamit naman natin. Yung tinatawag natin na optimum health, mga katropa, ha. Kaya samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan, ha. So, may mga katanungan, may mga mensahe na isipaabot sa atin pong programa, i-texture lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag kalimutan i-like and follow ang atin pong mga Facebook page. Search nyo lang and i-follow, i-like nyo po. I-share nyo na rin mga katropa ang atin pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, ha? Para update kayo lagi sa atin po mga promos, announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan. Ha? At sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Alam niyo ba ang pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix? ay makukuhanan po natin ng napakayaman na mga isofla bones. Ano ba yung mga isofla bones na yan, mga kaibigan, ha? Ang isofla bones ay tinatawag ng mga phytoestrogen, mga kaibigan, no? Ang isofla bones ay merong iba't ibang klase yan siya, no? Tulad ng genistein, didsin, glycitin. Yan yung mga common na isofla bones kung tawagin, ano? At ito po ay nagbibigay ng hindi matatawaran na benepisyo sa atin pong kalusugan. Ito, Doc, napakahalaga to para sa pagbabalanse ng hormones ng mga kalakihan at mga kababaihan. Sa mga kababayan natin na hindi balanse ang hormones sa kanilang pangangatawan, yung nakakaranas lagi, ano, ng iba't ibang problema due to hormonal imbalances. Nako, eh araw-arawin niyo po, mga katropa, mga kaibigan, ang pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix.
1: Oh, Santone Plus Coffee Mix, isang variant ng ating healthy coffee na ito ay soy base, ano?
0: Mm-hmm.
1: Na ito ay isa sa pinakang pangunahing source ng highly absorbable natural protein. Kasi yung protein kasi maraming klase yan. May from animal, mayroong mula sa halaman. And ang isa sa pinakaligtas na proteina na kumbaga tawag natin dyan is class A protein, matatagpuan mo sa plant-based. So yan yung soya. And beside of that, meron talaga siyang mga yung binabanggit mo, ano, mga hormone precursor na pwedeng mapakinabangan kung tayo ay dumarating na sa punto, babae man o lalaki, na nagkakaroon ng imbalances.
0: Yun.
1: Oh, so bukod doon yung mga fibers, yung sustansyang mula sa mga halaman na kaakibat ng population, particularly yung ating mangosteen and moringa, nagbibigay ng extra boost of nutrients para sa ating enerhiya araw-araw. So kung magkakape ka na rin lamang, piliin mo na yung kape na makapagbibigay sa'yo ng sapat na sustansya para sa araw-araw nating pangangailangan. Kasi yun ang problema ng mga tao ngayon, Dr. Sel.
0: Yes, ha? Kaya sa mga gustong ma-enjoy ang pagkakape at gusto pang magpapasok ng napakaraming mga sustansya sa inyong pong pangangatawan, eto, piliin nyo po, Santone Plus Coffee Mix. Ito yung tinatawag natin na Friendly Neighborhood Coffee. Ayan.
1: Parang
0: superhero yun, ah. Oh. Kasi nasabi natin na friendly. Kasi kahit mga bata, pwedeng makainom. Kahit si Lolo, si Lola, napakaganda pa inumin nyo po ng Santone Plus Coffee Mix natin.
1: May iba nalilito. Kaya linawin natin. Ano? Meron tayong tatlong klase ng coffee, ano?
0: Yan, oo.
1: Kasi yung iba, nalilito sila sa mga pangalan ng coffee natin. Mm-hmm. Yung pinakang senior na coffee natin, yung Santone Plus Coffee Mix.
0: Yun.
1: Yun yung Santone Plus Coffee Mix.
0: Yun.
1: Yung ikalawa na coffee natin, specially designed para doon sa mga taong may mahinang buto.
0: Yun, no?
1: At nagnanais ng mas magandang energy level. Mm-hmm. Yung Premium D3 Coffee Mix. Yun. At yung pinakabago natin, pinakabunso na kape ng Yes to Health, yung Santone Gold.

0: partner nila, ano? So sa mga gusto makatikim yan, ha? Nako, eh, available na yan sa pinakamalapit.
1: Pero yung ano, pero yung nagustuhan ng iba na hindi na kailangang haluan talaga ng iba, yung Santon Gold.
0: Yun, no?
1: Oh, yun yung talagang
0: swak balancing balance. Swak na talaga yan sa lasa nila, eh.
1: Oh. Eh ngayon, ang tanong, yung bang Santon Gold, para saan yun swak na swak?
0: Mm-hmm.
1: O kaya nga Santon Gold, pag tinawag na gold, nasa golden years, 50s pataas. Yun. Ito yung kape na para sa mga medyo kailangan na natin ng extra boost sa ating mga kasukasuan, sa ating balat, kalamnan. Mm-hmm. Kumbaga, yung mga nagkukulang dahil sa pagtanda, yun yung sinusuportahan nitong ating Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes.
1: Oh, lalo na dun sa mga feeling nila, pumapangit na sila dahil ng balat pumapangit. O kaya lagi na lang silang sumasakit ang tuhod at kung lumakad, ang bagal-bagal na. Dami ng aray sa katawan. Eh, kailangan nyo po, swak na swak sa inyo, Santon Gold Coffee Mix. So, kaya iba-ibang preference, iba-ibang kondisyon, merong choices, yes to help.
0: Pili-pili na lang kayo mga katropa. Okay? Yan po lahat yan, ha? Mabibili yan sa mga butika sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo na lang po. Ganun din sa ating po mga Yes to Health Clinic. Eh, pwede po mabili. Ito po mga napakasasarap at very healthy na mga coffee po na ito.
2: The secret of health.
0: Yan, dako tayo sa ating po pag-uusapan, ha? Tatalakayin natin dong. Itong isang napakahalaga na kinakailangan na maalaman ng mga kababayan natin, ano? Kasi marami ngayon, ha? Sa sobrang taas ng mga fuel, sobrang taas ng diesel, sobrang taas ng ano, ng gasolina. Eh halos ayaw nang lumabas. Nakakulong na lang lagi sa bahay nila, sa kwarto nila. Eh ito, pag-uusapan natin, mahalaga 'to, ano? Ito ang tinatawag na indoor pollution. Meron pa lang ganito, hindi lang pala diyan sa pagpupunta tayo sa mga mataong lugar, sa mga overpopulated na area, mga lansangan na kung saan naghalo-halo mga usok at hindi malaman ng mga kemikal, hindi lang tayo dyan makakakuha ng pollution, mga katropa, mga kaibigan. Meron din palang tinatawag na indoor pollution. Ano nga ba ito, Doc? At ano ang impact nito sa ating kalusugan?
1: Nako, tama ka dyan. Kasi yun nga, wala ka namang choice. Kundi kung hindi ka lalabas, sa loob ka lang ng bahay. Ngayon, alam mo, lahat tayo kailangan talaga ng malinis na hangin. At para tayo ay mabuhay ng mahaba. Kasi ang we can survive only in just a matter of 5 to 10 minutes without oxygen. Malinis na hangin, ano? We can die. Even yung ating utak ay very sensitive yan sa kawalan ng oxygen. Pero 99% na ating hinihinga nakakasira sa kalusugan at marumi. Totoo yan, ano? Na ang air pollution ang tinuturing po nila na isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan natin. Actually, tinatawag nga natin itong sabi ng mga pag-aaral, it's a global emergency. Manasa 7 milyong tao ang namamatay kada taon dahilan sa air pollution. Mas higit pa itong doble sa namamatay mula sa malaria, tuberculosis, at HIV at AIDS combined.
0: Ganun
1: just imagine, ganun karami yung namamatay sa mga sakit dulot ng air pollution. At ito daw ang pinakang pangalawa sa nangungunang dahilan ng sakit na mga non-communicable diseases sunod sa smoking. Oo, yung air pollution, isa sa malaking public health issue na kinakailangan nating harapin dahil ito ay lumalala ng lumalala, mga katropa. Kaya nga ang mga populasyon sa buong mundo, ano, na nabubuhay doon sa mga lugar na merong polluted na hangin ay binigyan ng World Health Organization sila ng warning and anything that they can do to prevent further health issues because of yung talagang air pollution. Pupunta ka sa mga lugar kung saan mahangin, maraming sasakyan, mas mataas sa mga cities. Saka sa mga industrial areas na kung saan ito ay pwede mong makuha yung air pollution. Pero hindi doon natatapos yun, mga katropa. No? May mga invisible particles na nagpe-penetrate sa ating cells, sa mga organs sa ating katawan. Sa pamamagitan ng ating baga, pumapasok ito sa ating dugo, papunta sa utak, na nagiging dahilan ng napakaraming paghihirap sa sakit, gaya ng asthma. O yung stroke pala is also related din ito sa air pollution. Pati heart attack, cancer at yung dementia. So hindi lang matatanda, pati mga bata na apektuhan ito. Ha? At ito yung tinatawag na indoor air pollution. So ang fresh air natin, hindi lang naglilinis ang bagayan. Ito rin ay nag-boost ng ating mood, nagpapababa ng ating heart rate, nag-i-increase ng energy, at nag-i-improve ng digestion. Kaya pala pag nasa tabing dagat tayo na kung saan, sabi sa pag-aaral, ang mga lugar na malapit

0: sa gubat, malapit sa dagat, ang may pinakang the best rate ng oxygen. Yes. Kaya nga sa bansang Canada at sa bansang Europe, meron silang tinatawag na nature therapy, PARX, short for Park Prescriptions, isang wellness initiative in partnership sa isang organization, yung BC Parks Foundation, na doon ini-encourage sa mga healthcare professional na mag-prescribe ng time in nature para ma-enhance yung physical and mental health ng kanilang mga pasyente. Kasi ayon sa kanilang pag-aaral, Noc Misael, being active daw sa nature is scientifically proven na may positive effect sa ating katawan, sa ating puso, sa baga, sa immune system, and sa psychological benefit, especially mga may stress, na hindi mo na maintindihan paano maputol-putol yung stress mo. Eh, ito palang pagpunta doon sa mga lugar na may mataas na oxygen percentage, eh malaking tulong sa buong katawan
1: natin. Dapat sa atin, Dok, mayroon na rin ganyang prescription, ha?
0: Eh, actually, matagal na. Minsan, may mga doktor na, may asma ka, hindi ka gumaling-galing. Ano nila na, tumira kayo sa isang lugar na tabi ng dagat. May mga ganun na talaga. Kasi proven naman yan scientifically.
1: Malaki talaga ang medicine. Malaki ang contribution nila.
0: Kasi kahit kumakain ka ng healthy, hinihinga mo naman polluted air.
1: Nako.
0: Talagang matindi yun. Ngayon, ang tanong, ano yung indoor air pollution? Ang household air pollution, ito yung nagdudulot ng mga major non-communicable disease gaya ng binanggit ko kanina. At isa na ang obstructive pulmonary disease, chronic obstructive pulmonary disease at lung cancer. Yan. So, maraming pinagmumulan nito. Unang-una, yung mga technology, like yung paggamit ng ginagamit natin, yung mga pangluto natin, yung mga biogas, natural gas, alcohol fuels, ay meron yang level of emission targets ng WHO guidelines. Meron talaga sila kasi yung mga mga byproducts na mga ginagamit natin, mga sinisindihan natin, lalo sa loob ng bahay, kung kulong ang bahay mo, can increase air pollutants sa inyong katawan. Okay. Meron tinatawag na biological pollutants, kasama ng mga bakterya, mga molds, especially kung hindi ka naglilinis ng kasulok-sulokan ng bahay
1: mo. Mga nandiyan sa bahay natin.
0: Oo, yung mga viruses, yung mga buhok ng mga hayop, di ba, na inyong inaalagaan. Yung mga dust mites, yung mga ipis na hindi mo nakikita pero namatay na sila tapos yung kanilang mga katawan particles na tunaw, naging powder na humahalo sa iyong hangin. Yan, yun yung isa sa problema, no? Yan yung mga pets natin, okay lang mag-alaga pero kinakailangan daw maging tayo, maging maingat at mas sanitize yung lugar na kung saan meron po tayong mga alaga. Isa kasi yun sa mga cause ng indoor air pollutants based on study. Ganon din yung mga molds. Kaya dapat ang ating mga bahay, halimbawa naglilinis ka, talagang yung mga lugar kung saan madalas dumpy, nilinisan mo yun. Kasi nagre-release pala ng toxin na sa hangin, yung mga mold na yan. Pag na-inhale mo yan, talagang magkakaproblema ka. Tapos yung mga ginagamit nating lutuan. Binanggit dito yung mga indoor ito, ha, yung setting. Kasi okay lang sa labas yung may fresh air paggamit nung, 'di ba, yung traditional yung mga kahoy. Pero ngayon kung gumagamit ka nung halimbawa sinisindihan mo yung mantika para gawin mong fuel indoor. Tapos sinisindihan mo yung change oil. May mga kalan ngayon na
1: mga used oil
0: ang ginagamit nila. Isa 'yun sa itinuturong malaking risk kapag ginagamit mo ito sa loob ng bahay. Kasi yung pagsunog pala noon nagbibigay, nag-i-emit sa hangin ng toxic fumes na hindi mo na mamalayan, dahan-dahan sumisira sa iyong baga at sumisira sa iyong... Para ka naninigarilyo din ng nasa more than 3 times pa ng effect nung nung smoking.
1: Kahit nga, Dok, diba, pag nagluluto tayo na may mga mantika na mga na mga lutuin, nagigisa tayo, di ba? Umuusok 'yun. Yung mga usok noon kumakapit dun sa mga mga lutuan at dun sa iba't iba pa. Pagka matagal-tagal na hindi mo nalinisan, talagang
0: na.
1: Parang mga naglalangis talaga, Dok.
0: Oo, totoo 'yan. Tapos napakarami, tapos pag ang amoy ng hangin medyo hindi maganda, magi-spray tayo ng mga tinatawag nating mga pampabango ng hangin. Which is, doon lang umiikot-ikot yun. So, napapaltan ngayon yung amoy na kulong ng amoy na mabango. Which is, according to study, hindi magandang option kung gusto mong maging healthy ang baga mo.
1: Kumbaga yung amoy lang napapalitan pero yung mga pollution yung nandun, lason, pa din.
0: Nandun pa rin. Kaya kung titingnan natin mabuti, if we want down ang ating baga ay maging healthy, we need to make our houses, yung mga design ng bahay natin na talagang nakakapasok ang hangin, nakaka-freely, lumulusot ang hangin at ang ating gagamiting pang na fuel ay hindi yung mga sinasabi nilang napakataas na mga emission ng nakalalasong fumes, no? At ito ay dapat yung lutuan natin, mas better ilagay natin sa isang lugar na ventilated, o kaya naman ay gumamit tayo ng alam mo yung exhaust. Ayun ang ginagamit for us na hindi talaga directly ma-inhale yung mga ginagamit. Kasi minsan walang choice eh. Yung mga kababayan na, mahal ngayon ng gumagamit sila ng alternative solution. Lalo alam mong yung LPG. Ang tindi ng presyo, pataas ng pataas yung presyo. So mapipilitan silang gumamit ng mga iba pang mga pamamaraan para makatipid. Pero paalala lang na kung kayo ay may asthma o meron kayong iniindang problema sa lungs at tatingin nyo lumalala kahit anong gawin, tingnan nyo kung ano yung ginagamit yung mga panluto. Tingnan nyo yung environment sa loob ng bahay ninyo. May mga dump area ba dyan? May mga lugar ba dyan na hindi nalilinis? May mga pets ba kayo na kung saan umiihi? Dumudumi na hindi nyo namamalayan? Meron bang gumagamit ba kayo ng matatapang na kemikal sa inyong bahay? Yun ang inyong titingnan mabuti. Kasi even yung mga yung mga materials na ginagamit mo, yung mga asbestos, formaldehyde, and lead content ng mga materials na ginagamit natin ay nakalagay sa list ng mga delikadong materials that will emit indoor air pollution. So sa madaling salita, ito isang paalala lang kasi alam mo, dumarami na dumarami sa ating bansa ang mayroong seryosong problema sa baga. Na ito ang isa sa pinakang parang natatagong cause na hindi napapansin kasi parang harmless naman eh. Pero hindi natin alam yung pala yung nagtitrigger ng paglala ng isang karamdaman. So kahit na anong inom natin, halimbawa, nagiinom kayo ng Santon Plus Gold, nagtataka kayo, ba't kaya hindi nag-improve yung lungs ko? Eh umiinom naman ako ng Santon Plus Gold, meron palang nagiging, nagtitrigger yung environment sa loob ng bahay natin that give us yung environment na polluted. Di ba? Akala mo nasa loob ka na ng bahay, ikaw liras na. Sa isang pag-aaral, nasasabi nila na mas sigit ang panganib sa loob ng bahay sa pollution kasi kulong. Kumbaga, naka-concentrate. Kumpara mo sa labas.
1: Lalo na doon kung walang ventilation yung
0: bahay. Yes, tama ka. Marami talaga ngayong bahay na walang ventilation. Alam mo kung bakit? Bukod sa meron na silang grills, may screen, may kortina, kasi iniiwasan nila yung magnanakaw.
1: Yan na nga,
0: Hindi katulad noon sa probinsya, bahay kubo, ditukod lang eh. Tapos pawid lang. Tapos ang kawayan yung yung sahig mo para yung hangin lumulusot.
1: Lusutan talaga.
0: Diba ngayon, iba na yung design ng bahay. Talagang dinesign for security purposes na halos walang makakalusot kahit hangin. Na fresh, na hindi nakakalusot. Diba? Kaya i-consider nyo mga kaibigan, mga katropa, na ang indoor air pollution ay pwede nating ma-resolve. Depende sa ating choices. Yan. Pinapaalala lang natin na ito ay isa sa hidden problem na tinuturing ng global health emergency. Yung pagkakaroon ng problema sa baga dahilan sa hindi lang yung air pollution sa labas, kundi yung indoor air pollution.
1: Kaya sa mga kababayan natin, lalo na Dok, yung nag-aalala at yung nababahala at nagtataka, bakit kaya ilang linggo na tong ubo ko, ilang buwan na tong ubo ko hindi nawawala-wala. Yan po yung mga possible na mga dahilan at mga factor kung bakit nanghihina ng gusto ang atin pong baga, mga kaibigan, ha? Na halos hindi natatanggal yung mga problema natin sa atin pong respiratory tract. Natin yan? Kumbaga, bigyan natin ng pansin, yung mga small, small things, dahil yan ay maaaring pag nag-ipon-ipon ay magdulot ng matinding banta sa atin pong kalusugan, ha? Kaya bukod sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, gaya ng Santon Gold natin, Dok, makakatulong naman yan ng malaki para sa ganito pong mga problema sa atin pong respiratory tract, o gano'n rin yung atin pong Santon Vitamin C, isa sa pampalakas ng atin pong baga, at ang atin pong premium D3, ay sikapin natin C to eat, na natitingnan natin kung ano yung mga bagay-bagay na nabanggit ni Doc kanina na maaaring makapag-contribute sa pagkakaroon ng ganito pong mga problema. At yun nga, Dok, ano? Isa sa mga prescription. Eh, lumabas naman tayo. Ano?
0: Oh, park. Sabi nga, yan. Park prescription.
1: Park prescription.
0: Ibig sabihin, nature.
1: Mm-hmm. Hindi lang basta outing yan, mga kaibigan. Mm. That is for our health.
0: Tama. Kaya ang pinakang, ano, pinakang the best talaga na kapag sa tingin mo ikaw, eh, mas lagi nang nai-stress, ano na lang nangyayari sa kalusugan mo. Mm-hmm. Kahit one day, two days.
1: Yan,
0: oh. During the weekend, punta ka sa isang lugar na talagang sigurado. Ang pinakasigurado talaga, bandang bundok at gubat at saka dagat.
1: Dagat.
0: O yung sa dagat naman, very good yan for respiratory problem. Mm-hmm. Kasi yung hangin sa dagat pala, meron na siyang minerals. Oh,
1: taas ng minerals niya.
0: Oh, minerals na siya. Oh. Tapos pag nagbabad ka pa sa dagat na mga isang oras, yung skin mo mag-aabsorb ng mga minerals na kung saan kulang siya.
1: Napaka ano yan, napaka healthy para sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, yan ang atin pong health tips na rin para sa mga kababayan natin na laging hinahapo, laging inuubo, hindi mawala-wala yung mga problema sa inyo pong respiratory tract. Ito po yung mga magandang gawain para po sa inyo, mga katropa.
2: The secret of health.
1: Ano, Dok? No, napakabilis ang oras natin. Uh-huh. Baka may pahabol ka pa minsahe, Dok, sa ating pong mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you very much sa ating mga katropa. Ano? At sana po yung nakapag-iwan kami sa inyo ng mga mahalagang information paano tayo maging healthy. Lalo na yung baga natin, napaka-importante niyan. Paano natin ingatan sa tulong po ng fresh air. At siyempre, sa tulong din ng ating pong mga dekal na produkto. Maraming salamat po. Ako po si Doc Algie Bakla mula sa Yes to Health. Malusog na araw, mga katropa.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Kaya na rin sa lahat pong tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po lagi dalangin ang Panginoon nawa na siya ang patuloy ng kapagaling at magkapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: the pain.
13: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sense the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sense the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sense the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sense the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
22: Iba ka sa lahat.
12: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
17: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
24: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
25: XFM.
26: XFM.
27: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
1: Headlines. Konsehal Victor Oliveros, kinumpirmang City Budget ang nagdesisyon ng 3,000 cash aid ang ipapalit. Halip na school supply para sa public school student sa Puerto Princesa.
2: Sabi naman po ng ating budget officer ay meron pong sapat na pondo.
1: Oh, parang
3: 3,000 pesos na cash aid sa estudyante, target ibigay bagong election ban. City Administrator nilinaw din ang isyo sa toda uniform.
4: Ordinance 927 naman, yung kanina ay kinote-unquote mo, yung Section 5.
5: Apo.
4: Hindi yan siya nagpiprescribe ng uniform.
1: Headlines. CTMO hindi makikialam sa magbabadupad ng toda uniform.
6: Pahala na po ang TODA magbigay ng kung anumang sanction sa kanila mga miyembro kung hindi po ito nakasuot ng tiyatawag nilang TODA uniform.
3: Kakulangan ng classroom sa Santa Cruz Integrated National School o Integrated School, patuloy na problema.
7: Tapos lang po ito para sa mga bata.
1: Sa balitang nasyonal, Gatchalian bukas makipagdialogo kay sa Cayetano Black.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, Japan, nagpabot ng paikiramay sa mga biktima ng 7.8 na earthquake sa Pilipinas.
1: Sa balitang sports, John Real Casimero pinatumba si Luis Neri sa Nanga, Mexico.
0: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Miyerkules, May or June 10, 2026.
3: Ito Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasabay nung napapakinggan sa 14 na mga relay stations sa buong Palawan.
3: Kami po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan na Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
0: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
1: Mga katropa, umpisahan na natin ang ating pong mga balita.
0: Express Balita sa Umaga.
1: Nilina ho ni City Administrator Attorney Arnel Pedrosa na walang provision sa City Ordinance Number 9297 na nag-uobliga sa mga tricycle driver na magsuot ng uniforme ng kanilang toda habang namamasada sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa panayam ng XFM Palawan kay Attorney Arnel Pedrosa, sapat na ang pagiging nasa proper attire at nakasuot ng sapatos upang makasunod sa ordinansa. Ang pagsusuot umano ng uniforme ay internal na patakaran ng mga toda at hindi dapat pinakikialman ng City Traffic Management Office. Samantala, kinumpirma ni Attorney Pedrosa na 3,000 cash aid. Ito pong 3,000 cash aid ay papamahagi sa mga estudyanteng benepisyaryo sa halipuna school supply o school uniform. Mula ang listahan ng mga benepisyaryo sa DepEd na target ng pamahalaan ng Puerto Princesa na may pamahagi ang ayuda ngayong August upang hindi maabutan ng election ban.
4: Yung uniform na taluwi ay ano, piniprescribe ng kanilang federation officers no ng mga nasa transport organization or operations natin dito sa Pintesa. So wala tayong ano doon, hindi tayo pwede makialam doon. It's up to them. But kung sa Ordinance 927 naman, yung kanina ay kinote unquote mo, yung Section 5, hindi yan siya nagpiprescribe ng uniform. Any proper attire will do. Oh. So, clean long pants, clean shirt with collar, tapos clean shoes. Okay na po yun.
5: Simple lang, ano?
1: Tinigo ni City Administrator Attorney Arnel Pedrosa.
8: Express! Express! Balitas umaga!
1: Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Dito po ay marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ho ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho na mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inumpo ng Santon Plus Gold. Dito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. So, may mga paglilinaw pala dito?
3: Dalawang sandal lang ha. Baka malito yung ating mga tagapakinig. Dalawang usapin ito ha.
1: Dalawa, oo.
3: Magka...
1: Nadugtong eh.
3: Nadugtong eh.
1: So... Siguro dito tayo sa ano muna sa tricycle.
3: Sa tricycle.
1: Kasi ang kasunod naman ito yung kay Consial Oliveros.
3: Oh,
1: sa 3,000, di ba?
3: Oo.
1: Sa bagay, may ano rin kasi doon, may share rin si Atty. Pedrosa doon sa 3,000.
3: Sa 3,000.
1: Na allowance para sa mga estudyante. Pero sa tricycle muna tayo.
3: Sige, sa tricycle muna tayo, ha?
1: Marami yung nalilito, marami yung may mga opinion, lalo na yung mga may alam sa ordinansa, na... Ang buong akala ay dapat naka-uniform habang namamasada. At kung ikaw ay hindi naka-uniform ayon sa TODA, ba ikaw ay titikitan?
3: Kaya nga, mukhang may natikitan na.
1: At meron ang natikitan.
3: Oo, merong nag-chat sa atin.
1: Pero ito pong nagsasalita, ito pong napakinggan nyo.
3: Oo, sabi niya.
1: Administrator ito ng
3: city.
1: Ng city,
3: Sabi niya dito kagabi ha. Good morning, sir. Kahapon pala ito ng umaga, misis, kagabi ko lang nabasa. Ako po'y tinikitan samantalang nakapulo naman ako, tapos nakasapatos, nakapantalon, hindi daw ako naka-uniform.
1: Abi, patingin daw, TODA. dapat na-picturean niya yun.
3: Ito, meron.
1: Aba, meron.
3: Merong ticket.
1: Sige.
3: Ito?
1: Meron?
3: May ticket, o.
1: Aroy.
3: Ang nakalagay dito, issued at Lakaw. Violator's name. Violator's address, Bagong Silang, San Miguel. Bagong Silang, San Miguel.
1: Pinicturan niya yung ticket. Ticket. PBR. Ay,
3: nakalagay dito, violation niya, others, specify, CO927.
1: May picture ba siyang sinandyan kung ano yung suot niya ng time na yon?
3: Yun lang, wala eh. Yun lang. Yung ticket lang yung ano sa kanya, may nakapirmang ano. Ito ay nahuli... Yung date nito ay 6-8-26. Kailan to? Noong June 8.
1: Oo.
3: 2026.
1: So ano yan? Noong Monday?
3: Monday.
1: Oo. June 8 eh. Monday.
3: Monday. So, meron lang natikitan.
1: Paano ito? Kasi ang sabi po ni City Administrator Pedrosa, Attorney Pedrosa, kahit hindi ka naka-uniform, basta ikaw ay nakapolo, may kwilyo lalo na.
3: I-verify okay na mo, i-verify natin ito sa CTM. O, baka naman may iba pang violation na nakalagay doon sa ordinansa. Pero ang tinutukoy niya kasi dito, yung hindi siya naka-uniform.
1: Sige, mamaya siguro kailangan matawagan si Sir Alan Mabelia para malinawan tayo kasi may binabanggit yung... administrator na kahit hindi ka naka-uniform ng pang-TODA, basta ikaw ay nakasuot na anumang kulay, anumang design. Violet man yan, tulad ng suot namin.
3: Kaya nga.
1: Ngayon, basta nakakwelyo, malinaw na yun.
3: Basta,
1: okay.
3: clean long pants. Ordinansa eh.
1: Ordinansa rin nagsasabi, wag nang paguluhin natin ha.
3: Kaya nga eh. I-stick natin doon sa provision.
1: Oh, doon na lang
3: sa
1: tayo.
3: Sa Section 5 ng ordinansa.
1: Oh, kasi daming ano eh, daming reaction ito sa ano sa Facebook eh. Oh, so
3: ay nakabili na eh.
1: Yun na nga eh, kasi may natikitan eh, di ba?
3: May natikitan ito.
1: Kaya kailangan, di ba, sige.
3: Nagbigay ng number.
1: Nagbigay ng Roy, nagbigay ng number, paano to?
3: Oh, tawagan natin ito mamaya.
1: Okay. Basta malinaw na ito, huwag malilito. Ayon po sa umiiral na ordinansa dito sa atin sa Puerto Princesa, proper attire. Kahit di ka naka-uniform ng pangtoda, basta may kwilyo ka.
3: Walang problema.
1: Ito nga, binabanggit ko, ito yung suot natin na ito, yung panloob, di ba? Kasi nakakaot tayo, pero yung panloob, okay yan. Walang problema, nakakwilyo eh.
3: Tapos naka-malinis na pantalon. Malinis hindi na yun, pantalon. Hindi yung tracer, ha?
1: Ah, huwag yung mga butas-butas.
3: Oo, butas-butas.
1: At malinis din ang sapatos.
3: Yun.
1: Terno?
3: Terno, siyempre. Kasi nakalagay doon sa letter C, section 5, letter C, clean pair of shoes.
1: Yun, ang malinaw, ha? Basta kinakailangan, katanggap-tanggap din na makikita na presentable ka. Formal din ba pagka namamasada para makuha mo rin yung respeto ng iyong customer?
3: Mabango ka.
1: Yan, lalo na.
3: Huwag kang amoy, ano ha?
1: Baka maka...
3: Baka may B.
1: No, may, ano, may... Di ba?
3: May B.
1: Kailangan yung mapa... Wow, ang bango mo naman, sir.
3: Yun.
1: Ayan ang mga dapat na mga reaction. Dahil dyan, aba, yung pamasahe ko.
3: Na-doble!
1: Doble! May tip ko sa akin.
3: Yun.
1: Kailangan presentable. Mabango. Para at least magre-react yung pasahero ng wow, ang bango-bango mo. Nasawa ka na ba? Na, hindi, wala na pala kasama ng
3: gano'n. Yari ka.
1: Wala nang gano'n.
3: Samantala, kinumpirma po ni Konsehal Victor Oliveros na 3,000 pesos cash assistance na ang ipagkakaloob sa mga estudyante na mga sa pampublikong paaralan sa lungsod sa halip ng mga school supplies. Ayon kay Oliveros na pagdesisyonan ang cash assistance dahil mas matatagalan ang pamahagi kung daraan pa sa procurement process at bidding ang pagbili ng mga school supplies. Sinabi nito, ang mayiging batayan ng mga beneficiaryo ay ang listahan ng mga naka-enroll na estudyante na isusubite ng mga school principal. Sinabi rin ang konsehal na walang mayiging problema sa umiiral na ordinansa kahit na gawing cash ang benepisyo at ang halagang 3,000 piso ay nakabatay sa pagtataya ng City Budget Office. Dagdag pa niya, bawat estudyante makakatanggap ng ayuda kaya kung ilan ang anak na nag-aaral sa pampublikong paaralan ay gayon din na 3,000 pesos cash assistance ang matatanggap bawat isa. Nilinaw naman ni Oliveros na hindi pasaklaw ng programa ang mga estudyante sa pribadong paaralan at mula sa mga munisipyo dahil ordinansa ito ng lungsod. Anya, marit pa itong pag-aralan sa mga susunod na taon. Samantala, inihintay pa ng pamalang panlungsod ang pinal na bilang ng mga estudyante dahil may mga nagpapatuloy pa sa enrollment hanggang Hulyo. Umabot pa sa 70 milyong piso sa isang taon ang proposed na pondo. Ngunit dahil sa dami ng mag-aaral, posibleng umabot sa humigit kumulang 210 milyong pesos ang ilalang pondo rito ngayong taon ng City Government.
8: Express Balita sa Umaga.
2: Noong una kasi pinag-usapan namin yan ay ang akin sanang pinapapondo ay kung ilan lamang yung kakayanin, 70 million dahil isang terno lamang eh. Yung aming napapag-usapan, ako naman po kasi ay tinitingnan ko rin yung magiging kakayanan at magiging gastos. Ano po?
1: Yes, sir.
2: So, doon lamang namin ay peg. Ngunit nung na pinag-uusapan na sa committee, ay nagkaroon na ng ng usapin na maaaring ito ay umabot ng 90 to 100 million. Ngunit kung titignan mo po ngayon, ay kung 3,000 na sinasabi ng ating budget officer ay nasa 210 or something million po pala. At sabi naman po ng ating budget officer ay meron pong sapat na pondo.
3: Yan po ang tinig ni Konsehal Victor Oliveros.
8: Express Balita sa Umaga.
3: Yan ang balita natin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Itong Santon Vitamin C, ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
8: Express Balita sa Umaga.
1: Sama na natin yung reaction dito ni ni Attorney Arnel Pedrosa dahil nag-react din siya dito sa usaping ito. 3,000 pesos allowance para ho sa mga estudyante. At ang sinasabi ni Consal Bitoy, maaaring humigit kumulang 210 million pesos.
3: Oo, kasi kung yung target ay ang target ng expected enrollees for this year ay 76,000.
1: Oh, 76,000.
3: Oh, times 3,000.
1: Yan, ilan yan? 260?
3: 228 nga eh.
1: 228 million.
3: Oo. Pero kung pagbabatayan yung nakarang enrollment, last year,
1: ilan?
3: 72,000
1: okay.
3: times 3,000, ayan ang 216.
1: Yan, 216.
3: O, million.
1: Kita mo na, di ba? Ang laki ng pera ng city government at kayang paglaanan ng pondo yung mga ganito po mga programa. So, taon-taon ito nagagawin. Pero hindi na 3,000 maaari sa susunod.
3: Baka ngayon, ano na, baka school supplies na tsaka uniform na.
1: Oo, para ayon po talaga doon sa ordinansa.
3: Ngayon kasi nagka-problema lang sa panahon.
1: Oo, nabitin sa panahon. At ito yung unang magpapatupad nitong ordinansa na ito. Medyo gahol sa oras. At nakita naman nila doon sa ordinansa na donation. Yun ang pinupunto, hindi pa na palawak talaga. Kaya hindi na kinakailangang i-amend.
3: Oo, kasi yung donation naman.
1: Oo, yung word na donation, yun ay pinagbatayan nila. Kaya sa halip na school supply, okay na rin daw na cash ang ibigay. At syempre, mas gusto ng marami
3: ayun,
1: yung cash.
3: Biglang pumabor ng gusto kay Konsihal eh.
1: Oh,
3: di ba? Tuwa-tuwa yung mga tao eh.
1: Yung tipong una, na siya yung yung siya yung isusubo na mapapasama. Tapos bandang uli, siya rin pala yung siyempre siya naman yung author.
3: Siya author talaga. Siya yung nakaisip dito na sa kapakanan talaga ng mga estudyante tsaka ng mga magulang.
1: Di bumango lalo.
3: Kaya nga eh.
1: Dahil doon sa cash na lang ang ibinigay o ibibigay po ng city government.
3: Medyo yung city government hesitant pa nung
1: nung una, di ba?
3: Nung una, ayaw pa kasi nga negatibo yung dating daw.
1: Kaya nga. Kasi bitin nga sa oras nung na-interview yung Choi, di ba? Una yan na i-post mo sa page natin, XFM Palawan. Ilang araw na lang magpapasok ka na.
3: Kaya nga, bitin talaga.
1: Eh, paano? Naisip nila, paano naman? Ano ba, bibili ba kami ng uniform o maghihintay dyan? Parang nahang sila.
3: Nahang talaga. Kaya nung Sabado, Linggo, one day before na bisperas ng pasukan,
1: oo.
3: Grabe, blockbuster yung naghabol para bumili ng mga school supplies.
1: Kaya nga eh, kasi doon talaga wala na, hindi naaasahan natin
3: na,
1: yun.
3: Na, eh.
1: Wala nang parating na uniform. Tayo na, sa sarili na tayo dito, bibili na tayo, ganun ang ginawa. Kaya
3: ganun,
1: blockbuster nga,
3: blockbuster,
1: pinilahan talaga.
3: Ang haba ng pila. Sa mga mall, saka sa kung saan-saan pa.
1: Oh,
3: medyo talagang umiinit yung tumbong ng mga parents eh. Oh, dahil nga sa hindi na, kumbaga, hindi umabot. Pero kinalunisan,
1: yan,
3: biglang may magandang balita. 3,000 pesos na, tuwang-tuwa ng
1: cash na.
3: Cash na.
1: Yun, At ito ibibigay, maaaring buwan ng
3: hanggang August.
1: Yan,
3: pero sabi ni Atty. Arnel, sa lalong madaling panahon.
1: Yan,
3: sa pinakamabilis na
1: Oo. So, ang bigayan po nito ay hindi sa barangay ha. Baka mamaya madami na naman yung barangay dito, man magkaroon ng mga problema sa eskwelahan ito.
3: Oh, naalala ko, 11 bukas, 'di ba?
1: 11.
3: Bigay na bigas bukas. Eh.
1: Aroy, kita mo
3: sa
1: na
3: mga
1: 'yan.
3: Barangay.
1: may mga listahan naman 'yun, 'di ba?
3: May mga listahan.
1: Naka-post na rin yung sa amin eh.
3: Sa amin, parang ayaw mag-post eh.
1: Ayun lang, dapat at
3: hindi, sabi ko doon sa GC namin, i-post na eh.
1: Para kita yung transparency ng
3: barangay. Baka mamaya pa.
1: Baka mamaya, So ito po ay nakabatay din po sa ibibigay na listahan ng DepEd. Ang magiging batayan pala nito yung yung numbers ng yung list ng enrollees.
3: Enrollees. Pag hindi ka naka-enroll, huwag kang mag-expect ha.
1: Yan,
3: Baka mag-expect ka, hindi ka naman pala naka-enroll.
1: Kasi sabi ni Consul Bito, may mga pahabol pa raw by July.
3: Oo,
1: kaya ngayong June, may mga huling mahabol pa.
3: O, sa isang statement, Choy, na pinapabura ngayon ang DepEd.
1: Pinapabura?
3: Sabi ko, hindi po kami nag-interview doon. Pinapatake down eh. At sabi ni SDS, nasa 50% pa lang daw yung enrollees.
1: Huwag nang burahin. tulungan nyo na lang, maglabas na lang kayo ng statement o magpa-interview kayo. Huwag nang burahin.
3: Ay, akala nila sa atin eh. Sabi ko hindi po sa amin yun.
1: Sa
3: iba po yun. Pinapa-takedown yung interview ko, ibang line na eh.
1: Hintay lang ho tayo dito para sa 3,000 na ito. Malapit-lapit na rin.
3: Sa 36, ano pa lang, Choy? 36,000 daw yung ano? Yung enrollees.
1: Nang?
3: Nang, mga estudyante, naka-enroll, yung mga naka-enroll. So, ang target kasi, 76,000 eh.
1: Mababa pa pala yung bilang para doon.
3: Mababa pa, kaya hanggang July, may nag-enroll pa talaga.
1: Yun, oo. Oh.
3: So, hihintayin pa yon, kaya Agosto talaga.
1: Oo. Sa K-12, mababa pa yung bilang para dito sa pondo na inilaan ng city government.
3: Oo, kasi kung yung enroll is ngayon, ang sinasabi ng defense sa isang panayam na kanila pinapatake down ngayon,
1: oo,
3: ay nasa 50% pa lang.
1: 50%?
3: So kung 50% ang...
1: Last year ba? Ilan ang enrollees natin?
3: 72,000.
1: Ah, 72,000 din talaga last year.
3: Ngayon,
1: ang baba naman, wala pa 50%.
3: Kaya nga, ngayon, i-divide natin ang 76,000 sa 2, so 38,000.
1: 38,000.
3: So, ang target kasi ng DepEd, 76,000. So ngayon, nasa 38,000 pa lang. So, 38,000 times 3,000.
1: Ilan pa lang?
3: 114 million pa lang.
1: 114 million, malaki pa yung natitira.
3: Hanay pa naghahabol.
1: Ubusin natin yan, magpa-enroll. Lahat na mga po pwedeng enroll nyo na yan.
3: Hanay pa, Choy, naghahabol, Choy. Mga taga-munisipyo, bigla nag-transfer.
1: Transfer na dito. Ay, so, sayang din, oh.
3: Sayang.
1: Merong pa 3,000 sa mga estudyante.
3: Pagkatapos na, mag-transfer ulit. Pwede ba yun?
1: Halipat na naman, no? Yung, ano naman pa naman sila? By-term sila?
3: By-term.
1: Tatlong term na lang, di ba? Hindi na yung first grading.
3: Wala na.
1: By-term na sila.
3: Oy, yung taga-munisipyo, kung naka-enroll na kayo, huwag kayong mag-ano, ha?
1: Huwag lilipat na
3: dito. Kaya kawawa na yung anak ko din yun.
1: May say si ano dyan, si Consul Bitoy, Baraho doon sa iba, na mga nasa munisipyo at gusto rin magkaroon ng ganito, magsisimula rin talaga yan doon sa katulad niya na Consul dito, SB sa inyo, na po pwedeng makita yung sitwasyon at kung halimbawa meron talagang pondo, kahit na maliit po pwede naman gawin.
3: Kahit naman hindi 3,000.
1: 200 na lang, pwede 300.
3: Pwede.
1: Basta mabigyan yung mga estudyante at meron kayong pondo na pagkukunan, di ba?
3: Yung mga malalaking munisipyo, kaya, at sa tingin ko, ha, Rojas, kaya. Batarasa, Brooks Point, Nara,
1: Yung Ross parang walang imposible ngayon eh. Parang lahat kaya no. Kay Mayor Pedi.
3: Kaya nga eh. Yung barangay nga, di ba? Barangay, 1 million.
1: Yun na nga eh.
3: Kaya nga.
1: So kaya ng mga malalaking barangay ito sa maliit na halaga. Kaya ng mga maliliit na munisipyo.
3: Malalaking
1: munisipyo. Sa maliit na pondo. Maliit yung bilang para dun sa mga enrollees natin sa K-12. Pero dun sa college, Choy, grabe.
3: Dami.
1: Sobrang dami. Ang dami naman, yung nagkadaubusan ng slot eh.
3: Kaya nga, kaya nga.
1: Yung mga university natin, lalo na WPO. PSU, ganun din.
3: Nagtataka nga ako bakit kailangan maubusan ng, naubusan ng slot. Supposedly, dapat, na-anticipate nila pag naghingi sila ng pondo, di ba?
1: Oo.
3: Pag naghingi ka ng pondo.
1: Tsaka dapat yung pag-aaral nila, Choy, hindi para next year. Para sa susunod na 4 na taon sana.
3: Yun sana yung kanilang... dapat may projected numbers sa sila.
1: Oo, ganun. Sa ganitong taon, ganito yung enrollees natin. So, dapat na ano na kagad nila. Nakikita na kaagad nila yun. Sabagay, bago pa natin siguro inano ito, ibinigay ganitong opinion, matatalino at magagaling naman. Siguro napag-aralan din naman nila.
3: At saka yung binigay na pondo sa kanila, sa pinapropose nilang pondo ay...
1: Ito lang.
3: Hindi talaga na ibigay.
1: Kaya tuloy yung sasuffer ngayon. Yung mga estudyante, sa halip na ang mindset ng estudyante na dito mag-aral, ito ang kurso, napupunta sa hindi nila gusto para lang may pagpatuloy yung kanilang pag-aaral. Ganun ang nangyayari.
3: Yun. Kaya parang ako, kung ganyan pangyayari, di ba? Sa mga university natin dito, ay may pinapropose ngayon na UP Palawan. Parang gusto ko na pumayag eh.
1: UP Palawan? Saan yan?
3: May
1: proposal
3: request
1: lang.
3: May request yung ano, yung sagunang palalawigan eh. Na magtayo ng UP Palawan eh. Kung kulang yung mga islat sa mga ano, baka po pwede tayo doon sa ano. Sa kung merong tayong university, ay panibagong islat yun.
1: Yan.
3: Tsaka walang bayad yun. Eskolar ng bayan eh.
1: Kaya nga eh. Ako naubusan din ako ng slot eh. Yung mga panahon eh. Magluloko eh.
3: Magluloko ka?
1: Naluko-loko ako eh. Kaya wala. Naubusan ng slot eh.
3: Ayun lang. Kaya pala eh. Sino bang din ngayon ng law school para sabihin natin? Hindi, may mga online na pala kayo, Joy.
1: Meron na.
3: Oo, may mga online. Pwede ka na mag-aral sa Maya Online.
1: Dito na lang tayo. Dito na lang. Di kaya.
8: Express. Balitas umaga.
1: 6:35, bang umaga? Ako na?
3: Ikaw na.
1: Nilinaw ho ng City Traffic Management Office or CTMO na hindi sakla ho ng kanilang pagpapatupad ng pagsusot ho ng TODA uniform. Ito ho mga tricycle drivers sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayaw po kay Traffic Operations Officer Alan Mabelia, ang kanilang ipinapatupad ay ang provision ng City Ordinance Number 9297 na nag-aatas sa mga driver na magsuot ho ng maayos na kasuotan tulad ho ng damit na mayroong kwelyo at sapatos habang namamasada. Sinabi po ni Mabelia na nakadepende ho sa sariling regulasyon ng bawat Tricycle Operators and Drivers Association or TODA ang usapin ng uniforme, kaya't hindi makikialam ho ang CTMO sa mga patakaran gaya ho ng no uniform, no pila. Nagsimula ho ang paninita ng CTMO noong pong June 8. Ngunit wala pa umanong natitikitan. Una ho, huling tricycle driver, kaugnay ho ng paglabag sa itinakdang dress code.
8: Express, balita sa umaga.
6: Yes po, as long as yung damit po, no, kasi yung kung may definition po dyan kung ano po yung proper attire na tinatawag, na dapat po may collar po yung kanilang damit.
3: Yes po, yun po, so yun po yung nakalagay sa Section 5
6: yun,
3: ng hanggang ordinance.
6: Hanggang doon lamang po yung paninita na aming gagawin. No.
3: Yun,
6: bahala na po ang TODA magbigay ng kung anumang sanction sa kanilang mga miyembro kung hindi po ito nakasuot ng tinatawag nilang TODA uniform.
8: Express, balita sa umaga.
1: Tinig ho ni Alan Mabelia ng City Traffic Management Office.
3: Ayun, Choy. City Ordinance, ano ha, 927. Not 9297. 927 lang.
1: 927. 7, hindi siya 9297.
3: 927 lang.
1: Palagi kasi dito eh. City Ordinance number 9297. Pero mali pala.
3: Mali pala. 927 lang.
1: 927.
3: Ano lang yan? Na siguro sa keyboard.
1: So ito, malinaw na rin ito ha, para sa CTMO na ang kanilang paninikit ay kung hindi nakakwelyo.
3: Kung hindi ka nakasapatos at kung hindi ka naka pantalon.
1: Oh, yun. At least na ano na, nalinawan na ho dito ng CTMO.
3: Tsaka yung mga tinanong ko kahapon, Choy, kung yung mga traffic enforcer nila ay well-informed.
1: Okay.
3: So, ano na naman daw?
1: Na-inform naman. Adi, hindi naman daw, ibig sabihin, hindi nila basta-basta huhulihin. Kung halimbawa ikaw ay hindi naka-uniform ng pang-TODA, tapos ikaw ay maayos naman ng iyong kasuotan, naka-collar naman, so walang problema sa kanila yon. Hindi naman pala matitikin.
3: Kaya na-inform yan na rin daw si Sir
1: Henry.
3: Paano yan? Ito nga tanong eh. Yung nahuli.
1: Sige, kung ano, pwede nating ano yun, interviewin. Tapos tawagan natin si Sir Alan para maayos natin yung problema niya.
3: Kung ano talaga, kung talagang nahuli siya dahil sa wala siyang uniform ng TODA kasi, diba, o talagang meron siyang paglabag dito sa ordinansa?
1: Kasi di ba meron check naman yan para makita kung ano yung violation niya?
3: Ay, dito sa kasi sa others to, Choy.
1: Ah, sa others?
3: Sa others.
1: Okay, yung panikit pala ng... paano ito pala? City Traffic Management Office.
3: Dito yan siya, nakalagay sa... others specify. Diba may mga column yan?
1: Dapat naka-ano eh. Dapat naka-ano talaga. Nakalagay talaga doon sa ano. Diyan siya sa ano yung...
3: Sa citation ticket.
1: Oo.
3: Dapat ano, nila. Dapat na...
1: Dapat nga matanggal na yung others eh. Kasi lahat nakadepende naman tayo sa ordinansa na umiiral. At na naka-specific naman kung ano yung mga violation na meron tayo.
3: Sa susunod siguro na pagpapagawa ng ano nitong
1: tanggalin na yung
3: ticket.
1: Others kasi ano,
3: yun, isama na lang sa ano sa yung naka-specify talaga.
1: Yun dapat
3: kasi dito mga ano lang, no seat belt, smoking bleaching, ito pala untidy attire of driver. Meron din pala.
1: Meron
3: pala
1: din.
3: Pero bakit nakalagay dito CO 927 ay samantalang meron na rin pala dito sa nakalagay, naka-box na rin untidy attire of driver CO 927. Dapat hindi na nilagay sa ano. Kung totoo ito ha, kung totoo itong ticket na to ha. Dapat hindi na nakalagay sa others, specify. Kasi meron na rin doon.
1: Hindi, baka meron pa
3: baka sa ibang ano, violation. Baka hindi untidy attire of driver ang violation.
1: Baka meron siyang, yun una, na ano yan, na check niya yung ano, na check diba yung sa dress code. Pagkatapos yung sa others, baka meron pang ibang violation.
3: Baka hindi ito dress code. Kasi kung sa dress code, may naka-specify dito sa dress code eh. Sa yung sa kasunod ng no seat belt, no smoking, smoke belching, tapos ito untidy attire of driver. So dito sa violation nito dito ang nagpadala sa atin ng ticket. Nakalagay dito others specify CO927. Baka doon sa CO97 baka meron siyang ibang violation. Tanungin natin mamaya. Samantala sa iba pang mangingista, umabot sa 60 mangingista sa barangay Siksika na nakatanggap ng mga kagamitang pangingista. Kabilang na ang lambat, icebox, kawil, pulunan at iba pang kagamitan sa isinagawang pamahagi kahapon ng umaga. Ayon kay Kagawa Jordan Soto, chairman ng Committee on Agriculture ng barangay, malaking tulong ang mga pinagkaloob na materyales upang masuportahan ang kabuhayan ng mga mangingista. Sinabi rin ito na tumaas ang pondok nila para sa programa ngayong taon sa 100,000 pesos mula naman sa 25,000 pesos noong mga nakaraang taon dahil upang mas marami pang benepisyaryo ang matulungan ng barangay.
9: Hirap yung ating mga mangingista. Isa na rin ito sa pagandang programa ng barangay sa leadership ni Kap Bobby Parangi at ating mga kasamaan sa council, lalo ka na, na-approve itong panukala natin na ito.
3: Gano'ng kalaking tulong ito sa kanila?
9: Malaking tulong ito, God Mike. Grabing pasalamat nila dahil na sa mahal ng mga materialis ng pangingista. Kaya ito, nag-provide yung barangay para sa kanila.
3: Yan po ang tinig ni Kagawa Jonathan Soto ng Barangay Siksikan.
8: Express Balita sa Umaga.
3: At yan ang balita atin sa inyo na Visionix Plus. Magkakahiyan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyong pong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin A plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
8: Express Balita sa Umaga.
1: Congrats doon sa mga benepisyaryo ng Barangay Siksikan. Nakatanggap po ng tulong. Itong, actually, taunan nito, Choy.
3: Taunan kaya.
1: Na ibinibigay sa mga barangay.
3: Noong first year, 25,000. Tapos last year, nag 50,000. Tapos ngayong taon, Choy, 100,000 yung napa-aprubahan natin nila Kagawad Soto.
1: Yun, no. So, malaking tulong ito para ho doon sa mga mangingisda ng mga residente ng Barangay Siksikan.
3: Sa inyo, marami rin mangingisda.
1: Marami doon sa amin. Pero kasi yung bilang, hindi kayang ibigay lahat. Ibig sabihin, hindi kayang bigyan lahat sa dami. Daan-daan kasi yung bilang sa amin doon. So, rotation sila.
3: Kaya, actually, ganito
1: rin. Pero nakadepende rin. Nakadepende doon sa association nila.
3: Sa association. Sila ang magde-decide.
1: Yan, kung sino. Yung mga
3: ganon din sa amin. Tapos sila rin ang decide kung anong bibilihin.
1: Yun ang maganda.
3: Dati kasi, ang nangyayari daw pala noon, kaya minsan na hindi napapakinabangan talaga. Mm-hmm. Kasi yung namimili lang yung barangay. Mm-hmm. Tapos pagdating doon sa ano.
1: Dati nga ano eh, nung yung mga nakasama ako doon, pagtanggap, sila na yung nag-ano. Sila
3: yung treasurer, na yung
1: Kasar na yung hindi ano talaga yung lambat mismo nandoon.
3: Yung ganoon din lang, ganoon din yung kahapon.
1: Tingga, ganoon din.
3: Yung treasurer ng barangay kasama yung presidente, yun ang namili.
1: Ganoon na nangyari.
3: Siyempre sila nakakaalam kung ano bibili nila eh. Saka, yung treasurer magbayad lang
1: para akma rin doon talaga sa pangangailangan sa kanilang pangingisda.
3: Pangingisda.
8: Express Balita sa Umaga.
1: Samantala, dalawa lamang ang standard classroom ng Santa Cruz Integrated National School sa kabila ng mahigit 206 estudyanteng naka-enroll dahilan upang Magtulong-tulong ang mga guro at magulang sa pagtatayo ng tatlong classroom. Ayon kay Kagawa Rex Bonbon, matagal nang suliranin ang paaralan ng kakulangan ng silid-aralan. Dahil dito, ginagamit na rin sa pagtuturo ang gymnasium at canteen upang ma-accommodate ang mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, ang dalawang standard classroom ay ginagamit ng mga mag-aaral mula grade 4 hanggang grade 5, habang nagkakaroon naman

0: sa Tantacos Integrated mm-hmm. School na malaki pa po yung kakulangan doon sa ginagawang midget classroom ng materyales o ini kahit na anong ilang halaga lang po para matapos lang po ito para sa mga bata.
1: Tinigo ni Kagawa Rex Bonbon ng Barangay Santa Cruz.
2: Express Balita sa Umaga.
3: Choy, linawin ko lang to doon sa yung resolution na requesting para sa requesting sa local school board para mapuntuhan yun ang naaprubahan.
1: Okay.
3: Pero yung fund wala pa talaga.
1: Wala pang
3: yung bondo. Resolution pa lang nung Monday, nagre-request sa local school board na baka po pwede maaprubahan yung magkaroon ng allocations para sa apat na classroom.
1: Pero yung pondo,
3: wala pa.
1: Wala
3: request pa lang to eh.
1: Request
3: pa lang na mapunduan sa local school board na pinamumunuan ni Mayor Lucelo Bayron.
1: Para bang tinanggap na yung request pero hindi pa totally approved. Wala, kasi wala pang pondo.
3: Wala pa kasi, nung Monday na. Pa lang na yung resolution ng City Council,
1: okay.
3: Ay na-approve nung Monday.
1: Okay,
3: ipapadala
1: na.
3: Pa yun doon sa local school board.
1: Ayun. Okay. So kunting hintay lang, ganun talaga, matagal talaga.
3: Ang sinasabi naman ni Concejal Vito Oliveros, marami talagang request. So kaya lang bitin yung ano ng local school board. Meron silang 13 million ngayon pero pang pa-repair ang mga CR. Sinabi natin, anong natin, pwede bang i-realign na lang yun?
1: Ano sabi?
3: Hindi pwede.
1: Hindi pwede.
3: Kasi umasa na rin daw yung mga eskwelahan o na pang-repair ang mga CR. Yun ang problema. Ngayon, nagpapatulong si Kagawa Drex Bonbon. Kahit ano lang daw, Kalawi, Kagawa Gerard, kahit na ilang simento, ilang hollow blocks, mga dalawa, tatlo. Sa Santa Cruz, Barangay Santa Cruz, sir. Approve na, approve. Kagawa Drex Bonbon. Simento, tsaka hollow blocks. Sabi ni Kalawi, approve.
1: Okay, dito naman tayo sa ibang balita. Manager.
3: Biglang nag-
1: Hanapan natin yan.
3: Hanapan natin yung paraan.
1: Oo.
2: Balita sa Umaga.
3: Pero si Kung Hill daw nangako ng dalawang classroom.
1: Ayun, maganda. At least mayroon pondo from Congress. House of Representatives. 6 for 8 ng Umaga.
2: Express Balita sa Umaga.
3: Samantala, ito Choy, malaking ano ito Choy. Naharang kahapon sa kahabaan po ng Santa Monica National Highway ang isang van na sinasagawang operasyon ng mga tauhan ng Bureau of Customs at Philippine National Police. Sinubukan naman ang umiwas ng sasakyan sa Oplansita ng PNP na nauwi sa Habulan hanggang sa maabutan ito sa barangay Santa Monica, Luzon ng Puerto Princesa. Sa inspeksyon at uklasan ang tinatayang mahigit 300 kahon ng hininalang illegal na Berlin cigarettes. Nakilala ang driver na si Jesmer Redente, residente ng Brooks Point at wala umanong may pakitang kakulang dokumento o permit para sa kargamento. Dinalang nakumpiskang mga sigarilyo at ang sasakyan sa tanggapan ng Bureau of Customs para sa kakulang investigasyon.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Sunod Choy, yung hulihan na nangyayari dito Choy, sa mga ano.
3: Kaya nga, sunod-sunod mga nakaraan pa, no?
1: Lalaki pa naman, may mga halagang 200,000.
3: Ito, million, Choy.
1: Ito, ang laking halaga, di ba?
3: 28 something, 26 million something.
1: Saan na dito?
3: Wala, hindi na isulat dyan eh. Meron akong nabasang artikulo na nasa 26 million plus.
1: Laking halaga pala na ito. Halaga. Mukhang nagkaroon ng problema, magulo yung structure ng mga ng mga illegalista pagdating sa sigarilyo . Nabubulabog yata yung structure ninyo. Kasi rin yan sila, yung grupo rin yan sila.
3: Hindi yan magalakas ng loob magpasok dito nang walang kakutsaba.
1: At saka yan sila, grabe ka-organize niyan, maniwala ho kayo. Pati yung mga tindahan.
3: Kaya nga, nag-alok ka doon sa siksikan eh.
1: Kahit hindi lang sa siksikan, pati sa ibang mga barangay.
3: Sa ibang nag-alok nag-alok.
1: Bawat barangay, pasok ng mga illegal na sigarilyo. Ito yung illegal na maluwag mong nakikita. mas ano to, mas organized at mas maluwag ito kaysa sa illegal na droga.
3: Kaya, totoo ba na kaya pagka magbayad ka lang ng 200,000 sa otoridad, pwede ka na magtinda niyan?
1: Ano? May mga ganun ba?
3: Yun ang ano, usap-usapan sa mga kain-kainan.
1: Ako nakikita ko lang ito, mas marami yung ano, yung halimbawa sa mga tambay, sa inuman, mas makikita mo na ito, sigarilyo.

0: mo. Sigarilyo mo, sa lahat ng mga nagsisigarilyo, dami kasi itong hanapin nila mura, di ba?
1: Nakita mo yung mga sigarilyo ng Tanod?
0: Okay,
1: Berlin.
0: Napaka-organized nito.
1: Saan ka bumibili? Diyan, di ba?
0: Kita mo, di ba, maluag na nabibili sa mga tindahan. Napaka-organize ng grupo na ito.
1: Kaya nga eh.
0: Kaya lang, nabubulabog sila ngayon. Ano ba nangyari sa structure ninyo? Mga nasa, ano ah?
1: Parang balita ko may na-relieve.
0: Oh, yung sa black market, ano po ba nangyari doon sa structure ninyo? Baka gusto nyo magsalita, open ni kayo dito.
1: Kaya
0: nga eh. Sa XFM.
1: Kasi parang bulabog. May na-relieve daw, Choy.
0: Sunod-sunod na, Choy.
1: Sunod-sunod.
0: Yung operation na ginagawa dito sa mga, ano, mga sigarilyo.
1: Oo nga, sa Bukana.
0: Kita mo, di ba? Sa munisipyo, ganun din.
1: Bakit kaya hindi na lang i-ano yan, i-illegalize? Bigyan ng tax.
0: Itong New Berlin, yung port. Kasi yun yung maluwag na nakakapasok dito sa atin sa Palawan.
1: Lagyan na lang ng tax yan.
0: Tsaka ano yan, million din po yung halaga niyan. Sila yung maluwag na nag-ooperate illegal. Grabe.
1: Express! Ito ba yun? May na-relieve daw dahil dyan?
0: Alampin. Alamin nga natin yan.
2: Express! Balita sa umaga.
0: Sa ating pong live report.
2: Live report.
0: Na Tengkang Rice Processing Center sa Taytay, may imbestigahan ng konseho. Katropa mo sa Balita, Bella Mucha.
3: Isinulong ni Sangguniang Bayan Member Mer Negozar ang panawagang magkaroon ng malinaw na ulat at pananagutan kaugnay ng hindi pa natatapos na Rice Processing Center Project sa barangay poblasyon ng Bayan ng Taytay, Palawan. Ayon kay Konsehal Guzar, nagsimula ang proyekto noong October 2024, ngunit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito operational, bagay na nagdudulot ng pangamba at pagkadismaya sa mga lokal na mga magsasaka na inaasahang makikinabang sa nasabing pasilidad. Sa kanyang talumpati, niyagdiin niya ang kahalagahan ng transparency at accountability sa pagpapatupad ng mga proyektong pinupunduhan ng pamahalaan. Anya karapatan ng publiko na malaman ang tunay na estado ng proyekto, lalo na kung ito ay nakaranas ng matagal na pagkaantala. Ipinunto rin niya ang epekto ng pagkaantala sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Konsehal Guzar, bawat araw na hindi nagagamit ang pasilidad ay katumbas ng nawawalang pagkakataon para sa mga magsasakang mapabuti ang kanilang post harvest operations at kita. Dahil dito, formal niyang hiniling sa Sangguniang Bayan na magpasa ng resolusyon upang humingi ng official na status report at update mula sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng tanggapan ng kongresista ng unang distrito ng Palawan. Inaasahan namang magbibigay liwanag ang naturang ulat sa kasalukuyang kalagayan ng proyekto at sa mga susunod na hakbang upang agad itong mapakinabangan ng mga magsasaka at mamamayan ng Taytay, Palawan. At yan ang balita atin sa inyo ng Sandton Plus Gold. Para sa malusog na pangangatawan, Sandton Plus Gold yan, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
1: Samantala sa iba pang balita, pagsusuot ng helmet at limitadong patakbo ng mga motorista sa Quezon, Palawan, ipapatupad na! Katropa mo sa balita, Ray El Carran!
4: Muli na umanong ipapatupad ng LGU sa Quezon, Palawan ang pagsusuot ng driver at angkas ng standard protective untended half face helmet kung saan maliban rito ay kinakailangan rin nasa 20 lamang ang bilis ng isang motorista lalo't kung nasa paaralan, simbahan, ospital at sa residential area na maraming tao. Nabatid na ilang taon na rin ang nagdaan ng pansamantalang ipinagbawal noon ng pamahalaan ang pagsusuot ang full face helmet sa poblasyon dahil sa sunod-sunod na nangyayaring mga krimen na kinasasakutan ng mga riding in tandem. Samantala, ang layunin umano nito ay para sa seguridad ng kaligtasan ng mga motoristang bumabiyahe sa munisipyo. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Real Garan XFM News.
0: Most wanted person na may kasong act of lasciviousness, arestado ho sa munisipyo ng Brooks Point. Katropa mo sa balita, Dennis Yua.
2: La, la, la, la, la,
5: Isang most wanted person ang naaresto ng Brooks Point Municipal Police Station kahapon June 9, 2026 sa barangay Pangubilyan sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Kinilalang suspect na si alias J, 32 years old, lalaki at residente ng Sitio Santo Niño sa barangay Rituba sa bayan ng Batara sa Palawan. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na initial presiding Judge Pampilio Itunzala Jr. ng Regional Trial Court ng 4th Judicial Region Branch 165 sa bayan ng Brooks Point. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Akoblasi Biosnes sa ilalim ng Article 336 sa Revised Penal Code kaugnay sa Section 5B na Republic Act 7016 at Republic Act 11648 na may piyansang nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Samantala sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Brooks Point EPS ang suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5X sa FM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Department of Migrant Workers, pinaigting ang laban kontra illegal recruitment at human trafficking sa Palawan. Katropa mo sa balita, Girly Cadasso.
6: Ng Department of Migrant Workers o DMW ang kampanya laban sa illegal recruitment at human trafficking sa lalawigan ng Palawan. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng information drives at closure coordination kasama ang local government units LGU at law enforcement agencies. Ipinaliwanag ng DMW Palawan Provincial na patuloy ang ahensya sa pagbibigay ng information and education campaigns sa mga communities, schools at government offices upang pataasin ang kaalaman ng mga tao ukol sa pahamak na dulot ng illegal recruitment at trafficking schemes, kung saan gumagawa ang ehensya ng investigation na kung saan kapag meron silang nakita o napatunayang walang sapat na lisensya mula sa DMW ay minumangkahi nila na isara ang nasabing ehensya. Kaya naman panawagan sa lahat na nais na mag-abroad na maging mapanuri sa mga agencies na kanilang pagkakatiwalaan. Yan ang balitang atin sa atin ang numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasso, XFM News.
0: Maraming salamat, Girly Cadasso. Alam mo, Choy, mas maganda pa rin na naka-uniform yung mga tricycle driver sa Puerto Princesa. Dapat naka-uniform kayo, ha? Kasi, ano yan?
7: Presentable.
0: Madali kayong makikilala kung anong miyembro kayo ng TODA. Pagka merong problema, at least alam ka agad, oh, ito, miyembro ito ng pastoda, di ba?
7: Pwede. Kaya lang.
0: Sir Alan, mas maganda yung naka-uniform, di ba?
7: Kaya lang, hindi pwedeng hulihin talaga yung walang uniform. Kasi nga, sa ordinansa, walang nakalagay na no uniform, no biyahe.
0: Boss J, baka pwede natin i-amend.
7: Yun, amintahan lang.
0: Kung si LG Law.
7: Section 5, letter B. Yun na lang, clean, clean shirt with collar, and
0: with TODA uniform.
7: Pwede. Kaya as of now, wala pa.
0: Sige. Dapat meron. Financial ho na tulong ng pamahalang panlalawigan sa lahat to ng mga barangay sa lalawigan. Pinasalamatan po ni Board Member Inan. Matropa mo sa balita, Alison Salvato.
8: Lubos ang pasasalamat ng lahat ng mga barangay official sa buong nalawigan ng pamahalaang panlalawigan sa tulong na pinansyal na tig 300,000 pesos na kanilang natanggap bilang financial aid para sa mga proyektong pambarangay. Sa pamamagitan ng isinagawang privilege speech ni Board Member Inan Zabalya, ang presidente ng Liga ng Mga Barangay ni Kapitan sa buong lalawigan, sinabi nito na labis ang pasasalamat nila sa programa ng pamahalaang panlalawigan para sa lahat ng mga barangay na itinuturing nilang katuwang ng lahat ng local government unit para sa pagpapaunlad ng buong lalawigan ng Palawan sa lahat ng aspeto. Dagdag pa ni Board Member Zabalya, bukod di mo no sa 300,000 pesos ay may karagdagang pang 100,000 pesos na cash gift para naman di mo no magamit sa mga nagseselebra ng kanilang foundation or di kaya naman ay fiesta. sa lahat ng barangay. At sa huli ay mas ramdam demono ng mga barangay sa buong lalawigang Palawan ang kalinga at pagyakap ng provincial government ngayon. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Marami na rin pong natulungan gumaling sa iba't ibang karamdaman dahil po yan sa mga natural nitong sangkap. Santon Plus Gold Herbal Capsule mabibili na sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Palawan. Ako naman, Katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Report. 7:01 umaga, ceremonial signing of memorandum agreement isinagawa kahapon sa pagitan ng local government unit ng Coron at Piso Pay. Katropa mo sa balita, Sunshine Morano.
9: Isinagawa kahapon ang formal na ceremonial signing ng memorandum of agreement sa pagitan ng Pamalaang Bayan ng Coron at Piso Pay para sa pagpapatupad ng Coron iPass. Ang Coron iPass ay magsisilbing digital platform para sa electronic tourist entry at development fee at digital tour pass na magpapabilis at pagpapadali sa pagproseso para sa mga bumibisita sa bayan ng Coron. Nakapaloob din sa Coron iPass ang listahan ng mga accredited tour operators. Sa pamamagitan ng programang ito, lubos na ipinakilala ang Coron iPass na pinag-isipan at maingat na plinanong inisyatibo na naglalayong itaas ang antas ng industriya ng turismo sa bayan. Isa ito sa mga pinakamalaking hakbang ng Pamalaang Bayan ng Coron tungo sa makabagong modernong sistema ng pagpasok sa bayan. Gamit ang makabagong teknolohiya para sa mas pinadaling proseso, mas maayos na monitoring at mas ligtas na transaksyon. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold na marami nang nagpapatunay na nakakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan nyo na rin ang Santon Plus Gold. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula dito sa bayan ng Coron, Palawan, Sunshine Morano, XFM News.
1: Paleko at Dumaran, palalawakin mo ang elektrifikasyon sa bahaging norte ho ng lalawigan. Proba mo sa balita ay si Grace Bacalo.
10: Lawakin pa ng Palawan Electric Cooperative Paleco at ng lokal na pamahalaan ng Dumaran ang serbisyo ng kuryente sa Hilagang Palawan. Sa isinagawang pagpupulong, tinalakay na magkabilang panig ang mga susunod na proyekto ng elektrifikasyon, kabilang ang pagtatayo ng linya ng kuryente mula Barangay Capayas patungong sityo sa Limbanog ngayong taon. Magsasagawa rin ng Paleco ng survey para sa mga karagdagang linya ng Dumaran at Rojas upang maisama sa mga programang pupunduhan na National Electrification Administration o NIA. Pinag-aaralan din ang line extension mula sa bayan ng Araceli patungong Dumaran upang magkatulong sa pagpapabuti ng supply ng kuryente sa nasabing mga isla. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Joy, good morning muna sa mga pro-president namin, si pro-president Lidia Lorenzo Herrera. Good morning kagawad Mike. At si pro-president Evelyn Oliver Gerardino ng yung isang pro-knara. Ito si Pres Gerardino ay pro-abokado ng Barangay Siksikan.
0: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin saan magsulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gale.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express
11: Balita sa Umaga. Marami na ako sinubukan ng sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Anthem Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan?
13: Mag
2: Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
2: Sano mag- Sample Plus Gold.
19: Ako si Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uulsep. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee Mate.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag Santhon Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus
17: Herbal Oil.
18: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sis the Pain. Sis the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sis the Pain ka na rin.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: XFM.
9: Mga katropa, XFM!

0: oras a las 7:18 ng umaga.
1: Bullseye. Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapula sa pool ang bawat Bullseye. Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapula sa pool

0: Good morning! Bullseye! Bullseye! Kamusta ang ating mga kabulsay? Bullseye! Bullseye! Ang palatuntunang bullseye! Bullseye! Bullseye! Atid sa atin yan! Bullseye! Bullseye! Nang Yes to Health Incorporated! Your number one complementary and alternative medicine provider. Yes to Health. Mga kaibigan, alam nyo, sa panahon ngayon, mga katoda, panahon ngayon, gusto niyo ba yung t-shirt ko, mga katoda, ha? Pastoda, ha? Tanbay kayo, ha? Sa panahon ngayon, mga katoda, hindi sapat yung kumakain ka lang. Alam mo ba yun, mga katoda? Ha? Kailangan talaga palakasin mo yung resistensya mo. Simple lang, mga katoda, ha? Katoda, mga katropa. Simple lang ang paraan. Magkape ka lang. Pero, mga katoda, hindi ordinaryong kape. Shanton Gold Coffee Mix yan. May mangustin. May antioxidant yan, mga katoda, mga katropa, ha? May moringa. May spirulina pa yan. Oo! Parang habang nagkakape ka, nag-aalaga ka na rin ng katawan mo. Alam nyo, maraming hindi na mahilig sa maintenance dati. No? Pero nung napansin nga na parang, di ba? Yung parang dal yung skin mo, tuyo. Napapaisip tuloy yung mga katoda natin. Ha? Ayaw nila yung kung ano-anong iniinom eh. Kaya alam mo, natuwa sila oh. Natuwa dahil itong Shanton Gold Coffee Mix. May collagen ito. May collagen at may glutathione. After ilang weeks, sabi ng mga ibang nakagamit na nito eh, parang fresh na fresh ka. Ha? Kape lang yan, katoda. Oo, totoo. Kape lang yan. Glutathione and collagen. Kung mapupunta kayo ng Barangay Model, hanapin nyo si Kagawad Pepay Guzman. Buwan, mga dalawang buwan na Kagawad Pepay. Tingnan nyo yung kulay ni Kagawad Pepay. Parang kulay gatas ng baka ng Switzerland. Maputi. Shanton Gold Coffee Mix kasi may gluta yun eh. Oo, mga katropa, ha? Mga kaibigan. O yan, Shanton Gold Coffee Mix. Yung Shanton Gold Coffee Mix, mga katropa, ha? Tsaka yung Shanton Gold Herbal Capsule. Shanton Gold Herbal Tea. Cess the Pain. Shanton, yung Turbo Supplement for Men. Available yan sa mga klinika. May klinika ho ang Yes to Gold. Oh, Yes to Health. Yes to Gold. Yes to Health. Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Meron no sa Batarasa. Meron no sa Brooks Point. Meron no sa Nara. Meron no sa Rojas. Meron din ho dito. Ang klinika ho, yung Yes to Health Clinic dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa DCRM building. Second floor. Second floor ho, mga katropa. Yung Nokinox, alam po ninyo yan. Nokinox, alam, yung mga taga-Puerto, alam nila yung Nokinox eh. Diyan sa may San Manuel National Highway. Kataas po niyan. Yes to Health Clinic. Mga kaibigan, no? Harap ng kain na to ni Manong Eric Yayen. Ha? Pwede kayo magpa-check up. Mga clinic hours. Abon, paki-print nga yung ano, yung clinic hours ni Doc sa lahat ng clinics natin. Pakilagay dito para nababasa. O wala dito eh. So, dapat nababasa araw-araw yan yung clinic hours ng mga doctors natin. Ipasabi kay Renz, para hindi nagkakamot ng ulo doon sa likod. Ipaprint yung clinic hours, pakiprint mo dito ngayon. Kunin mo doon kay Jam para mababasa dito. Dapat binabasa lagi araw-araw yan para nalalaman ng mga kababayan natin kung anong oras yung clinic hours ng mga doktor natin sa mga klinika natin. Mga kaibigan, wag ko kayong magpatumpik-tumpik pa na pa. Lagnat lang yan. Ano lang yan? Sipon lang yan. Oh, baka mamaya cancer na yan, Brad. Pa-check up ba? Mga kaibigan, okay? Mamaya babasahin natin yung mga clinic hours natin. Mga kaibigan, okay? Di tayo naka-Amerikana ngayon. Okay ba yung damit natin? Naka-uniform ako, ha? Baka tikitan nyo ako, ha? Salamat sa Pastoda. Pastoda, ha? Sinampula nila ako ng ano. Ito pala ang uniforme ng Pastoda. Pakita mga Bon. Ah, wala ka palang picture ng tis ano ha. Ito yung ano, ito yung uniform ng Pastoda. Ay, pakita mo. Ay kanina kahapon tumawag sila. Nagpapasalamat din dahil nalinawan ha. Nalinawan, malinaw na yung sinasabi natin. Na hindi ho requirements ang uniform. Pag ikaw ay lehitimong namamasada, sa ordinansa ho ay section 5 may polo, nakapolo, clean shirts, pantalon at saka nakasapatos. Sa mga toda naman, katulad doon ng Pastoda, yung suot ko, uniform ng Pastoda. Sino pa kayo mga toda magbibigay sa atin ng t-shirt para masuot ko rin yung mga uniform ninyo? Mga toda na gustong ipakita sa publiko yung mga uniform ninyo, double XL lang yung akin, double XL. Padala nyo rito, susuotin ko para malaman ng mga enforcer natin ang uniform ninyo. Pero ito ha, hindi ho requirements sa ordinansa yung magsuot kayo ng uniform. Ang uniform, depende lang ho yan doon sa mga presidente ng mga toda kung kailangan mag-uniform kayo. Pero yun ay internal rules na lang ninyo yon. Sa inyo lang yon. Pero tikit pag tikit ang pag-uusapan, di kayo huhulihin kung wala kayong uniform. Kailangan lang ho, polo na yung may kwelyo ho. Ganito, may kwelyo. Pakita mo yung uniform ng Pastoda dyan. Uniform, yung may collar, tapos nakapantalon. Pagkatapos, malinis o yung sapatos. Mga katropa ha, mga katoda. Okay? Ngayon, baka wala pa kayong uniform. Kasi kailangan yan doon sa mga toda ninyo. Kasi baka mamaya hindi kayo papilahin ni press kung wala kayong uniform. No? Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo, wala kayong uniform, hindi na kayo pwedeng mamasada. Pwede po. Nilinaw na po natin yan kahapon at ininterpret na ho ni City Administrator Attorney Arnel Pedrosa. Ngayon ganito, kung wala pa kayong uniform, halimbawa Pastoda kayo, ha? Ngayong araw na ito, mga katoda, mga katropa, mamaya bago tayo magtapos, ay magpaparapol ako. Ganyan, itong suot ko na ito. Galing sa Pastoda. Oh, isa sa driver at isa sa operator. Ha? Gusto niyo ba yung uniform na 'yan? 'Di ba? Ganda, 'di ba? Pastoda. Oh, hindi lang 'yan. Ha. Siyempre, pag naka-uniform kang ganyan, masarap magkape. Oh. Isang karton Santon Gold Coffee Mix. May glutathione, meron pang collagen. Ha? Hindi lang yun mga katropa. Alam nyo naman ako pagka medyo ganado nakaturbo. Siyempre, pag namasada ka katoda, pagod ka na sa maghapon. Pagod. Ikaw ba naman ako nasubukan ko mamasada kasi may tricycle kami noon. Pero mga 2 oras lang, Bon. Kasi hindi mo, pag hindi ka sanay mamasada, talagang mahirap. No? Ngayon, pag uwi mo sa bahay ka to, pagod ka na eh. Pagod ka na, masada ka maghapon eh. Biglang kakalabitin ka ni misis mo. Ha? Baka pag hinalaan ka, pag hindi mo pinagbigyan. Diba? Susolusyonan ko yung katoda. Ngayon din. Makinig ka lang sa programa ko. Alam mo kung paano? Eto. May turbo. Ayan o. Oh. Isang set yan. 2 damit. Uniform. Ng pastoda. Oh. Isa sa driver. Isa sa operator. Oh. Siyempre, habang kung pagod ka, siyempre, papahinga ka, magkape ka muna. Di ba? Sasabihin eh, wala tayong pambili. Ito na nga, Santon Gold Coffee Mix, 1 karton, 10 sachet ang laman. Oh. Di ba? Pag-uwi mo, huwag ka mag-alala. Di ba? Pag-uwi mo, naghihintay si commander mo, siyempre, namimiss ka niyan sa buong maghapon. Tulog na yung mga bata. Oh, be. Isang round naman dyan, be. Pira. Oh. Be, wag puro tricycle. Pambira, mag-drive ka rin dito sa gabi. Ha? Oh. Sabi ni babes mo, babes, wag lang sa kalsada ka namamasada. I-drive mo rin ako dito sa bahay. Pambira ka, babes, oh. Oh. Ngayon, para ka hindi ka mapahiya kay babes. Ha? Isang ikot lang, sagot ka ni Turbo. Hindi. Oo. Oh. Kasi pag hindi mo pinagbigyan si babes, baka tikitan ka niya, hindi ka makapamasada kinabukasan. Ha? Oo. Oh. Anong gagawin para 2 t-shirt ng pastoda, ang ganda nitong uniform. Kita niyo bagay na bagay sa akin, no? Di ba? Pero ako, kasi alam niyo, operide ako eh. Operide. Pagkat, tapos ko wala na akong ginagawa after office hour, nagsa-sideline ako sa operide. Bumibiyahe ako dito lang sa Puerto operide. Minsan pag nagpabu kayo sa operide, di ba? Yung apps nila i-download niyo lang. Malay niyo ako ang masakyan ninyo. Aba, may turbo libre pa kayo. Oh. Kaya lang minsan arkilado tayo, mahirap mamasada. Ngayon, ayan ha, anong sinasabi ko? Ang gagawin nyo lang, ito para lang sa mga driver to ha. Para sa mga driver, sweet lover yan eh. Basta driver, di ba Doc Rodriguez ng Sangguniang Panlunsod? Basta driver, sweet lover yan. Roy, saan yung tatawagan natin? Para may, andiyan ba si Roy? Tawagan na natin yan. Para meron lang mga sasabihin yung mga taga-pastoda, taga-rotonda, mga katropa. Ang gagawin nyo lang, kailangan driver ha, pagbigyan muna natin, para sa mga driver lang to, driver, operator. Diba? Rens, akin na yung number natin, cellphone. Yung tatawagan, yung pwede lang tawagan. O, mamaya, bibigyan ko kayo ng oras, tatawag lang kayo rito. Mala nyo, dagdagan ko pa ng 500 yan, pang gasolina ninyo. Ba! Tawag lang kayo, pagka tumawag kayo, sasabihin ninyo yung pangalan ninyo, anong asosasyon kayo. Tapos, anong masasabi nyo rito sa uniforme sa toda, di ba? Pero hindi kasama yung hindi kasama sa ordinansa na mag-uniform. Okay? Ganun lang. Di ba? Kaluwi, Oh, salamat at naliwanagan natin na hindi pala kailangan na naka-uniforme sa ordinansa. Salamat, nalaman namin sa XFM na ano pala, yung may collar lang, malinis na damit na may collar, pantalon, at saka sapatos. Yan, ganun lang. Tapos pangalan, pwede ka nang manalo. Ayan o, kung wala ka pang, mahal din yan. Magkano patahi ngayon? 500. Oh, may turbo ka pa, may Santon Gold Coffee Mix ka pa. Diba? Oh. Ganyan lang yan. Mamaya, bago tayo magtapos, akin na yung mga number na pwede nating tawagan natin. Ha? At saka yung isa doon kay Ronnie, yung mga gustong importante ito na mapalaganap natin, ayaw nating lituhin. Huwag na natin lituhin yung mga drivers and operators natin, no, dito sa ating lungsod, mga kaibigan. Basta't hindi, kahit hindi po naka-uniforme ng mga toda ninyo, pwede po kayong mamasada, kailangan lang may collar, malinis yung pantalon, at pair of shoes, no? Mga kaibigan. Okay. Ano bon? Oh. Isang kaibigan natin sa Pastoda. Hello, magandang umaga po si Ma'am Sir Boggs Cayo, representative ng Pastoda. Sir Boggs, magandang umaga po.
1: Good morning po, Kaluyi.
0: Sir, saktong-sakto to, double XL. Oh. Bagay na bagay sa akin. Parang ang sarap mamasada nito. Ah. Parang sobra sa boundary ito pag ito suot mo. Ah.
1: Yan na nga, sir. Inalamad ako, sir. Talagang bagay sa'yo. At tinanong natin kay Paring Roy at ano sukat mo. Buti na lang, sir. Meron tayong available para sa inyo.
0: Oh. Teka muna, parang sumobra yung patahiin ninyo. Ah. Sir Boggs?
1: Actually, sir, hindi naman po kasi marami pa po tayo mga membro na gustong magka-uniforme kaya nakaabang at naka-preferdo tayo para doon sa pangailangan nila.
0: Ayan, okay. Ang ganda ng uniforme ninyo. Sino nag... yung ano, parang kulay ng XFM to. May blue, may... Anyway, Sir Boggs, so malino, yes, malino na ba sa Pastoda yung hindi ho naka-uniform? Hindi ho pwedeng tikitan. Ang nakalagay lang ho sa ordinansa, ayon hong may collar, malinis, pantalon, at sapatos. Yung uniforme ho, doon lang sa mga toda na katulad po ninyo. Depende na sa inyo po kung kailan sila mag-uniform. At kung hindi naka-uniform, hindi pwedeng pumila. Parang ganon. Malino na po ba na ganon po yung sinusunod natin sa ating ordinansa po? Sir Boggs, Pastoda.
1: Well, sa ngayon, sir, malinaw na po dahil malaking bagay po yung naipaliwanag last time nung interview nyo sa program ninyo na pinapayagan na kinaanaw na po talaga yung with collar. So, malino na po. Pinarating na po natin niya sa kanila. Pero bono sa mga miyembro natin, actually, Kaluwi, Wala na tumututol dyan sa uniforme niyan. Yun nga lang, konting time lang para makapag-prepare sa ating mga membro.
0: Oo. Kayo sa Pastoda, sir. Malinaw na yung ordinansa, ha? Kahit hindi naka-uniforme. Pakikuha mo kay ano, yung Rens, kay Mike, yung isa kanina yung nagtawag sa kanya. Kay Mike Escote, kay Kagawad Mike. Kayo sa Pastoda, sir, paano yung labanan niyo sa uniforme?
1: Well, ang uniforme naman, sir, before, kukwento ko lang back last time ng last renewal, in-advise na po namin niya na possible magkakaroon ng implementation ito. Hindi yun namin in-enforce ang membro na mag-avail ng uniforme. Bagkos, gumagawa pa po ng pamamaraan ng Pastoda kung paano sila matutulungan at kung paano sila maka-avail ng mga uniforme niyan na wala pa muna silang babayaran.
0: Yun. So, hindi, sa iba kasi, pag hindi ka naka-uniform, hindi ka makakapila. Meron bang ganyan sa Pastoda?
1: Well, sa Pastoda kasi, Kanungi, wala ho kaming terminal. Bagkos, ang meaning ho ng Pastoda is pantalan. So, ang binano na sana namin yan is yung pier.
0: Pier?
1: Pier, ano kami, saka rubing. Pantalan and suburbs.
0: So, ikot lang, ano? Ikot.
1: Yes, po.
0: Walang terminal.
1: Wala po timeral na
0: So kung mamamasada ka, halimbawa, Lunes, blue-white, kung halimbawa, ikaw ngayon, required ka bang mag-uniform? O hindi naman? Sa inyo, sa pastada?
1: Wala naman, wala naman kaloy. Kaya nga lang, itong huli, dahil napa-implement ko, hindi namin ni-record kaloy. Sumusunod lang kami dun sa autosan na magsuot ng uniform Bagkos ang pagsuot naman ay hindi namin ni-enforce sa lakoy.
0: Ayun. Pero nagkaroon ho talaga ng ano, yung, kasi itong ordinansan to, 2018 pa to na inakda ni Konsyal Jimmy. So, nung in-implement ulit, no, para higpitan, sa inyo, nagkaroon ng kalituhan bago yung announcement kahapon, nagkalituhan, ha? Kailangan naka-uniforme lahat, kundi titikitan. Ganun, no?
1: Yun na nga po, medyo may nakalituhan. Kasi before, actually, kalawi sa ordinansa niya na pinapatupad ng aming federation o na city, sobrang dami kasi namin kalawi, ano?
0: Dami, oh. Ilan na ba kayo sa Pastoda Box?
1: More or less, mga 1,200
0: doon kami. 1,200?
1: 200, more or less.
0: Ano yan? May franchise lahat yan? May franchise lahat?
1: Yes po. Namamasalo na may mga franchise po yan, sir. Wala kami membro rin yung...
0: Nakulorom? Opo. Ang dami nyo pala. Ang dami nyo yes, na pala. Po. Oo. So, yung dami nyan, alili naman yan, di ba? Kung blue-white, lahat sila ba may mga uniforme o yung wala? At saka paano pala ito, sir? May sinisingil ba kayo para magkaroon ng ganito? O sa membership o paano?
1: Actually, may sinisingil kami kanong yan, no? Na pambayad doon ang uniforme. Mm-mm. May sinisingil talaga kami para sa uniforme yan.
0: Uniforme. So itong suot ko at saka itong uniforme po ninyo, paano labanan dito? Kailan nyo lang ito isusuot?
1: Well, yun na nga, kung yung ang ordinansang pinapatupad na yan ay tuloy-tuloy po. Araw-araw po, pwede nga lang po, mag-uniforme sila. Mm-hmm. Pero yung suot mo kasi kanawi, isang klase lang po yan. So umihirit ko man, nag-request ko yung TODA na kung pwede sana dalawa.
0: Dalawa.
1: So nag-design mo tayo ng isang klase pa po, which is yan yung suot niyo po, version B o yan.
0: Ah, version
1: at
0: B ito.
1: At mayroon version A, which is, ito po kung sa kanila po, kukunin ko lang ang designer.
0: Mayroon
1: ba ako yung winter, Halloween?
0: Oo, yung kulay green.
1: Ibig sabihin, nagpapaiwasig na talagang ang meaning mo ng pantala na dapat ko is nandun yung barko, nandun ang tricycle. Yun po ang version A namin. Actually, ito po version B yan.
0: Ayun, version B pala itong suot natin. Okay. So kung pwedeng suotin, lahat ba ng membro, 1,000 meron ng ganito? O paano? Yung membro nyo?
1: Actually, kaloy, magmula pa lang, nakaprepare tayo, more or less, mayroon na tayo 7 to 800 pinches.
0: Oh.
1: So members sa meron po niyan. So meron pa tayong pinapagawa para nga makomply at tumunod tayo sa kalitsiya, meron pa tayo remaining na 300. Ano po?
0: May 300 pa, okay. So, sir, nung una ba, may mga natikitan ba? May mga natikitan tungkol dito sa uniforme na ito? Sa Pastoda?
1: Yes, actually, meron natikitan, kanawi, ang yung natikitan po, pinagpagawa na po yan siya ng uniforme.
0: Mm-hmm.
1: Hindi niya nga lang po kinukuha sa opisina. Ngayon, nung nagpa-implement po, hinarang siya ng mga friending officer natin.
0: Oh.
1: So yun na po, hindi na po pinagbigyan dahil nagpa-implement na po ng bawal talaga yung ginaka-uniforme. Natikitan po.
0: Nagbayad? Nagbayad
1: o?
0: Nagbayad ba?
1: Actually, tingin ko parang hindi pa po yata. Pero sabi ko nga,
0: Sir, pwede ho yan. Pwede ho nga, kaya lang, kailangan ho talaga na ang sabi ko nga kahapon, kung halimbawa tinikitan ka, naka-clean shirt ka na may collar, naka-pantalon, naka-pair of shoes, tinikitan ka na talagang ayaw kang pagbigyan ni enforcer, no? Dahil kung may mga basyan silang sinasabi, picturean yung sarili kasama yung enforcer na ito talaga yung suot ko ng araw na hinuli ako. Pwede ho nating i-ano yan? Pwede ho nating i-appeal yan para hindi na magbayad kasi hindi ho naman kailangan naka-uniforme. Yung katulad ng binanggit ko sa Section 5, eh, naka-polo, may collar, pantalon at saka sapatos. Okay na yon. Wala hong uniforme yung binabanggit doon.
1: Yes po, Kaloy. Magandang malaking tulong po yan sa mga nahuli natin ano, na hindi na po sila magbolta. So, kami po yung humingi rin ng tulong na matulungan talaga yung mga drivers natin dahil may mga reasons din kasi, Kaloy, eh, kung bakit hindi sila nakapag-comply agad o nakapag-pagawa ng uniforme. Gawa ng GPS po at talaga namang inuuna po yung kapakanan ng pamilya dahil nga naman sa pagbili ng matrikula.
0: Pasukan!
1: At kung ano nyo pa sa araw ng pasukan ng mga bata.
0: Kaya nga so, po.
1: Inuuna po muna nila yun kaya medyo nahuli lang sila ng comply gawa ng yun nga GPS at kulang sa budget.
0: Sige, sige. Pwede nating mga ilan yung mga nagkandahuli ba? Sa Pastoda?
1: Actually, ayun dun sa pumunta sa akin, Kaloy, siguro mga more or less mga 10 sila.
0: Da, marami-rami so, pala.
1: Po?
0: Oo, marami-rami.
1: Opo.
0: Oo.
1: Sige. Marami, Kaloy, dun sila nahuli sa Sinigiban. So, yun lang, sana matulungan natin sila, Kaloy, dahil umingi sila ng tulong sa akin. Basta sabi ko nga, try natin ipakiusap sa CTMO kung pagbibigyan po sila.
0: Sige. Try natin kasi sabi rin ni Attorney Arnel Pedrosa, pwede namang ipakiusap yan. Baka nagkalituhan lang. Sige po, ipapalo up po natin. Sampo, andyan pa sa kanila yung mga ticket nila, no?
1: Awak-awak pa nila siguro, Kaloy, dahil siyempre nga dahil siya kakagititan ko lang sa budget.
0: 500 din yan eh.
1: Yes po, Kaloy, malaking bagay din po yan. Malaking alabang po.
0: Sige, tingnan natin kung ano magagawa natin dyan, Sir Bogs, ha, para irap ngayon. Kasi pasukan, unang araw kahapon, sa susunod na mga araw, marami pang hihilingin yung mga bata na kailangan gastusin sa eskwelahan. Siyempre, unahin mo muna yung mga anak mo kaysa

0: ang ating mga katropa.
1: Sige, o, sige, katropa. Sige. Sige po.
0: Okay, so unang-una sa lahat, binabati ko po ang ating presidente, Violeta de los Reyes. Ano po, patuloy sa kanyang papagaling at ang kanyang anak na si Cagao Gracia de los Reyes. Well, na siyang umanal ay sa pastor. At siyempre pa, sa pamunuan po ng federasyon, sa pamuno po ni Mr. Henry Villamor, ang federasyon president natin, at sa lahat po nang tumulong at tumasi sa akin nung nag-distribute kami ng uniforme sa barangay hall at sa aking mga buting kapitan, Kaprasil Tigloriani, at doon po sa mga membro na nagpa-order po, wait na po kayo, third week po, lahat ng mga uniforme yung in-order ninyo ay darating na po. So, sa lahat po, sa istasyon ninyo, Kanoy, maraming salamat po at malaking tulong po ang itumas yung pinarating natin.
1: Yan. Yung Pastoda, XFM yan, pinapakinggan, ano, sir? Pastoda?
0: XFM naman po, number one yan.
1: Yan, 1,000, XFM lahat. Sige. Thank you, Pastoda. Bogs kayo.
0: Thank you very much, Kanoy, at good morning po.
1: Oh. Tawagan mo naman si ano, si Pastoda. Tawagan din natin si Rotonda. Oh. Yung mga uniforme ninyo ha, yung mga Masway Toda, kung may mga uniforme kayo, dalhin niyo lang dito. Double XL lang ako, tapos susuot natin para malaman na ito pala ang uniforme, ang ganda oh. Oh. Yung mga wala pa, ha? Mamaya, ito yung mga number natin. Ready nyo lang itong mga number na to, ha? May dalawang ganito kayong t-shirt. Polo. No, may collar, uniforme. Ng Pastoda, may Santon Gold Coffee Mix. Tapos, may panturbo ka pa, mamaya. Ha? Oh. Pag sumenyo sa ko, tawag kayo. Ito, 09-0985-00-22713. Okay? 0953-514-1303. O yan, nakuha nyo. Pagka, sabi ko tawag na. Tapos lahat ng mga pangalan makukuha natin, i-electronic raffle natin yan mamaya. Bago tayo magtapos. 0985-002-2713. At saka 0953-514-1303. Okay? O yan, pagka mamaya mga siguro mga bago tayo magtapos, mga 15 minutes before, paraffle natin tong napakagandang isa sa driver, isa sa operator. Mga katropa, okay? So malinaw na ha? Mga kaibigan, nasa linya naman natin, laki-lakihan mo, Bon, pagka pinlas mo yan dito, i-super laki mo para makita ko. Rizaldo Rodriguez, Rotonda, Dok! Magandang umaga, Dok!
2: Hello, Kaluy. Magandang umaga. Magandang umaga.
1: Yan. Oo. Si Dok Rodriguez, isa sa pinakamalaki ito. Dok, ilan membro ng Rotonda, Dok?
2: Mga malapit na mag 900, Kaluy.
1: Pambira pagkalaki-laking. Alam nyo tong Rotonda, nakuha natin tong... Yung kanilang organisasyon nagsimula sa maliit na kapital, ngayon milyon na yung kapital na papautang yung mga miyembro nila sa Rotonda, ha. Dok, kamusta yung pagbibigay ng impormasyon patungkol doon sa uniforme? Eh, hindi naman pala dapat naka, kahit na hindi naka-uniforme, pwede naman palang mamasada. Dok.
2: Kaluwi, unang-una sa lahat, nais kong pasalamatan ang XFM sa pangungunan mo dyan dahil sa pagbibigay linaw at nakamonitor ko lahat yung miyembro namin gawa nung mayroong ding kaming group chat na nagre-report sa amin na nahuli nga na may ganun, naka proper attire. So nasubaybayan din namin Kaluwi kahapon yung interview mo kay City Ad, at least si City Ad na mismo ang nagbigay linaw.
1: Nag-interpret.
2: Medyo nagkamali yung pag-implement ng ordinansa.
1: Mm-hmm.
2: Sa ngayon, Kaluwi, aywan ko lang kasi ang advice ko doon sa kanila, yung mga natikita na naka-polo shirt, ibigay lang doon yung resibo at yun naman ang tinura ng ating mahal na City Administrator.
1: Pwede apila. Oo, nagkalituan. Dok, yung meron ba kayong mga uniforme din na diyan sa Rotonda?
2: Oo, Kaluwi, kasi napag-agreehan na namin sa Federation.

0: yan. Kami, 2024 pa, may mga uniform na. So, lahat yan sila may uniform na. It so happened, siguro, yung nahuli lang na membro namin, nakapulo shirt.
1: Okay.
0: Ayaw niya rin magbigay paliwanag dito sa inyo, nahihiya. At ayaw daw ng pamilya na marinig pa siya sa radyo.
1: Oo. Okay lang. Doc, importante naibigay natin yung tamang impormasyon both sa mga TODA natin at sa mga enforcers natin, dahil 500, Doc, 500 pag natikitan ka ba pasukan ngayon. Hirap maghanap ng pambaon doon sa mga estudyante.
0: Oo, Kaloy, alam nyo, bilib na ako sa iyo lalong-laro na kahit saan ka pumunta ang istasyon, hinahabol ka talaga dahil sa pagbibigay mo ng malawak na informasyon. Malaking tulong talaga ito, Kaloy, kasi yung mga membro namin iba, nagpapahabol ng tahi ng uniform, wala ng uniform, hindi na makapasada. Sabi ko, mamasada nga kayo yung sa proper attire lang, yung binanggit ni si Tiad. Hindi nakapagpasada sila kasi dalawang uniform lang kami ngayon.
1: Okay.
0: Magmi-meeting kami sa Friday, baka maaaring mag-propose kami na dagdagan kasi halos 5 araw silang mamamasada.
1: Oo. Pero Doc, walang obligasyon. Halimbawa, pag hindi ka naka-uniforme ngayon, may demerit ka dito sa asosasyon natin. No? Ano? Walang ganon?
0: Ano? Sa amin Kaluwi, hindi naman kami maigpit masyado kasi naunawaan natin talaga yung dapat itulong natin sa mga member. Mahirap na yung pasada, tapos nagmahal pa yung gasolina. So medyo lenient kasi dyan kasi may alternative naman na proper attire, hindi naman uniform.
1: Oo nga. Simple lang naman pagka talagang mastat may collar, malinis na pantalon, nakasapatos. Hindi naka-tsinelas, hindi naka-short. Ganun lang. Pasada.
0: Opo, Kaluwi. Yun lang naman yung nakalagay doon sa ordinansa. Hindi na natin pwedeng dagdagan.
1: Kaya nga. Sige, Doc, at baka may gusto... Ito kasi, inaraw-araw natin kasi nga para mas malinaw, no? Yung iba, takot talagang masaay. Ang laki din naman ng 500, pagka matitikitan ka, So, kaya... Kahapon ngayon hanggang maintindihan ng lahat na ito pala 'yon. Yung ordinansa, Doc, baka may mensahe po tayo sa mga katropa natin sa Rotonda. Doc Rodriguez, sige po.
0: Kaluwi, maraming salamat muli. Pero bago po 'yan, nais ko po talaga kayo pasalamatan yung istasyon ninyo sa pangunguna mo, sa lahat po ng miyembro at kasapi ng Rotonda, sa mga officers, committee members at sa mga kasapi. Puso po kami nagpapasalamat sa iyo, lalong-lalo na. At yung mga kasamahan namin, panawagan sa mga kasamahan natin, sumunod lang tayo doon sa ordinansa. At siyempre, respetuhin din natin yung, sundin din natin yung pinag-agreehan natin sa Federation na mag-uniforme tayo para mayroon tayong legal identity ba? Makikita pa lang tayo na, Rotonda yan, Pastuda yan, Westuda yan, Nubtuda yan. So, muli, Kaluwi, naisip ko yung pasalamatan. Maraming salamat.
1: Sige. Si Doc Rodriguez, Rizaldo Doc Rodriguez ng Rotonda. Bullseye! Yung samahan ng pwersa ng mga koloro magpapasalamat din, ha? Wala naman dapat ipagpasalamat yung magpapasalamat din yung lakas ng pwersa ng mga kolorom. Aba, magpapaprint din sila ng uniforme. Sige lang, yung samahan ng pwersa ng mga kolorom, double XL lang ako, padala nyo lang dito para malaman na naka-uniforme din kayo. Samahan ng pwersa ng mga kolorom. Ba, mas marami to. Ha? Pakitawagan mo yung kay Mike. Meron yatang gusto pang iparating yon. Naiwan yung cellphone nang natikita na naiwan doon sa misis. Meron hong mga natikitan pero sabi ko nga kahapon, kung halimbawa ay nahuli ka at kung nahuli ka at talagang pinipilit ni enforcer na tikitan ka, sige lang, wag na makipagtalo. Ang gawin mo lang, Brad, ang gawin mo, katoda, ha? picturean mo yung sarili mo, selfie, together with traffic enforcer, makita lang na yan ang suot mo, no? At may franchise ka naman, makita lang yung suot mo, kasi doon ka titikitan sa uniforme, di ba? O, pakita mo yung suot mo, mag-selfie ka, kasama yung enforcer, magpatikit ka, dali mo sa akin. Babawiin ko yan. Oh! Promise yan. Ipapakiusap natin na hindi yan ang ordinansa, uniforme. Walang uniforme sa ordinansa. Sinabi na nga ni City Administrator eh. Di ba? Oh, ganun lang. Kung talagang ipipilit ni enforcer, sige. Igo mo, Katoda. Sundin mo lang yung sasabihin ko. Mag-selfie ka. Kailangan may cellphone kang dala. Alam nyo, mga Katoda, may mga nabibili. Mumurahin lang ng cellphone. Bona na yung mga 3,000. Meron eh. Oo. Yung kailangan nyo yan sa pamamasada ninyo. Kumbaga, dashcam nyo yan eh. Protection nyo yan sa pamamasada. Magdala kayo nyan. Para pagka ganyang gipitan, mayroong kayong ebidensya. Oo. Pwede namang may mga hulugan dyan. Bumili kayo. Protection nyo po yan. Kung ano man ang mangyari. Kumbaga, dashcam nyo yan eh. Oo. Katulad nyan, hulihin kayo. Ipapakiusap natin, City Administrator, ito po suot ko. White shirt na may collar po. Pantalon, Levi's pa. 501 ho ito, Levi's. 501 pa, oh. Oh. Sapatos. Nike. 2025 model. Air Jordan, oh. Oh. Mga kaibigan. Oh. Tapos, ito pa, oh. Nakasuklay pa ho ako ng maayos. Inuli ho ako, eh. Wala daw ni... Oh, yan. Tapos, picturean nyo po yung nanghuli sa inyo. Wala akong masama na picturean ho yung mga enforcer. Kasi mga public officers po yan. At saka nasa kalsada ho kayo. Hindi ho private ang kalsada. Public road po yan. Sa gobyerno po yan. So, hindi bawal na picture ng enforcer. Ano ho? Sa batas ho yan. Okay lang po yan. Di ba? Kasi for documentary purposes. Ngayon, pagka talagang pinilit, picturean nyo po, selfie kayo, dalin nyo po sa akin, ipinapangako ko sa inyo. Hindi ho kayo magbabayad. Babawiin natin yung ticket po ninyo. Wag lang ho yung ticket sa sinihan kasi hindi ko ho kayang abonuhan yan. Pero pag tinikitan ho kayo, no driver's license, no ORCR, ha? Abay, bahala na po kayo sa buhay ninyo. Puntahan nyo si Kagawa Geraldo. Oo. Oo. Yung ganun, hindi ko ho kayang sagutin yon. No ORCR, no tail light, no signal light. Ano pa yung pwedeng masilip? Ano pa yung pwedeng matikit? Wearing of slippers, shorts, collar, pantalon, tapos nakasapatos. Tapos yung inyong pasahero nagreklamo, sir, pambira. Nakaamoy ka na ba ng imbornal? Ay, yung driver ko, ang ganda ng suot eh. Ay, pambihira, hindi pa ako nakakarating ng mercury dog. Nasusuka na ako. Amoy imbornal yung kilikili. Oo. Bawal ho yun. Nakalagay ho sa section 6 ho. Yung odor ho. Kailangan odorless kayo. Kumbaga, magbili ho kayo dun sa bagsak ni ni Maring Angie. 20 na lang ho yung ano, yung pabango, 20, 50. Oh, samban niyo 'yung gagamitin. Oh, pwedeng dalawa, yung isang kamay ninyo amoy Amerikano, yung kabilang kamay ninyo amoy taga Koreano. Oh. Ito ho ginagawa para presentable ho tayo sa mga pasahero natin. 'Di ba? Ganun ho yung gustong iparating ng ano na ito ng ordinansang ito. Inuulit ko po, pagka hinuli ho kayo at Kayo po, naka-uniform, may collar ho.